0: gagawa sila ng ganyan hanggang eh, hanggang mainland lang, sa mainland lang.
1: Di makakapunta.
2: Sana magdilang ang hill tayo na magkaroon din po sila.
1: Ng barko. Oh, maganda 'yan pag barko. Magkaroon
2: anyway,
1: sila.
2: Anyway, wala na 'yung ano, wala na 'yung apparition, pwede na.
1: Pwede na. Oy, napaka-exciting na mga ginagawa niyo ngayon, ma'am, diyan sa Police Regional Office 5. Ano po pa ang mga ano, mga bagong ano natin, mga bagong programa bukod dito?
2: Sa ngayon ang ginagawa natin, 'di ba? Nililink natin yung lahat ng mga konsepto, yung mga initiatives na ginagawa natin, like yung pagtingin natin yung Ligtas Maharlika.
1: Oho.
2: Sana lahat po ng mga municipal police station natin meron na rin silang ano, yung kasurog, narito kami. Kasi palagi po kami nariyan every time na kailangan niyo po yung mga PNP personnel po natin. Mm-hmm. And kami, online, be it physical, you can reach us anytime of the day or night.
1: Oo. Gumagana pa rin po, ma'am, di ba, yung ano, 911, Rescue 911.
0: Isumbong.
2: Yes po, under DILG po yon. Ang mga incoming po namin ng mga ano, ng mga projects and mga programa is yung sa PCR month po this coming July, and sa June po yung balik eskwela, we will support the school. So yun po yung mga foresight natin, mga bagong activity na gagawin po
1: pag natin. Mga ganyan naman, ma'am, yung mga balik eskwela, kasi nagpa-participate din kayo sa brigada eh, nakikita ako kayo nagpa-participate sa brigada, o sino ang mga nadideploy dyan sa balik eskwela at brigada? Kasama ba dyan yung care?
2: Yung mga local units.
1: Local units.
2: Opo, mga... diba sa mga eskwelahan, meron tayong mga police sa pedestrian. And then, ngayon po, ang ginagawa namin pala, Sir Gillette, meron kaming proyekto to combat mga rape incident dito sa Bicol Region.
1: Mm-hmm.
2: So initially nagkaroon na kami ng meeting last week with WCPD, and kahapon yung ating ARCAD sa Under Family Juvenile Gender and Development, na kung saan titingnan natin yung mga may mga nakita na po kasi kaming mga ano, mga i-share ko na rin po, meron na kami mga nakitang trends kung how, paano, sino, saan.
1: Mm-hmm.
2: Usually, ang incident nangyayari. So, pinag-aaralan po namin yan, Sir Gillette, and somehow, someday, or one day, we will discuss po ang ganito kasi we need the awareness of our community.
1: Mm-hmm.
2: Kasi kailangan natin i-implant sa inda na yung respect, love for God, dapat palaging nasa bahay natin. Mm-hmm. Hindi po makakalimutan yung pagmamahalan, yung mga ganun po. To address this rape incident in Bicol. Pero good thing naman is pababa naman po yung ating numbers, yung statistics.
1: Mm-hmm.
2: Kasi everyday naman pinag-uusapan natin to. So, kung kailan yung top 10 place of commission of this incident, diba? So, yung time kung saan, yung iba po, late reporting, kasi nga yung awareness, nagkakaroon sila ng concept na, ina-abuse na pala ako, so I need to speak out. And we are working out din po yung mga jingles na pwede nating i-play doon sa mga areas na kulang.
1: Mm-hmm.
2: Yung pagbibigay ng awareness sa mga tao.
1: Mm-hmm.
2: So, yun po yung mga additional po na ginagawa nating initiative para po ma-address yung ganitong commission of rape incident in Bicol Region.
1: Nung may mga nakaraang panahon na nagtap yata ang Bicol Region pagdating sa...
2: Yes po, mga 2000... Five?
1: Oo, nag-top tayo, di ba, sa record. Pero yes, sa ngayon, hindi naman ganon.
2: Wala na po. Nasa top 10 na lang po.
1: Ay, at least bumaba. Ano?
2: Yes.
1: Pero for the information of our listeners, kadalasan, saan ito nangyayari, Ma'am Malo? Sa mga bundok o sa
2: ang
1: city?
2: Ang pinaka mataas na place of commission is yung presidential Halos nasa

0: Upland?
1: Plantas, ha? Oo, residential po.
0: Upland o rural area?
1: Walang masyadong na-mention, but definitely meron din po mga abandoned structure.
0: So, masasabi
1: pero,
0: nating
1: ano
0: incest
1: po,
0: ito?
1: Hindi naman po. Hindi naman incest lang.
0: Mm-mm.
1: Kasi ang top 10 natin na commission of this incident is residential, abandoned structure, vacant lot, somehow may mga
0: Okay.
1: business establishment, may farm or rice field, di ba? Along the street, may forest, may beach,
2: Oh, so ibig sabihin
1: may
2: dinadala,
1: river.
2: ma'am.
1: Po?
2: Dinadala, hindi naman talaga doon sa residential talaga nila.
0: Kung sa forest, binitbit.
2: Binitbit.
1: Yeah, meron nga pong ano, mga resorts or parks. So pinag-aralan po natin 'yan ngayon. Ang sabi ko, napaka-challenging nito na lalo po may interest tayo sa mga research, ano yung mga kahihinatnan. So we are using these stats and information para po ma-address natin yung mga victims occupation. Pinakamataas po student. Yes. Next yung jobless. Yung iba, housekeeper, helper, self-employed, and others. So yan po, mga ano lang po yan, teaser lang
0: mga
1: po
0: teaser
1: yan.
0: Teaser lang muna.
1: Sa mga pinag uusapan namin ngayon po.
0: Pero may connected ba ito, ma'am, sa drugs pa din?
1: Hindi naman po. Hindi naman. Pero tinitingnan din po natin kung depende sa suspect po.
0: Mm-mm.
1: So manner of execution, pinakamataas po yung threat, force, intimidation.
0: Mm-mm.
1: And then under the influence of liquor. So mga nakikinig sa atin dyan, huwag kayo nang painom-inom na hindi nyo po kilala yung mga pangarap nyo. Yung mga gang rape, abuse of
0: gang
1: authority.
0: Rape din?
1: Meron tayong 32. Yes. Pero this was...
0: Buong region yan, ma'am. Buong region.
1: Apo. Buong region. And ano to? Since 2021 po. 2021, meron tayong tatlo sa gang rape. 2022, walo. 23, walo. 24, 7, 25, 6. And ngayon po, negative po.
0: Gang rape yan, ma'am, alo?
1: Yes.
0: Wow, pag sinabi mong gang rape, not necessarily students, mga tambay,
1: mga out of school youth. Ano po ito, general pa po ito. So, yun lang po ang nakuha nating mga information out of the ano po, mga records natin dito sa WCPD po.
0: Pero ilang percent dito, ma'am, ang considered solve or solve, nahuli ang perpetrator?
1: Kung ay nahuli, parang hindi natin na-mention to. Doon lang po kami sa incident na nangyari. Pero I think meron, decrease din po siya eh. May mga convicted na po tayong mga kaso. So, still... we are working na lahat po mabigyan ng justice yung mga victim po natin.
0: Mm-mm. So napakahalaga talaga, ma'am, ano po, tabi ng ano, no, information dissemination.
1: Yes. And with your support and sa mga ano po, mga barangay officials, sana po ma-equip nila yung mga constituent nila about laws on women and children.
0: Correct.
1: And then yun po bagang, sir, yung menopause violence everywhere. So, ano natin yan, papalakasin po natin yan with our male counterparts sa PNP and with the civilians.
0: Oo.
1: And yung mga barangay officials and sa mga barangays po, mag-create tayo, imobilize po natin yung menopause violence everywhere kasi kailangan po natin yan.
0: Oo nga,
1: and dapat
0: eh,
1: yung mga kalalakihan po talaga nag-promote na hanggang dito lang po yung boundaries natin and eto yung mga punishment, penalties na pwede pong ma-encounter ng mga suspects.
0: Maganda yun, ma'am, na yung move na ito. Nakailang beses din ako nag-speak doon sa move. Dapat talaga yun, pati sa mga barangay, sa mga civilian, na mga lalaki, dapat ma-introduce sa kanila yun.
1: Yes. And dapat ay pinagkakabalahan sila ng knowledge pa. Hindi lang puros clean and green, tree planting, kailangan ma-enrich din po yung kanilang mga spirits. Kailangan din ma-empower sila na, di ba, yung respect for others, hindi lang, mm-mm, hindi lang yung ano mo, yung mga kapatid or asawa or anak, pati yung environment, yung neighborhood, kailangan mo irespeto ang lahat.
2: Mm. May mga erpat baga, ma'am, na yes, sa mga barangay, baka pwedeng i-consider na doon natin ilabi.
1: Mm. Oh, yeah, yung, hanapin po namin yan, sir. Mm-mm. Kasama na po dyan yung katropa.
2: Okay.
1: Isasama natin yung katropa, yung erpat nga po, and then yung move.
2: Mm-mm.
1: Maybe yung ganong initiative na naman, strategies na gagawin natin, ma-twist naman yung mga ganitong mga pangyayari sa Bicol, and yung help po ninyo, palagi po namin, kumbaga thankful kami sa palaging pagtulong sa mga kapulisan natin na ini-incorporate po yung pagpapalakas po ng spiritual belief nila na sana maging mabuti pong lahat from yourself to the family and to the neighborhood.
0: Yan, Mamalo, marami tayong napag-usapan ngayon. Nagsimula tayo sa DEAR program, sa CARE program. Ang dami-daming programa ngayon ng PNP Region 5. Congratulations sa kudos sa inyo dyan sa Pero 5.
1: Yeah, kahit mag 24 hours siya tayo ngayon mag-usap-usap. Marami akong pwedeng ipigaya.
0: Oo, marami. Maraming pwedeng
2: ipigaya. Ibig sabihin niyan, ma'am, busy-busy talaga kayo.
0: Oh, ito naman si Ma'am Media na nga natutulog ito sa opisina.
1: For La Patria po. We love our job. We love our job.
0: Amen. Kaya naman talaga, congratulations. We give you our snappy salute, ma'am.
1: Thank you so much, Mabalas po.
0: Congratulations sa iyo, ma'am. At ingat ka, pagpalaan ka ng Panginoon Diyos, pati ang turopa natin dyan ng mga kasamaan mo. Congratulations. God bless.
1: Thank you so much, Mabalas po.
0: Yan, mga tugang, ang ating pong napakabait at butihing PIO ng Police Regional Office 5. Hindi lang ito PIO eh. Napaka hands-on pagdating sa mga proyekto ng Police Regional Office 5. At siyempre, congratulations din sa Regional Director, General Miranda, congratulations.
2: Napagagandang programa ng Kasurog Deer at Kasurog Care. Magkaiba yung kanilang ang tawag nito.
0: Disaster tawag dito. Mm-hmm. At saka yung isa naman, crowd control. Grabe, overwhelming ang ginagawa ng PNP Bicol. Congratulations! Talaga namang ano yan, hindi lang sila... Kung noon kasi karon pag sinabi mong police, parang ano, para sa bantay krimen lang.
2: Para bukod lagi.
0: Bantay krimen. Pero ngayon
2: para
0: hindi.
2: Respond lang.
0: Oo, pero ngayon hindi na. Talagang napakalawak na ng ginagawa ng PNP para sa taong bayan. Maraming salamat, Abi Michael Quintana. Maraming salamat, Shelly Marie Atienza Melendez. Good morning po, sirs and ma'am, watching from the happy island of Catanduanes. Maraming salamat.
2: And sabi ni Michael, sabi niya, salamat po, gihapon sa inyo, Pastor Rico, Pastor Ronnie, at sa CARE 104.3 WFM, marami kaming natututunan sa inyong programa. Bahagi na po ng aming araw-araw na buhay ang pakikinig sa istasyong ito.
0: Maraming salamat. Salamat din po Pordoy. Pero 5 Kasurug Cup. True pa yan sa Pero 5 Kasurug Cup. Salamat sa indo sa paghinandog nindo.
2: And si Pastura G, sayang data, nalit da siya.
0: Iyo nga ni. Nalit ka man kasi. Dahil ka naghinandog tulos. Iyo. Iyao na si, okay. Nakuha ko na ang number mo, Tabi. Brother Roberto Caño Labore. At yung number ni Michael, nakuha ko na rin. Ang isa na lang, no? Ang number na lang ni si Sir Fiadana. Hindi ko pa nare-receive. Yung mga numero na sa imo, nakuha mo naman.
2: Ang nagtao pa lang sa kuya, si Ophel, si Sister Jen Rodriguez. Apodan ko na lang siguro, chan.
0: Mm-hmm.
2: And ito.
0: Mm.
2: And sa kuyang esposa, sa kuyang gawom, happy watching.
0: Siyempre sa kuya mo na esposa, maraming salamat sa panonood. Good morning. I love you, Muachu. Sige, kayo po ay magpapaalam na. At alas 8:20 na ng pagkaaga. At sa puntong ini, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Diablo. Panginoon, maraming salamat po sa buong isang oras at kalahati na kami ay sinamahan nyo sa aming programa. Salamat po sa mga tagapakinig. Salamat po sa iyong gabaying. At humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawa na sabi, naisip na hindi ayon sa iyong kalooban. At salamat po, Panginoon, sa gabay. Salamat dahil ginamit niyo naman kami na maging daluyan ng inspirasyon, hindi lang mga impormasyon sa aming mga listeners. Nawa po ang aming mga nabanggit ay nakapagbigay ng kaluguran sa iyong pangalan at nakapagbigay ng kasiyahan sa aming mga listeners na sila ay maghapon, magkaroon ng ngiti sa kanilang mga labi, kapayapaan sa kanilang mga puso, at encouragement upang magpatuloy sa gitna ng mga pinagdadaanan. Dalangin ko po na iyong gabayan ng aming mga listeners. Bigyan mo sila ng katahimikan sa kanilang mga puso, kapayapaan. At bigyan mo sila, Panginoon, ng kalakasan upang magampanan nila ang kanilang mga trabaho sa buong maghapon. Gabayan niyo po sila, bigyan niyo po sila ng wisdom upang ang lahat ng kanilang gagawin ay maging naaayon lamang sa iyong kalooban. Nawa po ang buong araw na ito ay magapagbigay ng kapurihan sa iyong pangalan. Ang pag-iingat po ninyo, Panginoon, sa aming mga listeners, anuman ang kanilang gawin, anuman ang kanilang ginagawa, bigyan mo po sila ng gabay. At naway matapos namin naman ang araw na ito na punong-puno ng pag-asa.
2: Yes,
0: at matapos namin ang araw na ito na may ngiti sa labi namin dahil nakapagbigay kami ng serbisyo sa Panginoong Diyos, sa iyo, at nakapagbigay kami ng serbisyo sa taong bayan, sa aming kapwa. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen.
0: Kami po ay magpapaalam na. Salamat po tabi sa inyong pag-inanyog. Sunod sa bukas po, kung luloobin ang Panginoon, kami po ay magbabalik ulit. Ganito rin oras at istasyon dito lamang sa FPC Bicol, Care 104.3 The Way FM. Lagi nating sinasabi habang may oras pa,
2: tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay.
0: Nakasama natin ngayon sa Technical Science si Don Alfonso. Ngayon po ang iyong makaibigan, kalakakan, na tuwing umaga ang hindi nagbabago. El Solamente, Rico Jalin.
2: At ako naman po, nagsusulong, Guapito, Mr. Guapito, Ronnie Rinzales.
0: Bye-bye po.

0: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinyon. I-text sa aming contact information, 0998-843-0573, sa Facebook page, CARE 104.3 The Way FM, o sa email address, info@dway.febc.ph.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
2: Paano nga ba naipapasa ang HIV?
3: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang kondisyon kung saan nagiging mahina ang immune system na lumalaban sa sakit. Ang HIV ay karaniwang na ipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik, pagsali ng dugo na infected ng HIV, natusok ng karayom mula sa HIV infected o nakikigamit ng syringe sa taong nasuring positibo sa HIV. Maaaring maipasa ng nanay ang HIV sa panganganak o pagpapasuso. Hindi ito na ipapasa sa pamamagitan ng pakikipaghalikan o pakikipagyakapan, pakikipagkamay, pakikipaghiraman ng mga kutsilyo at tinidor, tasa o baso, mga upuan sa banyo, mga lamok o iba pang insekto. Ang mga HIV positive ay madaling kapitan ng sakit, kaya't dapat na mag-ingat.
2: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company, Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: It is now 8:30 in the morning.
0: Negosyo asin trabaho, programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

0: Isang mapagpalang umaga sa lahat ng ating mga kasama. Lalong-lalo na ang mga kasama natin mula pa kaninang alas 5 ng umaga at talaga namang umaantabay dito sa ating himpilan. So Far East Broadcasting Company Philippines. At ito po ang FEBC Bicol ang Care 104.3 The Way FM. Kumusta po ang bawat isa at kumusta po ang inyong mga almusal? Ito po ang inyong programa, Negosyo Sin Trabaho. At ako si Yvette Pau, ang inyong kasama hanggang mamayang alas 9:30 ng umaga. Happy, happy day po sa lahat ng ating mga kasama na. At syempre, binabati natin ang lahat ng ating kasama mula sa 1st, 2nd, and 3rd District of Albay. Magandang araw po sa inyo at syempre binabati din natin ang ating mga kasama dyan sa may Camarines Sur, Camarines Norte. And of course, we would like to greet our friends dyan sa may Sorsogon. Ay oo, kahapon may pumunta tayo dito na listener at talagang siya ay galing pa sa Sorsogon. Nakikinig siya day and night. Oo. Ayan na, nakalimutan ko ang kanyang first name, si Nanay. Nagaling pa sa Sorsogon at siya ay nakikinig at siya ay nakatanggap ng radyo mula kay Nanay Masing. Yan talaga si Nanay Masing, ating promoter dyan sa Sorsogon. Nanay Masing, good morning! O diba, maraming salamat Nanay sa pagbisita dito sa amin kahapon at sa pagdadala ng iyong tulong para sa ating patuloy na pagsasahim papawid. Alam niyo po, nakaka-bless kasi sila, siya pa yung namamasensya. Ano yun? Nanghihingi ng pasensya dahil konti lang ang kanyang daladala. Pero alam niyo po, yung maliit, malaki or ano man yan, basta ito ay galing sa ating puso at sa kanaisan na maging parte ng gawaing ito ng radyo ng FEBC Bicol, ay malaking tulong na po yan para tayo ay laging naka-red light. Ibig sabihin po ng red light ay naka-on air. Ayan, magandang araw po sa inyo, Nanay. Happy, happy day po sa inyo dyan at sa inyong buong pamilya. Ayan, at syempre binabati din natin ang lahat ng ating mga kaibigan dyan sa Sorsogon. Marami tayong tagapakinig dyan sa Sorsogon. As far as Irisin, eh, may tagapakinig tayo dyan. Kaya magandang araw po sa inyong lahat. Uy, Kuya Noel, how are you? Nanonood si Kuya Noel. Hello Kuya Noel, how are you na po? Kumusta po kayo? We're happy na kayo ay bumabalik ng inyong lakas. Syempre, malakas yan si Kuya Noel pa. Happy day Kuya Noel at sa buong FEBC Cebu. Hello, hello sa inyo dyan. And of course, binabati din natin si Babel Galozaro. Hi, good morning sa'yo. Sa lahat ng nanonood sa atin sa ating Facebook Live ngayon, magandang araw po sa inyo saan man po kayo nanonood. E kami bumabati sa inyo na magandang araw. At syempre batiin din natin ang ating mga taga Happy Island of Catanduanes. Magandang araw Catanduanes. And of course, batiin din natin ang ating mga kaibigan sa Masbate, Burias, Tikaw, and Rapu-Rapu Island. See you soon Rapu-Rapu! Ayan, wala pa tayong schedule pero soon na daw yan. At sa Burias, nako, doon po kila Pastor Alcon. E pupunta tayo dyan. I don't know if it is sa December or kung kailan yung imbitasyon. E iko-confirm po natin yan. Pero see you soon, Burias Island and Rapu-Rapu Island. Ayan, yan na lang po ang hindi ko napupuntahan. At saka yung Tikaw Island. Yan, tatlong isla na yan ang hindi ko pa napupuntahan sa aking pag-iikot sa buong Bicolantia. Nakarating na tayo sa Camsurcam Norte, 1st, 2nd, and 3rd District, Sorsogon. Nalibot na po natin ito. At ang Catanduanes at ang Masbate. At yan na lang pong tatlong isla ng Masbate ang naiwan na hindi ko pa napuntahan. Kaya naman, bibisita tayo dyan at makikipagdaupang palad sa ating mga kaibigan, mga kakaryans, mga taga-subaybay at supporters dyan sa Tikaw, Rapu-Rapu, and Burias Island. Ayan, kaya naman maraming salamat sa inyo at see you soon po sa inyong lahat. Ayan, at syempre binabati din natin ang lahat ng mga nakikinig sa atin sa radyo, lalong-lalo na yung ating mga bagong nabigyan ng radyo dyan sa Maoraro, Ginobatan, Albay. sa ating nakalipas na iCare Mercy Ministry in partnership with Albay Chamber of Commerce and Industry. Yan po ay nangyari noong Saturday at 300 families ang ating napagbigyan ng mga goods mula sa ating mga sponsors and donors. At syempre pa, yung walang, walang tigil na supply ng champurado. Parang hindi na uubos yung champurado ni Ate G, ay ni Pastora G at ni Ate Joey. The best ka talaga, Ate Joey, sa champurado with marshmallow. Pwedeng-pwede talaga yun sa mga ganito at sa mga handaan. Humanda ka ulit, Ate G. Ay, Ate G. Pastora Joey. At parang may pang-engganyo yung iyong champurado. Nag-iisip na ako saan pa tayo pupunta para patikimin ng yung masarap na champurado. Ayan, salamat po sa inyo, Pastora Ruby, sa mga pa-sandwich at syempre sa pa-burger. Maraming salamat sa lahat ng ating sponsors. Magandang araw po sa inyong lahat. At salamat sa mga taus-pusong nagbigay, nagkaloob ng kanilang tulong para tayo makapaghatid ng tulong sa 300 families sa Mauraro, Ginobatan, Albay. Ayan, may mga nakatanggap ng radyo natin dyan nung Saturday at sana po ito pinakikinggan nyo mula alas 5 na umaga hanggang 7 na umaga. At nawa kayo ay may napupulot ng mga magagandang araw, aral, inspirasyon, mga informasyon at nakakapakinig ng mga magagandang awitin dito sa ating himpilan. Alam mo, itong ating himpilan sabi nga po natin ay ang goal natin ang ating mga tagapakinig ay hindi sila ma-stress, lalo na sa mga napapakinggan sa araw-araw na lang ng mga kaguluhan sa ating gobyerno, pamahal na mga bilihin, at kung ano-ano pang mga issues na dumadating sa araw-araw. Tayo naman po, kahit tinatalakay natin yan, nagbibigay naman tayo ng pag-asa. May pag-asa pa po tayo habang tayo ay binibigyan pa ng dagdag na araw ng ating Panginoon, ay patuloy na ang pag-asa ay nasa sa atin. At katulad nga po dito sa ating programa sa negosyo as in trabaho, ang ating hangarin ay makatulong sa ating mga negosyante at sa ating mga workers. At syempre, ang ating mga consumers na tayo ay ma-inform sa mga bagay na dapat nating malaman. Kaya nga po tayo ay in partnership with Bureau of Internal Revenue na mapapakinggan natin every first Monday of the month. At kapag second Monday of the month naman, inaabangan natin ang ating HR Corner kung saan tayo ay nagbibigay ng ilang tips at mga informasyon na makakatulong sa ating mga empleyado. At ganun din ang ating job fair on air kung saan tayo ay naghahanap or tinitignan natin kung ano ang mga job opening sa buong Albay upang ang ating mga naghahanap ng trabaho, baka isa sa mga ito ang kanilang masumpungan. At every third Monday of the month naman ay ang Skillivate Training Center ang ating kasama kung saan tayo ay nagkakaroon ng OSH training para sa ating safety sa pagtatrabaho at ang mga dapat na mga requirements o ang ating mga dapat na i-comply para dito sa OSH training. Ito ay nangyayari every third Monday of the month. At kapag fourth Monday of the month naman, makakasama naman natin ang ating Department of Science and Technology or DOST. Kaya namang abangan natin sa fourth Monday of the month, ang DOST ay makakasama na natin. At every Tuesday naman, which is today, ay palagi natin nakakasama ang ating paboritong online mentor para naman madagdagan ang ating yung paghuhugutan ng ating inspirasyon at pag-asa sa buhay. Hindi lamang sa pagnenegosyo at pagtatrabaho, pati sa ating pang-araw-araw na buhay ay maaari natin itong ma-apply at ating matututunan. Para sa ating Business 101 segment every Tuesday, kasama natin si Dr. Ariel Bernardo. At every Wednesday naman, kasama natin alternately every first and third Wednesday of the month ang Department of Trade and Industry para tayo makaalam kung paano tayo maging mga wise na consumers. At syempre, every second and fourth Wednesday of the month, ikasama natin ang RTWPB para sa ating online seminar at makatulong ito sa ating produktibong pagtatrabaho. At every Thursday, ay kasama natin ang iba't ibang entrepreneurs or members ng Albay Chamber of Commerce and Industry kung saan tinatalakay natin ang mga pagsubok, tagumpay at ang mga tips na pwede nating makuha dito sa mga entrepreneurs mula sa Albay Chamber of Commerce and Industry. At every Friday naman ay kasama natin ang Business as Missions kung saan ang pagnenegosyo ay hindi lamang upang magkaroon ng kita or financial great gain kung hindi ito ay ginagawang isang mission. At yan ay every Friday ang Business as Missions. Kaya naman Monday to Friday, abangan niyo po ang ating mga punong-puno at talaga namang mga talakayan na may makukuha at mapupulo tayo daily, Monday to Friday, sa ating programang Negosyo Asin Trabaho. Kaya naman, lahat po ng may kaarawan ngayon, kami bumabati sa inyo ng ma-happy, happy birthday! Happy, happy birthday po sa inyong lahat na may kaarawan ngayon. At syempre, binabati natin ang lahat ng may mga celebration, yung mga graduate or yung mga graduate na, at lalong-lalo na yung mga nakapasa sa mga examinations, board exams. Congratulations to all of you! Abangan natin yan sa Webes at makakasama natin yung mga nag-top-notcher sa ating mga nakalipas na anong tawag dito na mga exams or board exams. Abangan po natin yan. Kaya kung ano man ang celebration na yung sineselebrate ngayon, kami ay bumabati sa iyo at kami masaya na ikaw ay merong celebration at victory na sineselebrate today. Ayan, good morning Rod San Harge, Imelda Esteves, Santander Rebecca, and of course, binabati din natin Tristan Wyatt Gulay. Ayan, sabi niya, marhay. Hindi ko alam kung ano to, kuya. Bicol ba to? Marhay nga bigat. Ayan, kuya Tristan Wyatt Bigulay. Ayan, good morning sa'yo. At salamat sa iyong panonood. Ayan, kung nais mo na magpabate or meron kang special celebrations today na sineselebrate, meron kang special greetings, you're free to call or text us sa 0998-843-0573. Pwedeng-pwede din sa social media platforms kung ikaw ay pwede mo rin na i-share itong ating mga social media platforms para mas marami pang makapakinig at makapanood sa atin at ma-bless sa ating mga programa. Ang ating FEBC page or ang Facebook page, FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. At sa ating YouTube and Instagram, FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. At kung ikaw naman ay nice na mag-online streaming para mas mapapakinggan mo yung ating mga tugtugin na magaganda, eh pwedeng-pwede ka basta ikaw ay may internet or data, i-type mo lang ang bit.ly/thewayfm. At sa ating messenger, kung nais mo na ikaw ay mapabilang at mas maging updated sa ating mga live programs, ganun din sa mga kaganapan, dito sa ating programa, eh, magpa-add ka lang po sa ating lumalaking Karen's Official GC. Ayan, kaya naman po ngayong araw na Martes, eh, kasama natin, of course, si Pastor or si Dr. Ariel Bernardo para sa ating Business 101 segment. Pero bago muna po yan, tayo muna po ay makikinig na ilang paalala mula sa ating himpilan at ang pro tips ni Maloy Malibiran sa Lumbides.
1: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
2: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
1: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
2: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
1: Iwasan ang tirik na araw ha! Lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
2: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan nito.
1: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
2: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
1: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
2: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, common na yan sa init.
1: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at pratilihing malinis ang katawan.
2: Pang-lima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
1: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
2: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
1: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
3: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!
4: Teka, teka, teka muna! Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips!
5: Ano nga ba ang susi ng pamumunong may paninindigan at tapang na kailangan natin sa ating buhay at trabaho? May magandang paalala sa atin sa Joshua chapter 1 verses 7 and 8 tungkol sa kahalagahan ng lakas ng loob at katapangan. Ang sabi dito, "Only be strong and very courageous, then you will make your way prosperous, and then you will have good success." Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang tagumpay ay para sa may tibay ang kalooban. You need courageous leadership to succeed in life and in business. At paano natin ito isa sa buhay? Una, tandaan mo, real courage is not the absence of weakness but the ability to overcome it. Ang tunay na katapangan ay hindi kawala ng kahinaan. Lahat tayo ay may weakness. Lahat tayo may flaws. Ngunit, hindi mo hahayaan na pigilan ka ng iyong weaknesses para abutin ang iyong mga mithiin. Ang pagkilala sa iyong kahinaan at kakulangan ay isang hakbang tungo sa katapangan. To overcome these weaknesses is real courage. Pangalawa, real courage is recognizing your need for others. Katapangan din ang pagkilala na kailangan mo ang tulong ng ibang tao. We are stronger when we work with others. May mga bagay na natatakot tayong gawin kung mag-isa lamang tayo. Pero kapag may kasama na tayo, lumalakas ang ating kalooban. Draw courage from the people you value and trust. At pangatlo, real courage is possible in Christ. Maraming bagay sa trabaho at buhay natin ang hindi tayo maglalakas loob na gawin kung nakatuon tayo sa sariling lakas lamang natin. But focus on who God is. Focus on what Christ has done for you, and you will be courageous to face life's challenges. Isa sa mga battle cry ko, sa tuwing ako'y panghihinaan ng loob ay ang Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Kapag kailangan mo ng tunay na katapangan, lumapit ka sa Diyos at sa Kanya ka humingi ng lakas ng kalooban. Kailangan mo bang maging matapang para harapin ang mga problema sa iyong trabaho at negosyo? Real courage is not the absence of weakness but the ability to overcome it. Real courage is recognizing your need for others. Real courage is possible in Christ. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
6: Gusto kong lumago ang aking munting negosyo.
7: Puro lugi na lang ba ako?
8: Kailan kaya ako kikita?
9: Huwag manghinawa. Ating pag-usapan at sagutin ang inyong mga saloobin patungkol sa inyong pagnenegosyo. Business 101.

0: It's now 8:52 in the morning. At tayo po'y nagbabalik dito sa ating himpilan sa Far East Broadcasting Company Philippines. At dito po ang FEBC Bicol, ang CARE 104.3, The Way FM. At ngayon nga pong araw na Martes ay kasama po natin ang ating paboritong mentor online. At talaga naman punong-puno at marami tayong natututunan sa kanya. And we are praying na ngayong araw na ito ay may bago tayong matututunan, as always, sa ating online mentor for our Business 101 segment mula pa sa South Korea, Dr. Ariel Bernardo. Good morning, Dr. Ariel!
1: Good morning! Good morning, good morning, Ma'am Yvette. Magandang umaga po sa ating lahat.
0: Magandang umaga, Dr. Ariel. Ang ganda ng background mo. Merong liwanag sa likod. Ano yan? Sunrise ba yan, Dr. Ariel?
1: Pag-ikat, yes.
0: O, di ba? Yung pa lang eh, background pa lang, meron na yan na naiisip ko, may connotation na agad, or may connotation. Meron na agad yan meaning na may pag-asa pa.
1: Amen to that, Ma'am Yvette.
0: Hindi ba, Dr. Ariel? Ayan, ako Dr. Ariel, bati mo na po kayo.
1: Yes, sa ating pong mga kababayan sa Bicol Region sa, at sa iba't ibang parte po ng mundo, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Tinagpalang araw po sa atin.
0: Ayan, nako. Kayo din. Kumusta po kayo dyan, Dr. Ariel, sa Korea? Kumusta po ang weather? Kumusta ang politika? Kumusta ang mga tao po?
1: Mabuti po sa biyaya ng Panginoon. Siyempre, nasa bansang Banyaga tayo, pero ang ating puso naiwan dyan sa Pilipinas.
0: Yes, correct. Oo. Nako, Dr. Ariel, may special request ang aking mahal na asawa.
1: Yes, and yes.
0: I-shout out nyo daw po siya kasi araw-araw po ay naririnig po ang inyong boses sa aming bahay.
1: Oh, talaga po. Ano bang pangalan ni husband at may shout out?
0: Oh, si Brother Lito po.
1: Hello po, Brother Lito, Sir Lito.
0: Opo.
1: Magandang umaga po sa atin dyan po sa Bicol.
0: Yes, araw-araw po eh, pakiramdam ko eh, nasa bahay po namin kayo. Ayan, maraming salamat Dr. Ariel at talaga namang nakaka-inspire ang inyong mga talakayan or ang inyong mga information, yung mga sinasabi niyo po, eh talagang nakakapagbukas ng kaisipan ng ating, ako personally, ng aking asawa. Kasi sabi niya, ang dami ko natututunan dito.
1: Hallelujah po rin po ang Panginoon.
0: Opo, at yung mga questions niya na may kalituhan, eh talaga namang nagkakaroon ng kaliwanagan at nabibigyan siya ng magandang informasyon. Mabuhay po kayo at maraming salamat po.
1: Hallelujah. Salamat po for the message at purihin po ang ating dakilang Diyos na pinagmumula ng lahat ng karunungan.
0: Yes, amen. Ayan, Dr. Ariel, ang ating pag-uusapan ngayon is integrity over money.
1: Yes.
0: Nako, napaka ano nito kasi, di ba? Lalo na po dito sa bansang Pilipinas at alam ko pong updated po kayo sa ating mga pangyayari dito sa politika, sa ekonomiya, sa iba't ibang pangyayari dito sa ating bansa. Eh, updated po kayo. Kaya naman, itong pera, ang sabi nga po ng iba, ang pera daw po ay simula ng ano yung kasabihan po tungkol dun sa pera ay pinagsisimulan ng kasamaan.
1: Yeah.
0: Pero I remember medyo napag-usapan po natin ito na hindi naman talaga ang pera ang dahilan.
1: Yes.
0: Ng kasamaan.
1: Exactly.
0: Diba?
1: Tunay.
0: Opo. Ayan, sige Dr. Ariel, i-discuss po natin itong integrity over money. Bigyan niyo po kami ng background kung bakit niyo ito naisulat dahil kayo po ay nagsusulat out of the things that you are experiencing.
1: Yes,
0: at
1: yes,
0: ang
1: yes.
0: Salita ng Diyos ang inyong talagang gabay. Sige po Dr. Ariel.
1: Yes. Yes, kasi I think a couple of days ago or last week, kung di ako nagkakamali, may na-receive akong message, no? Actually,
0: okay.
1: I've been receiving so many messages kaya ano, minsan nakakahiyan, hindi ko na nare-replyan yung iba.
0: Oh.
1: I really wanted to to help yung iba. Ang ginagawa ko nga, Ma'am Yvette, nagbabagsak na lang ako ng audio message kasi sobrang dami, so pag may tinta ko ganun para kahit paano makatulong pa. Pero may isa kasi nag-message, Ma'am Yvette, no?
0: Opo.
1: Actually, she's based overseas.
0: Oh.
1: Sabi niya, for many years, sabi niya, nagbibigay siya ng kanyang ng kanyang ikapo na kaloob, no?
0: Rites and offerings.
1: And talagang ano, at kagalakan niya na gawin yun doon sa ibang bansa, no?
0: Yes.
1: And syempre, as an OFW, hindi naman biro rin ang kumita, no?
0: Yes.
1: Ng salapi, kahit anumang industriya tayo sa labas ng bansa, no?
0: Opo.
1: Eh matagal yung pagtatrabaho, andiyan yung homesickness, emotional exhaustion, di ba? Physical fatigue. So hindi biro.
0: Yeah.
1: And nabanggit niya later na na-realize niya na ano, yung palang may binibigay daw siya, no? May nakakalungkot lang yung ganitong story, but this is the reality, ano?
0: Yeah.
1: Sa mundo ginagalawan natin, regardless of the denomination, kung ano mang church yan, faith yan, or what kind of religion is that, no? Ano, hindi pala, ano, hindi pala naiintrega yung binibigay niya sa rightful, ano, ganun.
0: Ay, nakakalungkot na kwento nga.
1: Nakakalungkot talaga. So, kaya, ano, sa parang nawawalan na siya ng tiwala, sabi niya, no? Feeling ko, sabi niya, parang ginatasan lang kami.
0: Yeah.
1: And yung word niya na yun, that really hurt me. Kasi bilang pastor din, di ba? Parang ano, kung pulis ka, may gumawa ng kabulastugan na pulis, di ba sasaktan ka din? So ganun din tayo bilang
0: damay,
1: mga
0: lahat
1: disipulo.
0: Ng pulis.
1: Okay. Yeah, ganun. Ano man, policeman, sundalo, o ano man. O pagdating sa mga, kahit sa mga teachers din siguro.
0: Yeah.
1: Teachers, o sa journalists, sa mga broadcaster, ganun din. So pare-pareho, ganun din. So bilang isang pastor din, na masakit sa kalooban yun, meron kang kabaro na naririnig mo, ganun yung sinasabi.
0: Opo, oo. Napabuntong hininga ako doon, Pastor Dr. Ariel, kasi nakakalungkot talaga na makarinig na yung para sa panambahan, para sa simbahan.
1: Yeah, yeah.
0: Ay, alam mo yun, may faithful na nagbibigay ng kanyang pinaghirapan, ng kanyang pinagpaguran sa kanyang ginagawa. E pagkatapos, hindi naman talaga nakahandle ng maayos. Ito ay ang mga bagay na nakakalungkot, lalo na kung ang sangkot ay kamanggagawa natin. Ano po?
1: Yes, exactly. Yun. And nakakalungkot man, yun yung reality sa buhay. Kaya naiintindihan ko yung iba, yung frustrations, ano?
0: Yes.
1: Minsan, even sa aking ano eh, sa aking wall mismo, may mga nagrarant na ganito. Kasi bakit? Valid yung emotion nila. Kaya nga pag may mga ganong emotion, hindi ko pinapatulan kasi alam ko may pinanggagalingan yun kasi totoo talaga yung taong mga nanak, nasaktan sila, naloko sila, pinagsamantalahan. Yun, kasi ano, nawalan ng integridad, ano, pagdating sa pera.
0: Opo, oo. At katulad nito, Dr. Ariel, nakakalimutan yung integridad na dapat na meron, lalong-lalo na sa mga tagapagturo nito.
1: Yes, diba? Exactly. Yes, sa church leaders, organizational leaders, business leaders, political leaders.
0: Yes, the political leaders. At alam mo, Dr. Ariel, even sa mga offices like this sa atin sa FEBC, of course, the leadership handles, diba, may mga donation na pumapasok.
1: Yes, yes.
0: We need, alam mo yun, Dr. Ariel, kung iisipin mo na pwede mo itong gamitin in your personal matters.
1: Yeah.
0: Pero kung wala talaga yung conviction sa'yo ng Panginoon,
1: totoo,
0: at yung lalim ng yung pananampalataya at ang yung maturity in Christ, talagang masisilaw ka dito sa pera. Totoo po ba yun, Dr. Ariel, na ang pera ay nakakasilaw?
1: Kaya mahalaga yung ano eh. Kaya mahalaga yung integrity natin kasi yung pera, di naman nag-iisip ang pera.
0: Yeah.
1: Yung position, di nag-iisip yan. Ngayon, ibibigay yan. Ngayon, mas mag-amplify lang yan kung ano yung nasa puso natin eh. No?
0: Yes. Ayan. O so, ano na po, Dr. Ariel, ang inyong ipinayo dito sa ating kamanggagawa o dito sa ating may concern about itong kanyang ibinibigay na tithes and offering?
1: Yes. Ayun. And nabanggit ko nga na ano, yung ang leadership kasi, it's actually supposed to model integrity, ano?
0: Yes.
1: Mm-hmm. Oo, dapat nagbibigay talaga yan ng ano, nagsiset tayo ng example. Mm-hmm. At saka yung pulpito man, o yung position man yan, pagdating man sa gobyerno, pribado sektor, hindi yan, ano? Hindi yan, was this platform para, ano? Para manamantala.
0: Yes.
1: Hindi yan, especially pagdating sa gospel, hindi naman fundraising scheme niyan, ano.
0: Yes.
1: I've been telling this even to the people that we serve. We are called to preach the gospel, not to not to earn money but to profit souls.
0: Yes, opo, oo. Yun nga yun eh, ito dito sa amin sa FEBC, Dr. Ariel, ang aming isa sa ano, kung gusto mong yumaman na talagang pera, eh, hindi ito yung platforma.
1: Yeah. Exactly.
0: Pero kung
1: exactly
0: gusto mong yumaman at ikaw ay mag-profit ng mga kaluluwa, eh, ito ang nalagang bagay at tamang platforma
1: exactly
0: para sa'yo.
1: Exactly, exactly. You're right, Ma'am Yvette. Kaya nga, ano, maganda maging malinaw yung ganun. Wala namang, hindi naman kasamaan na maging mayaman. Okay?
0: Yes.
1: Hindi naman masama yun.
0: Yeah.
1: Eh, kaya lang, para, ano, gamitin yung, ano, yung religion in order to have that is hindi tama. So napakahalaga ng integridad, ano, especially sa mga leaders, no?
0: Yeah, exactly. Nabasa ko dito, Dr. Ariel, na yung sinabi na do not allow someone's failure to poison your sincere heart toward God. Because if your giving was truly unto the Lord, God saw it. God knows your sacrifices, 'di ba po? Pero 'di ba po, sabi nga, medyo nakakadismaya 'to. Eh, may ganito rin akong experience dati. Talagang, if it is for the Lord, it is for the Lord. Diba?
1: Binibigay talaga. Yes, yes, yes.
0: Pero nung nakita mo na nagkaroon ako ng konting takot or doubt na magbigay muli dahil nga po, pero matagal na yon, Dr. Ian,
1: yes,
0: na parang
1: yes
0: nagkaroon ako ng takot na baka hindi naman ito mapunta na naman sa gawain ng Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: Pero itong sinabi niyo po, this is the same thing na pinaalala sa akin ng Panginoon na kung ito'y binigay mo para sa Panginoon, eh hindi mo na kailangan alamin kung saan pa ito napunta o kung saan pa ito ginamit. Pwede ba
1: yun? Yes, that's right. Tama 'yon kapag ano, pag tama din yung konteksto ng, for example, kasi ang ministry, it's ano eh, it's all about trust. Kumbaga, ministry's relationship sa Panginoon, higit sa lahat, sa ating kapwa, as we do the work of the ministry. So, mahalaga yung tiwala. Kapag wala na yung tiwala, mahirap nang kumilos eh.
0: Yes, exactly.
1: Mahirap nang magbigay. Pero as long as meron tayong tiwala, ano eh, parang, why question if you trust?
0: Yes.
1: Ngayon, kapag nabahiran na ng something, yun ang napakahirap talaga. Oo.
0: Tama. Yun talaga po eh. Yung nakakatakot na, or pag nabahiran na yung integridad, eh medyo nakakapag ano na mag-trust ulit. Ano po?
1: Yes, yes, yes. It's true. Kaya ano, napakahalaga talaga ng integridad. Eh, integridad, ano yan eh, ibig sabihin buo ka. Kaya nga ano eh, from the word integer, right?
0: Yes.
1: Ilangan ano tayo, we're the same, no? Inside and out.

0: expectation talaga ng mga magli-lead sa ano,
1: exactly.
0: leaders sa church, mm-hmm. sa organisasyon, sa negosyo, sa politics and governance, mm-hmm. ganun din.
1: Exactly. Sa kahit po 'di ba sa mga trabaho, sa leadership, yeah. 'di ba? Mm-hmm. Ano pong maipapayo niyo, Dr. Ariel? If an example, ikaw let's yeah. put it in two ways. Kung ikaw mm-hmm. yung nabahiran, yung integridad mo dahil sa yeah. pera. Ano mm-hmm. po ba yung dapat mong gawin para maibalik ang tiwala? Mm-hmm. Kung ikaw man yeah. ay nagkamali or ikaw yeah. ay hindi totoo ang paratang sa'yo, eh ano po mm-hmm. yung dapat gawin para ito ang integridad mo ay maibalik?
0: Okay, napakagandang tanong yan, Ma'am Yvette. Ano? Mm-hmm. Kasi yung iba, wala namang ginagawa, kaya lang nananahimik. It's wrong. Mali yun. Yung sabi nila, oh, tahimik na lang ako, hayaan mo sila. No, yes. Kung talagang hindi, mm-hmm. ano yun, magsalita ka because silence means what? Yes. Magsalita. Oh, ngayon kapag totoo man, magsalita ka rin. Pero yung salita mo, you need to humble yourself. I-admit mo talaga bakit okay lang na ano, tanggapin mo ang kahihiyan kasi hindi ma-rebuild yung integridad mo.
1: Yes. E paano, Dr. Ariel, kung may sinasaalang-alang ka? Like for example, mm-hmm. yung leader mo, eh talaga mm-hmm. namang you really look up to that leader or ito ay mentor mo rin. At syempre, hindi mo maiiwasan na parang tumahimik because you don't mm-hmm. want na meron pang mas malala pa na lumabas na problema.
0: Mm-hmm. So, what do you mean, Ma'am Yvette? Meron kang leader?
1: Oh, for example po, 'di ba, yung isang tao ay nabahiran ang kanyang integridad dahil dito sa usapin ng pera. Pero mm-hmm. sa totoo ay hindi ikaw yung sangkot kung hindi mm-hmm. kung ikaw ay magsasalita, meron pang mm-hmm. ibang mga mangyayari na mas malalim mm-hmm. at yung mas nakakataas sa iyo even sa government, mm-hmm. sa nangyayari ngayon
0: yeah.
1: or dito
0: yes,
1: sa ating sa mga nagtatrabaho, may mga bosses pa na iingatan mo din sila.
0: Uh-huh.
1: Oh, so mm-hmm. anong pwedeng gawin ng taong ito kung ganyan?
0: yung mga ganyan pang ano yan, mga pang teleserye yung mga ganyan.
1: Yung katulad ngayon, Dr. Ariel, yung mga tagadala lang ng maleta, pero yung meron pa palang mas mataas pa doon sa mga bagay na yun.
0: ang pinakamaganda, magsabi talaga ng katotohanan, kasi Ma'am Yvette, ang katotohanan, hindi natatakot tanungin. Mm-mm. Kapag nasa katotohanan ka kasi, ano, wherever you go, hindi ka na mag-iisip ng to the max paano ka makakalusot
1: yes,
0: eh. Bakit?
1: Exactly.
0: Kasi totoo ka eh. Mm. Kumbaga, kung yun yung ginawa mo, edi yun yung ginawa mo. Mm. Kung may dapat magbayad sa pagkakamali nila, edi magbayad sila. Pero ang mahalaga, wala tayong ano, ang katotohanan kasi walang pinoproteksyonan.
1: Yes, true. Oo. At the same time, Dr. Ariel, kung ikaw naman ay talagang totoong nagkamali, anong maipapayo mo, Dr. Ariel, kung ikaw naman yung talagang nagkamali at gusto mo rin na maibalik yung integridad mo? Mababalik ba to, Dr. Ariel, by the way?
0: Yes, mababalik, but it takes time. Yes. Napakatagal mong i-build in only in few minutes or isang pangyayari sa buhay mo, pwede mong sirain yan. Pero still mababalik naman yan. Kaya lang, ano, alam mo yan, mahirap mong maibalik right away. Parang yung may sinira kang tiwala kahit sa relasyon lang.
1: Yes.
0: And we've talked to many couples. Ang gusto ng partner, magtiwala ka agad sa kanya. Eh, teka muna, sinira mo nga yung tiwala sa'yo eh.
1: Yeah.
0: So, ngayon, huwag kang magde-demand ng tiwala ng ibang tao. Ito yung madalas namin sinasabi mag-asawa. Never ever demand trust, ano? Pagtiwalaan ka ng ibang tao. Ano? Yun yung din-demand mo sa sarili mo. Ngayon, kung nasira na talaga, you need to humble yourself. Nagkamali talaga ako, patawarin mo ako. And you need to be accountable. Dapat may katuwang ka kasi pag nagkamali ka at wala ka pang katuwang na magche-check sa'yo, patuloy ka lang paulit-ulit na magkakamali eh.
1: Yes. Maganda talaga yung meron ka accountability partner. Ano, na talagang nagche-check sa'yo or nag-review sa'yo if there is a need, di ba? Yung tapat at hindi yung parang eagle eye na binabantayan ka. But because of love, talagang makokorek ka. Oo.
0: Exactly.
1: Ilagay naman natin the other way around, Dr. Ariel. Kung ikaw, katulad ng OFW na nakausap po ninyo, na siya yung nawalan ng tiwala dun sa tao, paano naman niya gagamutin yung pain at saka paano po niya maibabalik yung pagtitiwala niya sa tao?

0: not necessarily yung, mean para doon sa tao na nawalan siya ng tiwala.
1: Oo. Kasi yung burden kasi wala sa nawalan ng tiwala eh. Yung burden nandoon sa nasira yung tiwala sa kanya. So kumbaga pag ganun, kailangan i-accept yung reality talaga na ano, ang tao kahit sino man yan, church leader, religious leader o kung ano mang kalagayan niya, may mga ano, meron tayong tendency na magkamali sa buhay. Kaya talagang maliwanag ang Biblia eh, di ba?
0: Yes.
1: Sumpain ang taong tumitiwala sa tao talaga. Ang tiwala talaga natin sa Diyos. Kaya yan yung pinakadelikadong ano eh, principle na tinuturo sa mundong ginagalawan natin. Yung just believe in yourself. Naku, napakadelikado niyan, Ma'am Yvette, sa totoo lang.
0: Yes, exactly.
1: That's one of the most dangerous ano self-help.
0: Yeah,
1: yung, just believe in yourself. Kaya, because of that,
0: delikado marami yun. Ang
1: oh, delikado. Yung sinasabi ko nga, napakadelikado niyan, believe in yourself. Naku, delikado kaya dahil sa naniniwala sa sarili, hindi ko magagawa yan o nag-counsel ka kailan dalawa o nabuntis, bakit? You believe in yourself eh.
0: Yeah.
1: Oh. Pagkatapos nilagak sa yung pagkalaki-laking pera, hindi ko magagawa yan because you believe in yourself, hindi ka kumuha ng katuwang na magche-check sa iyo o kaya ka nadapa. Bakit? Because you believe in yourself.
0: Yes. Delikado.
1: Delikado. Oh.
0: Kaya nga Dr. Ariele, itong isang isa pa na nagiging problema when it comes to money, lalo na kung may power and authority ka,
1: yeah,
0: eh nagagamit ito dahil ikaw yung may power, ikaw yung leader sa sa church man yan, sa ministry man yan, sa sa trabaho or sa negosyo or sa politika, saan man, di ba? In every area, di ba, Dr. Ariele, ginagalawan natin. Kung ikaw yung may hawak ng authority, ikaw din yung mas malaki ang responsibilidad when it comes to the money being spent at yung money na pumapasok dun sa loob ng iyong organisasyon.
1: Exactly. Kaya napakahalaga ng check and balance pagdating dyan eh. Kapag ang lahat nasa authority ng isang namumuno at wala ng authority yung iba, naku, napakadelikado. No? Napakalaki ng chance na ma-abuse niya yung power. And pagdating sa mga pressure sa buhay, Ma'am Yvette, ano? Ang integrity kasi natetest 'yan, ano?
0: Yes.
1: Sa mga in private, no?
0: Yeah.
1: For example, may access ka na sa pera. Okay, wala na nagche-check. Madali ka na makalusot, okay? So, ano eh, pagdating sa mga pressure, actually hindi naman yung pressure ang lumilikha ng karakter natin eh. Yun na ang naglalantad ng karakter kasi natin, ang tunay na karakter natin eh. Yun.
0: When there is pressure, doon nakikita yung totoong katatagan mo doon sa area na yun.
1: Yes, exactly.
0: Kaya nga diba, Dr. Ariel, ako, I am a believer that in lahat ng leaders, even sa trabaho man yan, sa negosyo, sa negosyo, of course, sa authority yan, yung owner. Pero pagdating sa church, lalo na sa church, na dapat ang mga tithes and offering or any donation na ibinagkakaloob ay hindi dapat sa pangalan ng isang pastor. At sa kanya lamang. Tama po ba? Correct me if I'm wrong.
1: Yes, exactly.
0: Oo, because katulad ng sinabi niyo nga po, ito ang maglalantad ng tunay na karakter ng isang tao kapag siya ay nandun na sa test na yun, di ba?
1: Exactly.
0: It is not also ethical na ang tithes and offering ng isang simbahan ay nasa pangalan ng iisa. Tama po.
1: Yes, you're right. Oh. Kaya kailangan dyan, ano, may nakakakita at nakakasilip. Oh.
0: Yes, tama po.
1: Kasi, ano, hindi iisa. Ganun. Dapat, ano yan, na-check yan.
0: Right. Oo. Meron lang ako na buong kaisipan or tanong ngayon, Dr. Ariel. Sa simbahan po ba ay kailangan na, or sa leadership, even of course sa trabaho, sa leadership, kailangan po ba na ang isang leader ang may full control ng kung papaano gagamitin ang mga tithes and offering o yung mga funds o yung mga yung katulad sa gobyerno may binibigay po tayo na budget yung full control po ba ay talagang dapat nandun lang sa authority or dun sa leader?
1: Yung full control siguro yung ano, yung approval. Pero yung when it comes to sa mga decisions kung ano, yung budget allocations and everything, definitely ano, hindi nasa isang leader lang yun. Kumbaga, check niya lang. Especially, like for example, sa church setting, kasi may mga big denominations, they have their own way, paano talaga, no?
0: Yeah.
1: May mga different committees. Sa mga congregational naman na maliliit, no? Ang isa sa nakita ko, siguro sa mga nakikinig sa atin, na malaking tendency na ma-abuse kapag lahat is nasa desisyon ng church leader. Napakalaking ng tendency na ma-abuse yan. Kaya nga, in our own church setting, family, pagdating sa mga bagay na matatanggap ng mga church leader, walang say ang pastor or church leader doon.
0: Itong sinabi niyo dito, Dr. Ariel, sa nabasa ko, sabi mo, these are not rewards, yung church money to na binabanggit niyo po.
1: Yeah.
0: These are not rewards for spiritual titles. Can you ano nga po ito? Ano pong ano to? Kasi 'di ba meron na sinasambit na of course they are our pastors. We need to take care of them and of course, 'di ba they deserve double honor. Na
1: yes.
0: Ito naaabuso to eh, 'di ba, Dr. Ariel? Mm-hmm.
1: Yes, lahat kasi po pwedeng ano eh, po pwedeng maabuso talaga. Kaya maganda ma-check. Mahirap kasi unang-una i-check yung sarili natin. Kailangan we allow others to check ourselves, no? Kaya nga ano, maganda we have this group of leaders na talaga magsasabi sa atin ng katotohanan, hindi lang puro pambobola.
0: Yes.
1: At napakadelikado ng isang leader, ito man ay nasa religious, okay, or nasa secular, na ma-check niya yung sarili niya without the help of other people.
0: Meron din siya dapat na check and balance, ano?
1: Yes, yes.
0: Opo. Kaya ito, Dr. Ariel, what is your advice dito sa ating mga nakikinig ngayon na dapat mas pangalagaan natin yung integridad natin over money?
1: Yes, napakahalaga kasi ng ano. Mahalaga definitely ang pera, kaya nagtatrabaho for us to have it, na? Pero kung gusto kasi natin na ano, mapangalagaan talaga yung pangalan natin, hindi tayo magpapasilaw sa pera. Mas mahalaga ang integridad kesa sa anumang uri ng kayamanan, ano? And para magkaroon tayo ng integridad, kailangan na pagkakatiwalaan tayo. Kahit sa negosyo, ang pinakamahalaga, even if we ask any successful businessman, tiwala talaga. Tiwala. Pag tinanggal mo yung tiwala, ala, negosyo. Winang Chinese again.
0: Sarado, tiwala. Negosyo.
1: Diba? Tiwala talaga yan, tiwala. Pag tinanggal mo yung tiwala, actually, yun yung pinaka, I remember, ma'am Yvette, may nagtanong, ano po yung pinaka, ano po, dapat maging dahilan para umalis na ako sa isang organization, sa isang ganito. Ay, sabi ko, wala nang iba kundi, unang-una, wala ka ng tiwala sa leader, or yung leader, wala nang tiwala sa sa'yo.
0: Yun.
1: Oo. So, why? Even siguro sa relationship eh, bakit ka magstay sa relationship? Lalo na, ano, wala naman tiwala talaga sa'yo, pinisiksik. Diba?
0: Yes.
1: So, mahalaga ang tiwala.
0: Of course. Sabi nga po ni Sister Fanny Mae Villanueva, never trade integrity and character for monetary gains because true wealth begins with righteousness.
1: Absolutely. Yes, Sis Fanny is really, ayan, si Sis Fanny, a woman of integrity. Napaka-generous niya. Napakaraming taong natulungan niyan. Si Sis Fanny, hello there.
0: Hello po, Sister Fanny. At syempre, salamat po sa inyong komento. Every ano natin, talagang may magandang komento si Sister Fanny. Ganun din po, nagpapabati po. Ayan, sabi po ni... basahin po natin. Si Sister Audrey po at ang kanyang mahal na asawa, palagi daw po nakikinig sa inyo at pakigreet daw po sila.
1: Hello po, Sis Audrey, at sa inyo pong buong family. Kayo po'y sobrang pinagpala ng Panginoon.
0: Ayan, ganun din po si Pastora Dulce Cipres Bahado. Palagi pong nakikinig sa inyo at nagpapabati din po sa inyo.
1: Ayan,
0: at ganun
1: hello
0: din po.
1: Po.
0: Si Kuya Mico Moreno Butial.
1: Ayan, napakagandang araw po sa inyo dyan.
0: Oo. Ayan, alam niyo, Dr. Ariele, minsan nasisilaw tayo doon sa pera. At talaga namang nakakasilaw kasi nga nagtatrabaho tayo para tayo ay may kitain, may panggastos, kahit saan ka pumunta, kailangan mo yung pera, di ba?
1: Yeah.
0: Pero itong pera ay hindi po sila yung kasalanan dahil wala naman silang control kung saan sila dadalhin at kung saan sila gagamitin. Ang may full control sa kanila ay tayo po. tayo
1: exactly.
0: din ang mangangalaga sa ating integridad. Tama po ba, Dr. Yel?
1: Yes, yes, yes, you're right. Ang talagang walang ibang pinakamahalaga. Yung, ang pinakamahalaga, hindi yung negosyo natin, hindi yung ministry natin, hindi ginagawa natin, hindi yung skills natin. Although, those are all good, no? Ang pinakamahalaga, yung integridad natin, eh.
0: Yes.
1: And actually, it takes years to build.
0: Yes, correct.
1: Pero only seconds to break.
0: Oh, yun nga po eh, 'di ba? Ang hirap mong binuno yung pagtiwalaan ka, pero isang pagkakamali or isang maling anong tawag dito, paratang sayo, ay sigurado masisira. And even nga Dr. Ariel, na magsalita ka at ipag isabi mo yung katotohanan, eh may bahid pa rin dahil hindi naman lahat ay makikinig doon sa
1: exactly.
0: yung explanation. Diba?
1: Exactly, exactly.
0: Kaya pagkaingatan po natin itong integridad natin, at talaga namang ito ay pinakamahalagang bagay na dapat meron sa atin, lalong-lalo na po kung ikaw ay nasa leadership.
1: Yes. Mm-hmm. Yeah, lalo na pag natatulog na bagay yun, na pag nasa leadership ka. Kasi malaking tendency na magkaroon ng hydrocephalus sa mga nasa leadership.
0: Yeah. Lumalaki kasi, ang ulo.
1: Totoo. Malaki. Bakit? Kasi unang-una, pag nasa leadership ka, makakakuha ka ng atensyon sa ibang tao.
0: Yes.
1: So pupurihin ka, bibigyan ka ng regalo, lahat ng appreciation and everything. Ngayon, if ang identity mo nakabase sa appreciation, pag-identity mo sa regalo, sa kanilang mga ano, pagpuna sa'yo, naku, magkakaroon ka ng hydrocephalus.
0: Yes.
1: You know, I think one time we were able to discuss this, you know, we all want those things, you know, pero but we don't need it for us to serve, for to us serve. To serve.
0: Yes, exactly. At ito pa nga yung baka ito pa yung magdala sa atin sa kapahamakan, because there are a lot of ministers na nagsimula ng maayos, pero nung nagkaroon na ng hydrocephalus because of those gifts, those appreciation, those honoring, sila na tuloy yung nagiging Diyos ng mga tao at hindi na talaga nakikilala ang tunay na Diyos.
1: Exactly. I remember kahapon, was it kahapon, the other day, may overseer bishop na pumunta rito. Yung kinausap ko, ganyan, nalulungkot ako sa mga kwento kasi may mga ano, talagang grabe yung paggamit ng Diyos sa buhay ng mga taong yun. Tapos nung bumagsak because integrity. Ano na, talaga grabe. Domino effect, buong family, damay-damay na. So nakakalungkot. Kahit gaano pa kalayo yung narating, kapag nagkaroon tayo ng yabang, angas, nagkaroon tayo ng hydrocephalus, iniisip natin it's all about us, it's all about our greatness. Nako, ang bilis lang.
0: Oo. At ito'y nakikita lahat ng tunay na Diyos.
1: Yes.
0: Opo.
1: Exactly.
0: Yes. Nako, Dr. Ariel, napakaganda na itong ating pinag-usapan. And of course, sa ating mga listener dyan, mas bigyan po natin ng pansin yung integridad natin over money. Ayan.
1: Yeah.
0: Nako, Dr. Ariel, meron pa po ba kayong mga panghuling nais na i-share sa ating mga tagapakinig ngayon?
1: Yeah, so sa ating mga nakikinig na mga minamahal na kababayan, ano, nakikita ng Diyos lahat ng sakripisyo natin. Kung nakaka-relate man tayo sa kababayan natin, ano, kapatid natin na nasa ibang bansa, na ginagawa niya yung tama, no? Nagbibigay. Kaya kung sincere yung pagbibigay natin, nakikita ng Diyos 'yan. OFW man tayo, nagtatrabaho tayo sa Pilipinas, ano man yung hirap natin, sakripisyo natin, lingkod natin, yung pagod natin, at tayo po ay patuloy na nagsasakripisyo to be a blessing to our respective church families, sa ibang tao, kahit pa may taong nagkamali. Okay?
0: Mm-mm.
1: And lagi nating isipin, ano, na alam ng Diyos ang ating mga puso, no?
0: Yes.
1: At lahat naman tayo magsusulit sa Panginoon.
0: Amen.
1: At hindi ibig sabihin na mishandle yung mga bagay na ating itinulong at ibinigay at inoffer sa Panginoon, hindi ibig sabihin nun na nabubura na yung sinseridad natin, ano, sa ginagawa natin para sa Panginoon.
0: Amen. Nako, salamat Dr. Ariel Bernardo sa napakagandang usapin or usapan ngayong umagang ito. As always, every Tuesday. Ayan, Dr. Ariel, pwede niyo po ba kaming ipanalangin sa oras na ito bago po kayo, bago tayo tuloy ang magpaalam? Pansamantalang magpaalam sa umagang ito.
1: Yes po, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos at aming Ama, salamat po sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin, O God, to have this discussion about the importance of integrity, Panginoon, over money. Lord, enable us, O God, to live a life of integrity. Tulungan niyo po kami turuan, O God, na makapamuhay, na naayon sa iyong kalooban. Hindi po po kami, Panginoon, malinlang, O God, sa anumang offer, Panginoon, ng mundong aming kinagalawan, tulad ng salapi, kayamanan, titulo, Panginoon. Lord, help us, O God, to humble ourselves that everything that we have ay nagmula sa inyo. Pahalagahan po namin ang bawat bagay, kayamanan, resources na yung pinagkatiwala lamang po sa amin. Maging ang aming pong mga kakayahan, abilidad, Panginoon, as we help, Lord, the people around. Salamat po, Panginoon, sa aming mga kababayan, wherever they are, anuman pinagdaraanan nila, Panginoon, dalangin ko, O God, na manatili ang kababaang loob na sundin ang iyong kalooban, hindi masilaw ng salapi, at patuloy na pahalagan, O God, ang malinis na pangalan, Panginoon, tulad ng sinabi mo sa iyong dakilang mga salita. We thank you, Lord, for blessing each and everyone. Help us to be a blessing not only to our family and friends and relatives, but maging sa aming minamahal na bansa na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat po, maging sa buhay ni Ma'am Yvette, lahat po, Panginoon, ng aming mga partners, mga kakaryans, O God, in different places sa Bicol region at maging sa ibang parte ng mundo. Salamat po. Patuloy ka po namin tinataas, Ama. Ikaw po'y aming pinararangalan. Ikaw po'y aming sinasamba sa ngalan ng aming Panginoong Jesus.
0: Amen.
1: Amen.
0: Maraming salamat muli, Dr. Ariel Bernardo. At see you po again next week sa isang
1: namang
0: makabuluhang talakayan. Ingat po kayo.
1: Thank you, Ma'am Yvette. God bless.
0: Bye po and God bless. Ayan, nakasama natin si Dr. Ariel Bernardo, ang senior pastor ng DICM at talaga namang isang masasabi natin na leader of leaders. Salamat po muli. And Ate Ofel Brigel, salamat. Nakikinig sila sa radyo. Loud and clear po sa place namin. Ayan, sa Tiwi Albayan. Maraming salamat sa inyong lahat at sa lahat po ng nakasama natin ngayon. Kami po'y bumabati sa inyo ng isang magandang araw. Kung kayo man ay manonood ng replay, magandang araw sa inyo. At nawa po kayo ay napagpala sa umagang ito. Ako po muna po ay pasamantalang magpapaalam sa umagang ito para sa ating programang Negosyo Asin Trabaho. Ako po si Yvette Pao at salamat din kay Don Ramon, ay Don Alfonso, sa pagsama sa akin sa technical side. Have a great day, everyone! God bless!

0: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo Asin Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Dway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 Dway FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Eksaktong oras po natin, 9:30 ng umaga.
0: Iba't ibang usaping pampamilya, ating pakinggan at matuto dito sa Family Matters.

0: Ayan, isa-isang magandang umaga po. Araw po ng Martes. Magandang umaga po sa bawat isa. Family Matters, Tuesday Edition, Male Empowerment. Kasama po natin sa technical, walang iba kundi si Don Alfonso. Kumusta po kayo? Kumusta po ang buong ang ating pong umaga? Ay nawa po tayo ay nakapag-almusal ng maigi. Ano po? At doon sa mga nagtatrabaho, ingat-ingat po tayo. Doon sa mga mamamalingki naman, ayan, sana all may naipapamalingki pa. Pero ganun pa man, ay mabuti ang Diyos sa ating pong buhay. Mabuti ang ating pong Panginoon sapagkat siya ang lagi pong nakatunghay sa atin po. At alam niya ang ating pong pinagdadaanan, alam niya po ang ating pong mga araw-araw na pangangailangan. Kaya po sa Diyos lamang po tayo magtiwala. Ito po si Ruel Orjuela, makakasama niyo po sa loob ng isang oras at kalahati dito pa rin po sa ating pong Family Matters, ang Tuesday edition ng Male Empowerment. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyo pong pakiramdam doon sa mga nakaranas ng ubo at sipon? Sana po ay sa biyaya at grasya ng Diyos ay kayo po ay gumaling. Yeah. At maging ako din, yung aking pong boses, ano, ay salamat sa Panginoon Diyos sapagkat ay nagpapatuloy na maintindihan. Ayan, doon po sa mga may birthday, happy birthday po sa inyo. Doon po sa mga may anniversary, syempre, happy anniversary. At lalo pang tumatag ang inyo pong buhay at ang inyo pong relasyon na mag-partner na mag-asawa. Ano po? At siyempre doon sa ating pong mga nakikinig Facebook Live sa FABC Bicol Care 104.3 The Way FM at sa YouTube FABC Bicol Care 104.3 DWAY FM at ang ating pong contact number 0998-843-0573. Ayan po. Kung kayo po ay nasa Facebook Live, pwede po kayo mag-comment sa ating pong comment section na po dyan po sa ilalim ng ating pong sa Facebook Live po natin. Ayun. Okay, pwede pong bumati, hindi po bawal 'yan. Sabihin niyo po kung saan po kayo na andun lugar, no? At kung ano po ang inyong ginagawa. Saan man pong panig kayo ng mundo na andun. Ayun. Magandang umaga po buong Bicolandia, lalo na sa buong Bicolandia, ang Albay, Sorsogon, Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate at Catanduanes at sa lahat ng nasa Facebook Live na naabot sa buong mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at gabi sa inyo saan man po kayong panig ng mundo na andon. Isa pong napakagandang araw po sa inyo. At nawa po'y samahan niyo po ako sa ating pong pagtatalakay ng ating pong pag-uusapan naman ngayon. Maganda po yung ating inihanda ring paksa na pag-uusapan sapagkat siyempre ito'y patungkol pa rin po sa ating pong mga tatay, sa ating pong mga kalalakihan. Ano po, at siyempre hindi po natin maalis yun na ating pong sikapin na ating pong pag-aralan, ano nga po ba ang sitwasyon po ng ating pong mga tatay at kumusta po sila at ano nga po ba ang kanila pong pagiging tatay at ano pa ang ating mapapag-usapan tungkol po sa kanila. Ayan. Ayan. Okay. At dito po sa mga nasa Facebook Live, Imelda Sorbano Minoriti, mapagpalang araw po Bishop Ru, nakikinig po sa radyo dito sa Malipo, Ginubatan. Hello po sa mga taga Malipo, Ginubatan. At siya nga po pala, dun sa ating pong istasyon sa ating pong Care 104.3 The Way FM na nakarating diyan po sa lugar po ng Masarawag. Ano po, at nakapagbahagi po ng konting tulong, no, sa ating po mga kababayan diyan po sa Maoraro. Maoraro, Ginubatan, Albay. Na yan. So ako po hindi nakasama noon. At bisibisihan po tayo, no. Okay, so Pastor Romy Aligre, mapagpalang umaga po. Maganda umaga rin po, Pastor Romy Aligre. Ayan, siya po ay nakikinig. Kayo po ba, ikaw ba ay naandito pa sa Bicol o nasa Manila? Ayan. Ikaw ba ay nasa Cavite na o naandito pa sa Bicol, Pastor? Mm-hmm. Ayun, at sa ating pong mga pag-uusapan ngayon, ito'y pag-uusapan natin yung tungkol sa traditional at present father. Traditional and versus present father. Ano ba yung mga pagkakaiba ng mga luma, no, yung mga dating ugali at gawi ng isang tatay kaysa doon sa present father, no? So ngayon po, no, yun ay pag-uusapan po natin, ha. Maya-maya, samahan niyo po ako. Maraming salamat doon sa lima ng 500 viewers po natin, no? Sana po ay ma-share niyo pa rin po ang ating pong programa ngayon upang tayo po ay magkasama-sama sa isang pag-uusap tungkol po sa buhay ng mga kalalakihan. Ayan, at bago po ako magtutuloy, ano, at saka pala, hello dun sa, ano, sa mga taga-Catanduanes. Hello sa inyo dyan, mga taga-Catanduanes. Ang tagal ng panahon, hindi tayo nakakatawid dyan sa lugar po ng Catanduanes. At maging dyan po sa lugar po ng Masbate, ano, hindi na rin ako nakarating. Matagal ng panahon. Siyempre sa ating mga kaibigan dyan sa Sorsogon, magandang umaga po sa inyo. Sino pa ang ating pong pwedeng batiin dyan, ano? Okay, chat po kayo, no? Kung kayo po ay may time, mag-chat habang kayo po ay nagluluto ngayon, naghahanda ng ating pong tanghalian. Okay, Ophel Brigel, listening through PM Radio here in Hunop, Malinaw, Albay. Ayan, thank you po, Ate Ophel Brigel. At si Pastor Romy, yan, dito lang. Nandito pa rin sa Kamalig pala si Pastor. At ingat-ingat lang sa mga lakad, Pastor. Okay, yun. Bago po tayo magpatuloy, ay atin po munang pakinggan ngayon ang ating pong dalawang kumpadre. Ang tips po ng ating pong mga pare ko, eh.
1: Pare tips ni na pare ko, eh. Mga praktikal na aral para sa lalaking gaya mo. Kasama sina Jerry at Benji. Pare ko, eh.
2: Hello mga parikoy at marikoy! Kami ang inyong kapartner sa pagkutingting at pagkutingting! Ako si Parikoy Jerry!
3: Ako naman si Parikoy Benji!
4: Asar ka na ba sa mga palipad-lipad sa loob ng iyong bahay?
2: Kagat ng lamok ating iwasan! Simple lang ang sagot sa inyong problema! Narito ang paraan sa isang simpleng mosquito trap gamit ang bote.
4: Yon! Kailangan mo lang ng isang soda bottle, isang cup ng brown sugar, isang garapon ng baking powder, kutsilyo at isang measuring cup.
2: Una, gupitin ang plastic bottles sa kalahati. Dahan-dahan lang at baka masugatan ka.
4: Kapag nahati mo na ito, ibos ang asukal sa ilalim na kalahating parte ng isang ginupit na plastic bottle. Kasunod nito, ibuhos ang 400 milliliter na hot water.
2: Pagkatapos din nito, saka idagdag ang baking powder paunti-unti. Hindi na kailang haluin dahil nakakatawag pansin na ito sa mga nakakainis na lamok.
4: Hip hip! Walk excited! Di pa yan tapos! Wala tayong itatapon dahil ang natitirang kalahating bahagi ng iyong ginupit na plastic bottle ay gagamitin din. Ilagay ito ng patao. Dapat nakababa yung nguso ng bote sa loob ng iyong ginawang mixture at siguradong lilipad ang makukulit na lamok sa bukas na bahagi.
2: At kapag nasa loob na sila, siguradong wala na silang kawala. Wow!
4: Yan.
2: Harikoy at Marikoy, parami na ng parami ang lamok. Take time para gawin nito.
4: Yun, paghandaan para iwas lamok. Para masaya rin si Mrs., hindi na rin kailangan ng kulambo.
2: Kami ang iyong partner sa pagbuting-ting at pagkuting-ting. Parikoy Jerry.
3: Parikoy Benji.
2: Paalam!

0: ang Care 104.3 The Way FM. Suma sa himpapawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ayon, at isang napakagandang awitin ang ating napakinggan sa radyo. Ano po? Mula kay Ray

Murim, yan. Hello, kay Kali to. Bradley to, Pao, magandang umaga sa'yo. Mukhang memoryado mo yung awiting yan na Kali to, ha? At yan po ay isang magkabagbag damdamin na awitin. At syempre sa Facebook Live, ang inyo pong napanood ay mga paalala po tungkol po sa ating pong himpilan. Yan, tayo po yung nagbabalik sa ating pong tinatalakay ngayon at tatalakay ngayon about umpisa na natin, ano po, about traditional and present father. Ayan. At dun po sa ngayon lang po, nagbukas na kanila pong mga radyo at sa kanila pong nag-online dito po sa Facebook Live. Kayo po ay nasa Tuesday edition ng Family Matters, ang male empowerment. At ako ang mga kasama hanggang alas 11, ito po si Ruel Orejuela. At atin pong pag-uusapan na, no, sapagkat medyo mahaba-haba ang atin pong mapapag-usapan about traditional father and the present father. So tingnan po natin ang pagkakaiba ng dalawa, no, at baka sakali ano po ay kayo na ando pa rin sa traditional, no, ay ngayon po ay medyo pag-isipan, baka hindi na fit, hindi na akma, no, yung ating pong mga ginagawa, ano po, bilang tatay sa panahon ngayon sa ating pong pamilya. Sister Jo, Pabia Garcia is watching. Ayan, nasa Manila, ano po. Okay, dito po ay ating pong titingnan ng terms na ito. Good morning, Padi. Driving to Kamalig. Wow. Ingat-ingat, ha, Pading Rico. Magano ka sa Kamalig? Ikaw ay mayroong banal na lakad dyan sa Kamalig. Ha? Nakikinig ka sa radio. Ayan. Ingat-ingat, Padi. Ito po ay simple term lang po. Ang traditional father is usually focused on being the family's provider and authority figure. Yun daw po ang family, ang traditional father. A present father is not only a provider, but also emotionally available, involved, and connected with his wife and children. Para bang ganito? Ang traditional father is, I work hard for my family. At yan, ang ating pong alam, ano po, bilang mga tatay, ako'y magtatrabaho, ako'y pupunta sa ganung lugar para sa aking pamilya, ako po ay laging busy, no, para po sa aking pamilya. Ako po'y mangingibang bayan o bansa para po sa aking pong pamilya. That is a traditional father. And the present father is, I work hard for my family and I also spend time, listen, and grow with them. Ayun, yun daw po yung ating pong present father. Na po. Ulitin ko, ha, yung traditional father, I work hard for my family. Yun lang. Yun lang ang gusto niya. Magtrabaho ako para sa pamilya ko. Typical na provider, di po ba? The present father is, I work hard for my family. And I also, may kadugtong siya, spend time, listen, and grow with them. Yun naman po yung present father. So dito po yung ating pong pag-uusapan ito. No, kung ito po ay ang traditional father is usually focused on being the family's provider and authority figure, uulitin ko minsan pa, present father daw is not only a provider but also emotionally available, involved, and connected with his wife and children. So, ibig sabihin, present nga eh. Andyan siya palagi. Ano, okay. Dito po yung, ang sabi dito, the difference between a traditional father and a present father. Ito naman po raw yung pagkakaiba, no, ng traditional at present father. No? Sabi doon, dito po sa English muna nating babasahin. Mamaya babalikan natin naman doon sa ilang bahagi sa
pagkakasali ng Tagalog, ano, sa dito naman sa kabila ay ating pong pag-aaralan naman dito, no, ay yung present father versus traditional father. Ito ang isa sa pinaka-pinag-uusapang topic ngayon. Sabi dito, tungkol sa fatherhood. Hindi ibig sabihin na mali agad ang traditional father. Pero nagbabago daw ang pananaw kung ano ang mas healthy at mas kailangan ng pamilya ngayon. Ayun. Ito po ang ating pong pag-uusapan. Lagi daw po itong pinag-uusapan. Ito ang isa sa pinaka-pinag-uusapang topic ngayon tungkol sa fatherhood. Sapagkat nag-iiba na talaga po ang panahon, di po ba? At ibang-iba na. Oh. Noon at saka ngayon, malaki na ang pagkakaiba. Kaya nga po dapat sinusundan po natin at pinag-aaralan ano ba ang pagkakaiba noon at ngayon sa mga henerasyong dumaan at sa mga henerasyon natin ngayon at sa henerasyon natin ngayon. Sa ating mga ginagalawa noon at sa ating mga uri ng pamumuhay noon at ang atin naman pong uri ng pamumuhay ngayon. Ang ating pong relasyon noon sa pamilya at ang relasyon naman ngayon sa pamilya. So marami ng pagkakaiba. No? Kaya dito ang sabi doon, a traditional father daw is focuses mainly on providing financially. Kaya yung ating pong nabanggit kanina, di po ba yung terms na binanggit natin kanina, na siya ay magtatrabaho para sa kanyang pamilya. A traditional father focuses mainly on providing financially. Yun lamang po, doon siya nakapokus, yun ang kanyang aim, yun ang kanyang goal, na kung saan maiprovide niya ang pangailangan ng kanyang pamilya, kaya siya ay nagtatrabaho at nagpuporsige, papakasipag na magtrabaho. No? Yun po yung traditional father, which is napakaganda. No? Napakaganda ng kanya pong goal. No? Napakaganda nun sapagkat ayan ang nakikitang typical natin sa ating pong mga ama ng tahanan. Lalabas sa umaga, magtatrabaho at maging dito sa probinsya, eh ganun din po yung ating pong nakikita eh. Umagang-umaga, gigising na umaga, magkakape lang ng konti. Kakape at pagkatapos, hindi pa nga nauubos yung kape doon sa tasa, doon sa mug. Ito na, magsusukbit na ng itak at pupunta sa farm, sa lati, no? Doon sa uma. Pupunta na ron at titingnan yung kanya pong tinatrabaho doon. Tinitingnan kung ano yung kung ano na nangyayari sa kanyang itinanim, no, sa kanya pong inaalagaan doon. So, yun po yung typical na tatay at nagtatanim yan, tatanim sapagkat ang pagtatanim dito sa probinsya ay ito naman po yung ating pong livelihood, no. Pinagkukunan ng ating po ikabubuhay. Magtatanim, aalagaan ng tanim, mag-harvest, then yun, magkakaroon na ng pera, no, ng budget na ibibigay sa kanya pong pamilya. Yan. Yun nga lang ang problema ay pag ang mga pananim ay mas mahaba ang panahon bago mabenta ay medyo ano muna, medyo tiis-tiis sa mga panahong hindi pa nag-harvest. Yun ang mahirap nun eh. Mahirap yung nasa pagitan nun. Ano po? Nasa pagitan nun ng pagtatanim at pag-harvest. Ano yung kanila ikabubuhay dun? Kaya mas mainam na mayroong nakapagitan pa rin at yun ay pinag-iisipan ng tatay, ano ang nakapagitan pa rin doon sa panahon ng kanyang itinanim at sa harvest, habang hindi na-harvest, ano pa yung mapapagkakitaan in between, no, doon po sa period o sa time na kung saan siya ay nagtanim at sa kanya pong pag-ani. Pero ang mahalaga doon, siya daw po ay nakafocus, no, mainly, no, on providing financially. Ayan. At ang present father naman, sabi doon, ay provides financially and is emotionally involved. Emotionally involved. Hindi lang nagpo-provide financially, pero emotionally involved. Ano ba yung ibig sabihin ng emotionally na involved siya?
No? Inaalam niya, no? Ito ba, hindi lang basta siya nag-iintriga ng pera, kundi nakikipag-usap at kung kulang at kapos ay karamay siya, no? Doon sa kanya pong inintriga na pera at sa pagbabudget, no, ay naiintindihan niya yung pagbabudget ng kanya pong misis. Okay, ang pangalawa raw, no, the difference between a traditional father and a present father is often distant or quiet. Ang traditional father daw ay distant or quiet. So meaning, pag nag-intriga na siya, hindi na siya nakikialam. No? Ay siya po ay hindi na siya nag-i-involve doon sa pagbabudget. Basta bahala ka dyan. Basta bahala ka, ito binigay ko, inintriga ko sa'yo, bahala ka dyan. Yan man ay kapos, yan man ay sobra o eksakto, ay bahala ka dyan. Basta ito yung aking ibibigay sa'yo. Ikaw ang mag-budget dyan. At tahimik na siya. No, pero sa kabila nun, minsan ang tatay ay, yun nga, iniaasa na lang niya doon sa kanyang asawa, yung kanyang pagkain, at kung anong ihain sa kanya, eh yun naman ang kinakain lang niya. Siguro minsan nakakapagtanong, bakit ito lang? Yeah. Pero bihira yun ha. Bihira sa tatay yun. No, bihira sa tatay na nagtatanong, bakit ito lang? Kalimitan sa tatay, pagutom kain. Yan. Kain yan. So yun, ang present father daw is communicates openly and listens. Nakipag-usap, no? Hindi siya distant. Hindi siya quiet, no? Hindi siya tahimik. Kundi nakikipag-communicate siya openly and listens. Siguro mga ganun, no? Example po natin na para bang Agom, okay ba yung naibigay ko? Eh siyempre, sabihin na Agom, oo, hanggang ano lang ito siguro sapagkat binadget ko eh sa anak natin ganito, baon, tapos sa pagkain ganito. Ay, hindi mo ba kayang pagkasyahin? Kaya naman pagkasyahin hanggang sa susunod na sweldo ulit. O, yun nga lang, eh wala tayong ganito, walang ganyan, wala mo nang ganito na bibilhin. Yan. At nakikipag-usap daw, no? Communicates openly and listen. O, nakikinig siya. Eh, so anong dapat natin gawin? Siguro meron tayong extra, no? Kung laging ganyan, laging regular na ganyan yung intriga mo, yung income mo, ay kinakailangan tayo pala magkaroon ng extra na mapapagkunan para hindi tayo pagdating ng huli, no, huling araw na bago ka magsweldo, ay nami-maintain natin at nakabili pa tayo ng ibang panggamit. So, nag-uusap sila at nakikinig. Ayan. Siguro habang siya nakikinig, ay ang alam nyo naman ng tatay, ito ay sa present, ha, sa present father, yung communicates openly and listens. Siguro yung mga ngayon, mga tatay, ay habang nakikinig, tumatakbo yung isip niya. So ano kaya ang aking gagawin para madagdagan yung aming income, yung aming income na sambayan? O kaya ay si wife ang sasuggest na siguro ay kinakailangan ako ay kumilos din. Kinakailangan ako ay may ganitong gawin o magtinda ng ganon. Oo, para madagdagan ang ating income. So nagkakaroon sila ng usapan. Yun ang maganda, di po ba? Eh, tinitingnan po natin ha, yung traditional father at yung present father. Dito sa dalawang ito, ay parang lumalamang yung present father sa maganda. Yun, parang maganda yung ganon na itong present father. Una, provides financially and emotionally involved. Yan. Pangalawa, communicates openly and listens. Yeah. Maganda, di ba? Sapagkat yung traditional focus is mainly on providing financially. Often distant or quiet. So yung traditional. So parang kung titingnan natin yung dalawa, eh parang ito lumalamang yung
maganda yung sinasabi doon sa present father. So, dito naman po sa kasunod, ay traditional father believes his main duty is to work. Yun lang ang kanyang pinaniniwalaan. Dito naman sa present father is believes his role includes emotional support. O siyempre, nakita naman natin yung first and second. Yun ang nakikita natin na lalabas talaga dito sa dalawang ito. No? Believes his main duty, laging doon lang siya, main duty ko is to work, magtrabaho. Yun ang main duty ko, magtrabaho. Bilang tatay, magtrabaho. Kaya nga po, tayo ay lumaki na ang pagkakilala natin sa tatay, provider. No, di po ba? Nagtatrabaho, siya'y dapat magtrabaho. Siya ang dapat magtrabaho. So, yun ang ating pagkakilala. So, sa present father is believe his role includes emotional support. His role, ano yung role niya? Yung pagiging provider. Role niya yun eh. Ano po? Ito, may includes, no? Includes emotionally. Emotional support. Yung may kasama. Yan. Okay. So, yun ang ating pong number 3. Kasunod, ang sabi doon, sa traditional father, kung po kayo may isi-share sa akin, ano, habang po kayo nakikinig dyan, no, ay pwede po kayo mag-chat o mag-text dito po sa ating pong comment section ng ating pong Facebook Live. At kung gusto nyo po namang mag-text, ay doon sa 0998-843-0573. Okay, so next, ang sabi doon, traditional father uses fear-based discipline more often. Uses fear-based discipline more often. So sa present father, uses guidance, explanation, and connection. Ayan. So basahin natin lang ito, no? May konting paliwanag. At sa Tagalog, mamaya ay mas marami ron natin pong titingnan. Uses fear-based, dapat takot sa kanya, no? No? Yung kanyang pamilya, yung kanyang anak, siya kinatatakutan. Ayan. E dito sa ano, dito sa present father is uses guidance and explanation and connection. Oh, kita niyo? Mas maganda yung ganong tatay, no? Ginaguide niya, no? Then ini-explain niya, nag-explain siya. And connection, dapat connected siya, no, alam niya, no, yung isa, hindi yung one way lang, dapat makinig lang kayo sa akin, ako lang dapat tama, dapat matakot kayo sa akin, parang ganon yung laging ginagamit, fear based, no. Pero yung present father daw uses guidance, explanation, and connection. Okay. Ang sabi pa rin dito, rarely expresses emotion, no, ang traditional father. Rarely expresses emotion, madalang, no.

Ano ba yung salitang umaalalay? Hindi niya iniiwan. No. Under ano niya, supervision. Minomonitor niya. Maging ang budget na kanyang binibigay, no? Minomonitor din niya kung hindi naman niya pinagkukwentahan, kundi tinitingnan niya kung ito ba'y kulang pa, kung ito'y sapat, o para siguro sa next na week o sa next na araw na mag-provide uli ay nakapag-isip, sapagkat siya'y umaalalay, yun ang responsibilidad niya. Umaalalay siya para malaman ano ang dapat gawin. Oh. Ang traditional father daw ay disiplina kadalasan. Yung sinasabing takot-based. Oh, ang atin po namang present father is disiplina na may explanation at connection. Marunong magdisiplina pero nagpapaliwanag. No? At yung connection niya hindi nawawala sa kanyang pamilya, lalo sa kanyang anak, sa kanyang miyembro ng pamilya. Laging andun siya. No, kaya nga siguro present father. From the word present, andun siya lagi. No, hindi siya nawawala. Ang traditional father din ay hindi expressive sa feelings. Yan. Pero ang present father is marunong magpakita ng affection. Alam mo yung salitang hindi expressive sa feelings? Ba't kalimitan nga ganyan ng tatay, ano? Yung bang hindi mo kakitaan noong mga panahon na kung saan ay dito nga sa traditional father na hindi mo makita na kung ano yung kanyang damdamin at kung ano yung kanyang hinaing, ano yung kanyang nasa kalooban, hindi niya yun ipinapakita. Hindi niya ipinapakita. Kaya siguro madalas sa mga tatay natin, yung mga matatanda ng tatay, ha? Pagkatapos niya na maibigay yung mga dapat niya maibigay, andun lang. Minsan makita mo, nasa duyan. Minsan makita mo, na andun sa upuan sa labas. No? Andun lang siya. No? Kaya nga kanina, di ba, napansin niyo distant, no? Quiet, no? Tahimik lang. Kasi hindi nga raw sila expressive sa kanila pong feelings. Yan. Yan po yung traditional. Di ba parang ito'y mahirap din, ano? Bagay ganun, di po ba? Parang mahirap din na ikaw ay hindi mo in-express, hindi mo ipinapakita, no? Sa iyong pamilya, no? Kung anong nararamdaman mo. Hindi mo yun na ibinibigay sa kanila. Siguro dahil ang traditional father ay ayaw na niyang makabigat pa o makabigat sa kanyang pamilya. Kaya ang laging ang purpose lang niya, ang mainly, no, na purpose niya o goal niya ay makapag-provide at i-provide yung kanya pong kayang i-provide. Then pagkatapos, nananahimik na lang siya. At kadalasan, hindi siya nakikipag-connect. Hindi siya nakikipag-communicate. Yun ang kadalasan. Kaya, sabi doon, hindi expressive daw sa feelings ang isang traditional father. Ayun. Yun po yun, no? At sabi pa rin po dito sa ating pong yung sinasabi kaninang authority-centered. No? At yun namang present father is relationship-centered. Hindi sanay siya na humingi daw ng tawad. Ayan pa ang isang problema, no? Sa traditional father pala, hindi sanay sila na humingi ng tawad. Yung tatay, ha? Yung tatay. Kaya minsan napapagkamalan na lagi na lang si tatay ang tama. Parang wala nang mali si tatay. Ayan. So, kasi, sabi doon, hindi sanay siyang humingi ng tawad. Pag siya may pagkukulang, pag siya may nagalit siya, at nagparusa siya, ay hindi siya marunong humingi ng paumanhin o mag-explain bakit kita pinarusahan, bakit ka hinataw, bakit kita napagsabihan.
hindi sanay daw ang isang traditional father. Pero ang present father ay marunong magpakumbaba at mag-correct. Ayun, marunong magpakumbaba at mag-correct. Sa kabila ng dinidisiplina niya, ang kanyang anak, ang kanyang membro ng pamilya na nagkamali, ay marunong naman siya magpakumbaba at nagpapaliwanag. Yan. Kaya laging, ang traditional fathers laging matatag sa panlabas. Yan. Kaya nga po yun, ano? Laging pinapakita na, hindi, matatag ako, matapang ako. Ako dapat ang sundin ninyo. Yan. Yung tipong tigasin talaga. Sino ang tigasin sa pamilya, sa bahay? Walang iba kundi ang tatay namin. Kasi ang sabi doon, ang traditional, yun po yung traditional na laging matatag sa panlabas. Yun siya. Pero ang present father is tinatanggap na may emotion din siya. O, na mayroon siyang nangihina rin siya. Marunong siya magdamdam, nagtatampo, no? At meron siyang emosyon na kung saan nasasaktan. Kaya dito po ay hindi ibig sabihin mahina ang present father. Sa totoo lang, mas mahirap minsan maging present father dahil kailangan marunong ka daw makinig. Bilang isang tatay, mas mahirap na minsan maging isa kang present na tatay. Dahil kailangan mo raw marunong makinig. Hello kay Kuya Erwin Bungol. Good morning everyone. God bless us all. Marunong makinig ang isang present na father. Kung ikaw isang tatay na hindi ka marunong makinig, ay siyempre doon ka sa traditional, pero parang mahirap. Pangalawa, ang sabi doon ay kontrolado ang galit. No? Kontrolado ang galit. Ito daw po yung present father na mahirap minsan ang pagiging present father sapagkat una, kontrolado mo yung galit mo. Hindi ka kagad nagkagalit, hindi ka kagad bumubugso ang galit mo pag may nagkamali sa membro ng pamilya. Kailangan kontrolado. Marunong makinig. At kasunod, emotionally available. No? Emotionally available. Ang ibig sabihin, sa ating, sa isang tatay na tulad natin, kailangan yung emosyon natin andun. Kailangan huwag mong ilalayo ang iyong emosyon sa sitwasyon na nagaganap sa pamilya. Kaya yun ang ginagamit na isang present father para makaintindihan, makaunawaan. Para makita ng kanyang anak, ng kanyang asawa na open ka bilang tatay na magkaroon ng discussion, na magkaroon ng palitan, ng pagpapaliwanag sapagkat alam nila bilang present father na ikaw ay bukas. Na ikaw ay handang tumanggap ano man ang mga dapat mong marinig na suwestiyon o mga samarin ng loob. Hindi puro wala akong pakialam sa inyo, basta ako lang ang tigasin, basta ako lang sundin ninyo. Hindi na ganon. Kaya medyo mahirap din na maging present father sapagkat kinakailangan tumatakbo yung emosyon. No? Nararamdaman mo ang bawat isa. Nararamdaman mo ang hinaing ng bawat isa. At yun ang naipapakita mo sa iyong miyembro ng pamilya na ikaw ay bukas para doon upang maging maayos ang pagdidisiplina. Hindi ibig sabihin hindi ka na magdidisiplina. Andun ang pagdidisiplina pero kinakailangan may explanation. Kailangan may pagpapaliwanag. At kung kinakailangan na daanin sa isang mapayapang pag-uusap, hindi puro galit yung tinatag na fear-based, no? Laging takot sa'yo sapagkat lagi kang galit. Hindi mo pwedeng gawin yun eh. Yung bang sa panahon ngayon
na lagi mong ipaparamdam na ako lang ang tama, ako lang ang susundin ninyo, dapat takot kayo sa akin, ay hindi na siguro maganda yung ganong pangatwiran, di po ba? Next, ang kasunod ay may oras sa asawa at anak. Yun daw, present father, ay kailangan na may oras sa kanyang pamilya. May balance sa trabaho at pamilya. May balance siya. May time. Ito'y panahon ng pagtatrabaho. Kaya pag uwi ng bahay, si tatay hindi mo na makikitang umaalis pa at lumalabas pa pagka-uwi galing sa bahay, kundi nag-i-enjoy siya doon sa loob ng bahay. No? Sapagkat yun naman ang oras niya sa kanyang mga anak, sa kanyang asawa. Ay parang ang present father na ito ay napaka-ulirang ama. No? Salitang ulirang ama. Ayan. Di po ba? So yun po yung ating pong napapag-usapan lang. Sapagkat ang sabi doon, hindi ibig sabihin mahina ang present father. Sa totoo nga, ang sabi doon ay mas mahirap ang maging present father sapagkat ang pagiging present father ay kailangan marunong makinig, kontrolado ang galit, emotionally available, may oras sa asawa at anak, at may balance sa trabaho at pamilya. Oh. Pero minsan, tingnan natin, bakit daw nagbabago ang pananaw? Maraming anak noon ang lumaking takot sa ama. Maraming anak noon ang lumaking hindi close sa tatay. Maraming anak noon ang lumaking hirap mag-open emotionally sa tatay. Sapagkat ang tatay is traditional father. Takot. Lumaking may takot ang anak. Maraming anak daw noon ang lumaking may takot sa ama. At yun po naman po, pagdating natin sa counseling ngayon, mapapansin ninyo, meron talagang hinanakit sa kanyang magulang, lalo na sa kanyang ama, yung kausap mo ngayon na anak. No? Hindi siya close sa tatay. Bakit? Kasi laging sihagupit, laging may sinturon, may pamalo. Wala nang hayho, wala nang hindi na inaalam, basta nasabing ikaw nagkamali, hindi na walang kailangang explanation, kinakailangan mo may hagupit, may hataw, may palo. Kaya anong nangyari? Takot sa ama, hindi naging close sa tatay. At pangatlo, hindi na makapag-open emotionally sa tatay. Sapagkat takot nga eh. Hindi open ang tatay na makipag-usap. Hindi nakita yung kababaang loob na pagdating ng oras na naparusahan naman siya, o anak, mag-usap tayo. Bakit kaya kita nahataw? O bakit kaya kita naparusahan? Bakit kaya kita nadisiplina? Kasi ganito anak. So pag nakita ng isang anak yung ganon na bukas tayo bilang tatay, yung anak, mawawala yung takot sa kanyang tatay. Mawawala yung hindi siya close sa tatay niya. Magiging close na sa tatay niya. Pangatlo, ay hindi na mahirap mag-open, no, emotionally, sapagkat marunong nang baaw, bukas na ang kanyang tatay. Kaya maraming ama ngayon ang gustong, hindi lang ako provider, gusto kong maging present sa buhay ng anak ko. Ayan. At mamaya po, atin pong pag-uusapan naman yung mga sign ng present father, no, at magandang balanse sa ng ating pagiging ama sa ating pong pamilya. Po kayong alis, ako po'y magbabalik.

Ayun na, tayo po ay muling nagbabalik sa ating panghuling bahagi ng ating pong programa dito pa rin po sa Family Matters, ang Tuesday edition, Male Empowerment, usapang lalaki. Ang ating pong pinag-uusapan ngayon, ating pong topic at paksang pinag-uusapan is about traditional versus present father. Yung mga katangian, mga tatay na traditional, yung kanyang gawi, no, kanyang pag-ugali bilang tatay at maging present na father. Kaya sabi po dito, sabi nung nabanggit natin kanina sa huli, kaya maraming ama ngayon ang gusto, marami raw tatay, gustong hindi lang ako provider. Gusto ko maging present sa buhay ng anak ko. Yun ang the best, yun ang napakaganda. Na po. Ito naman po ang mga sign ng isang present father. Una, ang isang tatay na nakikipaglaro sa anak. Ha? Ikaw ba'y nakikipaglaro sa anak mo? Ikaw ay akala ko may nagsasalita. Para kasing may nagsasalita. May nagsasalita ba? Yan. Okay. Sabi doon, nakikipaglaro sa anak. Pangalawa, nakikinig sa problema ng pamilya. Alam ang emotional needs ng asawa at anak. Hindi lang nagbibigay ng pera, kundi oras. Ayan. Kayang magsabi ng I love you. At nagtuturo sa pamagitan ng example. Siya mismo, no? Siya yung ehemplo. No. Sabi ni Pastor Romy Allegri, ang fatherhood ang unang itinuturo ng banal na kasulatan. Ito talaga ang itinuturo sa atin. Marami sa mga Bible scholars sinasabi na iba't ibang klase o pag-ugali ng father at sila ay tumutukoy sa mga tatay na hindi Kristiyano. That's why we always cease their work. That's why we need to teach them the fatherhood. Ayan, mula po sa kay Pastor Romy. No, yun, yan po, no? At isa pang, tama po yun, ano, na ang fatherhood ay itinuturo talaga sa kahit sa banal na kasulatan, ay itinuturo yan. Pagiging ama, ulirang ama. At dito po sa ating pong kasunod, ano, ng mga sign ng present father, anong mga sign? Marunong makipaglaro sa anak. Nakikinig sa problema ng pamilya. Ngayon, kung ikaw hindi nakikinig, may problema na ang pamilya, eh napapabayaan mo na may problema na pala, ay hindi maganda yon. Alam ang emotional needs ng asawa at anak. Emotional needs ng asawa at ng anak. Yan. So, dapat alamin ninyo, ha? Yung mga needs, emotional needs ng inyo pong asawa at ng inyong anak. Hindi lang nagbibigay daw ng pera, kundi nagbibigay pa rin ng oras. Makikita nyo yung tinutumbok nung ano, yung sentro nung paksa natin pinag-usapan versus traditional versus present. Pero ang sabi doon, kaya rin magsabi ng I love you. Yeah. Mga tatay, marunong ka ba magsabi ng I love you? Huh? Sa iyong anak, sa iyong asawa. At nagtuturo ng, sa pamagitan ng example. Pero ang sabi doon, maganda rin daw pala na ito ay magandang balanse ito. Hindi rin naman kailangan mawala lahat ang traditional values. Kailangan balanse. No? Maganda pa rin ang sa traditional, yung pagiging responsable. Oh, ako'y magtatrabaho para sa aking pamilya. Yan ang responsibility. No, ikaw ay, yun ang pagiging, itong responsibilidad mo at responsable ka bilang isang tatay. Pangalawa, pagiging protector. Ito yung ano, ha, hindi dapat mawala rin ang traditional values tulad ng pagiging responsable, pagiging protector, pagiging leader,
pagiging masipag. So yun po yung nakapaloob doon sa traditional na father na hindi natin pwedeng alisin kahit napakaganda nung ipinapakitang imahe nung present father. No? Kaya dapat po may kasama pa rin nun. Responsibilidad, yung responsable, protector, leader, no? At pagiging masipag na tatay. Mas maganda pa rin na samahan din po ito natin ang empathy, communication, emotional maturity, at presence. No? At presence. So yun po ang maganda. Pag ito'y pinagsama-sama natin, responsable ka, protector ka, leader, masipag, may empathy ka, may communication ka, may emotional maturity ka, yung presence mo andon, abay napakaganda ng may papadama natin sa ating pong pamilya. Kaya, ang traditional na father ay nagsasabi, nagtrabaho ako para sa pamilya. Pero ang present father, nagtrabaho ako para sa pamilya, naging bahagi rin ako ng buhay nila. Napaka sarap pakinggan yung naging bahagi ako, naging bahagi rin ako ng buhay nila. So, ibig sabihin tayo mga tatay, naging bahagi, napakasarap na maging bahagi tayo ang buhay natin sa ating pamilya. Hindi tayo kinakitaan lang na naging bahagi ka sapagkat nakapag-provide ka. At yun lang. Enough na yun. Hindi. Napakaganda ng sinasabi na nagtrabaho ako para sa pamilya ko at naging bahagi rin ako ng buhay nila. Kaya nga po, mahirap na ang isang tatay, sapagkat ang pinag-uusapan natin, ama ng tahanan, ay laging wala sa kanyang sambahayan. Laging wala. Laging absent. Sapagkat hindi niya mararamdaman at hindi mararamdaman ng kanyang pamilya na naging bahagi siya sa ilang banda, sa ilang aspeto ng buhay ng pamilya. Naramdaman lang ang pagiging tatay sapagkat nakakapagbigay. Hanggang doon lang. Pero napaka the best pala na habang nagtatrabaho ka, nagpo-provide ka, no? Eh nararamdaman ka na bahagi ka ng buhay nila bilang isang tatay. Kaya nga napakahalaga nung pagiging balanse, no? Kaya yung balanse natin, ibabalanse natin, responsable ka mula doon sa traditional father, mag-protector mula sa traditional father. Pagiging leader mula sa traditional father, na ako talaga ang ama ng tahanan, na ako dapat ang mag-provide ng ganito. Ngayon kung tutulungan ninyo ako, edi salamat. Pero ang ama, ang leader, no? At pagiging masipag. Leader sa iba't ibang aspeto, no? Ikaw ang nagli-lead, no? Kung saan tutungo ang iyong barko, ang iyong bahay. Ibig sabihin ng barko ay yung bahay, no? Kung saan tutungo, ikaw yung timon, no? Ikaw yung nasa timon. Kalimitan, ikaw yun, no? Bilang leader. Kaya nga, pag ang isang pamilya ay walang takot sa Diyos, ibig sabihin, ang problema na ando sa leader. Maari na hindi niya nadala yung timon, hindi niya na-guide patungo sa church, patungo sa Diyos, ang kanyang pamilya. Kaya ang pamilya ay lumaki na magulo, no? Sapagkat yung leader ay hindi siya hinulma, hindi siya inakay, hindi siya dinala doon sa Diyos. Sapagkat uuwi at uuwi pa rin ang isang magandang pamilya kung nakasentro ang Diyos sa kanilang tahanan. At doon mas maganda, hindi lang mairamdam mo, hindi lang maiparamdam mo na bahagi ka ng buhay ng bawat isa sa buong pamilya bilang tatay, hindi lang mahalaga, responsable ka, protector ka, at masipag ka. Hindi lang yun eh. Ang napakahalaga yung pagiging good leader. No? Good leader. Mabuting tagapanguna. Una mong dadalhin pag mabuti kang tagapangunang
Tatay, dadali mo muna sa Diyos. Dadali mo muna. Ang iyong pamilya, araw ng Linggo, mananambahan muna tayo. Walang gagawa, walang tatrabaho, mananambahan muna tayo. No, at yun, doon mo ipakita na bilang isang leader. Siguro doon mas magandang ipakita na ako dapat ang masunod bilang tatay na tayo ay pupunta na simbahan sapagkat kailangan natin ng Diyos sa buhay po natin. Sama-sama tayo mula sa asawa, sa panganay na anak hanggang sa bunso. At kung may kasambahay ka, kasama pa rin. Ilak nyo lang ang bahay nyo kasi wala nang tao doon matitira. Pero yun ang napakaganda, ha? A good leader, must be, no? A good follower of Jesus Christ. No? Maging mabuting tagasunod ni Kristo. At yun, makikita po natin yung traditional and present father, ay makikita, mararamdaman yung pagiging tatay mo, meron ka pa rin values, traditional values, pero present father ka, then good leader ka pa, sapagkat pagdating sa spiritual na dala mo sa Diyos, ang buong sambahayan, ay the best na sambahayan nyo. Napakaganda. Siguro kung merong magkamali sa pamilya, medyo iilan na lang. Sapagkat nagkaroon ng takot sa Diyos. Nagkaroon ng takot na gumawa ng anumang mga bagay na hindi ka lulugod ng ating Panginoong Diyos. Eh siguro naman, maliles din yung away sa loob ng bahay sapagkat may Diyos na nakasentro sa loob ng sambayan. Siguro yung mga kakulangan, nag-provide ka nga, kulang ang budget, siguro hindi magbubunga ng init ng ulo, kundi magbubunga pa rin ito ng pangunawa, ng panibagong pag-uusap at pagtanggap ng mga bagay na kulang. Ipanalangin sa Diyos. No? Yung mga bagay na kulang ay hindi pagmula ng away, kundi yung pagiging kulang ay pagmula ng wisdom kung paano patakbuhin uli. So, maliles talaga yung gulo sa pamilya kung magkaganon. Kaya magandang balance talaga . Ulitin po natin, ha. Makita po natin kanina, yung traditional father ay hindi na akma sa panahon ngayon na ako yung tigasing tatay. Dapat matakot kayo sa akin. Ako magdidisiplina. Wala nang palipaliwanag. Basta nagkamali kayo, tapos. That is traditional father. No? Eh, hindi na. So ngayon, napakaganda sa present father, ay napakaganda yung kasama yung emosyon, kasama yung connection, no? Connection sa pamilya. Dapat balanse. Hindi natin sinabing mali lahat yung sa traditional father, kundi meron pa tayong kailangan na dapat maipakita bilang tatay na mula sa traditional father. Di sasamahan natin itong pinag-usapan natin about present father, the best. Na ikaw ay naandun, presente ka lagi, yung presence mo naandun. O, nakikipag-unawaan, bagamat may disiplina, nagkamali. Pero ano na lang yon, parang kinakailangan mong tanggapin yung pagdisiplina sapagkat nagkamali ka. Pero andun pa rin yung tindi, yung solido na pamilya. No? Solid na kayo. May pagkakaintindihan, may pagkakamali, may pagdidisiplina, pero ang pagmamahal ay nakasentro sa pamilya sapagkat ang tatay ay hindi minali yung traditional, kundi isinama yung mga bagay na mahalaga sa traditional values at sa panahon ngayon ng present father. Napakahalaga nun yung salitang present ka lagi. Andyan ka lagi, nararamdaman ka, naging bahagi ka ng buhay ng pamilya. So yun po ay napakagandang aral po sa atin. Ano? At kung atin pong muling babalikan, no, yung atin pong pinag-usapan at pinag-uusapan sa traditional father and present father, the difference between the two, you know, a traditional and the present. Focus is mainly on providing financially,
provides financially, is emotionally involved and emotional involved, open, distant, quiet, parang hindi na yon okay ngayon, no? Distant or quiet, ang okay ngayon is communicate open and listen. And believe his main duty is to work, okay yon. Yon, check yon, na andun pa rin yung duty mo is to work. So believe his role, no, includes emotional support, hindi lamang yung work. Pwede natin kunin yon. No, uses fear-based discipline more often. Ay medyo ililis natin yon. Gagamit tayo, uses guidance, explanation, and connection. No? Rarely expresses emotion. Madalang, no? Hindi mo kakitaan talaga halos na mag-express na emotion. Pero sa present father is comfortable showing affection and emotion. So doon po sa rarely expresses, hindi na rarely. Dapat nakakapag-express ka ng iyong emotion. Okay. Spend most time at work. O dito, medyo babalansin natin ito. Hindi natin aalisin yung spend ng time, mag-spend ng time sa work, pero alisin natin yung most time, most. So, lagyan natin ng time for family. No? Intentional time for family. Yan. Oh. Yung authority-centered ng traditional father ay lalaki pa natin ng yung authority-centered. Okay lang yon, kasi may authority ka talaga eh. Leader ka eh, bilang tatay. Pero laki pa natin na relationship-centered. So, pagsasamay natin yung traditional and present father na values na yon. So, maganda, di po ba? At yung expect obedience without much discussion ay medyo, ano tayo doon? Medyo hindi na, no? Kinakailangan encourages understanding and communication. Lalamang yung sa present father, no? Hindi na yung ang expect mo lagi ay sumunod sa'yo without much discussion. Kinakailangan may discussion. Kinakailangan mayroong understanding, may communication. Oh. At yung pagiging finds it hard to apologize, ay alisin na natin yon. Yung tradisyon na yon na bilang tatay, eh, hindi, ako tama. Ba't ako mag-apology? Bakit ako hingi ng paumanin? Basta yun ay ginawa ko, yun na yon. Lagyan natin ng humble enough to admit mistakes. Minsan may pagkakamali tayo eh, bilang tatay. So, kailangan humble enough daw po tayo to admit mistake. Marunong tayong tumanggap ng ating pagkakamali bilang tatay. At yung sin mainly as the provider, sin as both provider and active parent. Parehas yun. So, dito po sa ating pinag-aralan ngayon, makikita po natin, marami pa rin sa traditional parent, values na parent, ng parents, ng tatay, ng father, ay ilalakip doon sa present father para masigit na maayos at maganda. Yon. Kaya yun ang ating pong pinag-usapan ngayon, no? A traditional father is usually focused on being the family's provider and authority figure. Pero ating pong inisa-isa yon, inalis yung mga dapat alisin at yung hindi naman ay dinagdag natin doon sa present father na dinadala yung values na yon. A present father is not only a provider but also emotionally available. Andun yung emotion. Involved, oh, and connected with his wife and children. Nakikipag ramdam ka, ibig sabihin, ramdam ka dun sa pamilya. No? Yung presensya mo andun, yun ang maganda. Kaya, yun po ang ating pong, sana'y ating pong natutunan ngayon sa ating pong pinag-usapan. A traditional father versus a present father. Sabi ni Kuya Miko Moreno Bocchial, hello po Pastor, nakikinig po habang naglalaba po. Katatapos lang po at magsasampay na po ngayon. Oy, tama-tama sapagkat mainit. At salamat din po Miko, Kuya Miko, sa iyong pakikinig sa ating pong pinag-usapan ngayon. Okay, so tayo po ngayon ay sana nakapagbigay ito ng linaw sa bawat isa na kung kayo po ay traditional father pa rin, ay pag-isipan nyo po. No, sa panahon ngayon, kinakailangan yung lakipan ito ng present father values.
no, yung ating pong hindi yung traditional values, no. Kailangan pong ma-combine sila para higit na mas solid ang pagiging tatay natin para sa ating pamilya. Tayo po ngayon ay dumako sa ating pong panalangin. Muli, Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan sa amin. We thank you, God, sapagkat andyan ka lagi, Panginoon, nakatunghay sa iyo pong mga anak. Andyan ka lagi na nagbibigay sa amin ng kaalaman kung paano kami may tataguyod namin ang bawat pamilya bilang ama, bilang tatay. Salamat sa paksa na binigay mo, Lord, sa amin, traditional father versus a present father, na naipakita doon yung mga bagay na ginagawa ng traditional father na medyo hindi na na-accept sa henerasyon ngayon, sapagkat parang ito yung nagdudulot, naging resulta ng pagre-rebuild din ng pamilya sa kanyang tatay, sapagkat sa traditional lagi ang tama si tatay. Pero maraming salamat, Panginoon, sa present father, no, na andyan siya, yung emosyon, yung communication open bilang isang tatay, nakakapag-usap, nagbibigay ng iba't ibang suggestion at mga bagay na dapat gawin sa loob ng pamilya. Tinatanggap ang suggestion ng bawat isa bukas sa mga pag-uusap. At kung may pagkakamali, hindi basta nagdidisiplina lamang, kundi may pagpapaliwanag at pagsasabi bakit at ano ang resulta. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa buhay ng bawat pamilya, higit sa buhay ng mga kalalakihan, mga tatay. Salamat sa pangaral mo, Panginoon, sa amin bilang tatay, na kami ay makapagtaguyod ng isang maayos at tamang pamilya. Lalo higit sa mga bago pa lamang, Panginoon, na nagtatayo ng kanilang pamilya, bago pa lang nag-uumpisa, ay ito yung matutunan ng aming katulad naming tatay at ama ng tahanan. Bilang haligi, siya yung matibay na sandigan ng sambahayan. Pero as a leader, napakahalaga ng isang leader ay madala ang buong sambahayan sa tunay na sandigan, walang iba kundi ang ating kayo, aming Panginoong Diyos. Salamat po, Ama, sa oras pong ito. Pagpalain mo bawat isa, pagpalain mo bawat sambahayan, pagpalain mo ang istasyon na ito, at patuloy, O Diyos, na ang katatagan ng bawat isa ay sumami. Salamat po, Ama. Thank you, Father. This is our prayer, Lord, in Jesus' name. Amen and amen.

Ayun, tayo po ay minsan pa magpapaalam pansamantala at tayo po ay muling magkarinigan at magkakitaan sa next Tuesday sa panibago po natin paksang pag-uusapan tungkol pa rin po sa buhay ng kalalakihan. Ito pa rin po ang Tuesday edition ng Family Matters Male Empowerment. Ako po ang inyong nakasama sa loob ng isang oras at kalahati. Ito po si Rowel Rojuela at nakasama po natin sa technical ay walang iba kundi si Don Alfonso. Ang pagpapala po ng Diyos ay sumatin sa bawat araw. Maraming salamat sa mga nakasama ko at nasa Facebook Live at sa mga nakinig. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Amen and amen. God bless.

iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Hello, hello, hello, kaibigan. It's Tuesday na napakainit na naman, ano? And it's time for TNT, your Lunch Break Cafe on air. At kami po ang inyong mga makakasama ngayon. At nagpapasalamat ako at nandito siya today. Ako po si Mel.
1: And ako naman po, si Alvis Ray Aison. Yon, hello yon po sa inyo. And kumusta po kayo mga ka-Kirians at ka-TNT nakikinig sa atin ngayong tanghaling ito?
0: Ikaw, Alvis, kumusta ka?
1: Ako ay parang ano ata ako, medyo hindi mabilis yung pag-ano ng aking isip ngayon dahil hindi po ako nakapagkape.
0: Hey! So, kafe is life for you.
1: Ano,
0: especially
1: lang
0: in the morning.
1: Hindi naman life.
0: Ano?
1: Half life lang.
0: Half life. Oh, ako naman, kailangan nating pilitin ang mga sarili natin. Alam mo 'yon, minsan kailangan natin ng konting push. Pero minsan kung walang magpo-push ay kagaya ng kape. Sarili mo na lang talaga. 'Di ba?
1: Yes, yes. Aww. Kaya kailangan natin ng magpo-push sa atin.
0: Yes, it's Tuesday na po. It's the 19th of May, 2026. Grabe, napaghahalata mo ba? Ang bilis-bilis ng mga araw ngayon. No?
1: Next month is ano na din, no?
0: June na.
1: June na. Tapos konting ano na lang.
0: Sabi mo nga, kembot.
1: Konting kembot na lang. Mag-ano na lang din. Mag-bare months na.
0: Magpapasko na sa Pilipinas.
1: Yes.
0: 'Di ba pag July, meron ng ano, early Christmas rush na 'yan.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Pero ngayong May, meron na rin. Hindi Christmas. Yung pagbalik eskwela ng ating kababayan, mga estudyante. Ikaw ba, noong panahon mo na ikaw ay estudyante pa, excited kang bumalik sa klase? Magbakasyon.
1: Depende kung anong year. Nung elementary at high school, talagang sinusulit namin yung bakasyon yan.
0: Yes.
1: Pero nung college, alam niyo po ba na kahit bakasyon no, nasa school pa rin kami.
0: Kayo.
1: Whether, hindi naman sa nagsa-summer class, pero alam mo yun, parang grabe po yung preparation namin for the next year.
0: Next school year.
1: Oh.

0: bahay namin kung saan yung school ko, di ba? Mm. So, kasi I graduated from, sa high school ko, from Tabaco National High School. Mm. Malayo yun. Syempre, college din, malayo din. Dito sa Legazpi yung school ko eh. Mm-hmm. Sa, tapos, I'm from Tiwi. So, yun, pupunta lang ako sa school para mag-enroll.
1: Walang extracurricular activities gaano?
0: Wala masyado. Hindi ako masyado ulira yung social team. Pero nagtapos tayo ng maayos.
1: Yes, yun ang mahalaga.
0: Diba?
1: Nagtapos din ako ng
0: maayos naman.
1: Eh, ngayon po na parents kayo, or parent kayo, ano po ang isang bagay na nagbago nung every bakasyon?
0: Ano, sa part ng parents sa part or sa ng part parent. Ng mga estudyante namin ngayon? Mm.
1: Both, siguro.
0: Both. Mm. Pinapirapan mo ko. As parents, ano naman, just have to monitor yung mga galawan nila ngayong bakasyon.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung isa kasi college, so nag-school pa siya these days. Ang bakasyon nila will be starting next week. Tama ba? Oo. So yung mga high schoolers, ayun, just have to monitor na nagagawa nila yung mga task nila sa bahay. Pag kailangan nilang pumunta sa school, pag nire-require sila, like may mga assessment, ganyan, ayun, we have to follow them up kung kumusta. Make sure din na ano nag-improve din sila sa kanilang mga skills kahit papaano.
1: Yes.
0: Oo.
1: Hindi yung naka-cellphone lang.
0: Oo, hindi
1: all
0: pwede.
1: Throughout.
0: Which is yan ang tendency kapag hindi na. Ibang-iba talaga ngayon, Alvis, 'di ba? Noon wala tayong masyadong ganyan. Oh, ba't tawang-tawa ka?
1: Sa amin po kasi every bakasyon. Parang divided yung ano namin mga sa family namin. Kasi more wala namang gadget. Pero isa sa mga sabihin nating nag-consume talaga ng oras namin during that time. Kung hindi po kami naka-summer class, is PC, like computer.
0: So
1: doon kami naga
0: spend ng time.
1: Papalipas oras. Nag-pshu-pshu.
0: Ano yan, sa bahay or sa labas?
1: Sa bahay.
0: Sa bahay.
1: Tapos,
0: oo.
1: On some occasions naman, syempre yung mga, during time kasi namin, may mga ano pa, yung friendship sa mga magkakapit bahay, na parang ngayon, mukhang hindi na gaano.
0: Tama.
1: Hindi na gaanong nakikita.
0: Yeah, yeah.
1: Parang hindi na kilala yung kapitbahay. Pero, friends sa Facebook.
0: Doon na lang sila nag-uusap.
1: Mga ganun. Tapos, during our time kasi, pag summer, especially nung elementary pa po ako, is, yan ang isa sa mga, ano, sa mga highlights din ng summer vacation.
0: Ang alin?
1: Yung tipong nagsisilabasan yung mga
0: estudyante
1: sa kanilang bahay. Naglalaro, parang nagbabanding, kukwentuhan. Nung high school, hindi na ganun.
0: Doon
1: medyo na paano kami, na pa sabihin natin na napafocus sa pagko-computer. Yes.
0: Okay.
1: Tapos, nung college naman, yun na, yung parang nag-start naman yung shift ng almost every day, wala ka sa bahay.
0: Yeah.
1: Even Saturdays, you spend that on school.
0: Oo.
1: So, yun yung ano, yun yung naging ano namin. Isa sa naaalala kong ginagawa namin during summer.
0: Oh, grabe ang comparison natin, ano? Ibang-iba na talaga ang mga panahon na ito ngayon. Mga bata, hindi po pwedeng nung mga time natin, nung mga nasa elementary, hindi po pwedeng hindi lalabas ng bahay.
1: Yes.
0: Umaga pa lang, hindi pa nag-aalmusal. Nangangapit bahay na, di ba?
1: Yes.
0: Tapos, tapos ngayon, halos hindi mo na makitang lumalabas ng bahay, di ba? Oo. So ngayon naman, with that environment na ngayon, ang ano ko naman is, kahit busy tayo lahat, may mga kanya-kanyang mga gagawin, we make sure na as a family, meron kaming time for one another, mayroong time kami as a family. Yan ang isa sa mga ginagawa ko ngayon, Alvis. I spend time dating, especially yung mga girls.
1: Mm-hmm.
0: Yes. Kung may konting pera, extra pera.
1: Mm-hmm.
0: Oo, kahit ano lang. Tusok-tusok dyan or usap lang. Usap lang, ganito lang.
1: Okay, minsan yung isa sa magandang bonding, I think nagagawa nyo din po to. Base sa pagkakatanda ako sa nakwento nyo. Parang gumagawa kayo ng homemade ice cream.

0: Yeah.
1: Like yung kung tama ako sa pagkakaalala ko, yung avocado.
0: Yes.
1: Yun. So parang gandang bonding din.
0: Kagabi lang. Kumain kami ng avocado ice cream.
1: Wow.
0: Beke namin, Alvis.
1: Wala na pong dahon yung puno ng avocado namin.
0: Pinaringgan. Kasi po si Alvis ay merong napakasarap na avocado. Season na siya ngayon, right?
1: Mm, yes.
0: Oo.
1: Pero ngayon, hindi ko alam kung anong problema po ng puno ng avocado namin.
0: Anong
1: sa may
0: ginawa
1: bakuran.
0: Mo?
1: Nagsilagasan.
0: May fall.
1: Siguro
0: may
1: dahil
0: fall
1: sa,
0: ang season ng avocado mo.
1: Siguro dahil sa El Nino. Joke lang.
0: Anyway.
1: Wala kaming gaanong avocado na uwa.
0: Okay, isang goal na lang namin ngayon habang bakasyon pa yung mga bata is ang aming dinodrawing ay mag-outing, mag-swimming.
1: Oh.
0: So, sana makulayan siya bago pa sila bumalik sa school.
1: Parang ramdam ko po yung ano yun. Yung
0: yes.
1: Yung may pag-alin lang. Hindi ka siguraduhan doon.
0: Depende kasi sa mga bagay-bagay at sa mga panahon, di ba?
1: Yes.
0: Sa budget din. But anyway, dami na natin na pag-usapan. Uy, mga ka-TNT, makipag-ugnayan naman po kayo sa amin. Kasi napaka-interesting ng ating pag-uusapan mamaya,
1: yes.
0: Alvis. Di ba? Napapanahon. Talaga naman, dito po sa TNT, Your Lunch Break Cafe on Air, mga usaping trending topics,
1: yes,
0: di ba? Ang ating
1: yes.
0: Fini-feature. At mamaya, ay pag-uusapan natin itong nangyayari sa ating pong, lalong-lalo na sa ating pong bansa, ano? Na minsan ay dinadaan na lang natin. Alam mo, isa ito sa mga nakakamangha sa mga Pilipino. Sa sobrang pagiging, ano natin?
1: Joker,
0: hindi lang. Resilient. Minsan, kahit yung mga seryosong bagay, dinadaan natin sa biro, ano?
1: Ay, opo.
0: O, yung mga ganon. Pero,
1: yes.
0: Hanggang saan nga ba ang pagbibiro natin dapat? Mm-hmm. Lalo-lalo na may kinalaman sa mga issue na meron sa ating bansa. Political man yan, or mapasosyal man. Social, di ba?
1: Social.
0: Or, yes, mga ganun pong usapin. Oh.
1: Yes. Actually po, Ate Mel, isa sa mga reasons kung bakit ako medyo nag-struggle maghanap ng topic kahapon sa TNT is because of these types of content.
0: Diba?
1: Kasi sabi ko, paano ko ba babalansehin itong ano na to, itong mga topic na to without, kasi po as much as possible there are certain topics na medyo kailangan nating ingatan, di ba?
0: Yeah.
1: Sa pag-approach.
0: Yes.
1: So ako po is nahirapan talaga na maghanap ng topic kahapon. And buti na lang, ayun, yung nakita ko yung tinapik namin ni Tol Raff kahapon.
0: Okay.
1: Yung lola na sumugod sa isang internet shop kasi akala niya
0: apo niya yung nandun. Mm-mm.
1: And similarly, siguro one of the reasons na din kung bakit na itapik natin ito is because kailangan din talaga natin itong mapag-usapan.
0: Yes.
1: From this perspective and from this angle.
0: Opo. Oo.
1: Kasi nga, na-mention nyo din po na isa sa mga response ngayon na ginagawa ng mga Filipino ng mga Pinoy talaga is nilalagyan ng humor.
0: Yes.
1: Yung mga seryosong bagay para maintindihan ng lahat.
0: Mm-hmm.
1: Para mas maging consumable siya. Kumbaga, itong mga napaka-importanteng topics na to, they are presented in such a way na humorous para everyone or majority, especially the younger generations, can relate to.
0: Yes, at maging aware kahit papaano, di ba?
1: Yes.
0: Okay, so mamaya po, sa ating tanong ni Tol, sana nakita nyo na yung ating post, ano?
1: Mm-hmm.
0: Para sa'yo ka TNT, okay lang ba ang parinig? O throwing shades sa pagjo-joke, bakit oo o hindi?
1: Mm-hmm.
0: Sana po ay masagot nyo yan at maibigay nyo po ang inyong mga opinion at reaction. At mamaya din, ako, pag-uusapan din natin yung mga do's and don'ts pagdating sa pagjo-joke.
1: Nako.
0: Joker ka ba? Gaano ka kagaling mag-joke?
1: Okay, react sa alam na joker ka ba?
0: Ano?
1: Anyway.
0: Anyway. Oo, so yan, para sa mga joker dyan. Kaway-kaway naman. Ayan. Yes. Paano ba natin masasabi na okay pa yung gino-joke natin? Mm-hmm. Lahat ba ng jokes dapat ay nakakatawa talaga? Mm-hmm. Or may mga bagay tayong dapat babantayan din sa pag-joke? Mm-hmm. Hindi yung bara ka lang ng bara, di ba?
1: Yes, mga unwritten rules. Kasi yes, majority po sa mga sa mga parang tinatawag nilang rules, mm-mm, sa pagjo-joke is mostly unwritten. Pero yan, dapat because of common sense, di ba? Eh maging aware tayo na medyo whoop, medyo hindi na maganda pala yung na-joke ko.
0: Correct, correct. Mm-hmm. So kaya na, sana po ay sabayan nyo kami. Dahil narito ang ating mga contact information, Alvis.
1: Yes, para sa mga nais mag-text or mag-message sa ating himpilan, ito po ang ating contact number. Sa Smart, 0998-843-0573. At maaari ka rin mag-comment sa ating Facebook Live. I-share mo na rin yan sa iyong friends and family. Siyempre, kung nais mong sumagot sa ating tanong ni Tol, bisitahin mo lamang ang ating official Facebook page. That's FEBC Bicol Dash Care 104.3 The Way FM. Meron din po tayong YouTube channel and Instagram account, FEBC Bicol Dash Care 104.3 DWAY FM. And sa mga palaging nakatutok sa kanilang or sa mga palaging connected sa internet via mobile data man po ito or Wi-Fi connection, pwede po yung bumisita sa bit.ly/thewayfm. And syempre, sa mga bahagi at miyembro ng ating Caryens Official GC, pwede rin po kayo dyan mag-send ng inyong mga pa-shoutouts, greetings, messages, and kung ano-ano pang, ay wag naman kung ano-ano, mga mensaheng nais nyong ipaabot, right, sa ating programa at himpilan.
0: Correct. Kaya sige na po, ano man ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, ano, nag-lunch na ba kayo or nagpe-prepare pa lang mag-lunch, ay sabayan nyo lamang po kami. Dahil narito na ang unang pambungad natin na awitin mula sa The Ones. Song called Ngiti. Dito lamang po sa TNT, Your Lunch Break Cafe on Air. Kasama nyo nga po kami. Ako si Mel.
1: At ako naman po si Alvis Ray Aison.
0: And sa tech, kasama po natin ang ating napakapogi ngayon. No, napakapogi. Bagong gupit eh. Ayan. Ating Don Alfonso Apinado.

0: Para sa ating tanong ni Tol, para sa'yo, ka-TNT, okay lang ba ang parinig o throwing shade sa pagjo-joke? Bakit oo o hindi? Again, para sa ating tanong ni Tol, para sa'yo, ka-TNT, okay lang ba ang parinig o throwing shade sa pagjo-joke? Bakit oo o hindi? Para sa mga nais mag-send ng kanilang makasagutan, pwede po kayo mag-text sa ating contact number 0998-843-0573 or mag-comment sa ating Facebook Live sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM.
1: Mm-hmm.
0: Meron din po tayong YouTube channel and Instagram account on FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. Habang meron din po tayong online streaming site sa bit.ly/thewayfm at meron din po tayong group chat sa Messenger, ang Carians Official GC.
1: Mm-hmm.
0: Yan. So,
1: Yan.
0: Ito ang ating tanong ni Tol or i-explain lang natin, Ate Mel, sa mga ka-TNT natin na hindi gaanong familiar doon sa tinatawag na throwing shade. So,
1: oo,
0: pag
1: nga.
0: Sinabi nating throwing shade, is parang meron kang taong pinaparinggan sa mga jokes mo. Yan. So, parang...
1: Tinadaan mo, ginagamit mo ang isang platform para iparating kung ano yung gusto mong marinig at malaman niya.
0: Yes. Yun. Kaya po, sa ating mga TNT, sa mga... Especially dun sa younger generations na very familiar na sa Facebook, sa Twitter/X, sa Instagram, di ba may mga ano dyan, may mga avenue tayo na minsan, pag ikaw ay may hinanakit sa isang tao,
1: oh,
0: ang ginagawa mo, naghahanap ka ng quote, naghahanap ka ng post, na parang ano, parang para ma-validate yung iyong nararamdaman.
1: Oh.
0: And, pero yung intention naman natin nun is para magparinggan yung taong,
1: yun talaga.
0: Yung taong gusto nating paringan.
1: Oh.
0: Yan, kunwari, ikaw ay medyo may tampuhan kayo ng inyong nobyo, nobya, boyfriend, girlfriend, juwa, yan. Tapos, maghahanap ka ng post sa Facebook na may parinig na yung tipong true love is, yan, true love knows how to apologize. Ganyan. Pero ang intention mo nun is
1: quote ginamit.
0: Paringgan yung taong may something against ka. Yan. So yun yung ating tanong ni Tol ngayong tanghaling ito. Pero on the context, in the context of joke or banters.
1: Yan. Okay.
0: Mm-hmm.
1: Sige po. So i-send inyo na po yan doon sa mga nabanggit po ni Alvis na mga paraan para makipag-communicate kayo sa amin. Okay, meron na bang nagbigay ng mga kasagutan nila, Alvis?
0: Yes, may mga sumagot na sa ating tanong ni Tol. Ayan. So pero bago yan, no, batiin muna natin yung mga nag-react.
1: Yes.
0: And then medyo mabagal-bagal mag-load ang ating internet. So basahin na po natin yung mga sumagot sa ating tanong ni Tol. Yan. Sabi ni Miko Moreno Butya, hello sa'yo brother Miko. Sabi niya, paminsan-minsan, okay lang naman po ata yun.
1: Mm-hmm.
0: Oh, yung mga shades, yung mga parinig.
1: Paminsan-minsan, parang napapakanta tuloy
0: mga
1: tayo.
0: Mga asaran, yan. Kunwari, nagugutom sa opisina.
1: Uh-huh. Yan.
0: Tapos mag...
1: Bekenemen.
0: Madalas natin ito.
1: Madalas po, yan ang aming mga asaran dito.
0: Mm-hmm.
1: Oo.
0: Kaya ano, yung tipong...
1: Diba, Anya, kaka-promote mo pala.
0: Uy, pumasok na yung sweldo.
1: Hindi dinidirekte, dinadaan sa mga pa, ano pa, diba?
0: Oo, patibayan na lang din kung pakikinig.
1: Bibigay ka o hindi. Correct! Oo. Oh.
0: Kaya minsan okay lang din to kasi tumatalab.
1: Pero alam mo yan, Alvis, pag depende din siguro sa closeness nyo.
0: Mm.
1: Diba?
0: Parang
1: yung mga
0: mas
1: matinding,
0: yes.
1: Mas matinding ano, pang-aasar, depende sa closeness. Kasi kung hindi ka pa naman close,
0: who you?
1: Who you? Diba? Oh.
0: Sino nga para joke na?
1: Oo. Okay? Oh, sige.
0: Yes. May point naman yun na sinabi nyo po. Kasi tama nga naman. Pag very close mo na yung isang tao, tapos nag-joke ng ganun, parang tansyado mo na kung seryoso ba siya or nag-joke lang. Pero kung kung nagkakilala pa lang naman kayo ng siguro, hindi naman parang bibihira mo nga makita or parang recently lang kayong nag-ano, tapos mag-joke ng ganun, medyo kakapain mo pa kung nagbibiro ba tong taong to or seryoso siya seryoso. Sinasabi niya.
1: Ay, nako. ikaw?
0: Sa akin naman,
1: depende rin ba sa
0: throwing
1: closeness?
0: Shades is, pag mga ganung joke, kunwari is asara na ano, kasi madalas ko din tong ginagawa sa mga close ko. Kaya okay lang. De, joke.
1: Okay lang.
0: Meron akong ano, meron akong isang really close friend sa aming church na tipong siguro, since elementary, close na kami. And siya rin yung reason kung paano ko nakilala si Lord.
1: Okay.
0: So, nung ano, there was this time na na-observe ko na medyo sabihin natin hindi pa ganun, may mga times na yung wala siyang work. So, tinitreat ko siya, ako yung nag-ano ng
1: pamasahe. Ay, ang bait naman.
0: Tapos, nung ngayon naman na siya na yung may work,
1: oh.
0: There are times na
1: naghihintay ka, nag-expect ka.
0: Hindi naman, grabe naman sa expectation. There are times na nagjo-joke ako. Yan.
1: Oh.
0: Nagjo-joke ako na yung parang, wala naman akong intention na,
1: we.
0: Grabe na. Wala naman akong intention na mang-ano talaga, magpalibre, ganyan. Pero syempre, alam ko naman na minsan gumagana yung mga pangasar ko sa
1: kanya. So, konting push.
0: So, tinitake advantage.
1: Ikaw ah, mapagsamantala ka.
0: Konting asar, konting push, konting lambing, ganyan.
1: Lahat na ng konti, pinagsama-sama hanggang dumami.
0: Tapos, minsan, nag-ano din naman siya. Pinagbibigyan kami. Pero syempre, pag ano, ang isa sa mga ginagawa ko is, alam ko na hindi pa kaya.
1: Uh-oh.
0: Ako na, kumbaga,
1: sensitive ka naman.
0: Nanlilibre din ako.
1: Very good. Very good
0: hindi
1: ka.
0: Hindi naman po ako yung abusadong kaibigan. Huy, labas mo nga ano.
1: Na ah, yes.
0: Siya na yung ginagawa namin kaba ng bayan. Na kaibigan.
1: Ay, nako, Alvis. Kaba ng bayan talaga.
0: Parang sama akong kaibigan.
1: Pero syempre, as we were saying, yun na yung nagagawa natin. So talagang super close.
0: Yes.
1: Na diba?
0: Tama. Kasi imagine, since elementary kami na yung kasama.
1: Dami yun ang haba na pinagsamahan nyo.
0: Mm-hmm.
1: O, diba?
0: Yes.
1: O.
0: Parang ano na, parang through thick and thin.
1: Yes.
0: Isa siya sa mga palagi kong yung asara namin talaga is parang ano na talaga is close na talaga kami.
1: Ayun.
0: Mm-hmm.
1: Okay, meron pa ba?
0: Yes, sabi dito ni Ante Grace Mata, shout out sa inyong mga ante. Yan, sabi, ito parang grabbing ano nito ah, grabbing gigi.
1: Pigil na pigil.
0: Parang nagpipigil pa dito si Ante Grace. Sabi niya, oo siguro, pag punong-puno ka na. Gano'ng kapuno.
1: Gano'ng kapuno ang puno, Ate Grace.
0: Oh. Parang damang-dama ko yung ano ah. Hindi ka naman galit dito ah.
1: Pigil na pigil nga. Ay, ikaw talaga. Oh, ramdam na ramdam ka namin, Ate Grace.
0: Ramdam na namin kahit comment pa lang. Okay. Pinagdadaanan ka ba?
1: May hugot ka yata. Oo. So, or may pinagdaanan ka.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. So, yun yung kanyang kasagutan. Pag punong-puno na talaga. Saka nagpaparinig. Grabe naman.
1: Nagpaparinig. Pero, totoo ba, Alvis? Anong masasabi mo na ang joke daw or yung parinig is, kahit parinig or joke, ay meron siyang truthfulness.
0: Oh.
1: Like mga about 50%?
0: Mm-hmm. Mga, on some occasions, kasi one of the reasons why a joke becomes funny is meron siyang similarity or meron siyang representation nung truth.
1: Oo.
0: So, kunwari, isa to sa mga sabihin nating struggles ng mga friend ko pagdating sa akin. pag ginakwentuhan nila ako ng mga heartbreak stories nila.
1: Ay, grabe.
0: nagkukwento sila ng mga yung mga ano, yung mga sweet moments ganyan, tapos nagpo-post sila ng pictures minsan, eh parang pag alam kong naka-move on na sila doon sa ano na yon, sa hurt na yon, parang minsan nagiging pang-asar ko siya. Yan, yung tipong, o, di ba, minahal mo to.
1: Oh my gulay. Oh my gulay.
0: Di ba, yung mga ganong pang-aasar, which is, on my part, merong katotohanan din yung ano, yung some jokes, though not all jokes, yung, there are some jokes na may half meant. Yung tipong hindi, sabihin natin hindi naman ano, hindi naman purely ano tawag dito, hindi naman po masama yung intention.
1: Okay.
0: Pero nagre-represent pa rin ng fraction of the reality. Mm-hmm. Parang ganon.
1: Yeah, yeah.
0: If you get what I'm saying.
1: Oh. Gets so, na gets ko yan.
0: So yun yung para sa akin. Kasi ako din eh, one of the reasons kung bakit nagiging funny yung joke is because may parang you draw a fraction from the truth.
1: Mm-mm-mm.
0: Tapos may either you exaggerate it, either parang ganun yung nagiging means kung bakit siya nagiging humorous.
1: Correct. Tapos sasabayan pa natin ng joke lang.
0: Yeah. May mga ganung yung mga ganong tao.
1: Pero ramdam na nung taong gino-joke mo na may sinasabi ka talagang katotohanan out of that.
0: Yes. I remember there was this one close friend nung college. Kasi naging close kami. Kasi yung attitude ko na mapang-asar talaga ako. Na itong
1: sobra po. Sobra.
0: Itong close friend ko na to, kahit nakikita ko nang namumula siya sa galit, pero napapatawa ko pa siya. Hindi magpapatawa pa din ako kahit minsan na yun, nakikita kong namumula na siya sa galit. Pigil na pigil yung
1: bakit
0: gigil.
1: May mga ganyang tao na ipinanganak sa mundong ibabaw? Di ba? So, hindi man lang sensitive.
0: Sensitive naman ako dun sa part na pag alam kong oops, ano na talaga. Sobra na. Pero alam niyo, parang nagadulo-dulo. So, yun yung isang reason.
1: Yan po si Elvis. Isa po yan sa kanyang, ano,
0: yun yung isang
1: strengths.
0: Strengths talaga. Yun yung isang reason kung bakit kami naging close. Na even until now, eh, kahit sabihin natin hindi kami nag-uusap as much as we did nung college, pag nagkita po kami, ay naho, grabe yung asara namin.
1: Galing.
0: Yun. Kayo naman po, when it comes sa ano, sa pag-joke or sa pag-throw ng shade and sa pagpaparinig when it comes sa joke, ano po ang inyong masasabi?
1: Sa akin, pag ano lang, pag asaran lang talaga, pero pag pinatulan yung pang-asar. Salamat talaga pag pinatulan. Oh, bakit?
0: Parang dama ko yung...
1: Alaka! Alam mo yon? Pasalamat talaga ako sa mga taong pag inaasar mo o gina-joke mo ay ano, nagre-respond! Positively, lalo na positively. Yes. Mm. Oo. Alam mo yun, kaya nilang i-carry yung pagpaparinig. Oo. Tapos, ang pinakamaganda, alam mo kung ano, de-deadmine mo na lang sila. Yun po ang pinakamagandang strategy. Para safe ka lang din. Ano?
0: Kasi
1: yung
0: minsan,
1: hindi ka magre-react.
0: Mm-hmm. Kasi minsan pag nag-react ka, ay nako, gaganahan yung nang-aasar sa'yo. Alam na alam ko talaga.
1: Duduloon ka pa talaga. Oh, diba? O, ibatiin na muna natin yung mga nag-react sa atin. ating ano.
0: Yes,
1: sa tanong ni Tol, sino ba mga nandyan?
0: Medyo hindi siya nag-load kanina nung sinego. Ayan, so shout out sige. Kay Miko Moreno Butyal.
1: Of course. Kay
0: Medi F. Torres.
1: Mm-mm.
0: And shout out din syempre sa ating mga ka-TNT na nakikinig at nakatutok sa ating Facebook Live. Yan, so tingnan natin kung sino-sino sila. Uy, nakikinig sa atin si Chini Monilia Davila.
1: Uy, hello Chini.
0: And shout out din kay Zephaniah Zara
1: Ezra. Ezra. Hello, yan. Hello po.
0: Hello,
1: meron
0: hello
1: pang nag-comment sa atin.
0: Mm-hmm. And pagbati rin kay Tristan Wyatt V. Gulay. Sabi niya, marhay na aga, Sir Alvis Mamel.
1: Uy, Bicolano ba to si Tristan Wyatt?
0: Yan lang. Ang,
1: yan lang. Pero kasi baka marunong siya mag-Bicol.
0: Mm-hmm. And at the same time, no, batiin din pala natin si Nanay Nelly Mariano, yan, nabumisita sa ating himpilan
1: uy,
0: kahapon from all the way from Irosin. Yan,
1: uy,
0: grabe, no? So, shout
1: malayo
0: out sa'yo, Nanay
1: Irosin. Grabe
0: Nelly
1: naman.
0: Marano. And parang kakilala nila sina Pastora Masing.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Shout out din kay Nanay Masing na nakikinig ngayon.
1: Hello po,
0: ito.
1: Nanay Masing, of course. Pastora Neddy, hello din kay Ate Lydia Mayores ng Purok 2 sa Mora Orogi na Batan, Albay.
0: Mm-hmm.
1: Siya yung talagang hindi nakatiis na magsabi na, uy, kayo pala yan, naririnig ko lang kayo sa radyo. Ngayon, nakita na daw tayo.
0: Yes,
1: so, thank
0: yes.
1: you so much po sa pagpapakilala po ng inyong sarili sa ating group. Dahil ito po talaga ang gusto natin. Ano? Hindi lang tayo pupunta sa isang lugar at mamigay ng kung anong pwede nating itulong sa kanila, but we will have a feedback ano mula sa mga uy nandun sila, nakikinig na pala sila matagal
0: yes,
1: na
0: yes.
1: Thank you so much po. Oh, ayan na.
0: Mm-hmm.
1: May sagot si Naara Albar.
0: Mm-hmm.
1: Nasaan ka ba ngayon, nagtatambay girl? Mm-hmm. Ay, hindi siya tambay, nag-work na siya. Ooh. Working girl na to si Naara, diba?
0: Welcome to the world of adulting.
1: Okay, sabi ni Naara, ay, perfect naman ng tanong. Para sa akin po, hindi sofer duwag na way to. Instead, na idaan sa parinig. Pwede naman kausapin mismo ang kabilang party.
0: Mm-hmm.
1: O kung hindi naman kayang kausapin, wag na lang magsalita ng kung ano-ano laban sa iba. Hindi naman siya yung napapasama, kundi ikaw mismo na idinadaan sa parinig ang lohod.
0: Ah, parang may hugot ka din dyan.
1: May experience ka ba?
0: Anong part? Yung nagpaparinig o yung pinaririnigan?
1: Oo nga, pero tama yun. Ano? Mm. May mga tao talaga na parang ito na talaga yung way nila to communicate.
0: Mm-hmm.
1: Yung nagpaparinig.
0: Mm.
1: Hindi makapag-confront, hindi makapag, di ba, hindi makausap ng diretsahan or direkta sa isang tao, idadaan niya sa pagpaparinig.
0: Mm.
1: May kakilala ka bang ganon?
0: So far, siguro from time to time, may mga na-encounter akong mga taong ganyan.
1: Mm-mm.
0: And one of the things na pumapasok sa isip ko pag, kunwari is, ang nangyayari is, imbis, kunwari, ako yung person na yon.
1: Mm-mm.
0: Tapos, I have a problem with person C. Pero, sasabihin ko kay person B.
1: Yun lang.
0: Parang gagawing discuss, magdi-discuss ng ano, ng concerns, na kunwari. And ang magiging reaction ko nun, kung ako si person B, ano yung magiging difference pag hindi mo na lang kinonfront si person C?
1: Mm-mm.
0: And then, isa sa na-realize ko pala kung bakit may mga taong ganun is because pagdating kasi sa confrontation, hindi nila alam kung paano i-handle properly ang confrontation.
1: Tama.
0: And it's also a skill, no? Hindi naman natin, we understand that there are people who are not comfortable when it comes sa confrontation and pagdating sa ganong way ng pag-communicate.
1: Mm-mm.
0: Pero napaka-useful niyang maging skill, no? Pag ikaw ay nakakommunicate ng face-to-face. Without, alam niyo, yung parang without becoming yung parang ano tawag dito, yung parang pag sinabi kasing confront, minsan medyo negative yung ano natin.
1: Dating.
0: Pero pag sinabi nating, kunwari ano, pag nagkaroon lang kayo ng discussion, di pag pag-confront kasi parang gusto mong sugurin. Pero pag pag-discussion, alam mo yung parang nagkakape lang kayong dalawa.
1: Correct. Dapat may kape.
0: Yes, and may tinapay at the same time. May merienda.
1: O, di ba? Lumalabas talaga.
0: Di ba? Parang gano'n. Iba yung pag-confront kesa sa pag-discuss.
1: Mm.
0: Pag-discuss kasi pwede, it's a two-way communication.
1: Yeah. Parang, hindi lang yung isa ang magsasalita, yung
0: yes,
1: gigil.
0: Yes. Pero pag-confront, eh, parang, ano bang problema mo? Mga gano'n. So, discussion is better. Kasi it opens better communication.
1: Mm-hmm. Ikaw, ano ka doon? Ano ka?
0: Depende sa situation. Yan, may mga times na pwede na dapat tayo mag-discuss. Pero pag may times din na, you know,
1: kailangan mo na talaga mag-confront.
0: Kailangan din yung confrontation at the same time.
1: Mm-hmm. Oo. Pero syempre, ano pa rin yun, di ba?
0: Last resort.
1: Oo, last resort na yung pagka-confront.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kung hindi umobra yung discussion.
0: Mm-hmm. And, parang mas maganda din sana kung may ebidensya. Pag ano, pag confrontation.
1: Oo nga.
0: Kasi I saw that once na the confrontation was very effective and was very professional.
1: Mm.
0: Sa nung college kami. Kasi isa sa mga tinuturo sa amin nung college ka pa lang, dapat marunong ka ng yung tinatawag na yung pagdating mo sa corporate, pagdating sa work is ready ka na sa
1: pagharap sa mga tao.
0: Yes.
1: O yun. Okay.
0: Mm-hmm.
1: Naku, maganda yan na skill.
0: Yes, actually. Oo. We're very thankful dun sa organization namin. No?
1: Mm.
0: Kasi during ano pa lang, nung part na tinetrain pa lang kami, is inaano na kami. Isa yan sa palagi nilang inulit-ulit. Ganto, anong gagawin mo sa gantong situation?
1: Mm-hmm.
0: O, pansin mo yung response mo dito. Anong mas magandang response?
1: Opo.
0: So, yun
1: okay.
0: Yung na-appreciate ko yun sa org namin. Mm-hmm.
1: Oh, that's good. Ano? Kahit nasa college pa lang, talagang tinetrain na kayo. Kasi sa totoo lang naman talaga, Alvis, all our lives ay haharap tayo sa mga tao. Mm-hmm. Kahit hindi tayo confrontational na tao, pero may mga pagkakataon na kailangan mo talagang gawin yon, di ba?
0: Yes, yes. And some people, pagdating sa part ng confrontation, pag hindi pa nila kaya, minsan, ang nangyayari tuloy is dun sila sa pinag-uusapan natin, which is throwing shade, pagparinig, which
1: yes.
0: is...
1: Yes. Hindi we can, healthy.
0: We can improve on that. Yun.
1: Mm-mm-mm. Paano kung ang isang tao, hindi naman talaga siya skillful pagdating sa pag-confront ng tao?
0: Mm. May mga ways naman kung paano yan ma-develop po eh. One of the things na ang isa sa reason kung bakit ayaw ng confrontation ng isang tao is because may fear.
1: Correct.
0: May fear sila dun sa pag-confront nila. So, because of that, kailangan din ipaintindi sa mga tao na there's no reason to fear confrontation.
1: Mm-mm.
0: Kasi malay natin, in the past is nagkaroon din pala sila ng ng confrontation as in, malapit na mag-escalate. So, because of that, kailangan maliwanagan sila na hindi ganun ang not all confrontations are like that.
1: Yeah, tama. Okay. Meron pa bang sumagot, Alvis?
0: So, sa ating Facebook Live, mukhang wala pa.
1: Mm-mm.
0: And sa ating Facebook post, ayan. So far, yun pa lang yung mga
1: yun pa lang.
0: Nakikita kong nag-comment.
1: Oo. Mm-hmm. Pero pwede pa rin sila magpahabol, Alvis, di ba?
0: Yes, pwede pa sila magpahabol ng kanilang mga kasagutan. I-text nyo lang po yan sa ating contact number 0998-843-0573 or mag-comment sa ating Facebook Live sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. And mag-subscribe and mag-follow na rin po kayo sa ating YouTube channel and Instagram account on FEBC Bicol Dash Care 104.3 DWAYFM. Ang ating online streaming, ibit.ly/thewayfm. At ang ating group chat naman sa Messenger ay Carian's Official GC.
1: Ayun. So yan, thank you so much po sa mga nagbigay ng kanilang mga sagot. At siguro sa ilan, nagmumuni-muni pa.
0: Mm-hmm.
1: Ano nga ba? ano, para sa akin, okay lang ba ito or what? Pero sa iyo, Alvis, bago tayo magpunta sa ating song, ano ang iyong, ano dito, okay lang or hindi okay?
0: That depends. Kasi there are some situations that requires discussion.
1: Mm-hmm.
0: And pagdating naman sa mga harmless or friendly banters, I think pwede naman yung pagparinig without the intention, without the malicious intention.
1: Mm-hmm.
0: Kami nga magbabarkada, ang parinigan namin harap-harapan na.
1: Yun parinig.
0: May magagawa pa ba sila? Di ba wala na?
1: Oh.
0: So, it's a situation, magbe-base tayo sa situation at sa intention ng isang tao.
1: Correct. Mm-hmm. So, yan, kung kaya lang naman din natin na maiwasan ang parinig, ay gawin na natin ng ano to. Of course, ang salita ng Diyos naman ay nagsasabi na open rebuke is better than secret love, diba? Yung sasabihin mo talaga sa tao kung ano yung nasa sa loob mo. Of course, it takes humility pa rin kahit papaano, 'di ba? Yung hindi intention na mapahiya mo yung tao o kaya ay 'di ba mailagay mo siya sa alanganin at masisira yung relationship nyo. 'Yun naman talaga, Alvis, ang ayaw natin na mangyari.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba? Kahit nagjo-joke tayo, kasi may mga minsan natatiming natin ang isang tao, hindi pala nasa maayos na mood. Eh, ginoke mo ba naman o pinaringgan mo? Eh, ayun tuloy, na put at stake yung inyong relationship. May mga naghihiwalay na magkakaibigan dahil dyan. Hindi naging sensitive. Di ba? O, bakit? May naalala ka naman.
0: Marami. Naalala mo mga kagigawan. Siyempre, ano na yan? Lesson learned. On my part.
1: Oo.
0: Yung mga joke na ganyan is kailangan din talaga nating pakiramdaman if it's the right place, right time, and right person.
1: Correct. Yung tatlong elements na yun dapat nandun, di ba?
0: And the right joke. Yan. Kasi... May ano naman, may right joke naman sa mga ganong situation. Pero wag naman yung sobrang ano.
1: Okay, sige. Ayan na.
0: Yes.
1: Salamat. Ako hindi ko makita ang ano dito, kuya. Wala akong sound. Tama ba ang aking pinipindot? Wala, hindi siya marinig. 11:50 na po ng umaga ang ating oras, kaibigan. Dito po sa TNT, Your Lunch Break Cafe on air. Kasama niyo pa rin po kami. Ako si Mel at si
0: Alvis Ray Aison.
1: At of course, magtutuloy-tuloy po tayo until 12:30 ng hapon.

0: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na summer na talaga!
1: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
0: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
1: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
0: Iwasan ang tirik na araw ha, lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
1: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan nito.
0: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
1: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
0: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
1: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, komo na yan sa init.
0: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at panatilihing malinis ang katawan.
1: Pang-lima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
0: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
1: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
0: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
2: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!

mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Trending now talaga ang isang noontime program kung saan matapos mapansin ng netizens ang parang subtle o hindi halatang political reference sa isa sa kanilang comedy segment inspired ng isa pang show. Sa naturang viral scene ay featured ang mga host ng naturang show kung saan ay hinahabol ang isang host ng naturang show sa loob ng set sa isang comedic na habulan. Mas naaliw pa ang mga viewer nang bigla na lang nadapa sa hagdan ang naturang host habang siya ay hinahabol. Sinundan pa ito ng dramatic na black and white color grading na nag-resemble ng CCTV footage na mabilisan namang in-associate sa pinakahuling video clips na nagpapakita sa isang senador na tumatakbo sa loob ng Senado. Ang naturang segment ay mabilis na kumalat sa social media kung saan marami ang pumuri sa program writers sa paggamit ng isang trending na national issue sa isang comedy na paraan na hindi pinangalanan ang sinumang sangkot dito. Ilan pa sa mga netizens ang nagpahayag na ang naturang noontime show lang ang may tapang na gawin ito, kung saan pinuri pa ang naturang show dahil sa pagiging matapang nito at napapanahon na may element ng katatawanan sa kabila ng political controversies. Ang naturang noontime show ay kilala sa paggamit ng satire or satira sa Filipino, ay kung saan ito ay isang uri ng panitikan at sining na gumagamit ng katatawanan, kabalintunaan o panunuya upang tuligsain ang mga maling sistema, korupsyon at kakulangan ng lipunan. Narito po ang ilang reaksyon ng mga netizen patungkol sa ipinakita sa nasabing show. Sabi ni Aurora Atheria, "They use their platform to spread awareness what really is happening in the country. I really admire their show. It doesn't mean that they aren't professional." Sabi naman ni Food Sucker, "LOL, stop making the show look like the bad guy. Alam lang naman ng talaga nila kung ano ang nangyayari. Hindi sila nagbubulag-bulagan." Sabi pa ng isang netizen, "That's one way to enlighten people," at nagpasalamat pa siya sa nasabing show. Ang iba naman ay nagsabi ng negatibo. Sabi nila, "Alarming. Honestly, di ko na alam ano ba talaga ang show na ito. Reflection ba sila ng isang aside ng politika? Ano ba talaga ang real purpose ng show na to? Sana naman huwag gamitin ang show na ito para magpahayag ng saloobin sa politika. Dahil hindi naman dinesign ang show na ito para sa politika sa pagkakaalam ko. Noong wala silang ganyan, masaya lang at nagpapasaya. Kahit alam natin na ang kulay nila sa politika. Nakasaad lang kasi na hindi na ito ang show na kilala ng lahat." Sabi naman ni Fluffy Bear, "Maging fan or of other suffering, tama ba yan?" At ang isa pa ay scripted drama lang yon. Ka-TNT, ano nga ba ang mga dapat at hindi dapat sa paghayag ng ating mga saloobin gamit ang pagjo-joke o kaya mga platforms na ganito? Atin itong pag-uusapan sa tanghaling ito dito po sa TNT, your Lunch Break Cafe on air. Ayan, ako Alvis, ano ba ang iyong masasabi doon sa ating narinig ngayong oras na ito? Mm-hmm. Na ginamit ang isang show ano para ipakita kung ano yung mga nangyayari sa ating politika.
1: Mhm. Yan. So one of the things na isa siguro sa napansin ko is that hindi din natin may pagkakaila yung nangyayari
0: mm-hmm.
1: sa situation ngayon. But at the same time, yung nasabing noontime show is ginamit nila yon as material.
0: Oo.
1: For their satire, for their kumbaga sabihin natin for their content.
0: Mm.
1: Na expected na yon, hindi lahat ng mga tao ay matutuwa sa ganong klase ng content. And expected na rin yun na may kumbaga halo-halong opinion yung makukuha nila from their audience.
0: Mm.
1: So ngayon naman is parang isa 'yun sa struggle po eh. Isa 'yun sa dapat sabihin nating balansin or pag-aralan
0: mm-hmm.
1: kung paano siya i-represent in such a way na sabihin nating walang makikitang kumbaga unbiased, kumbaga.
0: Oo. Yes, walang sinasaydan.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Oh, tama ka dyan. Kasi mm-hmm. nga, ayaw din naman din natin na, di ba, na may mga, of course, malaya tayo, Alvis, na magpahayag ng ating mga saloobin patungkol sa mga nangyayari. And sometimes, dinadaan nga natin sa ganitong paraan, ano, mm-hmm. satire, pag-joke, mm-hmm. pagpaparinig, or whatever. Pero, as much as possible, kagaya nung ginawa natin, hindi tayo nagbanggit ng sino pa mang tao, di ba? Mm-hmm. Oo. Though everyone is aware of what is really happening sa ating bansa, no? Mm-hmm. So ano ba ang mga dapat nating tatandaan when it comes sa pagbibiro o kaya pagpapahayag ng ating mga saloobin patungkol sa mga sitwasyon, ano? Lalong-lalo na sa mga panahon na ito.
1: Mm-hmm.
0: Okay, meron muna tayong mensahe dito, ano? May comment si Joselina Banyaga. Nakita mo? Sabi niya, I can say in conversation, hindi pwede ang response na in between to play safe, such pwede. It's only yes or no as believers, we should walk in faith. Mm-hmm.
1: Yeah, dagdag pa niya. I am a virtue of a woman. Kaya once I speak out of love. Do ikuman piga dulo-dulo. Pero I am always honest to be safe as it is written.
0: Ayan. O, tama naman yan. Mm-hmm. Diba?
1: Yes.
0: Oo. Okay. So ngayon po ay patuloy nating pag-uusapan ito. Unti-unti natin itong hihimay-himayin.
1: Mm-hmm.
0: sa ating pong segment na ito na ano na trending now talaga. Okay. Mm-hmm. So kasi ang pagbibiro nga, Alvis, parang nature na natin yung mga Pilipino, parang hindi pwedeng hindi tayo mapagbiro.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? In one way or another. Meron talagang mga tao din na talagang magagaling magbiro, no? Like I know a person na parang all throughout the time na kausap ko siya, puro lang siya biro.
1: Mm.
0: 'Di ba? Parang walang kaseryosohan sa buhay. And alam mo yung pagjo-joke niya, hindi siya yung nakaka-offend.
1: Mm.
0: Oo, may matutunan ka talaga, may matututunan ka talaga sa kanya. Oo, yung mga ganong, may mga gifted ba talagang mga tao sa pagjo-joke?
1: There's this actually one person that I've encountered na ang jokes is very, hindi siya offensive.
0: Mm, hindi may
1: siya,
0: sense.
1: Hindi siya sarcastic. Kasi ako, I'll be honest, when it comes to most of my jokes, I am sarcastic. Yan, and some people are not fan of sarcastic jokes.
0: Oh,
1: especially yung mga hindi nakakilala sa akin. So ngayon naman, dun sa mga ano na yun, sa mga, there's this one person I've encountered na ang jokes niya is hindi sarcastic, hindi rude,
0: mm-mm.
1: hindi, ano tawag dito, hindi siya, hindi offensive.
0: Uh-uh.
1: Pero napakatalino ng kanyang mga
0: diba?
1: Jokes. And it's either matatawa ka sa joke niya or may matututunan ka.
0: Yes.
1: Because of how witty his jokes were. And sabi, wow, etong taong to. Hindi pong tapos na yung conversation.
0: Nag-iisip ka pa rin. Oo.
1: Tapos, hindi lahat natatawa kasi hindi rin lahat nag-gets.
0: Nag-gets, tama. Oo. Kasi naman sa pag... At saka, isa sa mga rules ng pagjo-joke, di ba, Alvis? Mm. Hindi mo sasabihin na may joke ka.
1: Yes!
0: Tapos, hindi mo rin i-explain ang joke mo na hindi nag-gets ng mga kausap mo.
1: Yes!

0: Kasi ano na, doon niya lang nag-gets yung joke. Hindi
1: After
0: namin,
1: how many minutes?
0: Hindi namin alam na inupuan niya talaga yung joke.
1: Ang galing.
0: Yung joke na yun, oh, para lang mag-gets niya. Eh, di tawanan na naman kayo.
1: Hindi ka masyadong natawa sa joke, kundi doon sa nag-react na late.
0: Kami nagtatawanan na siya. Tapos siya, tamang ano lang, hehehe. So, bigla siyang tumahimik.
1: After a few minutes.
0: After a few minutes.
1: Di ba po? Oh, ay, mga ganyan
0: di
1: talaga.
0: Mga ganyan tao. Hindi, oh, mahal hindi, naman namin siya.
1: Oh naman. Meron naman akong kakilala. Hindi ko nasasabihin pangalan niya.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Pag nag-joke siya, ayan. So, may joke ako.
0: In-announce.
1: Sabi ko, uy, wag mong sasabihin yan. One rule. Mm-hmm. Sa pag-jo-joke, hindi mo sasabihin na may joke ka. Di ba yung conversational lang mm-hmm. talaga yung dating.
0: Yes.
1: Pero pag sinabi niya na yung joke niya, tapos, di, mag-iisip na kami ngayon. Tapos, habang naghihintay siya, sabi niya, oh, tanungin niya ako, ano yun?
0: Uy, anticipation okay. na kasi yung mga
1: oo,
0: tao.
1: Tapos di, okay, so ano?
0: Mm.
1: Oh, yun. Pag nagtanong na kami ng ganun sa kanya, i-spill out niya na yung ano, kung ano yung sagot doon sa tanong niya or sa joke niya na yun. And my sense.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, uy, pwede kang magsulat ng mga joke mo actually. Yayaman ka man din.
0: Huwag niya lang muna i-announce.
1: Huwag niya muna i-announce.
0: Para mas ano yung punchline. Ngayon, kasi
1: correct.
0: I think isa sa mga important important aspects ng isang joke is yung tinatawag nating punchline, yung timing.
1: Correct. Yung, dapat magaling ka sa timing.
0: Yung timing ng pag-deliver mo ng joke. I remember there was this one time kasi parang Bible school na
1: mm-hmm.
0: and doon sa may parang reporting kami. Doon sa report na yon, yung report namin is yung iba't ibang mga practices
1: uh-uh.
0: na hindi namin alam is hindi pala biblical. So there was this, especially pagdating sa traditions ng mga Filipino.
1: Okay.
0: So I remember yung topic namin, ang napunta sa aming topic is yung nunal. Yan. So di ba kasi yung karamihan sa mga Filipino is pagdating sa nunal, may mga ano daw, may makahulugan daw yan. Which is, we will clarify po ha, hindi po
1: kami naniniwala.
0: Hindi po totoo na may meaning or may certain destiny ang isang tao.
1: Dahil sa nunal niya.
0: Dahil sa location ng kanyang nunal, sa kanyang katawan.
1: Oo, madalas yung dito yan. sa may mata, sa may luhaan.
0: Sabi nila is ano daw, palaging umiiyak or mababaw yung luha.
1: Mababaw ang luha.
0: Parang ganyan. Basta may mga ganun na locations. So, kami naman, ang kapartner ko is yung pastor namin, si Pastor Jay. So, siya yung ginawa kong model. So, dinikitan ko siya ng mga nunal sa katawan para ituturo ko na lang. Okay. Ako sabi sa ano, sabi nila is pag may nunal ka daw dito, eh, ganun ka. Tapos, di ba isa sa mga medyo famous na nunal is pag ang isang lalaki daw may nunal sa batok,
1: ano
0: habulin daw?
1: Daw
0: ng
1: babae.
0: Huh? Ganyan.
1: Narinig ko na yung yan dati.
0: Yung nunal na yun, sinave ko siya for myself. Ang ginawa ko, yung isang paper tape, nag-ano ko ng malaking black na bilog, yung nilagay ko siya sa batok ko dito.
1: Okay.
0: So nagre-report ako, may ganun ako.
1: Mm-hmm.
0: May ganun din si Pastor Jay namin. Tapos, pinaka-last item na in-explain ko sa kanila, yun nga, yung, ang mga ano daw, ang mga, pag may nunal ka daw sa batok, is habulin ka ng babae. Alam niyo po ba, meron akong ganun.
1: Okay.
0: Tapos, iba-ibang reaction, kasi yung iba medyo ano. Tapos, pagkatalikod ko, tumalikod ako, nakita nila yung tape na dinikit ko ditong malaking itim na plop. Tawanan silang lahat doon sa ano sa ano din kasi napaka-importante talaga ng punchline sa isang joke.
1: Correct.
0: Ayun. Mm-hmm.
1: Oh, merong message dito sa atin si Ate Joselina Banyaga, sabi niya. Thank you for reading my comment. God bless.
0: Yes.
1: Okay po, you're welcome and thank you din po sa pag-comment.
0: Mm-hmm.
1: So, ayun. Nako, sigurado ako, Alvis, in one way or another, bawat isa sa atin na naka-experience ng ma-joke
0: mm-hmm.

0: Oo, or makapag-joke.
1: Yes.
0: Diba? Pero meron pala tayong dapat natatandaan. Kasi ang pag-joke, diba, isa yan sa mga paraan para ng pagpapasaya ng isang tao. Yun talaga ang pinaka-intention niya. Mapasaya mo yung isang tao na ginojokan mo. At least kahit papano, matanggal na ang kanyang stress kung may stress man siya. Diba? Kaya lang.
1: Hindi yung magdadagdag pa ng stress yung joke na yun.
0: Kaya tama ka. O, kung hindi tayo maging maingat, baka makadagdag pa tayo sa stress nung taong ginojoke natin. At hindi natin makita yung limitations, di ba, sa pagjojoke. Baka, imbis na makapagpasaya tayo, nakapanakit pa tayo ng ating kapwa. Which is, hindi po pala yun talaga ang purpose ng pagpapatawa. Okay? So, ano kaya ang ilan sa mga dose na dapat nating tatandaan? Okay? Unang-una para sa akin, Alvis, tatandaan natin yung limitasyon ng pagjo-joke. Ayan. Isaalang-alang natin yung feelings ng tao.
1: Yes.
0: Diba? At personalidad na pinagbibiroan natin. Kung sensitibo po, sigurado at least, diba, pinag-usapan na natin a while ago na yung mga taong nakakapagbiro tayo is at least kilala na natin sila. Diba? So medyo alam na natin yung mga limitations nila, yung pagiging sensitive niya, ano? At so that way, mag-iingat tayo sa mga bibitawan nating salita, no? At siguraduhin din na natutuwa yung lahat. Hindi lang ikaw yung natutuwa.
1: magandang ano yun na, magandang
0: hindi lang point ikaw yung tumatawa, 'di ba?
1: Baka ikaw lang yung nakagets ng joke mo.
0: Oo.
1: the rest ng mga tao, ha? Huh?
0: At napahiya ka patuloy, diba? Ayaw mong mapahiya ka, diba? Dahil yung joke mo ay di na gets. O, ay di nakarelate yung marami. Oh, ano pa?
1: And yun. So, I think I would agree dun sa sinabi nyo, Ate Mel, na one of the things na dapat maging ano ng isang joke is dapat, ano siya, unang-una is alam natin yung limitations ng joke natin. Kasi there are things that we can joke about and there are things that we cannot joke about. Or,
0: yes.
1: May mga bagay na pwede nating gawing biro. May mga bagay naman na hindi natin
0: dapat
1: pwedeng gawing biro. So, kabilang dun sa ano, sa mga hindi natin pwedeng gawing biro is yung mga medyo sensitive na topics pagdating sa personal na buhay ng isang tao.
0: Correct.
1: Yan. Kunwari, siya ay, ito, recently, isa sa mga dinidisciple ko is, na-correct ko about this. Kasi yung kanyang kaibigan is it came from a broken family.
0: Ayan.
1: And medyo sabihin natin na, medyo ano yun, medyo may hurt siya.
0: Talaga.
1: Doon sa ano na yun, sa ganung experience or sa ganung situation, Gino, hindi ko nasasabihin yung joke.
0: Oo naman.
1: Pero ginawang katatawanan nitong dinidisciple ko and sabi
0: oh,
1: ko,
0: no.
1: Of all the things na pwede mong gawing biro, bakit yun
0: ito
1: pa? So, medyo tumatawa pa nga siya noon eh. Sabi ko, ang ginawa ko ay I allowed him to realize. Kasi kung hindi ka if you're not familiar with that situation, hindi mo ma-realize yung gravity ng ganong situation.
0: Yeah, at kung hindi ka pa napunta doon sa ganong sitwasyon.
1: So that's one of the things na sinabi ko sa kanya. Kung hindi mo alam yung pakiramdam or if you don't fully understand, if you cannot empathize with that situation, that's one thing na hindi mo pwedeng gawing biro.
0: Correct.
1: Kasi ako nung narinig ko yung joke niya, medyo nag ano yung tenga ko eh.
0: Sabi nga eh, nagpanting.
1: Medyo nagpanting. Bakit ganun yung biro mo?
0: Correct.
1: So, dapat sa pag-joke natin, alam natin yung mga limitations natin.
0: Yes.
1: So, we cannot joke about sensitive parts sa personal life ng isang tao. Minsan nga kahit sobrang ka-close mo na, may mga no-no pa rin.
0: Yeah.
1: Sa pag-joke. Kunwari, yung kaibigan ko na yon, na sinabi ko kanina, yung very close ko na since elementary, may mga parts siya na ano talaga, na na no joke talaga.
0: Ah, okay.
1: Pwede ko siyang ano asarin pagdating sa ano niya. Medyo ano kasi siya, medyo kagaya ko, medyo may konting ano ample in weight. Ganyan. So
0: okay,
1: medyo ganun siya. So sabi niya, biruin mo na ako sa ganun. Pero wag lang dun sa ano, sa
0: ayon,
1: ibang parts.
0: Oo, which is ano talaga, Elvis, isa yan sa mga don'ts.
1: Yes.
0: Wag na wag nating gagamitin sa pagjo-joke ang tungkol ano sa physical,
1: mm-hmm,
0: ayan, na aspekto ng isang tao. Ayan,
1: yes,
0: yung anyo niya, yung mm-hmm estado sa buhay, o kapansanan ng isang mm-hmm tao. Talagang over the backod na talaga yan.
1: Yes.
0: O hindi pwede talaga. Mm, it's a no-no-no.
1: I remember there was this one thing. Pag ang isang bagay, hindi mababago ng isang tao for 5 minutes,
0: mm-hmm,
1: huwag mo nang gawing biro.
0: Oo.
1: Yan. Kung kunwari, may na, ano siya, may naka anong kanin sa pisngi niya,
0: mm-hmm,
1: siguro pwede pa. Pero kung sabihin natin na yung mga before me, yung mga ganun, hindi,
0: mm-hmm,
1: wag na natin yung gawing biro. Because uh-oh, it's, yun nga, sabi niyo, gusto ko yung term na sinabi niyo, over the backod naman na yun. It's crossing the boundaries.
0: Right.
1: Crossing the threshold. Mm-mm. And mm-mm, napaka, ano yan eh, it can end relationships.
0: Correct.
1: And friendships.
0: Totoo.
1: Pag pinagpatuloy mo.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: So, ayan. So, maliban pa dyan, Elvis, mm-hmm, kahit pala yung aspekto ng kalusugan ng isang tao, mm-hmm, hindi natin dapat ginagawang biro yan.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Yung halimbawa, may issue siya sa ganitong karamdaman. Diba? Minsan, diba? Kasi pag ganyan, sensitive ka na nga dun sa yung tao na may nararamdaman, mm-hmm, gagawin mo pa siyang biro.
1: Mm-hmm.
0: Oh, 'di ba? Parang double murder ginawa mo doon sa tao na 'yon.
1: Yes, kaya iwasan natin yung mga ganung biro. And most of the time, the limitations din. I've syempre, ako ay mapang-asar bago ako kumbaga isa. Pero ngayon, medyo nag-ano na, nag-lie-low na.
0: Uh-huh.
1: Yan, simula nang pina-realize din sa akin ni Lord na there are things that you shouldn't joke about. And it came at a cost na may mga ibang friends na ako na hindi na ganun yung closeness namin.
0: Mm-hmm.
1: So, kailangan talaga natin, no, na maging sensitive pagdating sa mga iba't ibang situation ng mga taong gino-joke.
0: Correct.
1: Nag-aano tayo ng jokes.
0: Oo. Mm-hmm. Naalala ko lang yung sinasabi mo, Elvis, di ba? Yung mga masyadong mabiro na mga tao, minsan sila yung madalas na pikon.
1: Mm.
0: 'Di ba?
1: Good point. Yes.
0: Pero sila yung madaling ang galing-galing mangbiro, pero pag sila yung biniro mo,
1: yes.
0: Ang bilis-bilis mapikon.
1: Actually, there's some truth to that. Kasi dati ako ako na yung nagiging ano, tampula ng ano. Normally is parang magjo-joke ako ng medyo ano, mang-aasar ako ng mas ano, nang mas
0: talaga matindi.
1: Mas matindi. Pero at the same time, napapansin ko din na mabilis din ako maasar. Ganyan. Which is ngayon naman, ang ano ko is hindi na, thank God, kasi hindi na din ako ganun ka mainitin ang ulo.
0: Ay, very good.
1: Ayun.
0: Ka.
1: Ayun. Kaya naku, yung mga barkada ko na naaasar ko, yan. Pero yung pang-aasar is ano, way of endearment ko yun sa kanila. Yan.
0: Kaya pag binibiro po tayo ni Elvis, ibig pong sabihin, mahal niya tayo.
1: Pag hindi.
0: Hindi mahal. Oo, isa pa, nako, hindi rin pala dapat na ginagamit natin ang mga malalaswang salita.
1: Yes.
0: Pag nagbibiro na tayo, no? Mm-hmm. Minsan kasi parang to make the joke more nakakatawa or more na nabebenta, ay yun, nagiging malaswa na yung mga terminology natin.
1: Mm-hmm.
0: No?
1: Yes.
0: Which is over the backod talaga siya.
1: Mm-hmm. And I remember, syempre, during the times na ako, there was a time na hindi pa ako nakakilala kay Lord.
0: Mm.
1: And so yung mga jokes na ganyan is parang
0: normal lang sa'yo.
1: Normal.
0: Oo.
1: Normal kong marinig, normal na ano. But it came to a point na parang nabibigla pag nakakarinig ako niyan.
0: Lately.
1: Parang nabibigla. Parang, oh. And hindi, hindi ganun yung appeal.
0: Ah,
1: iba na yung iba appeal na niya sa akin. Mm-hmm. Yung parang, parang, hindi ka na komportable ba?
0: Oh.
1: Sa mga ganong klase ng biro.
0: Mm-mm-mm.
1: Yun.
0: So, tama.
1: So, I remember, ngayon naman, parang si Lordy naman, yung, iba, yung, parang, kasi diba, parang nag-iiba din tuloy yung humor.
0: Yes.
1: Sa atin. Isa kasi, sa mga, isa sa mga kinatutuwa ko na ngayong humor is yung mga malalalim na mga Bicol.
0: O, diba? Oy, nag-evolve ka na.
1: yung maririnig lang natin pag nagagalit yung nanay natin. Hindi pong galit na yung nanay mo, pero pag nagbibicol siya, matatawa ka pa. Anong ibig sabihin nun?
0: Nun. Correct. Diba, diba?
1: Kaya yun tuloy, minsan nagagamit ko na din tuloy yung language na yun.
0: At which is, nakakatawa din naman talaga, di ba? Pero safe siya.
1: Yes.
0: Safe siya na joke.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Like, isa din yun sa na-appreciate ko. Kasi, pag, kumbaga, humor is not a bad thing.
0: Mm-mm.
1: But the thing that you're making fun of, yun yung nagmamatter.
0: Correct.
1: So,
0: correct.
1: Kung pinagtatawanan yung mga bagay na hindi naman talaga dapat pagtawanan, eh, that's a no-no.
0: Mm.
1: Pero may mga bagay din naman na nakakatawa na safe naman.
0: Oo, oo.
1: Yes. Like yun nga, yung language, yung mga ano talaga, mga pang older generation na Bicol na as in
0: nakakatuwa.
1: Nakakatuwang mapakinggan, especially pag galit na yun. Joke lang.
0: Or meron ka pa bang ano, nakikita na dapat hindi natin ginagamit sa pagjo-joke?
1: Mhm. So pagdating sa ano, ito isa sa mga ano, sa mga siguro hindi naman siya ano, hindi dapat i-joke.
0: Okay.
1: But one of the things that we need to be dapat din nating i-take note.
0: Mm-mm.
1: Yung time, yung timing ng joke
0: timing
1: natin.
0: Oh, yan sabi mo kanina.
1: Kasi may mga moments na dapat tayong maging seryoso.
0: Mm.
1: And may mga moments din na dapat tayong joke is okay.
0: Mm-mm-mm-mm.
1: Kumbaga in that season, pwede kang mag-joke and pagdating naman sa moment na to, dapat ka nang magseryoso.
0: Correct.
1: So, yun. Mm-hmm.
0: Oo, kahit sa tingin mo ay talagang, ano yun, minsan may mga tao na parang walang kaseryosohan sa buhay.
1: Mm-hmm.
0: Di ba, Alvis? May mga kilala bang ganyan? Parang, pag nagseryoso, hindi mo na tuloy paniniwala. Kasi, kilala mo
1: parang
0: siya.
1: Parang ginaganyan nyo din ako dati. Nagseryoso.
0: Pag nagseseryoso, hindi ko na tuloy alam. Ano ba? Seryoso ko ba talaga? Oo. But anyway, isa pa pala, Alvis, mm-hmm. is kapag ginagamit natin sa pagjo-joke yung estado ng buhay ng isang tao.
1: Ooh.
0: Oo. Mm-hmm. Napaka-sensitive nun. Huwag na huwag po natin gagamitin joke yon. Like yung kahirapan niya,
1: mm-hmm.
0: di ba? Yung kalagayan niya sa buhay.
1: Or the sufferings of a person.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang hindi natin wag nating gawing joke. Mm-mm. Yun.
0: Nako, wag na wag po talaga. Mm-mm. Nako, mag-i-end talaga ang ating mga relasyon pagdating sa ganyan. Well, ubos na oras natin actually, Alvis. Mm-hmm. Wala na tayong time. Pero to wrap this up, ano ang mga takeaways natin?
1: Yan. So, one of the things na kailangan talaga nating i-take note of pagdating sa pagbibiro, no? Piliin natin yung mga jokes na wholesome.
0: Mm-hmm.
1: Umiwas tayo dun sa mga jokes na walang value, hindi mag-a-add ng value. And at the same time, kumbaga may pwedeng maging double-edged blade ang isang joke, no?
0: Mm.
1: It can build better relationships kasi
0: yes.
1: napapasaya mo yung isang tao.
0: Mm.
1: And it can hurt people as well.
0: Correct.
1: So let's use this wisely. And let's use humor the right way.
0: The right way talaga. Mm-hmm. Oo. So always remember po, no, ang purpose ng pagjo-joke is to just make fun, 'di ba? Pero make sure na ang pag-make fun po natin ay hindi naka-address doon sa tao, no? Hindi alam mo 'yon, yung maybe sa mga sitwasyon, pero like when it's doon na sa persona ng isang tao, like yung kanyang kalagayan sa buhay, yung kanyang kapansanan, kakulangan, or yung mga medyo bastos na Alvis, ano, ay make sure na hindi po natin hindi tayo pupunta sa ganong pagjo-joke. Sabi nga, ang humor po ba natin ay may sense? Di ba? Pag sinabi may sense of humor ka talaga, alam mo yung natutuwa ka na aliw ka kasi hindi siya nakaka-offend.
1: Mm-hmm.
0: Right?
1: Yes.
0: Mm-hmm. Sige, nako, pwede mo ba kaming pangunahan, Alvis, sa ating pananalangin?
1: Sige.
0: Sa pagpapatuloy ng ating programa bago tayo magtapos.
1: Let's pray, mga ka-TNT, and samahan niyo po kami sa sandaling ito upang ipag-pray natin ang ating mga minamahal sa buhay. And at the same time, let's pray for those people na sabihin natin hindi pa gaanong nare-realize yung errors pagdating sa pagjo-joke. So let's pray. Dear Heavenly Father, Lord God, maraming salamat po dahil binigyan niyo po kami ng avenue to talk about these types of discussions, Lord God. Panginoon, thank you, Lord God, for the gift of humor. And at the same time, Lord God, humingi po kami ng kapatawaran kung madalas po namin nagagamit ang humor sa mga paraan na hindi po nagiging kalugod-lugod sa inyo. Thank you, Lord God, for correcting us. Thank you, Lord God, for making us realize na pwede po pala namin itong ma-misuse. But at the same time, pwede din po pala namin itong magamit to bring joy to others. Help us to stick. Help us na mag-focus, Lord God, sa wholesome jokes. Jokes that build others up, especially that make people smile genuinely. Not jokes that harm or bring offense to others. Panginoon, we also lift up our country, the Philippines, Lord. Yes. God, na sana po magkaroon, gabayan niyo po ang bawat isa na magkaroon po ng godly wisdom kung paano po kami dapat mag-serve sa kapwa namin under your guidance and under your wisdom. All of this, Lord God, we humbly ask and pray and give thanks in Jesus' mighty name. Amen.
0: Amen. Ako, Alvis, isang minuto na lang at magpapaalam na tayo. Oy, lagpas na nga tayo sa oras.
1: Mm-hmm.
0: Meron ka pa bang babatiin? Pahabol na pagbate?
1: Ayan, so shout out sa mga ka-TNT nating nakikinig ngayon. Patuloy lamang po kayong tumutok sa ating himpilan. And syempre po, marami po pong mga programa ang ating himpilan.
0: Mm-hmm.
1: Ating station up until 7 p.m. Mm-hmm.
0: Thank you din sa technical side kay Don Alfonso sa ating ayan, nag-assist sa atin sa technical side. Thank you po. God bless you. Ako naman po si Mel.
1: And ako po si Alvis Ray Aison.
0: Bye-bye.

0: mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, iniahandog ang dulang, tanikalang lagot.

0: Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Roma 6:5. Ako po si Tinting Caro, isa akong pasaway na kabataang nung panahon na yon. Walang laman ang aking utak kung hindi ang makilala ko sa aming lugar. Katakutan ng ibang fraternity. Dahil kahit mga maton sa aming lugar ay aking pinapalagan, hindi ako takot mamatay. Pero isang araw, nabago lahat dahil nakakilala ko sa ating Panginoong Jesus. Hayaan po ninyong ibahagi ko sa inyo ang aking patotoo dito lang sa Tanikalang Lagot. Pakinggan ninyo.
1: Kung sino ang astig dito? Kayo ba o kami? Rambo na na tayo!
2: Bimbo! Isa kang baklang pato! Katak ka ng katak! 15 seconds! Rambo na na! Sugat mga tol!
1: Yeah!
2: Rambo ka na!
3: Ha? Mga sangga, no? Kay babata pa ninyo, puro rambo lang nasa utak ninyo! Hindi kayo magsipag-aral! Ikaw, Tintin, ha? Astig ka ba?
4: Kapitana, bakit ako lang ang tinatanong ninyo? Hindi ako nagsimula ng gulo. Si Bimbo ang tanongin mo. Pamangkin mo siya.
1: Huwag kang magturo. Manununo ka dyan. Praning!
4: Mas praning ka sa akin. Hindi mo na nirespeto ang tiyahin mo. Kapitana pa naman dito sa barangay natin. Dapat nga, ikaw ang modelo ng mga kabataan dito sa lugar natin eh.
3: Naku! Kayong dalawa, walang hugasan ng mga kamay. Kulang kayo pareho!

0: Magandang araw po. Ako po si Paula, girlfriend po ni Tintin.
1: Ikaw pala si Paula. Alam mo na ba nangyari sa anak ko? Nakakulong siya ngayon.
0: Opo. Kaya nga po, sinadya akong puntahan kayo para itanong kung saan presinto siya nakakulong. Dadalawin ko po.
2: Gina, sino yung kausap mo?
1: Girlfriend raw ni Tintin, si Paula. Gustong dalawin si Tintin sa presinto.
2: Iha, ang maipapayo ko sa'yo, hiwalayan mo na yan si Tintin. Dahil anak yan ng Diablo, ang boyfriend mo. Para ka lang dumampot ng isang tipak na bato at ipinukpok sa ulo mo. Kung patuloy kang makikipag-boyfriend kay Tintin, masisira lang ang buhay mo. Mag-aral kang mabuti. Yun ang atupagin mo.
3: Talaga? Pinagsabihan mo mga kaibigang putik ang tropa ko? At mga duwag? Di sila pwedeng dumalaw. Madadamay lang sila. Ayos lang ako dito.
0: Ayos ba yung puro ex-convict ang kasama mo rito sa selda? At isa pa yung papa mo. Dumalaw ako sa inyo. Pagsabihan ba naman akong makipag-break daw ako sa'yo? Dahil ikaw daw ay anak ng Diablo? Tama ba yun?
3: Tama si Papa. Kasi kung anak ako ng Diablo, siya ang ama kong Diablo.
0: Ano ka ba? Puro kakalukuhan. Paano ka na kung nakakulong ka rito?
3: Lalaya na ako. Nagpiyansa na si Mama. Pinuntahan siya ng Grandpa at Grandma. Siyempre, hindi ako pababayaan ng mga yun. Paboritong apuhata ako.

0: Marcy, nandito na po ko. Laya na. Tinubos ko na, huwag mo nang pagalitan.
1: Eh bakit pinalaya? Paano yung titinong kung kada kulong tutubusin ninyo?
0: Apo ko yan. Kung ikaw na makaya mong matiis ang anak mo, ako, hindi. Kahit paulit-ulit na makulong si Tintin, paulit-ulit ko pa rin siyang tutubusin dahil apo ko yan.
2: Ikaw, Marcy, kung wala kang pakialam kay Tintin, ako may pakialam at si Dad. Dahil siyang nabon ko siyang dinala sa akin dyan. Ako ang nagsilang sa kanya at hindi ikaw. Tatawagin mo pang anak ng Diablo? Eh malamang dahil ikaw ang ama!
1: Gina, tandaan mo ito ha. Kapag namatay yan, nasa ang gano, hindi ko yung pagagawa ng lapida. Tandaan mo yan! Wala nang pag-aasang tuminuyan!

0: Tintin, laya ka na pala. Asahan ko, wala nang rambulang magaganap dito.
1: Kapitana, wag po akong sabihan mo kundi yung pamangkin mo si Bimbo.
2: Kapitana, hindi naman po basagulero si Tintin. Maaring si Bimbo pa.
0: Wala na dito si Bimbo. Isinama na ng kanyang daddy at mommy sa States.
1: Wow! American kid si Bimbo? Kaya pala napaka-warprick nung tisoy na yun?
0: Hoy! Pare-pareho lang kayo mga hanap ay basag ulo. Kaya kayong lahat, ha? Malilintigan kayo sa akin kapag naulit pa ulit ang rambulan dito sa barangay ko. Lahat kayo magsisiksikan sa kulungan. Walang piyansa ang ibababa kong batas.
1: Wow! Ang lupit naman ninyo, Kapitana.
0: Talaga? Kaya umayos kayo, ha? Pwede bang maghiwa-hiwalay nga kayo, ha? Bakit ang dami-dami na naman ninyong tambay dito, ha? Hindi ba kayo nagsisipag-aral?
3: Kapitana, wala na pong maiturong tama sa amin ng teacher.
1: Mga scholar po kami ng school. Pumapasa kami kahit walang exam. Eh si Edison nga po eh. Tapos po siya ng draftsman. Hindi po pinagpatuloy ang kurso niyang drafting.

0: Kaya nag-drop. Kaya, drop man.
1: Eh, tong si Tintin dapat engineer na. Kaso di natapos ang engineering class. Kasi ang tinatapos mo ngayon, engineering.
2: Peste kayo ng lipunan. Magsilayas nga kayo dito, ha? Layas! Baka umakyat ang mga bulati ko sa ulo ko. Pagdadampotin ko kayong lahat at ikulong.
0: Joke time lang po ito, Kapitana. O sige po, alis na po kami. O mga tol, batch na!

0: Nanggigigil na ako. Kating-kating ang mga kamay ko. Gustong-gusto ko ng malapak. Ano pa bang inaantay natin dito? Uugatan ang mga paa natin. Baka iiyan na tayo ng aso, akala tuod. Rambulin na natin to.
1: Kung kaya ng dibdib mo.
2: Ngayon na? Rambulan na!
3: Sugal! Sugal!

0: Aray ko naman. Tanda naman po, Mama. Masakit eh.
1: O ngayon! Aaray-aray ka dyan! Alcohol lang naman yung ipinapahid ko! Ah, basta! Huwag kang lalabas sa silid mo. At baka makita yun ang papa mo. Sasabunin ka na naman ng walang bandawan. Umayos ka na kasi, anak. Naging sakristan ka naman ng elementarya mo. Mabait ka naman ng bata ka pa. Eh bakit kung kailan ka naging 20 anyos, saka ka pa napapasubo sa rambulan?
0: Wala akong sagot, Mama. Hindi ko yata kayang magpakabait.
2: Tintin, kumusta ka na?
0: Talagang tapang mo ha. Mismong dito ka pa sa bahay namin? Anong trip mo? Rambulin ako? Eh parang pumasok ko sa kulungan ng tigre. Patay ka!
2: Gusto ko makipag-ayos sa'yo. Sinadya talaga kitang dalawin dito sa bahay mo. With permission ng iyong papa at mama na kausapin ka. Tungkol sa buhay ng Panginoong Yesus, isa na akong born again. At kaya ako umuwi ng Pilipinas dahil utos ng Diyos na dalhin kita sa paanan ni Kristo.
0: Teka. Pwede bang hawakan ko muna mukha mo? Kung patay ka na ba, uminumulto mo lang ako?
2: Sige.
0: Pero totoong buhay ka nga. Hindi ka patay.
2: Tintin, matagal na ako namatay na kasama ni Kristo. Nabubuhay naman ako na kasama ni Kristo. Mahal ka ng Diyos, Tintin. Huwag mong paghariin ang kasalanan sa iyong buhay. Dapat paghariin mo sa iyong buhay si Jesus.

0: Si Bimbo ang aking naging ama sa pananampalataya. Siya ang ginamit ng Diyos upang ako ay makakilala sa Panginoong Jesus. Hinango ako ng Diyos sa poder ng Diablo. Nang dati kong buhay ay kasing dumi ng pusali. Ngunit purihin ang Panginoong Jesus, ako ay kanyang hinango sa lusak ng kasalanan at ginawang anak niya. Sa Diyos nga po ang papuri.
1: Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, dahil kayo'y hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng kagandaang loob ng Diyos. Roma 6:14.
2: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng Tanikalang Lagot mula sa padalang liham ni Tintin Caro ng Bulacan. Binigyang buhay ni na
1: Yul Serbo Nieto,
3: Ariel Basas,
4: Carlene de Guzman,
5: Eva Moratalia Gomez,
6: Nancy Lasarte,
7: Roy Camo Gomez,
8: Byron De La Cruz.
2: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahala at direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli,
9: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
10: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DWAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
9: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
10: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
9: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
11: Our time is 1:20 in the afternoon.
9: Want some music and light chat for an inspiring afternoon? Welcome to Music and Chat Recharged with your buddy, Mel.

Hello, hello kaibigan. Welcome to another edition of Music and Chat Recharged. Dito po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Ako po ang inyong kasama ngayon. Ako si Mel. Until 2:30 po tayo magkakasama para sa ating Tuesday edition of Music and Chat Recharged. Wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Ngayon pong 19th ng May 2026. Ang bilis-bilis talaga ng mga araw, kaibigan. At sana nga ay mag-enjoy lang tayo ngayong afternoon na to. So just sit back and relax. At kami na po ang bahala sa inyong early afternoon listening habit. At para sa inyong mga messages, song requests, and shoutouts, paabot nyo lamang po yan sa pamamagitan ng ating mga contact information. You can message us po sa ating smart number 0998-843-0573. Siyempre pa sa ating FB po. At nakapost na rin po itong ating link ngayon ng ating programa. So you can comment there ano sa ating pong FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Meron din po tayong online streaming. Pakitype nyo lamang po ano ang bit.ly/TheWayFM. And of course, sa ating po mga Carians na nasa Carians Official GC, you can message us. Kamusta ang iyong afternoon, kaibigan? Kumain ka na ba ng iyong lunch? Ayan, ano ba ang masarap niyong lunch? Ako, simpleng-simple lang ang aking lunch ngayong hapon na to. Oo, kasi meron tayong konting gulay with little of carbohydrates, konting rice, and aking favorite, yellow corn. Ayan, gulay pala ang corn. Hindi siya fruit, gulay. Yes, so lalong-lalo na pag fresh na fresh ang yellow corn. Ay, nako talaga naman, the best. Plus, may konting butter. Uy, naglalaway na ako. Yan lang po talaga ang aking mababaw lang na kaligayahan sa pagkain. At ayan, dapat masustansya ang ating diet para hindi tayo nagkakasakit. Eh, nitong mga nakarang araw, nagbabadya sana sa akin. Ano? Nagbadya nga. Nagbabanta ang flu. Eh, inunahan ko na siya. Siyempre, yung ating pagkain at pagpapahinga na kailangan po ng ating katawan para iwas sakit. At nagpapasalamat naman tayo sa araw na to kasi hindi masyadong mainit ang sikat ng araw ano compared kahapon. According nga po sa PAGASA ay patuloy pa rin tayo makakaranas ng init ng panahon. At of course, paghapon naman at hanggang gabi ay mayroong mga panakanakang pag-ulan at pagkulog at pagkidlat. So always make sure na handa lang tayo. Patapos na ang May, kaya ayan ang mga pwede nating asahan pagpasok naman ng June. At syempre patapos na rin ang bakasyon ng ating mga estudyante. So enjoy lang ang mga last days ng inyong pagbabakasyon, guys. At sa inyo din na pag-subaybay sa ating program, i-share nyo na rin po ang ating link sa iba pang mga kaibigan nyo at kapamilya para mas marami pa po tayo maabot. And happy birthday din sa mga nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan today. Okay, happy happy birthday po sa inyo. Para naman sa ating kasaysayan sa araw na to. Noong 1898, May 19. Si General Emilio Aguinaldo returned to Cavite from exile in Hong Kong aboard the American vessel Maculo. Tama ba? And his return, which coincided with the Spanish-American War, allowed him to resume the Philippine Revolution and declare independence a few weeks later on June 12, 1898. Yan ang ating kasaysayan sa araw na to. Ano pa ang mga maaabangan mo, kaibigan, sa araw na ito? Sa ating Music and Chat Recharged. Siyempre pa, meron tayong music trivia at mamaya po ay i-feature natin ang isang artist.
na nagustuhan ko din to. Actually, ni-request to kahapon ni Alvis Ray Aison. Sabi ko, uy, maganda pala to. And magaling din yung artist. Sige, mamaya po sa ating music trivia, we'll be featuring Stephen Stanley at ang kanyang song na Not By Sight. Sa atin namang free chat recharged, papaano pa natin maiiwasan ang stress sa pagmamanage ng ating time? Ayan, lalo-lalo na, no? Parang nagbibilang na lang tayo ng ilang araw sa mga estudyante para sa kanilang pagbabakasyon. So, ano nga ba ang mga pwede natin gawin na kapaki-pakinabang sa paggamit po ng ating oras para iwas stress? Right, and syempre pa, nandyan pa rin po ang ating by request. Tunog Pinoy, and second day today, we are featuring a beautiful song for our song of the week for this week. May kinalaman sa paghilom, ayan, or healing. Na bilang isang bansa ay nandito ito nga tayo sa sitwasyon saan kailangan natin ang ganitong pananalangin. So mamaya po yan sa ating featured song of the week. May prayer time pa rin tayo at marami pang iba kaibigan. Kaya tumuto ka lang dito, walang lilipat ng istasyon. Dito po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And good afternoon sa ating mga kaibigan na nakatutok sa radio. Lalo-lalo na yung mga kabibigay lang po namin ng PM Radio dito sa Mauraro, Ginobatan, Albay. Maganda-maganda hapon po sa inyo. Sana po nag-enjoy kayo sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating mga programa. Lalong-lalo na special mention natin ang nakadaupang palad natin last Friday. Si Ate Lydia Mayores sa Purok 2 ng Mauraro, Ginobatan, Albay. Thank you so much po sa inyong patuloy na pag-antabay. Or kayo man ay nakatutok sa ating social media platforms. Maraming salamat po sa inyo. 1:29 at narito na po ang unang salvo na ating mga naka-lineup na song sa hapon na to. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM with your friend Mel. At sa technical side naman po ay kasabay natin si Don Alfonso Apinado.

Our time is 1:48 na po ng hapon. And tuloy-tuloy ka pa rin sa pakikinig at pag-antabay dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kasama niyo po ako si Mel, and gusto din natin i-shout out ating mga naging intern mula sa Bicol University College of Arts and Letters. Hello, girls! It's good to see you today. Ayan, mula kay Chini, kay Rox, and of course, kay May. Maganda hapon sa inyong tatlo. And it's good to see you again. Okay, sa hapon na to ay pag-uusapan nga natin ang kahalagahan ng pagmamanage ng ating time to avoid stress. Ang sikreto lang po naman talaga dito, dahil binigyan naman tayo ni Lord ng tagto 24 hours a day, diba? Is yung pagbabalance ng ating mga oras, ano, sa ating po mga personal na buhay, sa ating mga estudyante sa pag-aaral ninyo, sa mga nagtatrabaho, syempre sa ating work, and of course sa ating family kung meron tayong mga kapamilya na kasama. And syempre, madali lang din na ma-manage ang time kapag napaprioritize po natin yung mga task. Breaking large projects into manageable steps, o yung mga hindi natin necessarily projects, kundi yung mga gagawin natin in a day. And syempre pa, iwasan din natin yung mga nakaka-burnout sa ating mga buhay. Ang key strategies po dito is patuloy nga na ma-identify yung mga tasks that must be done today, at yung mga pwede nating iwanan na muna or pwedeng i-delegate sa iba. Diba? Kasi meron din naman siguro tayong pwedeng ma-delegatean ng mga gawain na yon, para mas ma-focus natin ang ating energy on what truly matters, to avoid yung feeling ng overwhelming, ano, or overwhelmed. Totoo yan, kasi pag naunahan na tayo ng feeling na overwhelmed, hindi na talaga tayo halos makapag-function. Hindi na tayo halos makapag-isip ng maayos. Tutunga nga ka na lang, kasi na-overwhelm ka na sa dami at sa laki ng iyong gagawin. Nako, naalala ko, may mga instance din po sa akin na na-overwhelm po ako sa dami ng gagawin. Hindi ko na tuloy alam paano ako muli, ano, na magre-reset ng aking paggawa para mayroon akong magawa kahit papaano. So, kailangan talaga yung pagbe-break up ng mga task. Tsaka kung pwedeng may delegate tayo sa iba, ay gawin po natin. Huwag mong aakuin lahat. Humingi ka ng tulong kung kinakailangan, di ba? Oo, lalo na kung meron din namang mas may nakakaalam patungkol sa iyong ginagawa, para din naman ay hindi tayo ma-overwhelm. And of course, napakahalaga din yung mga pagdi-divide ng mga task na yan into small actionable steps. Ito ay makakatulong din sa atin para maiwasan ang procrastination at ma-build yung momentum. Let's also set realistic deadlines. Mag-plan tayo ahead and avoid rushing. Maggamit din po tayo ng mga tools kagaya ng mga daily notebook or digital applications to visualize your tasks and reduce anxiety. Kung meron lang din naman tayong mga notebooks or daily journal natin na mailalagay din natin doon kung ano yung mga gagawin natin for the day, mas maganda po para hindi din natin nakakalimutan yung mga priority. Importante din yung pag-i-schedule ng mga gagawin natin into specific time blocks para sa mga individual tasks, and mag-include tayo ng mga dedicated breaks in between to refresh your mind. Huwag mag-guilty na mag-take ng break sa in between ng mga ginagawa mo.
para kahit papano ay nakakapag-break ka talaga at nare-refresh yung iyong mind. Umalis ka muna kung saan mo ginagawa yung certain task. Maglakad-lakad ka kahit ilang minuto. Or kung kinakailangan mong kumain muna, mag-break, pues why not? And learn to say no. Kasi kung masyado na tayong overwhelmed, tapos may mga ino-offer pa sa atin na gagawin, at alam mo naman talagang hindi mo na kaya, i-avoid na po natin yun. Ano? Avoid overcommitment. Protect natin yung ating time by declining additional task. Kapag ang iyong schedule ay puno na, sabi nga, protect your time by declining additional tasks when your plate is full. Ibig sabihin, ang dami-dami mo na palang gagawin. At sige mo pang tanggap. Ay nako, di talaga malayo na mai-stress ka. Importante din ang essential o ang self-care. Maglaan tayo ng panahon para sa ating self-care. Kagaya ng pag-exercise, pag-cultivate at pag-develop ng hobby. And of course, ang ating mga kapamilya ay huwag po nating kakalimutan. Itong mga to ay ano to, non-negotiable ang time na dapat na inilalaan natin sa mga ito. Yung pag-exercise, hobbies, and our family. And if possible, let's step away. Mag-take tayo ng real breaks. At least mga 10 to 15 minutes during the day to recharge. Kung meron kang maliit na garden na pwede mong puntahan muna, i-appreciate mo yung mga flowers around. Huminga ka ng fresh air. Ayan, pwedeng-pwedeng gawin. Hindi mo kinakailang pumunta sa isang lugar na para gumastos ka. Diyan lang sa paligid mo. Ako pag napapagod na, lalo-lalo na yung mga mata natin, lalabas muna ako sandali at titingnan ko yung mga greenery. Yan, yung mga luntian na dahon sa paligid ng mga puno, ano? Para at least nare-refresh yung ating mga mata. So kaibigan, yan lang naman ang mga simpleng paraan para tayo ay makapag-manage ng ating time at para makaiwas tayo sa stress. Dito lamang po yan sa Music and Chat Recharged over FEBCB Call Care 104.3 The Way FM with your friend Mel. We have more songs for you, kaya tumuto ka lang and tuloy-tuloy tayo until 2:30 in the afternoon. Dito lang po sa Music and Chat Recharged, wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information.

mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Yes, our time now is 2:02 in the afternoon. At tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-aantabay dito sa FEBCB, Call Care 104.3 The Way FM. Para sa program na Music and Chat Recharged, this Tuesday, the 19th of May, 2026, wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Kasama niyo po ako si Mel. Until 2:30 tayo magkakasama sa araw ng ito. And batiin lang muna natin ang isa sa ating mga nandito. Ayan, nakaantabay ngayon. At nag-react sa ating pong post sa ating FB page. Ano, pwede pa rin kayong mag-message dito at magpaabot ng inyong mga messages, song requests, and shoutouts. Hello kay Kuya Tony. Hello Kuya Tony, thank you so much po sa inyong pag-antabay at pag-react doon sa ating post. And of course, sa mga hindi man po, ayan, mga silent listener lang natin. Maganda hapon sa iyo, kaibigan. And sana ikaw ay nag-e-enjoy sa aking mga inila-line up na song sa hapon na to, no? And sa mga features natin. Habang ikaw siguro ay nagme-merienda na sa mga oras na to. And so this time ay ibibigay na po namin ang ilan pa sa mga naka-line up na songs sa hapon na to, dito lamang po sa ating himpilan, ang FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. Kasapi nga po kami ng KBP Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. And we are broadcasting from Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Nabubulol na si ako. Sige lang po, eto na po para sa inyo.
1: Music and chat recharged by request.

Let's pray now. Father, we thank you po sa hapon na to, sa pagbibigay mong muli sa amin na opportunity na makapag-broadcast sa araw na ito and through our program Music and Chat Recharged. Napatuloy, Lord, na nagmimithi na makapagbigay ng inspirasyon sa amin po mga tagapakinig sa pamamagitan ng mga musika at mga features na meron kami. Salamat, Lord, sa mga paalala mo sa amin on how to make use of our time, especially po sa gitna ng marami kaming mga pinagkakaabalahan. Tulungan mo kami to be a good steward of the 24 hours na pinagkakaloob niyo po sa bawat isa. We also pray continuously for our nation that you intervene, and we always, Lord, wanted to ask for your forgiveness, restoration, Lord, and healing para sa bansang ito na dumaranas po ngayon ng sanga-sanga na mga problema at mga issue na nakaka-apekto po sa aming mga buhay. Naniniwala kami na ang aming bayan ay nasa iyong mga kamay. At patuloy po namin na pinagkakatiwala nga po sa inyo ang lahat po ng mga nangyayari according po sa inyong plano at ninanais para sa bansang ito. Nawa, Lord, masumpungan mo ang bawat Pilipino na nagtitiwala sa iyo, dahil ikaw nga lamang po ang aming maasahan at ang aming pong tanggulan sa mga panahon na ito. Dahil ito po ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen.

Oras na naman po para pansamantala tayo maghiwa-hiwalay sa bawat isa. Pero bago ako magpaalam sa iyo, kaibigan, I would like to say thank you kay Rox sa pagsabay mo sa amin ngayon. Thank you sa pag-react mo sa ating program. And of course, sa iyo, kaibigan, maraming maraming salamat. May paalala tayo mula sa Isaiah 60 verse 22. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Salamat tayo kay Don Alfonso sa technical side. Ako naman po si Mel. Please stay tuned. We have more programs until 7 in the evening. Dito lamang po sa FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. Ingat lamang po tayo and bye-bye.

0: Maraming katanungan ang isang bata na kung iisipin ay napakasimple. Subalit kung ito ay iyong susuriin, maaaring hindi mo ito mabigyan ng tamang kasagutan. Kung minsan ay umiiwas ang mga matatanda na sagutin ang mga katanungan nila dahil ayaw nilang makapagbigay ng maling impormasyon. Nais natin na palaging tumpak ang ating itutugon. Kaya kung minsan ay nasasabi na lamang natin na hintayin mo na lamang ang tamang panahon at malalaman mo din ang kasagutan sa mga katanungang iyan. Isa din akong palatanong noong ako ay bata pa. May mga pagkakataon na ayaw sagutin ng aking ina ang aking mga katanungan. Naalala ko pa na ang madalas niya sabihin sa akin noon ay malalaman ko din ang sagot pagdating ng araw. Nalaman ko na lamang ang dahilan kung bakit ayaw sagutin ng aking ina ang aking katanungan noon. Ang tanong na iyon pala ay hindi dapat tanungin ng isang bata at hindi dapat sagutin ng isang matanda para sa isang bata. Marahil ay isa ito sa mga maipagmamalaki ng mga bata sa mga matatanda. Mayroon silang mga katanungan na nananatiling palaisipan sa mga matatanda. Subalit huwag pakasisiguro ang mga bata sapagkat marami ring mga katanungan ang mga matatanda na hindi nauunawaan ng mga bata. Itinanong ito ng aking ina no ako ay mga 5 o 6 na taong gulang pa lamang. Tinanong niya na kung maghihiwalay daw sila ng aking tatay ay kanino daw ako sasama. Hindi ako agad nakainip. Inisip ko noon na dapat bang paghiwalayin ng aking mga magulang?
1: Sa nakaraan po nating pag-aaral, natunghayan po natin ang kalagayan ng lungsod ng Corinto. At sa ating paglalakbay sa kalagayang ito, nakita natin ang kalunos-lunos na kalagayan ng isang lungsod na nababalot ng kasamaan at kasalanan at sa ganitong uri ng kapaligiran na itatag pa rin ni Apostol Pablo ang Iglesia sa Corinto. Isa sa mga lugar na mahirap lumago ang espiritual na pamumuhay ng mga tao ay dahil sa masamang kapaligiran. Karamihan sa mga lungsod natin ngayon ay puno ng mga gawaing makasanglibutan. Hindi lamang ang mga gawaing makasanglibutan ang nagiging hadlang ng mga tao sa kanilang pakikipag-ugnayan sa Diyos, gayon din ang kanilang pagiging abala sa hanap buhay. Ano pat nawawalan na ng halaga ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Panginoon? Nawawalan na sila ng panahon para sa Diyos. Gayon din naman ang mga Kristiyano sa lungsod. Hindi pa natatapos ang mga gawain sa loob ng simbahan ay iniisip na nila ang lahat na kailangan nilang gawin. Kung kaya't hindi sila nakakakain ng mga wastong espiritual na mga pagpapala, dahil sa mas iniisip nilang iba pang mga bagay at hindi ang sinasabi ng tagapagsalita at ang mga mangangaral ng salita ng Diyos. Ako ay nakapaglingkod na sa iba't ibang simbahan at halos magkakapareho ang mga nagaganap sa loob ng mga simbahang ito. Kung araw ng pagsimba, nahuhuli silang dumarating at pagkatapos ay nagmamadali pa silang umuwi. Kung ganito ang larawan ng mga tao sa loob ng iyong simbahan, ano ang maaasahan mong kalagayan ng mga tao sa kanilang mga espiritual na pamumuhay? Magmimistulang mga bansot ang kanilang mga espiritual na kalagayan sa harapan ng Panginoon. Kaibigan, hindi ang pagpasok sa loob ng simbahan ang dahilan ng ating paglago, kundi ang ating pakikipag-ugnayan at mabuting relasyon sa Panginoon. Ang lungsod ng Corinto ay may ganitong mga suliranin sa kanilang simbahan. Kung minsan nakakatuwang isipin na tayo man sa ating panahon ay may pagkakahalintulad sa mga pangyayari sa kanilang mga gawain noon. Kung ating pag-iisipan, tanging ang panahon natin ang nagbabago, subalit ang tao ay hindi nagbabago ng kanilang pamumuhay. Madalas nating mabanggit ang salitang moderno. Ang kahulugan ng salitang ito ay pagbabago sa pag-unlad. Sa aking palagay, ang Kristiyano ay ang pinakahuli sa pag-unlad o sa paglago dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. Kung mababago lamang ng mga mananampalataya ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Panginoon, magbabago at lalago din ang kanilang espiritual na pamumuhay. Tanging ang panahon lamang ang nagbabago, subalit ang tao ay napakahirap magbago. Natunghayan din po natin ang dahilan ng pagiging apostol ni Pablo. Ang kanyang pagkakatawag at ang kanyang pagiging apostol sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, mahalagang makita ito ng mga pastor na kung ang isang tao ay nadapa at sa pagbangon niya ay pastor na siya. Minsan ay may narinig akong isang pastor na nagbibiro tungkol sa pagkakatawag ng isang pastor. Ang sabi niya, inutusan lang daw siya ng kanyang asawa na bumili ng suka pagbalik pastor na. Nakakatuwa mang pakinggan, ngunit ang panawagan ng Panginoon ay mahalagang aspeto sa paglilingkod sa Diyos. Merong ikinwento ang isang pastor sa akin tungkol sa isang kabataan na naghatid lamang ng kanyang kaibigan upang mag-aral sa pamantasan ng Biblia. Ngunit hindi na umuwi ang kabataang ito. Pagkatapos ng isang linggo ay tumawag ang kabataang ito sa kanyang mga magulang na nagsasabing nag-aaral na po ako sa pagpapastor. Meron din naman akong naging mga kamag-aral sa Bible College na pagkatapos ng matagal na panahon ay umuwi na sapagkat hindi raw sila tinawag ng Diyos sa paglilingkod. Ako ay naniniwala na ang panawagan ng Diyos ay mahalaga at dumarating sa buhay ng tao sa iba't ibang panahon at pagkakataon. Ang panawagan ng Panginoon sa paglilingkod ay hindi nakukuha sa salitang bahala na. Ito ay ipinananalangin sa Panginoon. Marahil ito ay natatanggap sa pamamagitan ng himala tulad ng pagkakatawag kay Pablo o personal tulad ng mga alagad. Ano man ang pamamaraan o pagkakataon, ang mahalaga ay tinawag ng Diyos sa iyo upang maglingkod. Ngayon ay sundan po natin ang mga sumusunod na bahagi sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Simulan po nating basahin sa unang aklat ng mga taga-Korinto, sa unang kabanata, talatang 9 na ganito po ang sinasabi. Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Hesukristo na ating Panginoon. Napansin ba ninyo na ang pangalan ng Panginoong Hesus ay nabanggit sa bawat talata mula pa sa unang talata ng kabanatang ito? 9 na beses na nabanggit ang kanyang pangalan. Hayag na binigyang halaga ni Pablo ang katauhan ng ating Panginoong Hesus. Sa talata na ating binasa, merong ilang katotohanan tayong makikita tungkol sa kabutihan ng Panginoon. Ang mga salitang ang Diyos ay tapat ay nagpapahayag sa atin ng dalawang katotohanan. Ang Diyos ay tapat kung kaya't tayo ay nasa loob ng pakikipaghalubilo ng anak. Ang Diyos ay tapat, subalit ang tao kung minsan ay hindi siya nagiging tapat sa Panginoon. At kahit na ang mga Kristiyano kung minsan ay hindi tapat, subalit sa likod ng katigasan ng tao ay nananatiling tapat ang Panginoon. Ang mga kataga na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo ay nagpapahayag lamang ng mataas na panawagan ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Tayo ay tinawag na pakikipaghalubilo sa ating Panginoong Hesus. Ang mahalagang salita sa mga katagang ito na umuugnay sa ating Panginoong Hesukristo ay ang salitang pakikisama, sa ibang salita ay pakikipaghalubilo o koinonia sa salitang Griego. Ang salitang ito ay merong iba't ibang kahulugan. Maaring ang kahulugan ito ay halubilo tulad ng pagkakaunawa natin ngayon. Minsan naman ang kahulugan nito ay pagkakaloob tulad ng nasusulat sa aklat ng mga taga-Roma sa kabanatang 15 talatang 26 nang magbigay sila sa mga mahihirap sa Jerusalem. At minsan naman ay komunyon tulad ng sinasabi sa unang Korinto kabanatang 10 talatang 16 na ganito ang sinasabi, ang kopa ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi ba ito'y pakikisalo sa dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi ba ito'y pakikisalo sa katawan ni Kristo? Maari din naman na ang kahulugan ng salitang koinonia ay pagkakasama. At sa aking palagay, ito ang ibig sabihin ng salitang ito, ang katapatan ng Diyos na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama sa kanyang anak. Si Hesukristo na ating Panginoon ang siyang pinakadakilang karapatan na ibinigay ng Diyos sa atin. Kung ikaw ay lalapit kay Kristo, kung tinatanggap mo siya bilang iyong tagapagligtas, siya ay iyong kasama, nais niyang makasama kayo. May iba't ibang uri ng pagkakasama. Merong magkasama sa negosyo. May mga kaibigan akong magkakasama sa kanilang hanap buhay. At sa ating panahon, dumarami ang taong naghahanap ng sarili nilang negosyo. meron namang pagkakaisa sa pag-ibig. Isa ito sa mga pinakamalapit na pakikiisa. Sa bagong tipan, inihalin tulad nito ang relasyon ni Jesus sa relasyon ng mag-asawa. Naipinakita ito bilang isang tapat, malinis at banal na samahan. Sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 133, unang talata ay ganito po ang sinasabi. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Ano ba ang kahulugan ng pakikiisa kay Jesus? Sa isang pananaw, ang ibig sabihin ng pakikiisa sa Panginoon ay halimbawa sa negosyo, magkasama kayo ng Panginoon na nagmamay-ari ng isang hanap buhay o negosyo. Ang lahat sa iyo ay sa Panginoon din. Ang karapatan mo sa negosyong iyon ay siya rin ang karapatan ng Panginoon. Kung kaya't interesado siya sa lahat ng iyong mga pag-aari, kung minsan ay gumagawa tayo ng mga bagay na inaakala nating hindi ito pinakikialaman ng Panginoon. At kung nagiging ganito ang ating mga pananaw, hindi tayo makatarungan sa Panginoon. Kaibigan, ang pakikipag-isa natin sa Diyos ay kasama ang lahat na sa atin. At kapag sinabi kong lahat, walang maiiwan para sa iyo lamang. Kasama mo siya sa lahat ng bagay. Matagal na rin kaming humihingi sa Diyos ng marami naming mga pangangailangan. Subalit sa tuwing kahilingan namin, ang aming sinasabi ay, hindi lamang po ito para sa amin, kundi ito ay para sa iyo rin. Kapatid, ang sayo ay sa Diyos din, mula nung makipag-isa tayo sa Kanya, sapagkat tayo ay katiwala ng Panginoon. Halos ganito rin naman ang uri ng pakikiisa sa kasal. Halos ganito rin naman ang uri ng pakikipag-isa sa isang kasalan. Ang pakikiisang ito ay umaasa sa isa't isa. Kung naghihintay kayo ng pag-ibig mula sa Panginoon, gayon din naman ang Panginoon sa atin. Hinihintay din ng Diyos ang pag-ibig na nagmumula sa atin. Tulad ng nag-iibigan, hindi maaring iisa lamang ang nagmamahal, sapagkat kung magkagayon, hindi maituturing na pag-iibigan o pagmamahalan. Umaasa ang pag-ibig ng Diyos sa pag-ibig na ibibigay natin sa Kanya. Kung kailangan natin ang pag-ibig ng Diyos, kailangan din niya ang ating pag-ibig. Bakit maraming relasyon ngayon ang hindi nagtatagumpay o nagtatagal? Ito ay dahil sa isang tao lamang marahil ang nagmamahal at ang isa ay hindi. Kung minsan naman ay tumitingin lamang tayo sa mga bagay na nakikita. Kaibigan, hindi dahil sa hindi sinasagot ng Panginoon ang ating mga dalangin ay hindi na tayo mahal ng Diyos. Kahit na ang salitang pag-ibig ay hindi nakikita, subalit ito ay nararamdaman. Dito naman natin mapapatunayan ang pag-ibig ng Diyos sa atin na kahit tila hindi pa sinasagot ng Diyos ang ating mga dalangin, ay meron namang kapayapaan sa ating puso. At karagdagan pa sa pakikiisa sa Diyos sa atin sa pamamagitan ng pag-ibig ay merong malasakitan. Merong panahon ang Diyos sa ating mga kahinaan. At gayon din naman, kailangan natin ang Kanyang kalakasan at kapangyarihan. Kailangan natin ang lakas ng Diyos sa ating buhay. Hindi tayo mabubuhay kung wala siya. Kailangan natin ang Kanyang kalinga at kalakasan upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng hadlang. Subalit hindi niya magagawa ang mga bagay na ito kung hindi natin siya mamahalin at bibigyan ng lugar sa ating mga buhay. Ang 9 na talata ay isa sa mga talatang mahalaga sa ating pag-aaral. Ang katapatan ng Diyos ay hindi maaring mapantayan ninuman o ng kahit na anong halaga. At ang katapatan ding ito ang naging dahilan kung bakit tayo ay nasa pakikiisa sa Panginoon. Subalit madalas na hindi natin naunawaan ang mga bagay na ito. Wala sa Panginoon ang problema, nasa sa atin ang problema. Ang 9 na talata, ang pagtatapos ng mga pambungad na pananalita ni Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Korinto. Tinutukoy ng liham na ito ang kalagayan ng simbahan sa Korinto. Ang 10 talata ay simula ng susunod na bahagi ng liham ni Pablo para sa mga Kristiyano sa Korinto. Sinimulan na niyang tukuyin ang mga problema sa iglesyang ito. Nakakagulat mang isipin, subalit ang kanilang mga suliranin ay suliranin din ng ating mga simbahan ngayon. Sundan po natin ang mga bahagi sa liham ni Pablo sa aklat na ito. basahin po natin ang sinasabi sa 10th talata ng unang kabanata sa aklat ng unang Korinto na ganito po ang sinasabi. Mga kapatid, ngayon ay nananawagan ako sa inyo sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kayong lahat ay magsalita ng isang bagay lamang at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo'y magkaisa sa isang pag-iisip at layunin lamang. Kapansin-pansin na muling binanggit ni Pablo ang Panginoong Hesukristo. Binigyang diin ng liham na ito ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesus. Madalas nating marinig ang pagiging Panginoon ni Hesus, subalit hindi natin gaanong nakikita ngayon. At dahil dito, madalas na nagkakaroon ng suliranin ang mga mananampalataya at gayon din ang mga simbahan. Hindi sapat na pag-usapan lamang ang kanyang pagkapanginoon. Kailangan gawin din siyang Panginoon ng ating buhay. Siya ba ay iyong Panginoon? Siya ba ang Diyos ng iyong buhay sa oras na ito? Tinukoy din ni Pablo sa talatang ito ang pagkakabahabahaging nagaganap sa loob ng simbahan. Ang suliraning ito ay hindi na bago sa atin ngayon. Problema na nila ito noon pang panahon ni Pablo. Nakarinig ba kayo ng mga taong sumasamba sa isang simbahan na umaawit sila ng iba't ibang mga awit sa iisang pagkakataon? Marahil ganito ang larawan ng simbahan sa Korinto, hindi sila nagkakaisa. Ang kahulugan ng pagsasalita ng iisang wika ay ang pagsasama-sama ng walang pag-aaway. Hindi sila dapat na nagsasakitan o nagsisiraan sa isa't isa sapagkat ito ay nakakasira sa iglesia. Marahil ito ang pinakamalaking suliranin ng ating mga simbahan ngayon. May mga simbahan akong narinig na idinidemanda daw ng mga tao sa simbahan ng kanilang pastor. Meron din namang akong nakitang nagbatuhan ng pitsel o nat iba't ibang mga bagay sa loob ng simbahan. At ang pinakamalala na nangyayari ngayon ay ang siraan sa pagitan ng mga simbahan. At pagkatapos ay tatawagin nila ng kanilang sarili na mga Kristiyano. Hindi sila dapat tawaging mga Kristiyano kung ganito ang kanilang ginagawa dahil sinisira lamang nila ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kailangan ay meron tayong isang sinasabi at ito ay ang tungkol sa kaligtasan na ipinagkakaloob ng ating Panginoon. At meron din tayong iisang isip at ito ang kaisipan ng ating Panginoong Hesukristo. Basahin po natin ngayon ang talatang 11 na ganito po ang nasusulat. Sapagkat iniulat sa akin ng mga kasamahan ni Chloe ang tungkol sa inyo na sa inyo may mga pagtatalo-talo, mga kapatid ko. Ang salitang mga kapatid ko ay nagpapaalala sa mga taga-Korinto na sila ay magkakapatid kay Kristo. Ipinaalaala niyang sila ay nasa iisang pamilya at ito ang pamilya ng Diyos, kung kaya't hindi sila dapat na nagtatalo-talo. Ang isa sa mga suliranin ng simbahan sa Korinto ay marami silang mga sanggol na mananampalataya. Kung ating mapapansin, ang mga bata ay palaging nagsasalita ng maraming bagay na hindi naman nila naunawaan kung ano ang mga ito. Karamihan sa ating mga simbahan ngayon ay ang mga ganitong kalagayan. Ang lahat ay may nais sabihin na hindi naman nila naunawaan ang kanilang mga sinasabi. Ganito po naman ang nasusulat sa talatang 12 ng unang kabanata sa aklat ng unang Korinto. Ang ibig kong sabihin ay ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi, ako'y kay Pablo, o ako'y kay Apollos, at ako'y kay Cephas, at ako'y kay Kristo. Ang sanhi ng pagkakabahabahagi ay ang pagsunod ng mga mananampalataya sa iba't ibang pinuno ng simbahan. Tulad ng nangyari sa simbahang ito, may mga sumusunod kay Pablo, meron namang mga tagasunod si Apollos, may mga tagasunod si Cephas, at meron din kay Kristo, kung kaya't walang pagkakasundo sa bawat isa sa kanila. Marahil ang bawat isa sa mga taong nabanggit, ay may mga mabubuting katangian. Subalit ang sinabi dito ni Pablo ay ang pagsunod sa Diyos. Hindi nila nakita na ang tatlo sa mga lalaki na kanilang pinagtatalunan ay mga manggagawa ng Diyos. At ito ang sinabi ni Pablo sa kaniyang liham sa kanila. Sinabi niya sa kanila na si Kristo ang kasagutan ng lahat ng kanilang mga pinagtatalunan. Kapatid, walang magiging kasagutan sa kahit na anumang ating mga suliranin, kundi tayo lalapit sa ating Panginoon. Hindi nyo ba nakikita na ang simbahan ay hindi nasisira mula sa panglabas na mga pangyayari? Ito ay nasisira mula sa loob na mga kaganapan. Maraming simbahan ngayon ang nasisira dahil sa mga taong maligamgam ang kanilang pananampalataya at pagsunod sa Panginoon. Pumunta kayo sa mga simbahan tuwing Miyerkules at Linggo ng gabi. Makikita ninyong kakaunti na lamang ang sumisimba sa mga panahong ito. Nasisira din ang simbahan kapag may mga taong nag-iisip na sila ang pinakamahalagang tao sa loob ng simbahan, sapagkat doon umiiral ang kasakiman at pagiging palalo. Ilan lamang sa mga bagay nito ang tunay na nagaganap, hindi lamang sa panahon nila noon, kundi gayon din naman sa ngayon. Ang kailangan lamang nating tandaan, sa gitna ng mga suliranin sa loob ng simbahan, ay laging si Jesus ang magiging katugunan. Tayo po ay manalangin. Ngayon, dakilang Ama, kami po ay lumalapit. Dumudulog sa iyo, Panginoong Diyos. Inilalagay po namin ang aming sarili sa iyong mga kamay. Salamat sa iyo, Panginoon, sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa aming mga pagbubulay at pag-aaral ng iyong mga salita. Kami po'y sinasamahan mong lakbayin ang mga salita mo upang matugunan, Panginoon Diyos, ang aming mga pangangailangang espiritual. Sa oras na ito, Panginoon, akin pong idinadalangin at itinataas sa iyong mga kamay ang bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita. Tugunan mo ang bawat pangangailangan. Anuman po, Panginoon Diyos, ang kanilang kalaghayan sa oras na ito, Ikaw, Panginoon Diyos, ang kasagutan ng lahat. Kung sila, Panginoon Diyos, ay maligamgam ang kanilang pananalig, malahininga ang kanilang pakikitungo sa iyo. Panginoon, sa oras na ito'y idinadalangin ko po ang bawat isa sa kanila. Panginoong Diyos, magkaroon sila ng katapatan at hanapin nila, Panginoong Diyos, ang tunay na katotohanan ng kanilang pangangailangan sa iyo. Marahil, Panginoong Diyos, mayroong mga nakikinig sa oras na ito, sila po ay mayroong mga sakit. Mayroong silang mga dinaramdam, nawawalan po sila ng pag-asa, nalulumbay, nalulungkot. Ngunit, Panginoon, Ikaw ang katugunan ng lahat sa sukat ng kanilang pananampalataya. Sa iyong pangalan, idinadalangin ko ang kagalingan at lunas ng kanilang mga dinaramdam. Gayun din, Panginoon Diyos, ang mga nalulungkot, aliwin mo po sila. Yung mga nanlalamig, mag-alabsan ang kanilang mga pananampalataya po, Panginoon. At gayon din, Panginoon Diyos, ang mga kapatid at mga kaibigan na mapagkunwari ang kanilang relasyon sa iyo at ang pakikitungo sa kapwa-tao, Panginoong Diyos, mangusap ka sa kanila. Idinadalangin ko rin, Panginoon, ang bawat mga manggagawa na ginagamit mo sa paghahayag ng iyong salita, Panginoon Diyos, sa pamamagitan ng palatuntunang ito sa radyo. Panginoon, patuloy mo pong gabayan ang bawat isa sa kanila. Panginoon, kami po'y umaasa, nananalig at nagtitiwala sa iyo na ito ay iyong tutugunin sangayon sa iyong kalooban, sapagkat ang lahat ay amin pong hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
2: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo. sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
4: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Popuri. FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: You play the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
6: Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tuesday afternoon na naman. Kaya Popuri time na. Tuesday edition with your host, Junji Marcello. Shoutout po sa lahat ng ating mga kaagapay sa Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay. Welcome po sa ating programang Popuri Radio Show Tuesday Edition. Kung kayo po ay wala pa ng app na yan, i-download na po. Puntahan lamang yung paboritong Play Store or App Store. Nandyan po libre at mapapakinggan nyo po kami sa lahat ng pagkakataon. Yan, okay. At ang mga awitin po natin inyong maririnig ay available po sa ating Popuri Music Room, popurimusic.fbbc.ph or sa inyong paboritong, yes, digital music streaming platforms. Medyo mahaba, mahirap sabihin. Digital music streaming platforms. Yan, medyo huminga ako ng malalim bago ko sabihin niya. Yan po ang Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, at marami pa pong iba, almost 100 platforms. Choose your weapon. Yan. Choose your platform. At available po ating Popuri from 1 to 25. Okay. Ano ba sa Popuri 1 to 25 ating feature ngayon araw na ito? Well, yung panggitna. Popuri 13. Ito ay makabayan. Yan. Loyalistic. Proudly Pinoy na album na nilaunch noong 1992. Ang title ng album, Pinakamamahal Kong Bayan. So simulan na natin, Popuri 13, title cut, Pinakamamahal Kong Bayan. Likang awitin ni Sok Villanueva, inawit ni Edward Granadosin, Kalayaan, Isang Panalangin. Likang awitin ni Maestro Arnel De Pano, at inawit ni Ruth Rocabo kasama si Tito Alceo, Len Resurrection, at Arman Navajas, kasama pa rin si Phoebe Pantoja. Same People Will Be Singing the Next Song, Ang Aking Pakiusap by Romy Valle. Susundan ng Huwag Mag-Alinlangan, ligang awitin ni Edmundo Resuelo, at inawit naman ni Kuya Bill Aujero. Liliwanag na, Noel Balbon III, inawit naman ni Pastor Philip Taroja, ni Kuya Jesse Renando, at ni Ate Beth Mortiz Flores. Yan. Matapos yan, kapag may oras pa sa segment na yan, magsisingin tayo ng ilang mga awitin sa ating Popuri catalog or sa Waterwalk Records collection. Ito po ang Popuri Radio Show Tuesday Edition with your host, Junji Marcello.

0: Popuri. FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
6: Greetings, time na po sa ating programang Popuri Radio Show. So mga bumati sa atin last week, ay babasahin natin this week. Maraming salamat po sa inyong mga Bible verses. Pag kayo nagpapadala ay natutuwa po talaga ako. Sobra, lubos-lubos ang natutuwa. Kaya sa lahat po ng babati, ay sana po ay magpadala kayo ng Bible verses. Yan. At kadalasan napapansin ko, mga nagko-comment dun sa ating Facebook page ay nagko-comment, pero may mga times na parang ewan ko, baka nag-comment lang o hindi naman talaga nakinig. Eh sabihin nyo po talaga kung kayo po ay talagang nakinig. Dahil talagang minsan nag-iwan ako ng mensahe dun eh, na ito po ay inyong gawin at hindi nasunod. Ibig sabihin, baka hindi nakinig. Or baka background music lang, hindi natandaan ang aking instructions. Ang instruction ko po ay isang pakiusap kung pwede pong magpadala kayo ng Bible verse. Yan, gustong-gusto ko po ang inyong pagbati kapag may kalakip ng Bible verse. Kaya, sa lahat po ng nakikinig ngayon, malalaman ko kung nakikinig talaga kayo, kayo po ay mag-iiwan ng Bible verse kasama na inyong pagbati. Tignan natin, ha? Tignan natin kung effective ang aking pakiusap. Epifanio Salvador, sabi niya, lagi po akong nakikinig sa PM Radio. Pero Brother Epifanio, ba't wala kang Bible verse? Magpadala ka naman. Pakiusap naman. Yan. Nora Cancela, yes. Wala rin pong Bible verse. Sister Nora, padala rin po kayo. Ganon din kay Dennis Madukduk. Naghihintay ako ng inyong Bible verse. Magpadala rin po kayo. Kasama na rin si Rosalinda Ohano Mansano. Wala rin Bible verse. Leonida Rubio, wala ding Bible verse. Si Ruth Falesgon, wala din pong Bible verse. Kasama na dyan si Jessica Jeng at Lulu Harabas Tapleras. Wala po mga Bible verses. Although masaya po ako sa inyong mga pagbati, pero nakukulangan po ako dahil walang salita ng ating Panginoon na nakalakip. Kaya pakiusap po, sana po ay lagyan nyo, lakipan nyo ng mga Bible verses. Hindi po ba maganda kapag meron? Yan, medyo harapan, tahasan ko na pong nire-request. Talagang masarap po pag nakakabasa ng Bible verse. So, pwede po ba yun? Yes, ito, babasahin ko naman yung mga nag-iwan ng Bible verse from Faustina Frankie Habla. Sabi niya, gandang hapon, Maestro Junji, sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Yung Bible verse ay Psalm 3:5. Ako'y nakakatulog at nagigising. Buong gabi, si Yahweh ang tumitingin. Yan, from Len Agdon Reyes, yan, following instructions. Talagang winner talaga to. Ang kanyang Bible verse ay, ano ba? Yun, Isaiah 53:5. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binubog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa paghirap, sa pahirap na itinamo niya at sa mga hampas ng kanyang tanggap. Sa Diyos ang papuri, mapagpalang hapo po, Master Junji from Palayan, Nueva Ecija. So muli po, paalala ko sa lahat ng mga babati, mas maganda po kung may Bible verse talaga. Dati ay sabi ko hindi ko nababasahin yung mga walang Bible verse, pero sayang naman na yung pagbati. Kaya babasahin pa rin natin, pero mas maganda ay meron pong Bible verse. Pwede po ba yun? Yes, maraming maraming salamat po sa inyong mga pagbati at sa inyong padadala na mga Bible verses. Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating third segment. Dito to mahabulin natin yung the last 1, 2, 3, 4, last 4 songs sa album na Papuri 13 na may pamagat na Pinakamamahal Kong Bayan na release noong 1992. Awitin ni Ricky Sanchez at inawit ni Tito Arceo, tama. Sip ko sana kung si Ricky Sanchez, kasi si Ricky Sanchez po ay singer din, kaya kadalasan yung awitin niya siyang kumakanta. Pero dito, yes, if I'm not mistaken, si Tito Arceo ang napili ni Ricky Sanchez na singer. Pakakaingatan ko. Bigyan ng buhay, ligang awitin ni Henry at Edith Santos at inawit ni Philip Taroja at Hexel Hernando. Hindi kaya ikay nagbago lang. Ayan. Yan po ay ligang awitin na inyong lingkod. At ito po'y inawit ni Tito Arceo at tanda ko pa ito'y areglo ni Robert More. Lingapin mo, Ikang awitin ni Pastor Romel Rubric at inawit ng Papuri 13 Singers. Matapos niyan ay sisingin tayo na ilang pang mga awitin from the Papuri Catalog maging sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air, 702 DCAS.
6: You play the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Tayo po'y malapit na magpaalam. Sabi ko malapit, hindi pa po napapaalam. Dahil tayo po ay may tatalakayan na Bible verse. Talagang bagay na bagay sa panahong ito. Sa dami ng pinagdadaanan ng Pilipinas, sa daming mga drama, na kung ano-anong mga nangyayari, hindi natin alam kung saan direksyon pupunta ang Pilipinas. Natin alam kung bakit nagkakaganito nilang sa Pilipinas. Sa mundo, lahat ng kaguluhan, ay dako, talaga mang nakakabahala. Mas magandang balikan natin itong Bible verse na ito sa 2 Chronicles 7:14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Yeah, napaka-famous nitong Bible verse na ito. In fact, may kanta pa nga ito, di ba? Yung, if my people who are called by my name. Yan. Nalala ko, lumalaki ako sa aming sambahan noon eh. Inaawit namin ito ng choir. At napakagandang awitin at napakalalim ng mensahe. Ito po ay a verse about, it's an actual call to humility for prayer and repentance. Ito ay laging binabanggit sa mga personal at national renewal, kaya nababagay na balikan natin ito. Ang setting nito ay, salita ni King Solomon after dinedicate yung Magnificent Temple sa Jerusalem. Ang kondisyon nito ay God outlines 4 actionable steps for His people. Number 1, humble themselves muna. Yan. Bago manalangin, humble themselves. Then pray, and as you pray, you seek God's face and turn from the wicked ways as an effect of seeking God's face. Napaka, you know, sequential nung process. Humble oneself, pray, seek God's face, and turn from wicked ways. Dahil yung radiance ng mukha nating Panginoon, ang siyang magpapalinaw, magpapaliwanag ng paligid natin na ating mga ginagawa, makikita natin, aba, marami tayong pwedeng balikan at pwedeng linisin sa ating ginagawa ang ating wicked ways. Ang promise naman niya, if we humble ourselves, pray, seek His face, and turn from our wicked ways, pag lahat ng condition na ito are met, God promises to answer from heaven, forgive our sins, and bring healing to our land. Yan. Alam niyo ba na ito ay talagang makatotoanan kahit sa panahong ito. Ang version na ito ay napakaganda. Sa NIV po ito. At gustong gusto ko yung merong kondisyon at ito ang gagawin natin, Panginoon. At ang tanong, nagawa ba natin yung kondisyon? Are we praying? Are we humbling ourselves? Are we seeking His face? And are we willing to turn from our wicked ways? Napakabigat, hindi po ba? Simula natin sa ating mga sarili, simula natin sa ating mga, you know, depravity, the tendency to sin and to have that same sin repeated all over again. Over and over again. Seek our hearts and then communally, you know, communally as a community, as a group, as a big group, as a collective group of people, we ask for forgiveness. As a country, as a nation, we ask for forgiveness. As a church, we ask for forgiveness. As a family, we ask for forgiveness. We humble ourselves and seek God's face and turn from anything that's been in the way, yung mga nakakahadlang sa ating paglakad sa kanyang kalooban. Napakagandang Bible verse, and I would love to have this repeated over and over rin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Maganda nga, isulat natin, ipaskil natin sa ating wall, lagay natin, screenshot yan. Napakagandang Bible verse at sana po huwag niyong kakalimutan that if tayo, the people of God, who are called by His name, Christians, will humble ourselves and pray and seek His face and turn from our wicked ways, we know that God will hear from heaven, will forgive our sins, at papagalingin ang ating bansa. Yan, napakasarap po. Napakagandang Bible verse. Well, easier than said than done. Pero it is very possible sa biyaya ng ating Panginoon. And with that, ako po ay magpapaalam na sa ating mga kaagapay sa programang ito. Pero bagong lahat, gusto kong invitein kayong lahat. Huwag nyo makakalimutan po. Mark your calendars. June 6. Ito po ay sa next month. Malapit na to. Ito ay Sabado. Gagawin po yan sa Green Hills Christian Fellowship alas 8 ng umaga para sa FEBC Anniversary, 78th Anniversary, Until All Have Heard. Yan po ay date natin. Magkita-kita po tayo doon. Kami po ay nandun. Lahat po ng inyong paboritong mga papuri radio show host nandyan from Monday to Friday, from Maestro Arnel to the Campaniers to Bishop Jonover Luklukan to Kathy Amaka, Kathy Alvarado, Terry Javier, Larry Ilagan, lahat po ng hosts nandyan po. Sana po ay magkita-kita tayo. Meron din po kami naihandang number na medley ng mga awitin namin arranged by Maestro Arnel De Pano. So sana po ay huwag niyong kalimutan, magkita-kita tayo dun. At maging masaya at mapagpalang araw na ito. June 6, sa anniversary ng Far East Broadcasting Campaign. Gusto ko rin po magpasalamat sa lahat ng mga ka-PhilSCAP, the Filipino Society of Composers and Publishers, sa lahat po ng nanalangin. At ako po ay nabigyan ng pagkakataon to be a trustee of the PhilSCAP Association of Composers, Authors, and Publishers. So, panalangin niyo po kami sapagkat marami pa po tayong nais mga adhikain para sa ating musika ng Pilipinas. At hindi lang sa Pilipinas, pati globally, dahil ganyan na po ang sistema talaga ngayon. At syempre, gusto ko rin pasalamatan ng lahat ng mga umabati patuloy sa akin. Ilang linggo na ang lumipas na aking kaarawan, pero binabati niyo rin po ako. Maraming salamat sa inyong pagbati at gusto ko pong batiin ang dalawang mga kasama ko sa Bible study. Si Brother Gino Lim, kaarawan niya nung about the same time nung ako po ay nagdiwang ng kaarawan. At nito lang, most recently, si Brother Ochi Gloria. And happy birthday to you both. Happy birthday to us. Yan. At gusto ko rin batiin ang lahat ng mga sumasapit sa kanyang kaarawan at sa kanilang anniversary. Kung ano mang anniversary ng wedding or ng anniversary ng inyong church, ay happy anniversary po sa inyong lahat. At syempre, huwag natin kalimutang batiin ang ating mga minamahal sa buhay, hindi lamang kapag special occasions. Kaya babatiin ko po aking pinakamamahal na human being in the world, si Anna. I love you very much and I praise God for you. Ayan, so muli po, ako po yung nagpapasalamat sa lahat ng mga sumubaybay sa atin sa 702 DZAS, sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 DWAY The Way FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL Your Positive Choice. By the way, nga po pala, meron pong parang updated version ng ating Far East Broadcasting Company theme song, Christ to the World, Until All Have Heard. Abangan nyo po yan. At ito po ay excited kaming iparinig sa inyo. Brand new version. Well, still the same old song but with a new rendition na may dagdag lang po na Until All Have Heard. Sana po ay mapakinggan nyo ito at paulit-ulit yung pakinggan dahil ito ay nagbabadya ng salita na ating Panginoon na ating ipahayag sa buong mundo, Until All Have Heard. Hanggang lahat ay makarinig. Muli po, ako po si Junji Marcelo. Ito po ang Papuri Radio Show Tuesday Edition. Ingat po kayo sa inyong pag-uwi. Kung nasa bahay na, magpasalamat tayo sa Panginoon sa bahay na tayo. Lalo na't ang ating panahon ay umiinit, umuulan. Ayan na po, malapit na ang tag-ulan. Pero sa lahat ng ito, laging tandaan, sa Diyos ang Papuri.

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap,
4: Heartline.
3: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan,
4: Heartline.
3: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
4: Heartline.
3: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Welcome po dito sa programang Heartline Tuesday Legal Edition. Tayo po ay proud and active member ng KBPO ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po ang inyong makakaagapay ngayon Tuesday. Ito po si Kayla Escalante. Maging sa inyong mga car stereo, baka po may mga kaagapay tayo na bumibiyahe pa lamang pa uwi na ako kaagapay. Doble ingat po sa pagmamaneho at gawin nyo lamang po kami background data. Sasamahan po namin kayo sa biyahe. Basta po, focus lang po kayo sa pagmamaneho. At syempre, happy listening din po sa mga, hello din po sa mga kaagapay natin, na mga suking kaagapay mula po sa Facebook and YouTube para po sa mga nanonood at nakikinig ng ating live streaming. O kaagapay, huwag mong kalimutang i-share ang ating live streaming at huwag mo rin kalimutang itag ang iyong mga kabarkada, churchmate, kapamilya, at sama-sama po tayong matuto sa ating usapin ngayong gabi. O kaya naman, baka hindi ka pa nakakapag-follow sa ating mga official social media platforms, eh i-follow mo na ang inyong agapay ng sambayanan para updated ka sa mga happenings dito sa ating himpilan. Pero ano pa man, kaagapay, ang iyong kapamaraanan, samahan niyo po ako sa isa't kalahating oras ng makabuluhang discussion dito po sa Heartline Tuesday Legal Edition. Muli ako po, si Kayla Escalante, ang kaagapay po ninyo ngayong Tuesday. Sagot ko na, kaagapay, ang mga impormasyon tungkol sa ating mga legal concerns. Sagot ko na rin ang kwentuhan, ang awitan. Kaya naman, tutok ka lamang, dyan ka lamang kaagapay. At samahan niyo po ako sa ating programa ngayong gabi. At syempre, binabati rin natin ng magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon ang ating mga kaagapay all over the world na kahit malayo sa ating Pilipinas, sa ating bansa ay patuloy na tumututok ang ating mga overseas Filipino workers. Hello po kina Ate Karen Damian dyan sa Japan, maging kay Ate Emmy Pagyo Chodoro na nakikinig mula sa Washington. Good evening daw dito sa ating sa Pilipinas. At hello hello po Ate Emmy, maging sa mga kaagapay natin dito sa Pinas, kaya Ate Christina Claudio mula sa Cabanatuan City, siya ay nakatutok na. Kay Perlita Takneng Novelo, kaya Zarina Villanueva, kay Chris Rivera at dito sa ating Facebook page. Kaya Ate Trinidad Villa, happy listening po. Kaya Rosalina Santos, nakikinig mula sa Victoria Tarlac, happy listening po sa inyo dyan, sa mga kaagapay natin dyan sa Norte. Happy listening po sa inyong lahat. Mula sa Palawan, si Sam Okab ay nakikinig na sa atin at bumabati ng good evening. Mula naman sa Anonas, Quezon City, si Esmeralda, si Calvo ay nakikinig na rin, na maging si Resti Tabuhara. Sobrang init daw, yes, kaagapay. Ramdam na ramdam pa rin natin ang summer. Siya daw ay namamasada ng sidecar. Nako, sa mga kaagapay nating chuper, mga tricycle driver, mga motorcycle rider, hello, hello po sa inyong lahat at salamat po na sinasamahan niyo po kami. Si Ate Wena Fajardo Reyes ay nakatutok din sa atin. Salamat po sa inyong mga pagbate, kaagapay, at syempre hindi ko rin po nakakalimutang batiin ang mga kaagapay natin from Philippine Missionary Fellowship, lalo po mula po sa Batangas, Cavite, and Laguna area. Happy listening po sa inyong lahat. Sa Rico Hermoso Escalante de Mandal family, hello hello po sa inyo, at maging sa Mendoza family, happy listening po sa inyong lahat. At kaagapay, again, patuloy po ninyong i-share ang ating episode at sama-sama po tayong matuto sa ating pag-uusapan. Dahil maya-maya lang ay makakasama po natin si Attorney Lil Rondario para pag-usapan po ang Philippine Clean Air Act of 1999. At bukod po dyan ay bibigyang linaw din po natin ang mga katanungan o legal concerns, legal questions katuwang po si Attorney Lil. Kaya muli, kung kayo po ay mayroong mga legal questions, ay wag na pong mag-atubiling ipadala yan dito sa ating himpilan. At samahan nyo po kami hanggang alas 11 ng gabi kaagapay. Wag nyo po akong iiwang mag-isa dito sa ating programa. At maya-maya po ay makakasama na po natin ang ating kaagapay na si Attorney Lil Rondario. Pero sa pagkakataong ito, makinig po muna tayo sa ilang paalala at magbabalik po dito sa Heartland Tuesday Legal Edition.

0: Samahan niyo po kami para po sa ating diskusyon sa iba't ibang mga usaping legal at sa pagsagot po ng mga katanungang legal. Pero bago po ang lahat ay pagbati po muna sa ating mga kaagapay na always present dito po sa ating himpilan. Happy listening po at magandang gabi. Listening and watching mula po sa Cavite si Ate Luz Rojas. Hello po sa mga kaagapay natin dyan sa Cavite. Kamusta po kayo? Kamusta po ang weather dyan? Hello din po kay Jovita Manguera mula naman po sa Quezon City. Happy listening po sa inyo. At bumabati rin po ng good evening si Ate Elma Soriano, maging si Nanay Nora Cancela ay bumabati na rin po ng good evening. Happy listening po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pagtutok dito sa ating programa. Kaagapay, kung ikaw ay mayroong nais na paksang mapag-usapan dito sa ating programa, magpadala na ng mensahe dito sa ating Facebook page o kaya naman ay mag-PM dito po sa ating Facebook page. Muli, ako po ang inyong kaagapay dito po sa Tuesday edition ng Heartline. Ako po si Kayla Escalante. At sa pagkakataong ito, kaagapay, atin na pong makakasama si Attorney Lil Rondario. Magandang gabi po, Attorney Lil. Albaata, bago po tayo mag-start sa ating diskusyon, sa ating pong kwentuhan, ay bati po muna kayo sa ating mga tagapakinig.
1: Hello sa ating mga tagapakinig sa programa ito. Nawa ang pagpapala at ang presensya ng ating Panginoong Diyos ay sumainyo lahat.
0: Yan po. Attorney, bukod po sa pag-sagot po sa mga katanungan po

0: Republic Act number 8749 o yung Philippine Clean Air Act of 1999. Naglalayon itong maprotektahan at maingatan ang kapaligiran sa pamamagitan ng pag-promote ng malinis na hangin at sustainable development. Kaya mahalagang malaman nga ito na nga publiko ano nga ba yung mga sakop nito, ano yung karapatan at tungkulin natin sa ilalim ng batas na ito. At yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi kasama si Attorney Lil Rondario. Kaya naman, Attorney, ano po ba itong Philippine Clean Air Act of 1999?
1: Okay, ang batas na ito ay siyang masasabi nating landmark legislation. Mm-hmm. Kasi nga first time na nagkaroon tayo ng ganitong uri ng batas na naglalayon na protektahan ang kalusugan ng ating mga mamamayan. So ang principal description nitong batas na ito ay sa titulo pa lang, no, ng batas, Clean Air Act, makikita natin na ang layunin ng batas na ito ay upang magkaroon ng alituntunin, magkaroon ng sistema, standard para mapangalagaan ang kalusugan at magkaroon ng mga regulasyon, patakaran patungkol sa mga aktibidades, no? Whether private or yung mga public or business activities, no, sa mga komunidad natin, ay dapat ito ay sumusunod, mm-hmm, sa mga standard, sistema, patakaran na ginawa at gagawin pa ng ating gobyerno para ipatupad ang malinis na hangin para sa lahat.
0: Yun. So talagang ang layunin po nito ay maprotektahan ang ating kalusugan na laban sa air pollution. Attorney, ano po ba yung declaration of policies nito? Ano po yung mga sakop nitong batas na ito?
1: So basically, ang paggawa ng mga standards patungkol sa mga gases, no, mm-hmm, na nare-release sa pagkandak ng activities, whether private or public, ng mga mamamayan natin, dapat ito ay sumusunod, no, sa nakatakda na mga limits, mm-hmm, at kung ano-ano yung mga bagay na maaring ma-release sa ating environment, especially sa hangin na ating nilalanghap, para masiguro na hindi ito makakadulot ng sakit o pinsala sa katawan ng ating mga mamamayan. So, ang mga sources ng mga hangin na masasabi natin, for instance, na pollutants, no? Ibig sabihin, ito ay hindi tumutupad doon sa limit na maaring itinakda na pinaka-maximum, no, na maaring laman ng mga gases na binubuga or nirelease mula sa mga aktibidades dito sa ating bansa, ay dapat ito ay ma-contain at ito ay maiwasan, ma-prevent. So kung hindi tumutupad dito, ay maaring magkaroon ng kaukulang penalties or parusa, no? So ang mga areas na ito ay more or less naka-divide into mga three categories, mm-hmm, na for instance doon sa mga mode of transportation. So meron tayong mga bihikulo na gumagamit ng makina na siya namang pinapatakbo ng pagsunog ng mga fuel o langis, no? Mm-hmm. O gas para ito ay tumakbo. In the process, nagre-release ito ng usok sa ating kapaligiran at sa hangin sa ating environment. At kapag ito ay depektibo, hindi nakakatupad sa standards ng safe conduct or operation ng isang, mm-hmm,

0: makina ay maaaring mag-release ito ng mga pollutants na nakakasakit, no, sa kalusugan ng tao. So vehicles kasama 'yon. So maliban doon, meron pa tayong mga industrial factories, for instance, na siya rin gumagamit ng makina na pinapatakbo din ng pagsunog ng langis or gas, no? In the process, nagre-release ito ng mga fumes or yung binubugan nila na usok.
1: Mm-mm.
0: Na kapag hindi ito tumutupad sa standards, ay maaari ding magiging harmful yung polluted air na or gas na nire-release nito. So dapat tumutupad ang mga industries na ito sa pagpatakbo nila ng kanilang mga makina. Ganun din, hindi lamang doon sa dalawang naunang categories na yon, meron ding coverage dito sa ating batas yung pagsunog ng mga basura. So, so ang ating mga local governments or mga private contractors halimbawa na kumukolekta ng basura, dapat hindi nila ito sinusunog.
1: Mm-hmm.
0: No? Maari lamang na payagan yung pagsunog na yan kapag nag-transition na sila, nag-level up sila sa international standards ng mga sistema ng ngayon ng pag-dispose ng garbage na gumagamit ng mga developed technologies na hindi nakakadulot ng pagpulyot ng ating hangin, no, sa ating paligid. So ang mga current na mga garbage disposal systems at equipment na ginagamit before ay hindi na nakakatupad sa standards na yan, kaya ang layunin ng batas ay mapigil ang pag-operate ng mga ito at dapat i-dispose ito. So bawal ang pagsusunog, no? Yun ang general rule.
1: Okay.
0: Maari lamang magsunog kapag gumagamit ng mga high technology na disposal equipment na hindi siya makakapag-release ng mga harmful gases sa ating environment. So generally, those are the areas na covered, no, by our Clean Air Act.
1: Mm-mm. So yan po, no, kaagapay, maganda nga reminder po yan sa atin. So sakop po nito ang mga sasakyan, transportasyon, ang industrial at yung pagsusunog ng basura. Attorney, ito po ay maliit na bagay lang po. So halimbawa po sa isang barangay o sa isang komunidad, yung po bang pagsisiga ay sakop din po nito?
0: Maari din siya mag-fall ng dito kasi nga kung yung pagsiga nila ang mag-i-emit na hangin nito or fumes nito.
1: Mm-mm.
0: Ay hindi makakatupad doon sa palatuntunan or alituntunin na in-establish ng ating gobyerno using yung mga expert studies and analysis. So may quality standards yan. So pag hindi tumutupad yan, sigurado masasaklaw siya at bawal ang mga iyon. May mga separate laws din tayo o regulations sa mga ating LGUs na yung pagsunog per se is already prohibited.
1: Mm-mm.
0: And of course, ang intention is to comply nga with the general goal of our government.
1: Apo. No?
0: Pangalagaan ng kalusugan. So in tandem with the Clean Air Act, lahat itong mga alituntunan at batas ay layunin na pagbawalan yung pagsusunog, no? Pagsisiga, no? Of course, in just limited instances kung saan necessary talaga ay pinapayagan naman yung mga iyon. Pero otherwise, pag ginawa yon publicly sa mga ano natin, mga communities natin, mga barangay natin, ay maaaring sitahin kasi bawal nga ang pagsusunog ng mga ito.
1: Okay po. Attorney, ano po yung sino po yung mga implementing agencies pagdating po sa batas na ito?
0: Ang primary government department natin is yung DNR, Department of Environment and Natural Resources. So sila ang may principal na responsibility para ipatupad ang mga alituntunin, mga batas patungkol sa Clean Air Act natin or other laws and rules and regulations para mapangalagaan ang kalusugan, particularly doon sa environment natin. Ngayon, meron tayong mga support agencies din, no, na kasama din sa pag-formulate, mag-recommend ng mga alituntunin standards, no, para ma-implement itong batas ng Clean Air Act natin. Ito ay sakop nito ang Department of Energy.
1: Apo.
0: Kapag yung pinag-uusapan natin ay mga fuel, no, na ginagamit ng motor vehicles, ng mga makina ng industries natin. So, the Department of Energy ang may responsibility, no, na makipag-coordinate, mag-suggest ng mga standards and policies sa paggamit ng mga fuel na yan para hindi ito makakadulot ng pollution. Other than that, meron din tayong iba pang agencies like the Department of Health na maaari din mag-recommend ng mga standards patungkol naman sa causes, no, ng mga pollutants na ito. Of course, ang ating mga police and other law enforcement agencies ay kasangga rin ng Department of Environment and Natural Resources sa pag-implement ng mga rules and regulations and batas na ito, plus yung mga standards na pwede rin na ma-incorporate, no, para ma-accomplish yung purposes nito. As the evolves, no, yung mga activities natin, mga technologies, no, nagkakaroon ng mga iba-ibang mga equipment halimbawa na maaaring gamitin, ay lahat yan ay dapat i-consider ng mga agencies na ito ng gobyerno natin upang magamit, no, para ma-implement ang purposes ng Clean Air Act natin.
1: Okay po. So again, kaagapay ang mga implementing agencies para sa batas na ito. Una ang DENR, kasama din ang DOE, ang DOH, at maging yung iba pa natin mga law enforcement agencies. Attorney, ano na lang po ang mga penalties pagdating po sa pag hindi po pagsunod sa mga alituntunin po dito sa batas na ito?
0: So iba-iba din yan, no? Depende kung particular na violations, no? Ang pinaka mataas niyan, eh, tinatawag natin mga serious or grave na category ng offenses, ang penalty noon ay maximum ng 6 years, pero it can go up as higher to 10 years, no? Kasi ang tawag naman natin doon is magiging ano na siya, grave felony or grave offense na ang category niya. So ang mga klase na yan na violation ay tinatawag nating serious offenses. Halimbawa yung deliberate, no, na pag-violate ng mga alituntunin na nagkukos, halimbawa ng injury or damage to the health of any of the people in our communities, ay saklaw niyan, no? So mataas ang penalty, kaya nga from 6 years and 1 day halimbawa up to 10 years ng ang tawag na natin sa batas ng klase ng penalty is yung prison mayor, no? So medyo mataas yung penalty na yan. So iba-ibang klase ng mga serious offenses, ang common denominator nila is merong deliberate, no, na may intention talaga na mag-cause ng harm by violating yung mga provisions ng batas natin, no? So halimbawa, talagang bawal yung magsunog ng garbage, tapos intentional sinunog niya yung mga na-collecta ng garbage, nag-cause ito ng pollution sa air na alam naman natin na nagkumakalat yan iba-ibang communities, no? So just like for instance, let's take for example lang yung recent, no, a couple of weeks ago, dito sa area ng Malabon or Navotas area. So Navotas, yung old garbage na dump site nila ay nag-emit ng napakakapal na smoke, kumalat sa mga kalatig na bayad, kung intentional yung paggawa noon, ay maaaring managot dito as a grave or serious offense. Pero of course, that would depend kung intentional ka o hindi. Kung hindi naman, kapabayaan lang, hindi ginawa yung dapat ng mga safety procedures or protocols para ma-contain or prevent yung ganong klase na pag cause ng spark and then fire, at or kaya protocol or measures to contain kapag nagsimula na halimbawa yung spark or fire, kung walang ganong na-establish, no, kasi obligasyon yan ng operator ng dump site na yan, ay maaari nating masasabi na kung hindi naman deliberate, ay may kapabayaan lang. So maaaring lower penalty yung so between for instance between 6 months and 1 day up to 6 years or below 6 years, yung range na yon, anywhere there, no? So may, to a certain extent, nadidetermine ng ating mga authorities, that especially kapag dumating sa husgado yan, kapag sa korte, may mga standards, no, kung paano ma-determine kung dapat ba impose minimum lang, dito lang tayo sa baba ng penalty na yan, o sa gitna, o nasa maximum. So depende kung ano yung, ang tawag natin, kung meron bang mitigating or nakakapagbawas ng seriousness ng offense, mitigating, so lower penalty. Pag may aggravating, ibig sabihin ginagawang mas malala, no, yung cause or consequence ng kanyang act or violation, so nagiging aggravating siya, so maring ang penalty na impose is yung sa maximum period, no. So mga ganong tipo ang husgado natin, ay meron silang mga rules, no, na sinusunod para i-implement yun. So ang purpose niyan is talagang para kung ano yung nagagawa, whether unintentional or negligent lang, or deliberate siya, intentional siya to cause harm, ay doon magbabase yung mga penalties na yan. No?
1: Okay po. So nakadepende dun sa sitwasyon yung penalty pagdating po sa batas na ito. Nako, Attorney, salamat po sa pagbabahagi po ng mga informasyon tungkol po dito sa Philippine Clean Air Act of 1999. Sana po kaagapay ay meron po kayo na pulot na information tungkol po dyan, para po syempre ay hindi po tayo maging bahagi ng pagpapakalat ng air pollution, no, dahil ito po ay pinagbabawal sa batas. And ngayon, Attorney, we will pause po muna for a break. Sa ating po mga tagapakinig sa radyo, ay makakapakinig po kayo ng isang awitin, at sa mga team online ay mapapanood po ang ilang videos about FEBC Philippines. Pero kaagapay, kung kayo po ay may mga katanungang legal, ay maaari nyo pa rin po yung ipadala dito sa ating programa, at atin po yung babasahin at sasagutin ni Attorney. Pero dyan ka lamang, sa ating pagbabalik ay tuloy-tuloy po tayo sa pagsagot ng mga katanungang legal. Totoo ka lamang, kaagapay, magbabalik po ang Heartline Tuesday Legal Edition.

0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Tuloy-tuloy po ang Heartline Tuesday Legal Edition. Dito pa rin po. Di ako po si Kayla Escalante at kasama pa rin po natin ngayon si Attorney Lil Rondario para naman sagutin ang inyong mga katanungang legal na ipinadala at ipinagkatiwala ninyo sa amin. Muli kaagapay ay maaari nyo pa rin pong ihabol ang inyong mga legal concerns at atin po yung sasagutin dito sa ating programa. This time naman po, Attorney Aya, sasagutin po natin ang mga questions from our listeners and viewers. Una na po ay gusto daw lang malaman kung ano po ang maaaring gawin. Hindi daw po kasi nakapunta ng hearing dahil wala pong na-receive na hard copy. Email lang daw po ang ipinadala sa kanya. Nag-loan daw kasi siya bago pa po sila mag-deduct ay advance na po siyang nagsabi na i-hold para hindi po ma-deduct yung pera. Pero matagal pa daw po kasi yon bago ma-hold. May emergency daw po kasi that time at siya lang din po ang nagtatrabaho sa kanilang family. So nag-struggle po siya financially. And then nung tumawag po yung banko para ipa-close na yung cheque ay napa-close din daw po kaagad. Gumawa naman ng paraan para ma-reach yung bank pero nag-struggle po talaga dahil siya lang po ang breadwinner. Gusto niya lang daw pong malaman kung ano po ang unang gagawin para po dun sa email na na-receive.
2: So hindi specific, no, kung ano yung kaso na kinakaharap ng ating listener. Una, patungkol sa hindi niya pagkatanggap ng hard copy,
1: yes,
2: ng notice ng hearing. So email is an acceptable mode of furnishing a copy of any pleading, no, or order or notice with regards to pending cases, no? As a general rule, except of course pag sinabi ng court na hindi acceptable yon unless may particular court order allowing it. So kung wala naman, we presume na valid, no, yung pag-serve ng copy na yon through email.
1: Mm-mm.
2: So kung hindi siya nakadalo, I presume that it's a notice of hearing. Pag hindi siya nakadalo dun sa hearing na yon, the second issue is medyo late din natanggap. Kung the same day niya natanggap yan, the same day din yung hearing, eh, definitely hindi siya maka-attend. So may valid excuse naman siya. But secondly, hindi kasi natin alam kung anong kaso ito. Kung ito ay isang BP-22 case, yung tinatawag natin na bouncing checks violation na kaso. So it's a criminal case. Kapag ganun, pag hindi sumipot ang isang accused, no, sa bouncing checks case, ay maaari mag-issue ng warrant yung court, warrant for arrest. No? In which case, kailan niyang ipaliwanag na same day lang niya natanggap by email yung notice and there is no way na makahabol siya sa hearing kasi nga
1: same day,
2: lack of time, mm-hmm, no, enough time to do it. So maaari naman niya may paliwanag yon, dapat lang niyang gawin yon as soon as possible kasi pagka na-release na yung warrant at in-implement siya, ay maaaring magkaroon ng inconvenience on his or her part kasi nga maaari siyang i-detain in the meantime until may explain niya sa court at makita na walang sufficient time, no, yung pagbigay sa kanya o pagkatanggap niya ng notice. So yun lang yun lamang ang kailangang tutukan ng ating listener na nagtanong, no. Doon naman sa iba pang issue niya, sa merit of yung case mismo ay of course meron namang maaari siyang defense doon, no, depende sa circumstances, pero hindi naman niya hina-highlight 'yon. So ang pinaka concern niya is yung late na pagkatanggap niya ng notice for hearing ng kaso niya. At doon nga sa maaring consequence nito. Doon sa merit mismo ng kanyang defense ay dapat magkonsulta siya sa abogado, no, kung ano yung maaari niyang ma-raise na defense, kasi nabanggit niya yung time ng emergency, no, na maaaring nag-cause ng delay niya. So dapat 'yon may discuss niya sa abogado niya para doon naman sa depensa na maaari nilang ma-raise.
1: Okay po. So depende po, no, sa sitwasyon po. Attorney, another question po. Ito naman po, away bata daw po ang nangyari. Nireklamo daw po sa barangay kasi sobra naman po yung bata na kalaban po nung anak niya. Sinipa po sa ulo ng 15 times at sinipa ilang beses sa likod. Hindi naman daw po napuruhan yung anak niya, hindi naman po sumuka. Dumugo lang daw po yung ilong pero tumigil din kaagad. Dapat daw po bang ipa-CT scan na tama daw po ba na yung ginawa niya na ipabarangay? At ano po yung pwede niya pang gawin?
2: So, mas maganda kung mapa-CT scan to make sure na walang internal injury na na-sustain yung kanyang anak, no? Because of the scuttle with the other child, no? Doon naman sa pag-refer sa barangay, advisable din yan, especially kung they are just within the same barangay or within the same city or municipality. So mahalaga na mag-kausap sila ng maayos para kung ano man yung grievance ay maaari nila mapag-usapan at ayos yung kanilang grievances in a friendly manner, no, kung kaya pa, no. Whether or not na kailangan pa siyang magdemanda at mag-file ng criminal case to pursue it, option niya yon, no. Except na kung puro bata naman ito, involved directly doon sa scuffle na yon, ay meron tayong tinatawag na exempting, no, na na circumstances na hindi mapapanagot yung isang bata pa, no, minor, sa kanilang maaring nagawang kasalanan or violation ng karapatan ng iba pa o pananakit sa ibang bata pa. So ang maaring implication is kung may kapabayaan yung magulang sa pagpalaki ng kanyang bata na nag-cause kaya nagawa ito ng kanyang anak dito sa anak naman ng ating tigapakning, ay maaaring ground yun na yung magulang nitong assailant, no, ng anak ng ating listener, maaaring ma-charge, no, with a criminal offense for neglecting, no, to make sure na yung anak niya hindi basta-bastang makapanakit ng ibang tao. So that, kapag hindi nagkaayos sa barangay, ay maaaring i-explore ng ating listener. Especially kung halimbawa may injury talaga na na-sustain ang kanyang anak.
1: Okay po.
2: Pangalawa is yung civil aspect. Kung may injury nga at kailangan magpa-hospital, magpa-check, etc., lahat ng gastos ay maaaring niyang singilin kung mapatunayan na talagang yung assailant nga na yun ang siyang cause nga ng lahat ng mga ito. Kasi danos perwisyo as lahat ng mga results, consequence, no, na proximate cause ang tawag namin doon sa batas, ng damage or injury na nasustain ng kanyang anak ay maaari niyang singilin doon sa cause nito, which is yung bata na yan na kanyang nakaaway.
1: Okay po. So, pwede rin po pala, no, na ang managot po ay yung magulang kung mapapatunayan po na merong kapabayaan na nangyari. So, yon ang kaagapay. Para sa ating ang kaagapay, sana po ay na-take note po ninyo ang sinagot ni attorney. Another question po, ito naman po ay cyber libel. Sasampahan daw po siya ng cyber libel nung meron pong utang sa kanya. College student pa lang daw po siya and graduating. Gagamitin ko po sana pang OJT yung pera. Matatapos na rin po yung OJT ko at hindi na pakinabangan yung pera na sana daw po ay nakalaan doon. Wala po akong sinabi na masama sa post. Pure daw po na paniningil lang at hinahanap ko po siya kasi hindi po talaga makontakt na. Wala pong word na magnanakaw, scammer, or kahit na anong word. Ang gusto niya po yata mangyari ay huwag nang magbayad ng utang. Tapos bayaran pa daw po itong ating kaagapay na naniningil dahil daw po sa danyos, dahil sa pagkapahiya niya. Worth it pa po ba na pag-aksayahan ko ng panahon ng pagharap sa barangay? Kasi po nakipagtawaran na po yung kapitan namin sa sinisingil ko. Binawasan ko na po pero sabi niya lang ayaw niyang mangako kung kailan siya magbabayad. Ano daw po ang dapat niyang gawin?
2: Okay, so yung cyber libel, merong civil aspect din yan, ano? So, kung gusto ng ating listener na i-pursue din yung civil aspect ng kanyang yung particular incident na yan, ang problema kasi is dalawa yung possible cases, no? Yung isa ipa-file ng the other side, no? Yung opponent bali ng ating listener yung cyber libel na ito. So siya ngayon ang magiging defendant. Ang pangalawa is yung siya naman may kukolektahin siyang civil case naman, no? Yung amount ng utang, no, sa kanya. So the best is kung same barangay lang naman sila nakatira or same municipality, ay best na mag dumaan muna sila sa
1: barangay.
2: Barangay kasi nga mandatory, no, yung barangay settlement conciliation proceeding bago dumulog ang isang aggrieved party sa regular courts natin para sa kanilang complaint or case na ipa-file. So without that, hindi sila pwedeng dumiretsa sa korte kapag they live in the same city or municipality. So dapat dumulog sila sa barangay, especially siya rin, meron din siyang claim doon sa kabila. For all we know, baka mapagkasundo sila at mag-compromise na mabayaran siya sa utang na sinisingil niya. Maaring bawas-bawasan niya yung mga interest nito or penalty nito para makolekta niya kaagad kung willing naman yung kabila na mag-file. Yung defense naman niya sa cyber libel ay maaari naman niyang gawin yun kasi nga kung wala naman siyang ginawang nakakasirang puri na statement doon sa online post niya probably or email niya ay hindi naman siya magiging liable for cyber libel. At kapag mag-file yung kabila, assuming walang mangyari sa barangay, sa fiscal's office, eh, maaaring makikita naman ng fiscal niya yan. Unless na mag-manufacture ng statement, no? At paratangan siya ng hindi naman niya sinabi. Pero it's very difficult to do that kasi kung cyber libel yan, may copy yan, no? Na maaaring mabasa. So, kung ano yung content nun, kung wala namang defamatory statement or word na ginamit doon, ay maaari namang malakas ang kanyang depensa at hindi naman pagbibigyan or i-approve ng piskalya na isampa pa sa korte yung kaso laban sa kanya.
1: Okay po. So pero ang pinakamagandang bagay po muna ay syempre dumaan sa barangay at magkasundo muna doon hanggat maaari, syempre para hindi na din lumaki yung problema. So barangay settlement. Salamat po, attorney. Ito po isa pa pong usaping utang. Pwede daw po bang ipakulong yung taong pinahiram niya ng 30,000 at meron pong interest na 15% weekly? Ayaw niya po kasing magbayad daw po ng buo. Ang gusto daw po ay utay-utay, installment lang daw po yung pagkabayad niya, pagkakabayad sa kanya. So pwede daw po ba yung makulong?
2: Walang kulong sa pagkakautang. No? So yun ang batas natin, ang constitution natin ay talagang nagbabawal, no, sa pagkulong, no, na basta-basta na lang. especially sa utang. No? So, civil case, maaaring mag-file at i-collectahin ng hindi nabayaran plus interest plus penalties nito na reasonable. So, pero yung 15% na yan a week ay masyadong mataas yan.
1: Yes.
2: So, maaaring sabihin ng korte pag nag-file siya ng kaso, ibaba yan, no? Mm-mm. Sa maximum of 5% a month, commercial rate, or it can be even lower than that. But not more than that per month.
1: Okay po. Pero ang malinaw po ay wala pong nakukulong sa utang, just sa civil case po. Pero attorney, para po sa karagdagang kaalaman po para po sa ating mga kaagapay, kasi nabanggit niyo po kanina na yung 15% weekly ay malaki po ito. Meron po bang sinasabi sa batas ano po yung legal na minimum or maximum po na interest para po sa utang?
2: Sa batas natin, unless na registered sa Banko Sentral, no, yung lending institution na yan or person, kung registered siya and authorized siya under the batas natin to lend, may regulation siya. Hindi siya pwedeng lumampas doon sa rate na yan ng banko. No? So 5% a month is basically the reasonable maximum na pwedeng itaas. No? Doon naman sa meron tayong principle, no, na kung ano yung decision ng ating husgado and the final arbiter is the Supreme Court, kung anong final decision ng Supreme Court sa isang kaso ay nagiging part siya ng law of the land. So kahit wala tayong usury law, kasi yung usury law natin dati nagtatakda yan ng allowable na interest rate, no? Or penalties. So pag na sumobra doon ay bawal yon, pag hindi ay okay lang. Wala nang usury law kasi na-abolish yan, no? But because the Supreme Court in many cases involving a collection or demand for unpaid sum of money or loans, nagtakda sila ng mga guidelines at certain ceiling, no, sa maaring reasonable na interest talimbawa or penalties. So yung tinakda na yon sa mga existing cases before the Supreme Court, yun ang nagiging batas, no, kasi yung final ruling ng court doon sa mga cases na yon ay nagiging part ng batas ng ating bayan o nating bansa. Okay? So, in other words, walang special law fixing yung rate of interest and penalties, but the law is set by the Supreme Court's decisions, no, involving collection for sums of money.
1: Okay po. Thank you po, Attorney. Ito naman po ang susunod po nating katanungan tungkol naman po sa surname po ng isang bata. Pwede daw po ba na hindi isunod sa apelyido ng asawa yung baby na sa yung baby pagkapanganak? Kasal daw po sila pero niloko daw po habang buntis. Nag-file na rin daw po ng vowsy. Ayoko na po sanang i-apelido sa kanya dahil nung una ay nag-deny po siya na nag-deny pa siyang sa kanya yung bata at pinalabas sa mga other woman sa ka-affair na yung babae po ang nagloko.
2: Okay, the general rule is ang apelyido ng bata dapat will follow, no, yung both yung parents niya. So the middle name is the family name of the mother, the surname is the family name of the father, no, na both legitimate parents. May mga couple of exceptions. For instance, there is a final court ruling regarding yung halimbawa the father na convict. So may kaso siya na he was found to be criminally liable and naparusahan, na bigyan ng parusa. So convicted. So kapag ganyan, dahil it can cause damage the reputation ng bata sa paglaki na, sa pag-grow niya, may option na hindi gamitin yung kanyang surname. So, maring surname ng ina yung gagamitin in that particular case. So, again, case to case, but the general rule is it should follow yung surname ng kanyang ama.
1: Okay po. So, ang general rule po, ang middle name ay from the mother, ang surname ay from the father. Yung sa case po, attorney ng convicted, ito po ba ay tungkol po sa case nung sitwasyon po nung parent nung mga bata o any case po basta po convicted?
2: It should be the parents, no? Especially kung yung gustong palitan is the family name of the father. So, ibig sabihin, dapat yung convicted is the father.
1: Apa.
2: Kasi nga, using his family name, maaaring ma-associate doon sa pangalan ng bata.
1: Mm-mm.
2: At it can cause shame sa paglaki niya. If that is the situation, pwede na gamitin yung surname ng babae.
1: Okay po. So yun ang isa po sa mga exemption po pagdating po dito. Ito po ay usaping birth certificate naman po. Pag daw po ba hindi na-submit for PSA, pwede na daw po bang palitan yung name ni baby? So pangalan pa rin po ito ng bata. Yung hospital lang po kasi ang nag-process ng registration sa City Hall. Di pa po namin napuntahan para ipa-finalize. Pagpunta daw po ba ay pwede pa rin pong palitan sa City Hall or need pa daw po ng tulong ng attorney, ng lawyer?
2: Pag pumasok yan sa City Hall, ang ibig sabihin nun, sa Registry of Civil Registrar or Civil Registry, dyan sa City Hall, yun ang ibig sabihin. So pag pumasok yan sa Civil Registrar's Office, dyan sa City Hall, ibig sabihin, filed na yung certificate of live birth na yan. And once it's filed, may tatak naman yan na receive. You cannot change anything substantial there except you go to the court through a petition for correction of name. Okay? Exception is pag correction of typographical error, no, yung mga minor corrections. Mali yung spelling, no? Under the new law natin, yung mga wrong spelling halimbawa na yan, pwedeng i-correct yan administratively. So, okay, dapat pa rin na mag-correct pa rin, but you need not file a case anymore kasi pwedeng dun lang sa Civil Registrar's Office through affidavit application na pag napakita na mali talaga yung spelling, pero ito talaga yung tunay na apelyido namin, ito talaga yung correct spelling. And sometimes, by common sense, makikita mo na talagang typographical error lang. Maaari nang pagbigyan yung sworn application na yan ng parents, halimbawa, ng bata, no? Para i-correct, change yung particular name. Pero kung substantial ang correction, hindi lamang typographical error, ay dapat pumunta siya ng korte, in which case kailangan niya ng abogado to assist in filing and representing yung parents na yan as they file a petition for correction or change of name.
1: Mm-mm. So case to case basis po ito, no, attorney. Another question po, ito po, balik po tayo sa usaping utang. Meron po siyang utang sa microfinance. Di na daw po nakapagbayad mga 1 year na po dahil nawala po yung business niya. Nagtatrabaho daw pero kulang daw po talaga dahil meron po siyang mga binubuhay na mga anak. Natakot daw po siya kasi ang balance po ay natakot po ako kasi 33,000 na balance po niya ay naging 100,000 plus kasama na po yung penalty. Siya raw po ba ay makukulong? Ang pinagtataka niya din daw po ay di naman daw po siya pinatawag sa barangay para dun po muna mag-settle paano mababayaran yung utang. Pwede daw po ba iyon na agad-agad sa trial court hindi na dumaan sa barangay? 100,000 plus na po ang inabot kasama yung penalty.
2: So kung corporation or hindi naman individual yung microfinance na yan, Hindi na kailangan dumulog sa barangay kasi exception okay. yan sa coverage ng barangay conciliation mm-hmm. natin. Hindi naman siya makukulong kasi wala namang makukulong sa hindi pagbayad ng utang. Yung interest rate or penalties na maaaring pinatong kaya lumobo, biglang lumaki ang halaga ng kanyang dapat bayaran, ay maaaring ma-question niya kapag may kaso na sa korte na nag-file. Harapin na lang niya sa court pag nag-file nga ng kaso.
1: Mm-hmm.
2: Small claims ang bagsak niyan dahil sa amount ng halaga na yan. So maaaring in affidavit form, ganun din ang sagot niya. Mapaliwanag yung sitwasyon niya at kung bakit dapat kaltasan. At alam naman ng mga courts generally, yung mga existing laws natin, kapag masyadong mataas yung mga sinisingil no, na interest or penalties, mm-hmm. at sila na mismo may kapangyarihan na babaan yan kapag nakita nila na sobra-sobra.
1: Mm-hmm. Okay, pero generally po ay wala pong nakukulong sa utang just sa civil case. At yung mga corporation po na microfinance ay tama po ba, attorney, na exempted po sa barangay settlement dahil pwede na po agad silang mag-file ng case?
2: That's correct.
1: Okay po. Another question po ay namasukan daw po siya bilang taga-alaga po ng matanda. Ang usapan lang po talaga ay sa matanda lang po siya naka-assign. Nakabukod daw po sila ng bahay ng alaga niya and 10,000 ang sahod po. Ngayon daw po, yung anak po ng alaga niya ay meron din pong kasambahay before. Umalis na daw po, kaya po siya ang pinaglilinis at pinagpaplansya lahat daw po ng utos. Magdilig ng halaman, magluto ng pagkain ng aso, magpakain sa aso, maglinis sa paligid, at maglinis din po ng garahe. Tanong lang daw po niya, enough daw po ba yung 10,000 na sahod para sa trabaho niya at mga naipasang trabaho, at meron daw po ba siyang habol tungkol po dun sa naging agreement before, then iba na po yung sitwasyon ngayon?
2: So, dun sa meron siyang habol kasi nga dinagdagan ng kanyang scope ng kanyang mm-hmm. trabaho, ay meron kapag may ilahad naman niya, may pakita niya na talagang nadagdagan niya yung trabaho niya. Whether enough yung 10,000, depende kung stay-in ba siya, lahat ba ng pagkain niya, lahat ng tinitirahan niya, ay sagot lahat. No? Kasi pagka ganun, ay maaaring mag-fall doon sa kasambahay na category, no?
1: Mm-hmm.
2: Yung kaso niya. In which case, kapag compliant sa amounts, no? Yung binibigay sa kanya, maaaring sapat yung binibigay. Pero doon sa dagdag ng trabaho sa kanya, meron siyang karapatan, no, na i-questionin yun.
1: Mm-mm.
2: So halimbawa, pag dumulog siya sa Department of Labor, una doon eh, kung may kontrata silang napagpirmahan, dapat kasi ngayon kahit kasambahay may kontrata, may mm-mm. standard form naman yan. So kung talagang klaro na hindi kasama doon sa original na
1: agreement.
2: Contract of employment niya as kasambahay or yung provider, no, ng pag-alaga, caregiver, kung hindi kasama yung additional work na yan na pinapasa sa kanya, ay talagang masusustain ang kanyang claim na dapat mm-hmm. bayaran siya doon pa sa additional work na yan. And may karapatan siya to demand para ma-amend yung kanyang salary grade or scale, no, yung binabayad sa kanya, i-reflect sa kontrata, idagdag yung dapat idagdag.
1: Mm-hmm. Okay po, pero meron po siya, may karapatan po siya na questionin yung additional workload sa kanya, lalo na po at meron pong napag-agrihan before. Attorney, ito po ay small claims naman daw po. Tanong niya lang daw po kung pwede po siya mag-file ng small claims dun daw po sa umutang sa kanya ng 500,000 pesos. Nag-usap daw po sila sa barangay last year, pero wala pa rin pong naibayad. Last year daw po, na-post po niya as scammer dahil sa hindi pagbabayad ng utang at kakasuhan din daw po siya ng cyber libel. So, same po kanina. Pero inaantay ko ay wala siyang naikaso. So, matatapos ngayong buwan ang prescriptive period na 1 year. Ano daw po kaya ang pwede niyang gawin?
2: Okay. So, una, dun sa claim niya mismo. Pwede siyang mag-file ng small claims kasi within the threshold, no? Small claims cases ang latest updated na threshold na iginawad ng ating Supreme Court is 1 million, no? Okay. Sa small claims. So, pasok yung kanyang amount na 500,000 claim.
1: Mm-hmm.
2: So, mas mabilis ang proseso ng small claims. Filling the blanks lang yan sa form na binibigay ng Metropolitan Trial Court or Municipal Trial Court na sakop sa tirahan niya, yung jurisdiction.
1: Mm-hmm.
2: Doon, fill upan lang niya yan. Tapos, panumpa niya sa administering officer doon sa same court premises na yan. Maaari na kagad may file yun. Dalhin lang niya yung kanyang mga supporting documents to support yung claim niya. Doon naman sa maaaring charge sa kanya ng cyber libel, ay kung mapaso yan after 1 year, hindi na pwedeng i-file yun.
1: Mm-mm.
2: May file man yun, di-dismiss ng fiscal yun.
1: Apa.
2: Pero yung 1 year na yun is discovery by the yung kausap niya, yung may utang sa kanya. Kung kailan niya discover yung cyber libel na ginawa niya, kung meron man siyang pinost, doon mo ibibilang yung 1 year. No?
1: Mm-hmm.
2: So whether the one nag-expire na ba yan next month or not, depends doon sa the date na discover nung, or nabasa may utang sa kanya, yung pag-post niya, no, ng message na yon. Now, whether or not mag-prosper yung cyber libel, again, that's another matter. Kasi kung wala namang defamatory statement doon sa pinost niya,
1: mm-mm,
2: ay hindi naman siya magiging liable.
1: Okay.
2: So, depende ulit sa facts of the case.
1: Mm-mm. Pero sa small claims po ay pwede po siya mag-file nito. Okay po. Thank you po, attorney, sa pagsagot po natin sa mga questions from our listeners and the viewers. Pero sa atin pong pag-wrap up itong ating usapan ay ano na lang po ang inyong mga reminders po para po sa ating mga kaagapay.
2: So, para sa ating mga kaagapay, mga kababayan, again, ang ating batas ay naglalayon para mapangalagaan ang lahat ng ating mga karapatan, hindi lamang bilang mamamayan, kundi bilang bahagi ng sangkatauhan. No?
1: Mm-hmm.
2: As human beings, may mga basic rights tayo. Ito ay sinisikap ng ating mga ng ating gobyerno at ganoon din ng gobyerno ng buong mundo na pangalagaan, protektahan, no, ang mga ito. Kaya tayo, kapag may mga problema sa suliranin o meron tayong mga kailangang proteksyon o kailangang mga karapatan na ma-enforce, no, alamin natin yung batas, no, na applicable dito. At maaari tayong kumonsulta sa ating mga legal people, no, pwedeng sa private or sa public sectors, no, na nakalaan para i-assist, no, ang bawat isa sa kanilang mga legal concerns. So for instance, ang ating Clean Air Act, ito ay maganda at tugma, no, sa mga nangyayari sa ating paligid ngayon. Parami ng parami na yung mga cases of pollution, especially sa air, although marami ring areas ng pollution, meron sa water, meron sa iba pang lugar, sa ground, etc. Lahat yun may mga batas na applicable. So, kapag ka merong nakikita tayong violations, i-report lamang natin sa mga government authorities natin, government agencies concerned like the DNR and the police or mga law enforcers natin, para to make sure na maprotektahan ang inyong mga karapatan at inyong safety no sa inyong mga kalusugan.
1: Okay po. Attorney, para na lang po sa mga kaagapay po natin na nagdinais pong makipag-ugnayan sa inyo or sumangguni po sa inyo para po sa kanilang mga legal concerns, saan po ba nila kayo pwedeng makontak?
2: My cellphone number is 0917-594-4334. My email address is attyetrondario@yahoo.com and my Facebook account name, Eugeriel Rondario. Okay. Maraming salamat and God bless.
1: Mm-mm. Maraming salamat din po muli, kaagapay atin pong nakausap si Attorney Lil Rondario. Thank you so much po, Attorney. God bless you po. Muli, kaagapay atin pong nakausap si Attorney Lil Rondario at nagpapasalamat tayo sa kanya sa pagsagot sa mga legal questions ng ating mga kaagapay at pag-share ng mga informasyon tungkol sa Philippine Clean Air Act of 1999. At sa puntong ito, kaagapay, kailangan na po nating mag-wrap up dahil po sa ating limited time. At sa ating pagtatapos, samahan niyo po ako na manalangin para po sa bawat isa. Panginoon, salamat po sa gabing ito, salamat po sa oras na ito, at salamat po Lord sa buhay po ng bawat mga kaagapay namin na nakikinig ngayon. Panginoon, alam po ninyo ang sitwasyon ng bawat isa sa amin at ang dalangin po namin Lord ay katagpuin niyo po ang bawat isa, lalo po Lord yung may mga kinakaharap na legal concerns. Ikaw po ang Diyos na nag-aayos, Panginoon, at ikaw po ang bahala, Panginoon, sa anumang sitwasyon na meron kami, Panginoon. At ikaw rin po ang manguna sa bawat isa sa amin. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala, Panginoon, ang buhay po ng bawat isa sa amin, ang bawat suliranin namin, ang bawat pinagdadaanan namin, Panginoon, ay sa iyo lamang po namin ipinagkakatiwala. Maging po kay Attorney Lil, salamat Lord sa kanyang buhay. Patuloy niyo rin po siyang pagpalain at ang kanyang buong family at ng family at ng patuloy po siyang maging blessing, Panginoon, sa mga kaagapay na mga

sa iyo. At muli, kung meron po kayong mga legal concerns, ay patuloy nyo pong i-send sa ating official Facebook page. At muli, kaagapay, inyo pong napakinggan ang Heartline Tuesday Legal Edition dito po sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At ako po ang inyo nakasama, Kayla Escalante. Magkarinigan po muli tayo sa susunod na Martes, same time, same frequency. At God bless you, kaagapay. Ingat po kayo and good night.

0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Care 104.3 The Way FM. Care 104.3 The Way FM. Care.

0: At
1: o hanggang
2: cheesy na lang talaga.
0: Kung uso ngayon summer ang swimming, may mga sakit rin nakikiuso. Kasama na riyan ang sore eyes, nakilala rin bilang conjunctivitis o pink eye. Ito ay nagsisimula sa pamumula at pamamaga ng mga conjunctiva o ang mucus sa membrane na siyang nagsisilbing balot o lining sa puting bahagi ng mata at sa loob ng mga talukap ng mata. Ano nga ba ang mga sanhi ng sore eyes? Unang-una ay ang virus at bacterial infection. Pangalawa, mga kemikal. At pangatlo, trauma o injury. Kakerian, alam mo bang naipapasa rin ito? Pero, paano nga ba? Una na dyan ay ang direktang contact sa mga kamay ng mga taong may sore eyes. Pangalawa, paghawak direkta sa mata gamit ang kontaminadong kamay. Pangatlo, paglangoy sa pool na may konting chlorine. Kung sa tingin mo'y nagawa mo ang alinman sa mga ito at nangangamba kang baka magkaroon ka ng sore eyes, narito ang mga sinyales at sintomas na dapat mong bantayan. Una, pamumula ng mata. Pangalawa, pamamaga ng mata. Pangatlo, pangangati ng mata. Pang-apat, pagdidikit ng talukap. At pang-lima, matubig at may nana na mata. Kung mayroon ka ng mga nabanggit na senyales at sintomas, narito ang mga dapat mong gawin. Una, magpakonsulta agad sa doktor. Pangalawa, umiwas sa mataong lugar. Pangatlo, palagi ang maghugas ng kamay. Pang-apat, magsuot ng salamin. Pang-lima, gamitin lamang ang sariling gamit. At pang-anim, iwasan ang hand-to-eye contact. Gawin ito upang maiwasang lumala ang iyong sakit at hindi ka masabihin ng, "What happened, Vela? Why are you crying again?" I know. Sore eyes, right? Ingat, kakerian! Palalanghatid ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga.
3: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
4: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
3: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
4: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
3: Iwasan ang tirik na araw ha, lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
4: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan ito.
3: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
4: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
3: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
4: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, komo na yan sa init.
3: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at panatilihing malinis ang katawan.
4: Pang-lima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
3: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
4: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
3: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
5: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!
2: Ikaw ba ay isang pet owner na mayroong napaka-clingy at maharot na aso o pusa? Bagaman ito ay kanilang natural na pagpapakita ng kanilang sweet gestures, mahalagang tandaan na ang ating mga mahal na fur babies ay may kagat na maaaring magdulot ng sakit at trauma. Bukod pa dito, ang simpleng kalmot din ng ating mga alaga ay maaari ring magdala ng panganib sa ating mga kalusugan. Kung sa hindi inaasahang pagkakataon ay mangyari ang insidenteng ito sa inyong tahanan o sa iyong kakilala, narito ang mga dapat gawin. Unang-una, dapat gawin kung sakaling ikaw o ang iyong kapamilya o kakilala ay makagat o makalmot ng aso o pusa, ay agad na hugasan ang parting nakagat o nakalmot sa dumadaloy na tubig at sabonin ito. Pangalawa, hugasan ng 10-50 minuto upang matiyak na natanggal ang laway ng aso o pusa. At pangatlo, linisin ng alcohol gaya ng Providence iodine o iba pang antiseptic ang iyong sugat. Panatilihin itong malinis at huwag takpan. Gaano man kalambing ang ating mga alagang aso at pusa, huwag pa rin kalilimutang maging maingat sa pag-aalaga at pakikipaglaro sa kanila para sa iyong kapakanan ng iyong fair babies at ng buong mong pamilya. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM dahil bawat buhay ay mahalaga. Ingat! Pagmaan! Take care! Ka-care yan!
6: Climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman, at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng mga hamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamalyo. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy na naghahatid ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna ng pabago-bagong panahon.

0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DWAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Ang oras, 5:30 ng hapon.
4: Welcome aboard the UV Express, the ultimate vibes express. Your daily ride to unwind and refuel after a long day. Kaya tara,
5: makisakay na.

0: Hello, hello! And isang mapagpalang hapon sa inyo mga ka-Express Mate! Sana ikaw ay nasa mabuting kalagayan habang ikaw ay nakikinig dito sa himpina ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM. The station that cares. Kaya syempre, bago tayo magsimula sa ating programa, eh ikaw ay nakikinig dito sa ating programang UV Express, The Ultimate Vibes Express. Kaya ano na lamang ka-express me? Puro lian na baga. Ano pa ba ang iyong pinagkakaabalahan sa mga sandaling ito? If ever na ikaw ay may ginagawa pa, kaya sayaan mong isama ka namin dito sa biyaheng ito. And syempre, dun din naman sa mga on their way home na, nag-aabang na ng jeep, nag-aabang na ng tricycle, o kaya inaabangan na siya, next naman, eh pwede pa rin kayong sumabay dito sa ating biyahe ngayong araw na ito. Nais mong mag-send ng mga messages, greetings, or pa-shoutout, o kaya naman siguro kung nais mong mag-send ng iyong song request, i-text mo lang yan sa ating contact number 0998-843-0573 o mag-comment sa ating Facebook Live sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Pwede ka rin mag-subscribe at mag-follow sa ating YouTube channel and Instagram account, FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM. Meron din po tayong online streaming site sa bit.ly/thewayfm. At syempre, sa mga miyembro at bahagi na ng ating group chat sa Messenger, ang Carian's Official GC, pwede ka rin dyan mag-send ng iyong mga shoutouts, messages, and song requests. Kaya kumusta sa'yo? Sana ikaw ay alive and kicking. Yan ako po kasi pag kinakamusta ako ng mga friends ko, ang nagiging response ko ay imbes na, di ba po, ang nagiging default answer natin ay okay lang. Ang answer ko naman is alive and kicking. Parang may ano pa, may halong pagpupumiglas. Yes, but I hope that you're doing fine, ka-express mate. Whether ikaw man ay abala sa mga sandaling ito, o kaya naman nagpapahinga ka na. Yes, palagi nating sinasabi, no, you're always welcome sa biyaheng ito. Kaya alam kong excited ka na ka-express mate. Hindi na natin patatagalin pa. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, The Ultimate Vibes Express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!
1: Driver's Drops.

Tayo ay nagbabalik dito sa ating programang UV Express, the ultimate vibes express. Yes, batiin muna natin yung mga manong drivers na nakikinig sa atin ngayong hapong ito. And syempre, batiin din natin ang mga nanay at tatay na sa mga sandaling ito siguro welcome na pabalik or sinasalubong na yung kanilang mga anak na galing sa eskwelahan. Syempre, batiin rin natin yung mga estudyanteng on their way home, especially dun sa mga kakatapos pa lang ng mga ginagawa nila o kaya yung mga kakatapos pa lang ng kanilang finals. Shout out din syempre sa mga parte ng workforce dyan. Yes, ang mga magigiting nating mga workers. And syempre, ikaw, ka-express mate na nakikinig ngayon, shout out din sa'yo. Sa yugtong ito ng ating biyahe, dito na tayo magpapatugtog ng mga awiting requested ng ating mga ka-express mate. Pero syempre, bagong lahat ng yan, batiin muna natin si Gerald Alcantara. Hello po sa'yo. Isang mapagpaalang hapon sa'yo, Gerald Alcantara. Shout out din kay Carmela de los Reyes. And uy, batiin din natin pala ang ating mga ante at uncle na nakikinig sa atin ngayong hapong ito. Masasabi ko sana is tanghali. Yes, ngayong hapong ito. In fact, konting ilang minuto na lang ay maga 6 p.m. na. Kaya siguro sa mga ina, buda, mga ama po dyan, nag-iripos-ipos na po sa pag-asikaso kansa indahang pamanggi.

We're still right on track dito sa ating biyahe sa ating UV Express, the ultimate vibes express. And we're on our way towards our third stopover, ang ating segment na theme tracks, kung saan tayo ay magpapatugtog ng mga awiting umiikot sa iisang tema. And para mabigyan ng ideya ka kung ano ang tema natin ngayong hapong ito, or rather ngayong gabing ito, dito sa ating theme tracks, eh, syempre, bibigyan ko kayo ng konting ideya kung ano magiging tema natin ngayong gabing ito. Nakarinig ka na ba, ka-express mate, ng isang awiting kakaiba yung epekto sa'yo? Ito yung tipong awiting na pag narinig mo, kahit na nakaupo ka lang, you can't help but to feel alive. You can't help but to feel ecstatic. You can't help but to, kahit papaano eh, mapaindak o mapakembot ng mga awiting ito. And in actuality, these songs as well talk about how to feel alive. Some of these songs talk about na minsan may mga pagkakataon sa ating buhay na kailangan natin i-face yung ating fears. Because fear can sometimes cripple us. May mga bagay na takot tayong gawin, not because mali yung bagay na yun, but because we're scared of failing, we're scared of rejection. And oftentimes, when we allow fear to take over us, nami-miss natin yung opportunity, no? Ito yung mga moments na minsan, and pinipigil natin or pinipigil tayo ng mga bagay na to express ourselves, like how we appreciate someone, how we love them. O kaya naman, eh, gusto mong mag-try ng isang bagay, pero dahil sa takot, eh, hindi mo na tuloy nagagawa. So these songs remind us to feel alive in the moments of our lives. Kapag ako personally, pag napapakinggan ko tong mga kantang to, I can't help but to feel alive. I can't help but to appreciate it more, no?

Let's pray. Dear Heavenly Father, Lord God, kami po yung nagpapasalamat dahil nagkasama-sama po kami ng aming mga ka-express mate ngayong araw na ito. Ingatan niyo po nawa ang bawat isa as each of us heads home. And naway ingatan niyo rin po kami hanggang makarating po kami ng ligtas sa aming tahanan. And naway makapagpahinga din po ang bawat isa upang magkaroon po kami ng sapat na lakas sa mga dapat po namin gawin at trabahuhin kinabukasan. Thank you, Lord, for moments na inaalaw niyo po kaming ma-enjoy po ang buhay. Thank you din po, Lord God, dahil even if there are times in our life na hindi rin po maganda, the truth of the matter is that all of this, you have intention to bring these things good sa aming mga buhay. Thank you, Lord, dahil you are also our life. If not because of you, Lord God, hindi po siguro namin alam kung nasa na po kami. Thank you, Lord God, for the countless second chances na inyo pong ibinibigay sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord, dahil without you, we are nothing. Thank you so much po, Lord God, dahil sa inyo, na-enjoy po namin ang bawat moment ng aming life. Not because of the circumstance, but because our joy is found in you. Maraming salamat po, Lord God, at ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM. The station that cares. Maraming salamat ka ExpressMate sa inyong pagsama sa amin ngayong hapong ito dito sa ating biyahe. Sana na-enjoy nyo ang ating mga awitin. Sana you felt alive. Doon sa mga awiting na patugtog natin. And syempre, bago tayo magtapos, no, iiwanan ko kayo ng isang kantang. Talaga namang pinapaalalahanan na tayo ay buhay. Ang kantang Alive by Hillsong Young and Free. And syempre, palagi niyong tatandaan kay ExpressMate. The road may be long, but His grace will carry you on. I will be seeing you soon. Ingat kayo. God bless and bye-bye.

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: Maraming kalamidad ang nangyayari ngayon sa iba't ibang lugar sa buong mundo. At isa na rito ang pagsabog ng buhay na bulkan. Lalo na ang kilala at sariling atin na bulkang Mayon. Paano kung pumutok ang bulkang Mayon ngayon? Anong gagawin mo?
5: Ay nako, aalis na ako dito at pupunta ako sa walang bulkan.
6: Ako? Wala akong mapupuntahan eh. Wala rin akong kakilala sa ibang lugar. Dito na ako lumaki. Wala rin ako sapat na pera para lumipat kami ng pamilya ko sa malayo. Teka, ano nga ba dapat gawin kapag pumutok ang bulkang Mayon?
4: Upang mapaghandaan ang mga ganitong sakuna, bago pa ang pagsabog, dapat na maging alerto sa anumang mangyayari. Ihanda ang emergency kit. Maglatag ng emergency action plans kung saan maaaring tumakbo at magtungo. Kung nasa kasagsagan ng pagsabog ng bulkan, pumunta sa ligtas na lugar. At kung sakali namang maabutan sa labas ng ashfall, takpan ang ilong at bibig upang hindi makalanghap ng abo. At pagkatapos ng pagsabog, pulungin ang pamilya at maghintay ng bagong abiso ng pamahalaan. Makialam! Maging alerto! Magmatiyag!
7: CARE The Way FM, ang iyong landasin tungo sa mas ligtas na pamumuhay.
8: Tamang oras, alas 6:29 ng gabi.
9: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Magandang gabi po sa ating lahat. Kayo po'y nakikinig sa FEBC sa CARE 104.3 The Way FM. Ito po ang programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. Kasama niyo po si Coach Edsel ng Good News Christian Fellowship at of course kasama natin sa technical si Don Alfonso. Samahan niyo po kami sa loob ng 30 minuto para sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At tayo po ay napapakinggan sa ating FM band sa ating frequencing 104.3. Papakinggan natin po sa radio. And you can text us or call us sa ating cellphone number 0998-843-0573. Tayo din po ay napapanood ng live sa ating Facebook page sa FEBC Bicol KR 104.3 The Way FM. Pwede po kayong mag-comment sa ating comment section sa live broadcast ng iyong mga concerns, especially ang inyong, kung meron po kayong prayer request. At on our second part ay sasama po natin sa panalangin. Tayo po ay simultaneously napapanood din sa ating YouTube channel sa FEBC Bicol CARE 104.3 DWAY-FM. Huwag lamang natin kalibutan mag-subscribe, mag-like, hit po natin yung notification bell para every time may posting tayo po ay na-update. You can follow us sa ating Instagram sa CARE 104.3 at kung nais niyo po na makinig din sa online streaming, ano po sa inyong URL, sa inyong web browser, kung kayo po ay may data, kung cellphone po ang gamit nyo or tablet, as long as may internet po kayo, you can listen to us via online streaming. Ito pong bit.ly/thewayfm. bit.ly/thewayfm. Mapapakinggan nyo po as good as the quality of sa radio po at maging sa mga music po natin ay mapapakinggan natin. Of course, we're restricted pagdating sa live broadcast natin sa social media because of copyright. And ang FEBC Bicol po ay member po ng Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas. And ngayong gabi ay maganda pong i-conclude po natin ang ating buong maghapon sa isang pag-aaral ng salita ng Panginoon, dahil ito naman po ay ang kautusan ng Biblia ng ating Panginoon sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon as we start our day, lalo na po dito sa CARE 104.3 The Way FM. Kung nakakasubaybay ka po ng mga programs po dito, sinimulan po natin sa Marhena Barreta, sa prayer ng magbungang panalangin, the last of the programs ng buong maghapon para kang nag-attend buong maghapon ng discipleship. Ito po ay yung goal po natin, ang naisin natin ay ito nga pong nasa likod natin, until all have heard of what? Of course, the gospel, the word of God. And we will try to communicate Christ sa praktikal na paraan, sa mga sitwasyon, sa mga presenteng sitwasyon po natin ngayon na ipakilala ang gospel or ang magandang balita. And tonight po ay i-conclude po natin to. Kaya ano man pong ginagawa nyo, kung kayo naman po ay nasa bahay na, you can tune in to your radio transistor, ano man po yan na medium po ng pakikinig nyo. Pwede naman sa FB Live or sa YouTube. Ano po, kung may smart TV nga po kayo, maganda i-play nyo po siya habang nagluluto, habang nagpapahinga, whatever you're doing. Kung kayo naman po yung nasa kalsada pa, nagde-drive, turn your car stereo sa 104.3 and eyes on the road and your ears on the radio. Ano po? At of course, napakaganda pong simulan po, tapusin po natin ang programang ito dito po sa Tanglaw sa Daan ng Buhay. Now, let me just start with, siguro we're very familiar with the quote or nakasabihan na action speak louder than voice. Lalo na sa mga panahong ito, iba yung mga sinasabi at iba din yung mga nakikita natin. If we are, following sa nangyayari sa atin, sa ating bansa, sa political, kung ano-ano po, ay talagang nakaka-discourage, talagang nakaka-dismaya, talagang nakaka-sakit ng damdamin. Especially those people that
Obviously, we can say that may mga personal na interest. Ano po, we're not leaning on what particular political affiliations. Ano po? At pero ito po ay pinapakita din sa atin ng Panginoon for us to really come before God, kneel before God, na ipanalangin po natin ang ating mga leaders at ating mga bansa. And it goes with the eyes that we see, the things that we heard, we are hearing, ano po, ay itong mga sinasabi nila, pero iba yung action. At talaga nakakairita naman po. Ano, kasi nga po, dapat hindi pwedeng maghiwalay yung sinasabi natin at yung nabavalidate po siya sa action natin. At ang tema po natin ngayong gabi ay gayon din po ang naisin ng Panginoong Jesus during the time that alam niyo po yon, yung parang binabakunahan niya na ang mga disipulo niya patungkol sa kanyang pag-alis. Ano po, talagang kinukuha niya na po, piniprepare niya po ang heart ng mga disciples niya, especially these apostles, ano po, mga tinawag niya, sent, ano po, to propagate or to spread the gospel. Ano po, ay talagang piniprepare niya na sa pwedeng mangyaring persecution at sa kanyang gagawa na ito yung time, lalo na sa pakapresent ni John the Beloved sa Gospel of John patungkol sa kay Jesus na pakikipag-usap niya sa mga disciples patungkol nga po dito sa nalalapit niyang pagpapaalam, pag-alis. Ano po, particularly in John chapter 14, patungkol sa pagsagot ni Jesus sa mga katanungan ng mga disciples. Yung pagpunta niya sa Ama to prepare the rooms for them, for His people, and the rest. And yung pag-promise niya po ng Holy Spirit, ano, habang siya po'y wala. Ito po'y yung chapter 14, lalo na sa 15 and 21. Ito po yung diskurso or turo ng Panginoong Hesus tungkol sa pangako at pagsugo ng Holy Spirit. By the way, kinuha po natin, pag-usapan natin ngayon dito sa booklet ni Obedient Discipleship ni Dr. Ronil Arevalo. Ito pong Obedience in Suffering. And ito po nga pong sa chapter 14, makikita po natin dito na yung tema po dito ay patungkol sa pag-ibig at pagsunod or obedience. At ito po ay yung mga disciples ng Panginoong Jesus na pagsunod sa pangako niya, sa utos niya, at yung kalakip na pangako. And we will entitle this devotion, The Test of Love. So let me just read our passage for tonight sa John chapter 14 verses 15 hanggang 17. I'm using the Pinoy version. Ito po yung pakasabi. Kung mahal niyo ako, susundin niyo ang mga utos ko. Kakausapin ko ang Ama na ipadala ang Holy Spirit sa inyo para lagi niyo siyang makakasama at tutulungan niya kayo. 17, siya ang Espiritu na nag-reveal ng katotohanan tungkol sa Diyos. Hindi matatanggap ng mundo ang Holy Spirit kasi hindi siya kilala or nakikilala ng mga tao. Pero kilala nyo ang Holy Spirit kasi kasama nyo siya at siya ay nasa inyo. Ito po ang salita ng Panginoon. Now, kung maaalala po natin our previous the devotion po dito every Tuesday ng kasama nyo po ang inyong lingkod, na sa earlier verses po nito ay yun sinabi ng Panginoong Jesus na kung kilala ng mga disciples si Jesus, kilala niya din nila yung Ama sa langit. Kasi si Jesus is the representation of God the Father. And even hindi niya sila kilala, yung sabi nga ni Jesus, sana na-validate niyo yung mga ginagawa ko. Dahil ito po'y patungkol din sa pagsunod niya sa Ama sa langit. So this is a test for the disciples back then ni Jesus, the test of love. Kasi nga, sabi dito, kung mahal niyo ako, susundin niyo ang mga utos ko. Ito yung sinasabi na prove it. Parang Jesus
just saying to his disciple, i-prove nyo yung pagmamahal ko sa pagsunod nyo. Ano po? At ito po yung sukatan, yung obedience ng mga disciples nila sa Panginoon. Ito po ay sa pamamagitan ng test of love. Na ipakita ang pag-ibig sa Panginoong Jesus Christ sa pamamagitan ng pagsunod nila sa mga commandments. Ano po? Now, ito pong promise ng Holy Spirit, ang ito po ay kailangan ng mga disciples. Kailangan yung mga susunod na mga verses po nito. Sabi ng Panginoon, I will not leave you orphan, or hindi ko kayong iiwan na ulila. Mayroong makakatulong sa iyo, sa inyo, helper. Kaya yung description po dito ni Jesus ng Holy Spirit is helper or patnubay. Or sa Grego nga po, ito po ay parakleton. Ano po? Ang function ng Holy Spirit po is i-represent ang Ama, ang Diyos, sa mga mananampalataya tulad ng ginawa ni Jesus nung siya po'y nagkatawang tao. Pero may isang pagkakaiba. Samantalang nag-minister si Jesus sa lahat ng tao, nakatuon lang ang sa disciples ang ministry ng Holy Spirit. Kaya nga nabanggit po dito sa verse 17 na hindi ito kilala ng mundo. Ang nakakakilala lang dito yung mga believers. Kasi nga po, nananahan ito sa mga believers. At ito po, yung function niya po, ano po, ay tulungan yung mga believers na makakilala ng katotohanan tungkol sa Diyos. Kaya napaka-importante po yon. At gumawa ng tamang decision yung mga disciples back then. Kasi nga po, grabe yung persecution. Ano po, they are in the hot seat. At magbigay ng counsel or payo sa kanila, yung leading or empowering of the Holy Spirit. And of most of all, manatili siya nakasama ng mga disciples. Kaya itong sabi ni Jesus na hindi siya aalis, mananatili sila. Ito po yung magbibigay ng katatagan sa mga disciples. Ano po? At hindi ito maiintindihan ng mundo. Kasi nga, hindi kilala ang Holy Spirit. Ang presence ng Holy Spirit ay nasa disciples na dahil kilala nila ito. Obviously. Ano po, yan yung mag-empower. Nasa ilalim na ng kapangyarihan or influence ng Spirit ang mga disciples. Ano po, at ito po'y pag-alis ni Jesus, mananahan or titira ang Holy Spirit sa mga believers. Ang presence ng Holy Spirit sa buhay ng isang disciple ay isang privilege na mula sa Diyos. Now, kapatid, may isang test na iniwan ng si Jesus para sukatin ang obedience ng disciples. This is a test of love. Hindi abstract ang pag-ibig na rinirequire ni Jesus sa disciples. Ipinapahayag nito sa pamamagitan ng pagkilos, ang pagsunod at inuutos ng Panginoong Jesus. Yun po yung validation ng Panginoong Jesus, ng mga disciples back then, na mahal mo ba talaga ako? No, so dapat sumusunod ka. Kaya nga sa Luke din, ang pakapresent din nito sa Luke chapter 6 verse 46-47, I think, na sabi ni Jesus, why do you call me Lord, Lord, if you do not do what I say, what I say, kung bakit mo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, kung hindi mo naman ginagawa yung utos ko or yung sinasabi ko. Ano po? Kaya hinayaan ni Jesus na mag-isang gawin ng mga disciples ang test of love at binigay niya sa kanila yung Holy Spirit para maging patnubay at katulong. Ano po? So, in our part, kung tayo po ay dito sa mundo, sa mga kasalukuyang nangyayari sa atin, there's so much confusion going on. Kaya po, kung walang patnubay sa atin ang Banal Espiritu, kung tayo po ay disregard po natin ang pagkilos sa atin ng Holy Spirit because of our preferences, because we choose to focus our eyes on the things na gusto natin. Sa politics man yan, sa gawain man yan, sa mga desisyon na gagawin natin.
package deal po ang binigay sa atin ng Panginoon as we accept Him as our Lord and Savior. Package deal po yung banal na Espiritu ay nananahan po sa atin na siyang magkoconvict sa atin, na siyang mangunguna sa atin, na siyang tatapik sa atin pag tayo ay medyo sumisemplang, at siyang magbibigay sa atin ng direksyon kung tayo po'y naghahanap ng direksyon. Hindi ang mundo. We cannot expect the world to give us the direction in the first place. Kasi ang Panginoong Jesus, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, ang siyang magbibigay po sa atin. Ano po, ito po yung sinasabi nating yung binigay ng Panginoong Jesus, yung kalooban ng Ama sa Panginoong Jesus, sa pag-ibig, ang pag-ibig ng Diyos natin. At ito po nabuo yung relationship. Ano po, yung pagsunod po natin sa Panginoon. Kaya kaibigan, ano man ang sitwasyon na mayroon po tayo, anumang kaguluhan, seemingly, inside us, yung sa labas po kasi wala na tayong magagawa sa mga kaguluhan ang nangyayari externally. Pero yung dinideal natin talaga, yung talagang mahirap kalabanin, yung kaguluhan inside us, yung naglalaban ba, yung pag-convict sa atin ng Holy Spirit at yung tawag din ng laman natin, yung mga nakikita natin at yung mga gusto nating gawin. Tagi nga sa Chinese Proverbs, I have two wolves. Ano po? The good and the bad wolf. Kung sino daw yung finifeed niya, siya yung nananalo. Kung sino yung pinapakain niyang lagi, siya yung lumalakas. Kaibigan, sino ba ang pinapakinggan natin? Sino ba ang finifeed natin? Kasi yun po yung lumalakas. Malakas pa din ba ang pandinig natin sa Banal na Espiritu? Or baka mas malakas na yung sanlibutan? God promised us that He will protect us. He will. Kaya nga binigay niya yung Banal na Espiritu sa atin, sa mga totoong mananampalataya, para hindi po tayo madiskaril, para mag-guide po sa atin. Ang tanong na lamang na kung talagang mahal natin ang Panginoon, will follow His commandments. Huwag po kayong aalis, babalik po ang Tanglaw sa Daan ng Buhay pakalipas lamang po ng isang awitin, especially if you're listening through the radio or online streaming. Kung kayo naman po ay nasa social media, ay makakapanood ko po ng mga video patungkol po sa FEBC Bicol sa Care 104.3 The Way FM. Babalik po kami.

Sige po, samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon o Diyos, aming amang banal, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng bagay, ang Diyos na may akda ng langit at lupa, ang Diyos na higit na nakakakilala sa amin, ang Diyos na mapangyari. Kami po'y lumalapit sa iyo ngayon, Papa kumbaba, kinikilala ang aming kawalan kung wala ka. Inaalala o Diyos lahat ng aming mga tagapakinig at tagapanood ngayon. Lord, wala po kaming maitatago sa iyo. Lahat ay lingid sa iyo, to whom we will give an account. Everything is laid bare before your eyes. Kaya o Diyos, alam niyo po ang tinitibok ng aming mga puso, ang iniiyak ng aming mga puso, ang aming mga hiling, ang aming mga frustrations, disappointments, mga distrust, mga bagay that seemingly weaken us before our eyes because of the things that are happening, Panginoon, sa labas at sa loob ng aming buhay, Panginoon, sa aming mga puso. Pero Lord, Ikaw ang Diyos na nagbigay sa amin ng isang helper, isang patnubay, ang Banal na Espiritu. Patawarin niyo po kami na kung minsan ay na-overpower po namin ang Banal na Espiritu na nananahan sa amin at kami po'y kagagawa ng mga bagay na, Lord, taliwas sa kagustuhan, Panginoon. Patawarin niyo po kami na kung minsan, Lord, ay umiiyak na lamang sa amin ang Banal na Espiritu na nasa sa amin dahil sa mga pansarili po namin, mga ambisyon, Panginoon. Father, thank you for reminding us that the validation of our love, our devotion to you, O Lord, is our obedience to your words. Obedience, Lord, sa iyo, Panginoon, na aming Diyos. Turuan niyo po kaming lalo. Ituwid niyo po kami, O Diyos, na Lord, kami po ay makasabay sa pagkilos po ng Banal na Espiritu. Huwag niyo pong hayaan na lamunin po kami ng mga pangyayari sa mundo. At Lord, mabingi na lamang kami sa pagkilos ng Banal na Espiritu, Panginoon. Salamat dahil you're always convicting us. You're always, Lord, reaching out for us. Especially sa mga panahon ng aming mga pagdududa. Sa mga panahon ng aming pag-aalinlangan. Sa aming mga worries. Sa aming mga frustrations, Father. We thank you, Lord, for giving us your word tonight na siyang panghahawakan po namin at magiging basis po namin ng aming pagmamahal sa iyo. At yun po ang pagsunod po namin sa iyo. This is the test of our love and devotion to you, O God. Hindi po namin kaya sa totoo lang. Kaya Lord, remind us every day sa mga panahon, O Diyos, na kami po'y nadadala, natutukso. Remind us that, Lord, Ikaw po ang may mas magandang layunin para sa amin, Panginoon. Inaalala ang mga kasama po namin ngayon, nakasama namin si Marvin Masilang dyan sa Bagong San Roque, Panginoon. Dalangin po namin ang iyong pag-ingat sa kanya sa araw-araw, kanyang pagtatrabaho at pagdadrive, maging kanyang pamilya ay dalangin po namin na patnubayan niyo po at ingatan. Gayun din kay Ate Jenna De La Rosa, O Diyos, dalangin po namin ang iyong pagpapala at pag-iingat. At alam niyo po ang hiling ng kapatid na ito. Bless her, Lord, the things that, Lord, is pleasing to your eyes, Panginoon. Salamat din maging kay Pastora Annabel Lagria. O Lord, dalangin ko, Panginoon, ang iyong pagpapala at pag-iingat sa kanya, Panginoon, at gamitin mightily ang kanyang buhay bilang patotoo, O Diyos, ng iyong panawagan sa kanya, Panginoon. Gayon din kay Bess Banta dyan sa Romania, Panginoon. Dalangin namin ang iyong pag-iingat, pagpapala, at Lord, comfort sa mga panahon ng kanyang pag-aalinlangan, sa mga panahon ng kanyang pangungulila, sa kanyang pamilya po dito, O Diyos. Palakasin niyo po siyang lalo at patuloy na magtiwala sa iyo, O God. Salamat, Lord, sa lahat ng aming mga kasama, sina Manay Masing, dyan po sa Sorsogon. Lord, dalangin po namin ang patuloy niyo pong pag-iingat, lalo na sa kanyang kalusugan at maging sa pinagkatiwala niyo pong gawain. Sa lahat po sa amin, dyan sa Santo Domingo,
diyan sa Kalayukay, sa Bagong San Roque, sa San Antonio, maging mga kasama po namin sa Daraga at Kabuuan, Panginoon, ng kapatiran ng Greenwich Christian Fellowship, O God. Father, we pray for your guidance. Salamat, O Diyos, minsan pa, we'll bring you all the honor and glory. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen at amen. Maraming salamat po sa pagsama sa amin dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay. At sa muli, ang Tanglaw sa Daan ng Buhay na papanood, na papakinggan po natin araw-araw mula alas 6:30 ng gabi hanggang alas 7. At of course, sa every Tuesday, kasama niyo po si Coach Edsel ng Good News Christian Fellowship. Sa technical, kasama natin si Don Alfonso. Magandang gabi po sa ating lahat.

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dwayfebc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

0: sarili ang iniisip. Ano kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
1: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
2: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa nito.
3: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
4: Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.
5: Ano ang sintomas ng HIV? Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang kondisyon kung saan pinapahina ang resistensya ng katawan na lumalaban sa sakit. Sa pamamagitan ng testing lang malalaman o madidetect ang HIV. Ang mga tao may edad na 13 to 64 ay ine-encourage na magpa-test para sa HIV status. Ito ay nakikita mula 1 hanggang 3 linggo pagkatapos ng exposure. Posibleng walang sintomas ang pasyente sa first few months. Ang ilan ay nakakaranas ng flu-like symptoms, sakit ng ulo, skin rashes, lagnat. Sa oras na ito ay lumala, maaaring magkaroon ng pamamaga ng mga lymph nodes, pagbaba ng timbang, pagtatae, at ubo. Ang mga HIV positive ay madaling kapitan ng sakit, kaya dapat na mag-ingat.
6: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
7: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
8: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
9: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
10: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
9: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
3: May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

Good morning sa iyo kaibigan. Kakarian, isa na naman pong mapagpalang Wednesday ng umaga sa iyo at sa iyong pamilya. Sa kamampanig ng Kabikulan, ikaw man ay dyan sa Kamsur or Kamnorte, o kaya dito sa Island Province ng Catanduanes, and Masbate, o ikaw man ay nandito sa Sorsogon at tigit sa lahat ikaw ay nandito sa Albay. Good morning sa iyo. At kung ikaw man ay nasa labas ng Kabikulan at sa mga panig ng Pilipinas, sa mapagpalang umaga sa iyo, and sa ating mga, lalo sa ating mga viewers din sa FB Live, isang mapagpalang umaga o hapon o gabi dyan po sa ibang panig ng mundo. Ito po ang programang Mabuhang Panalangin, handog sa inyo ng CARE 104.3 The Way FM, ang himpilan ng FABC o Far East Broadcasting Company, member ng KBP. Kumusta po kaibigan? Kumusta po ang inyong pahinga? Nawa ay naka-recover na. At maaari ang iba ay busy na sa umagang ito. Welcome po sa Mabuhang Panalangin. Ito po si Pastor Abel Manzanilla, inyong nakakasama every Wednesday. Pwede po kayong makipag-ugnayan sa atin sa mga numbers na 0998-843-0573 at sa ating FB page sa FABC Bicol Dash Care 104.3 The Way FM. And of course sa YouTube and Instagram sa FABC Bicol Care 104.3 DWAY FM. At sa online streaming sa bit.ly/thewayfm. At kung kayo po ay member na ng ating GC, ang Carians Official GC, of course you can send your prayer concern or greetings dito po sa GC Net. At kung hindi pa, pwede po kayong mag-mention sa comment section sa FB Live. At kayo po ay i-add ng ating mga kasama sa himpilang ito. Mamaya po, tanga sa ating panalangin, tayo po ay papangunahan ni Ati Chilo na ang isa sa mga former station managers ng FABC Bicol para sa ating prayer focus. Ang pagkating focus po every Wednesday ay ang network ng FABC at ang lalo na ang himpilang ito ng CARE 104.3 The Way FM. Sa umaga ito ay ating tutunghayan ang isang talata para sa ating devotion. Ito po ay mula sa 1 Peter chapter 4 verse 7. Ang sabi po sa ESV, "The end of all things is at hand. Therefore, be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers." Sa magandang balita, Biblia, sa unang Pedro, talatang 4, kabanatang 4 at talatang 13. Talatang 7. 1 Peter chapter 4, verse 7. Sabi po dito, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya't maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Ito po ay obviously sinulat po ni Peter para sa mga mananampalataya. At tayo din ang mga mananampalataya ay isa pong paghahamon sa atin ito, talatang ito, lalo na sa area ng pananalangin. Ang Panginoon Diyos ay ito po ang kanyang pinakananais sa atin, na patuloy na manalangin. Patuloy na makipag-ugnayan sa Panginoong Diyos. At imposible na tayo ay mag-grow
na hindi tayo tapat sa pananalangin. Sabi nga, ito daw ang ating spiritual breath. Sa ating spiritual life, tayo ay huminga sa pamamagitan daw ng pananalangin. Ito ang ating communication, basic communication sa Panginoon. And someone who has a relationship with God, ay expected tayo ng ating Panginoon Diyos na patuloy na makipag-communicate sa Kanya. Sabi nga, ang relasyon na walang komunikasyon ay patay na relasyon. So, for us to po na patuloy na maging buhay ang ating relasyon ugnayan sa Panginoon, ay dapat lang na tayo ay tuloy na manalangin. Ngunit sa time na ito, aminin man natin sa o hindi, ang hirap na po ng manalangin, lalo na sa aspeto ng panahon ng pananalangin. Ang daming kaagaw ng ating panahon, ng ating atensyon sa pananalangin. Kahit saan ka man pumunta, kahit dyan sa iyong silid, sa iyong kwarto, kahit itabi natin, you exclude yourself, no, sa mga bagay na para makafocus sa panalangin, ay nandun pa rin ang maraming pang-aagaw ng atensyon sa ating panalangin. Well, kaibigan, tama po itong ating binasa. Totoo ngang tayo ay nasa end times na. Katulad ng ating nabanggit kanina. Sabi dito sa ESV, the end of all things is at hand. At sabi naman dito sa Tagalog natin binasa, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. At ang karugtong nito, kaya't maging mapagtimpi kayo at pananatilihing malinaw ang iyong pag-iisip. Bakit daw? No? Ano ngayon kung dapat natin, bakit tayo kailangan mapagtimpi at magkaroon ng malinaw na iyong pag-iisip? Sabi dito, upang kayo ay makapanalangin. Dahil sabi ko kanina, talagang ang hirap na po, no? Makapag-focus sa panalangin. Eh, kailangan yun eh. Hindi pwedeng hindi tayo nakapag-focus sa panalangin. Ang pakipag-usap sa Diyos ay hindi po, well, I mean, sabi nga, ang panalangin ay pakipag-usap sa Diyos. Ngunit ang kaibahan nito sa pakipag-usap natin sa tao, hindi pwede na ang at makipag-usap sa Diyos na wala doon ang ating focus o attention. Pwede nating gawin 'yon sa tao, no? Mayroong kang kausap na sabi nga ay kaya daw ng isang tao makipag-usap sa tatlong tao sabay-sabay. No, may kausap ka sa telepono, may kausap ka sa kusina, may kausap ka sa harap mo. Kaya ng tao, lalo ng mga Pilipino, ang galing sa mga ganyan. No? Yan isa sa mga hinahangaan ng mga dayuhan sa atin. Na minsan may nakausap akong puti. No? Kayong mga Pilipino, ang gagaling nyo sa na makipag-usap. No? Ay, kaya nyong sabay-sabay na kausapin ang inyong mga kausap kahit tatlo pa yan. No? Kahit may malayo sa bilang side ng kalye, tapos may karong ang katabing kausap. No? So, yan po ay isa sa mga hinahangaan ng mga dayuhan sa ating mga Pilipino. Ang galing natin sa larangan ng pakipag-usap. Pero sa Diyos po, hindi po yung pwede. Hindi po yan pwede na tayo ay kausap natin ng Diyos and then mayroon tayong kausap na ibang persona. Kausap natin ang ating mga anak, kausap natin ang ating asawa. Napakahalaga po sa pakipag-usap sa Diyos, sa panalangin, ang focus na tinatawag. Kaya yan po ang ating pamagat ng ating pinag-usap sa ngayon, focused prayer. E sa ngayon, sabi nga someone said na ang panahon na ito na end times ay is not much of a persecution sa mga Kristiyano. Hindi lang sa mga persecution.
o sabihin natin ang challenge sa ngayon sa mga kakristyanuhan ay hindi na yung persecution, kundi ano, distraction. Ang dami pong distraction. Sabi ko kanina, aminin man natin sa hindi, bilang mga mananampalataya, ang dami pong distraction sa atin, lalo na sa ating pananalangin. Kaya ito, alam na ng manulat ng aklat na ito, ng talatang ito. At I believe na hindi lang ito challenge doon nung mga early Christians, kundi maging sa ngayon. Ang hamon po sa atin dito, maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Mga kapatid, marami pong mga bagay ang nag-aagaw ng pansin natin. Sa umaga pa lang pagising, ang dami na. No? Yung mga gagawin, mga plano mong gawain sa maghapon, mga plano mong gagawin bukas, and sa mga susunod na araw. Ang kailangan po na unang natin tingnan ay ang kalinawan ng pag-iisip. That when we come sa presence ng Panginoon, dapat nandun yung kalinawan. Ibig sabihin, tayo ay focus sa pakipagnig sa Panginoon. Nandun ang ating pagtimpi. Sabi nga sa English natin binasa kanina, nandun yung self-control at sa ating mga kaisipan, lalo na. Napaka-eksperto po ang kaaway sa larangan yan. No, hindi ka pa nagpipray, ang dami nang isiksik sa iyong kaisipan. Ang dami nang isiksik sa iyong saloobin, sa iyong kalooban, sa iyong emosyon. But we have to control our thoughts, we have to control our emotion, and i-focus natin sa Panginoon. Mga kaibigan, lalo na sa ating mga kapatid, ng mga ating kamalalampalataya, encourage po sa ating lahat, let's focus sa ating panalangin. Let's have a clear thoughts sa ating panalangin upang talagang focus sa ating panalangin ay kailangan mayroon tayong clear na kaisipan. Pakinggan po natin ang isang awitin para sa iyo, kaibigan, at maya-maya tayo po ay mananalangin.

0: Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog sa Panginoong Diyos, tayo po ay manalangin at papangunahan po tayo ni Atty. Luna, isa sa mga former station managers ng FABC Bicol. Good morning po Atty. At maaari na po kayong manguna sa pananalangin sa umagang ito.
1: Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos na mapagmahal, maawain at tagapagligtas. Salamat po sa iyong gabay at patnubay. Salamat din po, Panginoon, sa iyong pangako sa awit 46:1-3 na ikaw ang aming lakas at kanlungan at handang saklulo kung may kaguluhan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig na di nagbabago kailanman. Sa araw na ito ng Miyerkules, aming pong ipinapanalangin ang arts or sining ng Pilipinas, ang media o social media, at ang Far East Broadcasting Company, particularly ang FABC Bicol 2A FM. We pray, Lord, na ang sining ay magkaroon ng kahalagan dito po sa atin sa Pilipinas. At gamitin po ito na magkaroon ng significant role ang arts in the development of a dynamic Philippines culture and to provide support for artists according to the different fields. Aking din pong inadalangin at tulungan po na magamit ang mga artist na ito na maabot ang layunin sa bawat taong celebration na ma-emphasize ang role of art in truth-telling, courage, and national building. Salamat din, Panginoon, sa pagbigay mo ng mga talento sa nakapag-discovery tungkol po sa media na ginagamit ngayon from various purposes kagaya ng education, entertainment, information, persuasion, public relations at iba pa. Dalangin namin na gamitin mo po ang media para sa tamang katuruan o sa tamang bagay na makakatulong sa mga tao na gumagamit ng media, lalo na po sa mga kabataan. Salamat din, Panginoon, na ikaw ang patuloy na kumagabay sa mga taong iyo po na binigyan ng talento upang patuloy na magamit po ang social media sa kabutihan. We also pray, Lord, for the Far East Broadcasting Company, ang local network ito, at ang ating FABC Bicol 2A FM. Salamat po, Panginoon Diyos, na through radio and social media, ginagamit niyo po ang FABC sa mga bagong pamamaraan upang maabot ang mga younger generations through social media. This is how FABC is meeting a vast new audience through their phones, computers, and tablets, meeting them where they are in order to share the gospel or the hope of the gospel. Maraming salamat, Panginoon, sa mga taong ginagamit mo din po sa FABC programs sa D-Way FM. At tumayan mo din po sila, Panginoon, sa kanilang paggamit ng media o social media upang maipaabot ang salita ng Diyos sa mga taong hindi pa nakakarinig ng kanyang salita. At ipinapanalangin din namin, Panginoon, ang pangailangan para magpatuloy pong o magpatuloy ang gawain ng FABC. Ito po ang aking panalangin na may pasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Tuloy-tuloy po tayo sa panalangin. Dakilang Diyos, salamat po. Salamat po, Diyos, sa bawat isa, sa bawat pamilya, sa bawat individual na tagapakinig sa umagang ito. At salamat sa iyong patuloy na paghamon mo sa amin na kami ay buong puso, buong isip na lumapit sa iyo, manalangin, Panginoon. Tulungan po kami, Panginoon, na ilagak sa iyong paanan ang anumang mga kabigatan, ang anuman ang mga bagay na nagdi-distract sa amin, mga bagay na nagbibigay ng alalahanin sa amin. Lord, ang lahat pong ito ay patuloy namin inilalagak sa iyo upang kami mas lalo makapag-focus sa pagpupuri, pagpasalamat sa iyo at mga dapat na nais na mong naming idalangin, Diyos, sa iyo. May we pray according sa panghuna ng Banal na Espiritu, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa iyong pagpala, panghuna sa bawat isa. Salamat sa kapanatagan at kapayapaan na patuloy mong pinagkakaloob sa aming mga tagapakinig, lalo na po, Panginoon, ang mga nagugulumihanan, umaarap, Panginoon, ng mga pagsubok, paghahamon, lalo na, Lord, sa larangan ng relasyon, sa larangan, Panginoon, ng Lord, ng mga bagay na nagdudulot ng kagulumihanan at pangamba. Salamat, Panginoon, sa iba yung pananampalataya at kapanatagan na pinagkakaloob mo sa bawat individual. Purihin ka po, Diyos, sa mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyo, kaibigan, sa iyong pag-join sa panalangin, lalo na sa kabuuan ng programang itong mabungang panalangin. Inabot na naman tayo ng oras ng pamamaalam. Sa pangalan po natin, Chiluna, nananguna sa ating panalangin. At sa ating mga technical men, si Kuya Juna Pinado at Mon Diaz. Ito po si Pastor Abel Manzanilla na patuloy niyang sabi na ano man ang yung naging tulong at gising, laman ng puso at damdamin. Tandaan natin, it's a new day. It's a new hope and we are alive. Have a great day, kaibigan.

Kung nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Narito na ang Baretang Bicolandia!

0: Magandang umaga, narito ang mga pangunahing balitang lokal sa araw na ito ng Miyerkules, ikadalawampu sa buwan ng Mayo 2026. Ako po si Melissa Serio Manzanilla. At sa ulo ng mga balita, mga Bicolanong atleta sa palarong pambansa suportado ng Provincial Government of Albay. Puro kalusugan, formal nang inilunsad. Mahigit 400 IDPs na apektado ng Bulkang Mayon na bigyan ng libreng medical care at commodities ng DOH. Asistensya sa barangay patuloy na pinalakas ng provincial government. At magandang balita, maternity benefits pinalawak ng PhilHealth. At ngayon sa mga detalye. Suportado ng Provincial Government of Albay ang pangangailangang pinansyal ng mga Bicolanong atleta sa gaganapin palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur mula Mayo 24 hanggang 31, 2026. Sa isinagawang 40th regular session, inendurso ng Sangguniang Panlalawigan Committee on Education and on Laws, Rules and Oversight ang isang resolusyon na nagbibigay kapangyarihan kay Governor Noel Rosal na lagdaan ang isang Memorandum of Agreement sa Department of Education Region 5. Nakasaad sa committee report na ang DepEd Bicol ay magpapadala ng aabot sa 775 student-athletes and coaches sa naturang national sporting event, subalit may kakulangan pa din sa kasalukuyang budget ng ahensya para sa mga pangunahing gastusin, kasama na ang pangnutrisyon at pangangailangan sa pamasahe. Kaugnay nito, naglaan ang provincial government ng aabot sa 250,000 pesos bilang pinansyal na tulong para masiguro na handa ang delegado ng Bicolandia para sa naturang kompetisyon. Nagpahayag din ang kanilang suporta sina Committee Chairpersons Juan Miguel Ricardo Salceda at Attorney Sheena Marie Onrubia de la Cruz para sa nasabing hakbangin sa pamamagitan ng pagbanggit ng kahalagahan ng sports sa pagkakaroon ng disiplina, teamwork at sportsmanship sa mga kabataan. Ang mga pagpapalabas umano ng pondo ay sakop pa din ng existing government auditing and accounting regulations upang masiguro ang transparency at tamang paggamit nito.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa kaugnay na balita, sagot ng lokal na pamahalaan ng Legazpi City ang pamasahe sa eroplano ng mga atletang Legazpenyo na lalahok sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Ayon kay Alcalde Hisham Ismail, tanging mga atleta at coaches lamang ng lungsod ang sasakay sa eroplano patungo at pabalik mula sa Agusan del Sur upang matiyak na nasa maayos silang kondisyon at hindi mapagod sa mahabang biyahe bago sumabak sa kompetisyon. Bukod dito, sinabi ni LGU Legazpi Sports Coordinator at Executive Assistant 2 Marion Go na nakatanggap na din ng tig 10,000 pesos ang nasa 31 na mga atleta bilang suporta at pagkilala sa kanilang pagdadala ng pangalan ng lungsod sa pambansang palaro. Gaganapin ang palarong pambansa 2026 mula Mayo 24 hanggang Mayo 31, 2026.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, formal nang inilunsad ang programang Purok Kalusugan, Alagang Pangkalusugan sa Evacuation Center sa Tagaytay Elementary School kahapon, ikalabing siyam sa buwan ng Mayo 2026. Ito ay sa pangunguna ng Department of Health o DOH Bicol, Center for Health Development o CHD, katuwang ang pamahalaang lokal ng Albay at lokal na pamahalaan ng Kamalig. Layunin ang naturang programa na maghatid ng direktang serbisyong medikal sa mga pamilyang pansamantalang nananatili sa nasabing pasilidad at matiyak ang kapakanan at kalusugan ng mga residente sa gitna ng sitwasyon sa evacuation center. Namahagi naman ang mga opisyal ng mga mahalagang kagamitan tulad ng hygiene kits, na naglalaman ng sabon, toothpaste, toothbrush, shampoo, sanitary napkins, tuwalya at iba pang panlinis ng katawan na nakapaloob sa isang plastic bucket, buntis kits at baby carriers para sa mga ina na may sanggol.
1: Paretang Bicolandia.
0: Inilunsad naman ng Department of Health, DOH, sa pangunguna ni na Undersecretary Glenn Matthew Bagaw at DOH Bicol Regional Director Dr. Maria o Rosa Maria Rimpilio, katuwang ang pamahalaang lokal ng Kamalig, sa pamumuno ni Mayor Carlos Irwin Baldo Jr., ang programang Puro Kalusugan, Alagang Pangkalusugan sa Evacuation Center. Naabutan ng tulong ang umaabot sa 123 na pamilya o 435 internally displaced persons or IDPs mula sa Barangay Anuling na kasalukuyang nanunuluyan sa Tagaytay Evacuation Center ng Kamalig Albay kahapon Mayo 19, 2026. Binigyan diin ni Yusek Bagaw na ang aktibidad na ito ay sinagawa alinsunod sa direktiba ni DOH Secretary Ted Erbosa na personal na bisitahin at iyaking ligtas, malusog at sapat ang atensyong medikal na natatanggap ng mga residenteng apektado ng pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Ito ay sa pamamagitan ng paglalapit ng serbisyong pangkalusugan sa mga kasuluk-sulukan at nangangailangang lugar ng bansa. Ang Puro Kalusugan na isang flagship program na karaniwang idinarao sa mga barangay, subalit ngayon ay isinagawa sa evacuation center. Samantala, ayon naman kay Mayor Baldo Jr., isang malaking tulong ang programang ito para sa mga IDPs upang matingnan ang kanilang kalusugan at maihatid ang laboratory services ng DOH na naglalapit ng kanilang kailangan sa mga mamamayan o ng kanilang kalinga sa mga mamamayan. Ipinahayag din niya na mapalad ang Tagaytay Evacuation Center dahil dito mismo piniling ilunsad ang kaunahan ng pagkakataon na ang Puro Kalusugan ay pinatupad sa loob ng isang evacuation center. Sa ngayon ay ilapit ang mga primary medical services sa pamamagitan ng mobile primary care facility van ng pambansang pamahalaan na nagkaloob ng libreng X-ray, ultrasound, urinalysis, CBC at ECG. Nagtayo rin ang mga nakalaang service booths para sa public orientation ng mga serbisyo tulad ng WASH, Cancer Awareness, Nutrition Program, TB and HIV Health Education, Safe Motherhood Program, National Immunization Program, at Non-Communicable Diseases Program. Nagpasalamat naman si Punong Barangay Mia Alemania ng Barangay Anuling dahil ang kanilang nasakupan ang napili naging benepisyaryo ng mga gamot, libreng doktor at iba't ibang kagamitan na pangunahing pangangailangan ng kanyang residente upang masuri ang status ng kanilang kalusugan. Samantala, formal na na-turn over ng kagawaran sa Rural Health Unit or RHU ang 8 first aid kits, 10 units ng portable mesh nebulizer, 3,000 na piraso ng N95 face mask, 400 hygiene kits, 4 na o 6 na buntis kits at 2 baby carriers.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, patuloy na pinalakas ng Provincial Government of Albay ang suporta nito sa mga lokal na komunidad sa pamamagitan ng asistensya sa barangay program. Ito ay sa pamamagitan ng pamamahagi ng mahalagang kagamitang infrastructure materials at iba pang uri ng tulong sa mga barangay sa buong probinsya ng Albay. Isa na dito ang Barangay Banyag, Daraga Albay na nakatanggap ng tulong sa isinagawang pamamahagi na isinagawa kahapon, Mayo 19, 2026, sa Capitol Atrium. Tinanggap ni Punong Barangay Maximo Manyo Jr. ang 3 jetmatic pumps, 2 balde ng latex paint at 5 solar street lamps upang mas maging maayos ang basic community services at facilities nito. Ayon kay Manyo, ang kanilang barangay ay nakatanggap na kamakailan ng 100,000 pesos na subsidy mula sa provincial government na nagamit sa pagbili ng monoblock chairs at mga medisina para sa mga residente. Nagpasalamat naman si Manyo sa Albay Provincial Government sa pamumuno ni Governor Noel Rosal para sa patuloy na pagsuporta na ipinaabot sa mga barangay sa buong probinsya. Layunin ang asistensya sa barangay program na palakasin pa ang local services and community development sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kinakailangang resources at asistensya sa mga barangay. Ilang barangay din mula sa ikalawang distrito ng Albay ang nakatanggap ng tulong, kagaya ng mga barangay mula sa Legazpi, Daraga, Kamalig, Rapu-Rapu at Maanito ang nakatanggap ng iba't ibang materyales, kasama na ang 3 units ng jetmatic pumps, 2 balde ng pintura, 5 units ng solar street lamps at tanod chalecos. Ang ceremonial awarding ay pinangunahan ni Albay Provincial Governor Noel Rosal, kasama na ang sangguniang panlalawigan ng Albay ex officio board member and committee chairperson on barangay affairs na si Milagros Bal.
1: Paretang Bicolandia.
0: Magandang balita, ang maternity benefits po ay pinalawak pa ng PhilHealth. Pinalawak ang maternity benefits sa ilalim ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ayon kay PhilHealth Bicol Public Affairs Unit Head Larry Ilagan, isa sa mga pangunahing dahilan ng komplikasyon sa panganganak ay ang kakulangan sa pinansyal na kakayahan ng ilang pamilya na nagiging dahilan para hindi makakuha ng sapat na prenatal care o manganak ng walang gabay ng doktor. Kaya sa ilalim ng bagong benepisyo, halos triple na ang itataas ng coverage para sa normal delivery. Mula 9,750, ito ay magiging 29,000 pesos, habang aabot naman sa 58,000 pesos hanggang 62,000 pesos ang sasagutin ng PhilHealth para sa cesarean section mula sa dating 37,000. Pinalawak din ang saklaw ng prenatal care kung saan doble na ang bilang ng pag-check-ups mula 4 ay magiging 8, kabilang na ang mga kinakailangang laboratory tests at bakuna. Mayroon na ring 3 follow-up visits matapos manganak na sasagutin din ng PhilHealth. Sa ilang kaso, sinabi ni Ilagan na maaaring wala nang babayaran ang pasyente, lalo na kung sa ward at pampublikong hospital manganak. Layunin ang hakbang na mabawasan ang panganib sa kalusugan ng ina at sanggol at matiyak na hindi hadlang ang kakulangan sa pera sa pag-access sa maayos na serbisyong medikal.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, mahigit 4,000 Albayano ang humabol sa huling araw ng voters registration ng COMELEC kamakailan. Ayon sa Commission on Elections of COMELEC Albay, ang 1,000-1,000 aplikante sa huling araw ng voters registration ay mula sa iba't ibang satellite registration sa lalawigan noong Lunes. Batay sa opisyal na datos na inilabas ng COMELEC Albay, umabot sa kabuuang 4,342 na aplikasyon ang matagumpay na naproseso sa buong probinsya sa loob lamang ng isang araw. Ayon sa breakdown ng ahensya, 1,272 na mga nagpatala ay kabilang sa mga sangguniang kabataan or SK registration turnout na may edad 15 hanggang 30 taong gulang. Samantala, ang natitirang 3,070 na aplikasyon ay mula naman sa regular registration turnout. Nanguna ang lungsod ng Legazpi sa may pinakamataas na bilang ng mga humabol na nagparehistro, kung saan nakapagtala ito ng kabuang 540 processed applications. Sinundan ito ng lungsod ng Ligao na may 464 na aplikante at ng Bayan ng Daraga na may 417 na aplikasyon. Nauna nang sinabi ni COMELEC Bicol Director Attorney Maria Juana Valeza na naging mapayapa at organisado naman ang huling araw ng pagpaparehistro.
1: Paretang Bicolandia.
0: Mga job opportunity para sa mga PWDs ay mas pinalawak pa. Mas pinalawak pa nga ng Albay Provincial Persons with Disability Affairs Office o APPDAO ang kanilang employment opportunity para sa mga persons with disabilities or PWDs sa pakikipagtulungan sa Project Inclusion Network Incorporated. Nauna nang inanunsyo ang naturang inisyatiba noong Mayo 6 kung saan may mga bakanteng trabaho kagaya ng posisyon bilang store assistant para sa mga participating retail establishments sa Legazpi City at mga kalapit na lugar na bukas hanggang May 27, 2026. Ang naturang programa ay bukas para sa mga qualified PWD applicants kasama ang mga individual na may neurodevelopmental conditions na nakapagtapos ng senior high school o kaya ay katumbas nito. Ang mga mapipiling aplikante ay magsasagawa ng pangunahing assisting retail duties kagaya ng pagsasaayos ng mga paninda, pag-assist sa mga customer at pagliligpit ng mga magagaang paninda sa ilalim ng rotating schedules na maaaring makasama ang weekends at holidays. Ang mga interesadong aplikante ay maaaring mag-apply online o personal na magdala ng resume at PWD Identification Card sa ADPAW Office.

0: mainit na sinalubong ang delegasyon sa Bicol International Airport sa Daraga sa pamamagitan ng Provincial Tourism, Culture and Arts Office sa pakikipag-ugnayan sa Department of Tourism Region 5. Ang naturang pagbisita ay bahagi ng nagpapatuloy na pagsisikap ng probinsya na palakasin ang international partnership at maipromote ang paglago ng ekonomiya dahil sa turismo.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa iba pang kaganapan, nagsagawa ng libre at malawakang pagkapon ang Provincial Government of Albay sa maalagang hayop sa Barangay Labnig, Malindao, Albay, Kamakailan. Layunin ng naturang programa na maipromote ang responsible pet ownership at mas mapalakas ang pag-iwas sa sakit na rabies sa mga alagang hayop. Ang naturang inisyatiba at veterinary services ay libreng ipinagkaloob sa mga residente at naglalayong ma-manage ang mga ligaw at domestic animal population sa nasabing komunidad. Ang nasabing aktibidad ay inorganisa sa pamamagitan ng pinagsamang pagsisikap ng Albay Veterinary Office at ng Malinao Municipal Agriculture Office na may suporta naman mula sa lokal na gobyerno at ng mga barangay officials ng Barangay Labnig, Malinao, Albay. Ang naturang veterinary team ay pinangunahan nila Dr. Pancho Melia, Dr. Manny Victorino at Dr. Marlon Tapel na nagsagawa at nangasiwa sa naturang operasyon. Sa naturang okasyon, nagbigay naman ng asistensyang logistic support, koordinasyon at pagsasaayos ng mga dumalo ang Philippine National Police at ang Bureau of Fire Protection. Ayon naman sa provincial government, ang naturang inisyatiba ay bahagi ng patuloy na malawakang kampanya ng probinsya para sa pampublikong kalusugan at maging ng community-based animal welfare programs.
1: Baretang Bicolandia.
0: Isinagawa na kahapon ng hapon, Mayo 19, 2026, ang Likha-Likas Exhibit Opening at Culminating Activity sa Mama Rose Hotel sa Barangay Kabaangan, Legazpi City. Ayon kay Albay Arts Foundation Executive Director Rome Candaza, tampok sa exhibit ang mga obra ng 10 artist na nagpapakita ng climate at community-inspired creations. Katuwang sa aktibidad ang National Commission on Culture and the Arts at bukas ito sa publiko sa loob ng isang buwan.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, nagbabala ang mga health official mula sa Department of Health Bicol sa mabilis na pagdami ng mga lamok dahil sa sobrang init ng panahon. Ang naturang babala ay sa gitna ng patuloy na pagtaas ng temperatura sa buong Bicol kung saan ito ay tumutulong pa sa mga lamok na may dalang sakit na dengue na dumami. Nangangahulugan umano ng pagtaas ng panganib na magkasakit ng dengue bago pa man magsimula ang panahon ng tag-ulan. Sa kabila ng bumababa ang mga kaso ng dengue sa rehiyon, nagbabala pa rin ang mga eksperto mula sa DOH na ang naturang sakit ay nananatiling year-round concern habang ang mainit na temperatura, hindi maayos na pag-iimbak ng tubig at iba pang mga kondisyon na nagbibigay ng oportunidad sa mga lamok na mabuhay at dumami ang siyang nagiging sanhi ng posibleng pagdaming muli ng mga kaso ng dengue. Simula January 1 to May 2, nakapagtala ang DOH Bicol nang aabot sa 525 dengue cases sa buong rehiyon na may 42% decrease kumpara sa 911 na naitalang kaso sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ayon kay John Dominic Bolunia, ang entomologist 3 Aedes Borne Viral Diseases Prevention Control Program ng naturang ahensya, lahat ng probinsya umano sa Bicol ay nakitaan ng mababang kaso kumpara sa taong 2025. Iniugnay ni Bolonia ang pagbaba ng kaso sa mas pinaigting na intensified search and destroy campaigns na isinagawa noong buwan ng Marso kung saan nagkatulungan ang mga ahensya ng gobyerno.

0: gobyerno sa pagtanggal ng mga lugar na pinamumugaran ng mga lamok. Anya, tumaas lamang ang mga kaso ng dengue kapag o panahon ng tag-ulan dahil mas marami ang mga lugar na kanila pinangingitlugan.
1: Mayon Updates.
0: At para naman po sa ating Mayon Updates. Nakataas pa rin po ang antas ng alerto sa Bulkang Mayon sa Alert Level 3. Patuloy pa rin pong nakita ang pagdaloy ng lava sa Maybasud sa 3.8 kilometers, sa Bonga 3.2 kilometers at Miisi sa 1.7 kilometers. Nagkaroon din po ng 31 volcanic earthquakes kabilang ang 21 volcanic tremors na tumagal ng 1 hanggang 38 o 83 minuto ang haba. Meron namang 287 na rockfalls at 14 na pyroclastic density current signals o USON. Patuloy pa rin na nakikita ang banaag sa ibabaw ng vulkan. Nagkaroon din po ng paglabas ng 957 na tonelada ng sulfur dioxide. Samantalang ang plume na 1,300 metro ang taas mula sa crater ay nakita rin po at nagkaroon din ng mahinang pagsingaw na napadpad sa Timog at Timog Kanluran. Napanandali ang pag-impis din ng vulkan ay naitala sa na may nagsisimulang pamamaga sa hilagang silangang bahagi nito. Samantala, inirerekomenda pa rin po ang patuloy na pag-iwas sa pagpasok sa 6 na kilometrong radius permanent danger zone o pagpapalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng vulkan. At ganun din, ang paalala ay nagpapatuloy na huwag pong maglumapit sa mga nabanggit na lugar dahil po posibleng mangyari ang pagguho ng bato, pag-itsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava, uson at katamtamang pagputok, maging pag-agos ng lahar kung may matinding pag-ulan.
1: Paretang panahon.
0: At para naman po sa lagay ng panahon, narito ang ulat mula sa Pag-asa DOST Legazpi.
2: Sa mga takapaginig ng DYFM, para po sa update sa lagay ng ating panahon, patuloy na nakaka-apekto ang intertropical convergence zone sa Southern Mindanao, samantalang ang easterlies o yung hangin na galing sa Dagat Pasipiko ang patuloy naman na nakaka-apekto dito sa eastern section ng Southern Luzon at Visayas. So kasama na po dyan ang Bicol Region. Kaya asahan ko sa Bicol Region ang general fair weather, maliban na lamang dun sa panakanakang mga pag-ulan na kung minsan may kasamang pagkidlat at pagkulog. Ito po ay dala ng mga localized thunderstorms. Hindi naman natin inaasahang magkatagal ang mga inaasahan nating pag-ulan, pero kung minsan may posibilidad na malalakas po ang mga pag-ulan na dala ng localized thunderstorms. Sa ngayon, nag-monitor na LPA o bagyo sa loob ng ating area of responsibility. Pero may mga cloud cluster tayong minomonitor sa labas ng ating AOR. Ang ating hangin ay magmumula yan sa silangan, magiging mahina lamang hanggang sa katamtaman. At ang ating mga karagatan sa Bicol Region ay magiging banayan hanggang sa katamtaman din yung inaasahan nating pag-alon. Agwat ng temperatura ay maglalaro yan mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa atin namang heat index ay nakapagtala tayo ng 43 degrees Celsius dito po sa Legazpi City ngayong araw at inaasahan natin bukas ay posibleng umabot rin ng 43 degrees Celsius yung ating inaasahang heat index. So yan po ang ating update para sa lagay ng ating panahon mula po dito sa Pag-asa DOST Legazpi. Ako po si Jaime Bordales.
0: Maraming salamat, Pag-asa DOST Legazpi.
1: Salita ng Pag-asa.
0: Para naman po sa ating salita ng Pag-asa mula sa aklat ng Juan 14:27. Huwag kayong mabagabag at huwag kayong matakot, dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. At yun na po ang naging kabuuan ng mga balitang lokal sa araw na ito ng Miyerkules, 20 sa buwan ng Mayo 2026. At ako po ang yung naging tagapagbalita, Melissa Serio Manzanilla. Abangan ang mga dagdag pang balita sa loob at labas ng ating bansa sa FBC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.

Sumain niyo ang Paretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Ay isang bagong simula, bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
3: Magandang umaga. Araw po tayo ng Miyerkules, 20 sa buwan ng Mayo taong 2026. Para sa bagong araw, kami ang iyong mga tagapagbalita, Heidi Bernardo Sampang
4: at Shaira Gabornes.
2: Bagong araw, bagong balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon, pamahalaan na nanindigang walang naganap na pag-atake sa Senado.
4: Ilang senador na nawagan ng independent investigation sa insidente ng pamamaril sa Senado.
3: At sa Kalakalan, Department of Agriculture, pinag-aaralan ng 53 pesos kada kilo na SRP para sa lokal na bigas habang may price cap sa imported rice. At ngayon sa detalye ng mga balita.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Tiniyak ni Interior Secretary John Vic Remulian na walang naganap na pag-atake sa Senado nitong gabi ng Mayo 13 kasunod ng ulat ng putukan na nagdulot ng tensyon bago lisanin ni Senador Ronald De La Rosa ang Senate building. Ayon sa opisyal na timeline na inilabas ng DILG at ng Philippine National Police, ang narinig na ingay ng drilling ay mula sa pagpapatibay ng mga pinto sa katabing gusali ng GSIS na may paunang abiso naman aniya sa pamunuan ng Senado. Ginawa ang hakbang na ito upang protektuhan umano ang bilyong-bilyong pisong halaga ng mga artwork na nasa GSIS building matapos manawagan si Senador Ronald De La Rosa ng isang People Power Movement para iwasan ang pag-aresto sa kanya ng International Criminal Court. Lumabas din sa investigasyon na walang dalang tactical gear o kagamitang pampasabog ang mga ahente ng NBI. Sa halip, ang dating acting Senate Sergeant at Arms na si Mau Aplasca Anya ang nag-utos sa Senate Security na mag-lock and load sa harap mismo ng media. Batay sa mga CCTV, nagkaroon ng komprontasyon sa kung saan nagpaputok ang seguridad ng Senado, dahilan upang gumanti naman ng cover fire ang isang ahente ng NBI bago sila tuluyang umatras. Bagamat tumanggi na muna si Aplasca na isuko ang kanyang arma sa CIDG, nilinaw naman ni Remulia na hindi masasabing staged o katha-katha ang gulo kundi sadyang walang pag-atake sa Senado. Kasalukuyan ng sinusuri ng Department of Justice ang mga video at timeline upang matukoy kung may dapat kasuhan.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Bilang banda, nanawagan ang ilang senador ng isang hiwalay at patas na investigasyon hinggil sa insidente sa Senado noong Mayo 13. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, nararapat na isang independent agency tulad ng Ombudsman o CIDG ang humawak sa kaso upang maging patas kapwa sa panig ng Senado at ng NBI. Dagdag pa niya, mahalaga ito upang maibalik ang dignidad at tiwala ng publiko sa institusyon. Sumang-ayon din si Senator Rafi Tulfo na walang naganap na pag-atake sa mga senador. Anya, sadyang nagkasagutan at nagkaputukan lamang ang dalawang panig dahil sa kawalan ng koordinasyon. Sinuportahan din niya ang suspensyon kay dating Sergeant at Arms Mau Aplasca at iginiit na dapat parusahan din ang kasangkot na ahente ng NBI. Sa kabilang banda, pinagtanggol naman ni Senator Robin Hood Padilla si Aplasca at ayon sa kanya, ang binitawang warning shot ng opisyal ang mismo nagpakalma sa sitwasyon at nagligtas sa mga tao sa loob ng gusali. Kasalukuyan ng gumagalaw ang Ombudsman upang suriin ang insidente at maiwasan na itong maulit muli.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Samantala, iniugnay naman ng Philippine National Police ang isang sasakyang nakarehistro kay Senator Robin Hood Padilla sa pag-alis si Senador Ronald De La Rosa sa Senado matapos ang naganap na putukan noong Mayo 13. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., isusumiti nila sa Department of Justice ang isang video kung saan makikitang sumakay si De La Rosa at Padilla sa isang puting SUV madaling araw ng Mayo 14. Bago ang insidente, nanatili si De La Rosa sa protective custody ng Senado upang iwasan ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court kaugnay ng kontrobersyal na war on drugs. Ayon naman kay Justice Secretary Frederick Vida, obligasyon ng Senado na i-turn over ang senador kapag nawala na ang mga legal na hadlang sa pag-aresto rito. Sa ngayon, hindi pa matukoy kung nasaan si De La Rosa matapos nitong biglang mawala sa gusali habang patuloy namang hinahanap ng dating Pangulong Rodrigo Duterte o hinaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang paglilitis sa The Hague.
2: Bagong araw, balitang kalakalan.
4: Pinag-aaralan ng Department of Agriculture o DA ang mungkahing suggested retail price o SRP na 53 pesos kada kilo para sa lokal na bigas matapos makipagkasundo si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa mga stakeholder ng industriya ng bigas. Ayon kay Laurel, katanggap-tanggap para sa mga rice miller at grupo ng industriya ang SRP na 53 pesos kada kilo para sa lokal na bigas. Nilinaw ng kalihim na hindi ito isang price ceiling kundi gabay lamang para sa mga mamimili tungkol sa patas na presyo ng lokal na bigas habang maaari pa ring magbenta ng mas mababang presyo ang mga nasa merkado. Matatandaang noong nakarang linggo, nagpatupad ang pamahalaan ng 50 pesos na price cap para sa imported na bigas sa loob ng 30 araw. Ngunit sinabi ng ilang retailer na maaari silang malugi dahil masyadong mababa ang itinakdang presyo upang kumita ang mga nagbebenta.
2: Bagong araw, balitang kalakalan.
3: Ititigil na ng pamahalaan ngayong linggo ang Subsidized Service Contracting Program para sa Land-Based Public Utility Vehicles o PUVs ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sa halip na programa, ilulunsad ang Nationwide Fuel Discount System upang matulungan ang mga driver na maibsan ang epekto ng paggalaw ng presyo ng gasolina. Magtatapos sa Mayo 22 ang Land-Based Service Contracting Program na nagbibigay ng 20% fare discount sa regular commuters at 40% naman sa mga estudyante, senior citizens at persons with disabilities. Kasabay nito, ipatutupad ang 10 piso na kada litro na diesel discount subsidy para sa mahigit 141,000 na PUVs habang may limit na hanggang 150 liters kada linggo para sa mga kwalipikadong sasakyan. Samantala, para sa ating palitan ng piso kontra dolyar at ilang piling foreign currencies, ang piso kontra dolyar ay 61.73, 44.93 sa Canadian dollar, 48.30 sa Singapore dollar at 16.44 kada Saudi rial.
2: Bagong araw, ulas, panahon.
4: Easterlies ang nakakaapekto sa Southern Luzon at Visayas. Ang Visayas, Mimaropa at Bicol region ay bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms dulot ng easterlies. Habang ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 26.5 hanggang 32.6 degrees Celsius. Sumikat ang araw 5:27 ng umaga at lulubog 6:18 ng gabi.
3: Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, lead prosecutors na hahawak sa bawat isang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio pinangalanan na.
4: Australian lawyer na si Kate Gibson, itinalagang associate counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
3: At sa palakasan, Carlos Yulo nagwagi ng gintong medalya sa French Club Championship.
2: Bagong araw, bagong balita. Ito ang bagong araw. Balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
3: Formal nang humarap sa media ang 10 sa 11 House Prosecutors matapos maghain ng kanilang pagdalo sa Senado na tatayong impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte Carpio. Buo ang tiwala ni Public Lead Prosecutor Representative Gervil Luistro na mabilis na uusad ang kaso pagkatapos ng pre-trial. Hinati na rin ang mga piskal para hawakan ang 4 articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Si Representative Luistro ang mamumuno sa unang reklamo ukol sa maling paggamit ng confidential funds. Ang 2 artikulo ukol sa unexplained wealth ay pangungunahan naman ni Representative Terry Ridon kung saan target nitong buksan ang mga bank account ng mag-asawang Duterte Carpio. Si Representative Joel Chua naman ang mamumuno sa 3 article of impeachment ukol sa suhol sa mga opisyal ng DepEd habang si Representative Lawrence Defensor ang hahawak sa 4 na article ukol sa seryosong pagbabanta umano ng Vice Presidente sa Pangulo, First Lady at dating Speaker. Giniit ni na Luistro at Representative Laila De Lima na tungkulin ni Duterte Carpio na humarap sa paglilitis. Kung hindi anila sisipot, ituturing itong plea of not guilty at tuloy pa rin ang paglilitis. Bagamat hamon ang mga pekeng balita at trolls, kumpiyansa ang panel na sapat ang kanilang mga ebidensya para makakuha ng hatol na pagkakasala. Itinalaga naman sina Representative Zia Alonto Adyong at Representative Renee Ko bilang spokesperson ng panel.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio magpapatuloy kahit hindi siya dumalo ayon kay Prosecutor Joel Chua. Para sa detalye, narito si Eddie Galvez.
5: Bagamat hindi kinakailangang personal na mag-testify si Vice President Sara Duterte, nananatili namang mataas ang eksplosyon ng publiko na sasagutin niya ang alegasyon laban sa kanya. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, mas makabubuti para sa pangalawang pangulo na ipaliwanag ang lahat ng akusasyon. Sabi ni Chua, isa sa 11-man na public prosecutor, maaaring piliin ni VP Sara na lumitaw, pahintulutan ng kanyang abogado na lumitaw sa ngalan niya o tumangging lumahok sama-sama bilang bahagi ng kanyang legal strategy. Sa kaganapang hindi lumitaw si VP Sara sa impeachment trial o hindi rin lumitaw ang kanyang mga abogado o walang sagot na isinumite, ano man ang mangyari, magpapatuloy ang paglilitis, ipapasok ang plea of not guilty para kay VP Sara. Nag-issue ang impeachment court ng writ of summons na may 2 layunin. Isa para kay VP Sara na lumitaw sa impeachment court at pangalawa, isumite ang kanyang sagot sa non-extendable period of 10 days at ipresenta ng prosecution ang counter-response sa loob ng 5 na hindi rin extended. Sa ilalim ito ng Senate Resolution No. 39 na pinagtibay ang Rules of Procedures Governing Impeachment Trial para sa 20th Congress. Dagdag pa ng mambabatas, matapos na isumite ang pleadings, magpapatuloy ang impeachment court sa pre-trial proceedings ng ebidensya, witnesses at trial issue ay formal na kikilalanin bago simula ng actual trial. Aniya, ang layunin ng pre-trial ay upang mapigilan ang sorpresa. Binigyan din naman ni Batangas City Representative Gervil Luistro, ang lead public prosecutor, hindi huminto ang constitutional requirements sa pag-convene ng impeachment court. Ipinaalala ni Luistro na ang mandato ng fourth writ ay hindi ang pag-convene kundi ang paglilitis ang minamandato ng fourth writ. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Ibang tampok na balita, inanunsyo ng International Criminal Court o ICC ang pagkakatalaga sa tanyag na Australian lawyer na si Kate Gibson bilang associate counsel sa defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa dokumento mula sa ICC Registry, inaprubahan ang paghirang kay Gibson itong Mayo 18 kasunod ng hiling ng kanyang lead counsel na si Peter Haynes. Si Gibson ay may malawak na karanasan sa mga pandaigdig ang tribunal mula pa noong 2005 kung saan hawak niya ang mga kilalang kaso sa Congo, Uganda at Myanmar. Haharapin ni dating Pangulong Duterte ang paglilitis matapos kumpirmahin ng ICC Trial Chamber ang mga sakdal na crimes against humanity, partikular ang murder at attempted murder na may kaugnayan sa kanyang kontrobersyal na war on drugs noong siya pa ang alkalde ng Davao hanggang sa maging Pangulo ng Pilipinas. Ayon sa korte, may matibay na basehan ang mga ebidensya na nagpapakitang sistematiko ang naging pag-atake sa mga sibilyan. Sa edad na 81 si dating Pangulong Duterte, ang kauna-unahang dating pinuno ng bansa sa Asia na lilitisin sa The Hague.
2: Bagong araw, balitang bayan.
4: PNRI nakakita ng radiation contamination sa isang steel plant sa Misamis Oriental. Ito at iba pang balita sa mga probinsya sa ulat ni Shekinah Abalon.
6: Kinumpirma ng Philippine Nuclear Research Institute na positibo sa mapanganib na radiation ng isang planta ng bakal sa Tagoloan, Misamis Oriental, na pagmamayari umano ni Tony Yang, kapatid ng dating economic advisor na si Michael Yang. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission at National Bureau of Investigation, bukod sa substandard na ang mga produkto, nadiskubring walang protective gear ang mga manggagawang Pilipino habang kumpleto naman sa suot ang undocumented na Chinese workers. Nakakontain na ang radiation, ngunit patuloy ang imbestigasyon sa malawakang distribusyon ng kontaminadong bakal. Samantala, higit 200 pamilya ang inilikas habang isang tulay ang gumuho at isang lalaki ang nasawi sa matinding pagbaha sa Davao City dahil sa pinsala ng baha at ulan na dulot ng Easterlies at Intertropical Convergence Zone. Sinuspinde ang pasok sa trabaho sa gobyerno at klase sa lahat ng antas sa lungsod. Sa ngayon, sinusuri pa ng mga otoridad ang kabuuang halaga ng pinsala. Sa iba pang balita, pinagkalooban ng Department of Agriculture Region 13 ng 5 million pesos biosecure piggery facility ang La Gracia Farmers Agriculture Cooperative sa Tubay, Agusan del Norte upang makabangon mula sa African swine fever. Kasama sa tulong ang isang modernong gusali at 100 hog finishers sa ilalim ng Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion o INSPIRE program upang mapataas ang supply ng karne at mapanatili ang presyo nito sa probinsya. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
3: Muling naghari sa France ang Olympic champion na si Carlos Yulo matapos sumkitin ang ginto sa French Club Championship. Binuhat ni Yulo ang kanyang koponan sa Olympic anti-bisque gamit ang 14.250 sa parallel bars at nagningning sa 15.050 na puntos sa floor exercise upang makuha ang kampyonato.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
4: Inanunsyo ng Samahang Basketball ng Pilipinas na si Sandy Arespacochaga na ang bagong head coach ng Gilas Pilipinas Under 18 Women. Sasalang agad si Coach Sandy para ihanda ang koponan sa Bacolod Qualifiers ngayong Hunyo 2 hanggang 6 kung saan may mga isinama silang young prospects na edad 12 hanggang 14 na taong gulang.
3: Abangan sa ating pagpapatuloy dito sa Bagong Araw, yaman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. umakyat sa higit 475 million pesos noong 2025.
4: Office of the Solicitor General hiniling sa Korte Suprema na isantabi ang petisyon para ilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang medical records.
3: At sa ibang bansa, WHO chief na babahala sa bilis at lawak ng pagkalat ng Ebola outbreak.
2: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
3: Umakyat ng 22% ang idineklarang yaman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. batay sa kanyang pinakahuling Statement of Assets, Liabilities at Net Worth o SALN para sa taong 2025 mula sa 389.36 million pesos na net worth noong nakaraang taon. Nagtala ang Pangulo ng 475.93 million pesos na kabuo ang yaman na nagpapakita ng patuloy na paglago ng kanyang ari-arian simula nang maupo siya sa pwesto noong 2022. Ang 86.57 million na pagtalo ng kanyang kayamanan ay pangunahing nagmula sa 155% na pagtaas ng kanyang cash at bank deposits na umabot sa 98.70 million o mas mataas ng 60 million kumpara sa nakaraang taon. Lumago rin ng 33% ang kanyang mga investment na nasa 178.6 million pesos na ngayon, habang nadagdagan naman ng 3.60 million na halaga ng alahas ang kanyang koleksyon. Nanatili sa dating halaga ang kanyang mga sasakyan na nagkakahalaga ng 38.85 million pati ang kanyang mga mamahaling painting na nasa 12.79 million. Sa kasalukuyan, may 138 na obra ang Pangulo, kabilang ang mga gawa ng ilang kilalang pambansang alagad ng sining at isang sining na regalo sa kanya noong 1993. Sa kabilang banda, bumaba naman ng 21.43 million ang halaga ng kanyang mga real estate property matapos mawala sa listahan ng isang residential property sa Laguna. Kapansin-pansin din sa ulat na zero ang walang anumang utang at liabilities ang Pangulo mula 2022. Ang pagsasapubliko ng dokumentong ito ay naging posible matapos i-turn over ng ombudsman ang mga nakaraang restrictions sa pag-access ng media at publiko sa SALN ng mga opisyal ng pamahalaan upang itaguyod ang transparency sa bansa.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Hiniling ng Office of the Solicitor General o OSG sa Korte Suprema na isantabi ang petisyong naglalayong pilitin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilabas ang kanyang medical records. Sa inihaing komento ni Solicitor General Darlene Marie Berberabe, ipinaliwanag ng pamahalaan na walang konstitusyonal na basehan ang petisyong isinampa ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez upang obligahin ang Pangulo sa naturang pagsusuri. Ayon sa OSG, ang probisyon sa saligang batas ukol sa paglalabas ng medical records ay nagiging aktibo lamang kung ang nakaupong Pangulo ay napatunayang may malubhang karamdaman. Ipinaalala rin ng Solicitor General na isinantabi na ng Korte Suprema ang kahalintulad na petisyon noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ang mga alegasyon noon ay nakabase lamang sa mga ulat mula sa internet at walang sapat na legal na batayan.
2: Araw, pangunahing balita.
3: Sa iba pang balita, nanindigan ang Commission on Elections sa pagpapatupad ng maagang cut-off sa huling araw ng voter registration sa kabila ng mga reklamo ng mga hindi nakahabol. Ipinaliwanag ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia na binigyan ng direksyon ang mga lokal na tanggapan na magtakda ng cut-off upang maiwasan ang overload sa sistema at maproseso ang mga nasa pila. Humingi ng paumanhin ang komisyon at nilinaw na hindi ito disenfranchisement dahil ang pagkakait ng karapatan ng yayari lamang kung ang rehistradong botante ay hindi pinayag ang bumoto. Binigyang diin ng COMELEC na wala ng extension na magaganap at ayon kay COMELEC spokesman Attorney John Rex Laudianco, umaga pa lamang ay lumagpas na sa 1,000 hanggang 1,500 ang aplikante sa maraming opisina kaya't nag-cut-off na bago magtanghali. Sa kabuuan, nakapagtala ang COMELEC ng historic high na 5.2 milyong aplikasyon sa loob ng 7 buwan. Inaasahang magbubukas muli ang registration sa Pebrero ng susunod na taon.
4: Nababahala ang World Health Organization o WHO sa bilis ng pagkalat ng Ebola matapos maitala ang 516 suspected cases at 131 na pagkasawi sa Democratic Republic of Congo at Uganda. Idineklara na ito bilang emergency of international concern dahil kumakalat na ang virus sa mga syudad at maging sa mga health workers.
3: Imbestigahan bilang hate crime ang shooting incident ng 2 teenager sa labas ng isang mosque sa San Diego, California na ikinasawi ng 3 lalaki. Dead on arrival din ang suspect na may edad 17 at 18 matapos mag-suicide sa loob ng isang kotse. Na-recover sa kanila ang mga armas na may nakasulat na hate speech.
2: Pag-araw, bagong diwa.
3: Mula po ito sa mga kawikaan 29, talatang 27. Ang masama ay kinasusuklaman ng mga matuwid. Ang masasama na may sa matuwid nagagalit.
2: Bagong araw, bagong balita.
3: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Abente ng Mayo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
4: At Shaira Gabornes.
3: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
2: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
3: Ang oras, 6:57 ng umaga.
7: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. 8 na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay Akuin mo na.
8: Akuin mo na. Akuin mo na.
7: Diba?

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Ang oras eksaktong alas 7 ng umaga.
0: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Diyos, marhay na aga, Bicolandia.
1: Good morning po sa Indogabos.
0: Marhay na pagkaaga. Good morning, buenos dias. Mga kapatid dito sa Bicolandia, na inabot po ng signal ng FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM.
1: Gising na po. Isa alas 7 na yan.
0: Ngayon po ay araw na naman ng Merkules. May 20, 2026.
1: Wow.
0: Pitsa 20 na.
1: Mapunan naman ang Hunyo.
0: Oo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong mga tulog?
1: Kumusta po ang inyong gising?
0: Hari naway nasa mabuti kayong kalagayan po sa grasya at sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Sana ay nararatnan kayo ng ating broadcast na nasa mabuting, nasa biyaya ng ating Panginoon na Jesus.
1: At sana ito mabigyan namin kayo ngayon ng inspirasyon ngayong umaga. Kaya tutok lang po. Isa't kalahating oras lang po tayo magsasama-sama.
0: Oras na naman para bumangon.
1: Oras naman para gumalaw-galaw.
0: Oras na naman para harapin natin ang araw na ito na kahit nga may mga pagsubok, meron tayong pag-asa kay Kristo.
1: Oras naman po para gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa.
0: Ito po ang programang Oras na Pilipinas,
1: Bicolandia.
0: Ang programa na magbibigay sa inyo ng mga inspirasyon, syempre, at mga
1: impormasyon.
0: Iyon, baliktad. Kami po ang inyong mga kasama natin ngayon sa technical side, syempre, si Don Alfonso. Kami po ang inyong mga kasama sa almusalan ngunyan na pagkaaga. Kahalakhakan pa rin ngunyan na pagkaaga. Hindi nagbabago, Mr. Solamente, Rico Jalit.
1: At ako naman po ang nagsusulong, guwapito, walang iba, Ronnie Rinsales.
0: Gaya ng ating laging ginagawa, simulan natin ang araw na ito sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Kung mayroon po kayong mga Biblia, makibagbukas po kayo sa amin sa James chapter 1 verse 2 and 3. James chapter 1, Santiago 1, 2-3. Sabi diyan, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance.
1: Sabi sa Tagalog, mga kapatid, magala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok.
0: Kayo? Napaka-importanting maintindihan natin ang sabi diyan, whenever, consider it pure joy whenever you face trials. Ang ginamit ho ni James na salita ay whenever, hindi if ever. Ibig sabihin ang whenever ay talagang may mangyayaring pagsubok.
1: At daranas tayo.
0: At daranas tayo ng mga pagsugo, samot saring mga pagsubok. Siyempre, Karoni, pag sinabi mong pagsubok, minsan hindi mo magugustuhan. Kaya nga pagsubok. Trials, medyo masakit, painful, perplexing, hindi mo maintindihan. Pero kapatid, sabi dito, ang pagsubok na yan ay may purpose. Di ba? Anong pagkasabi sa Tagalog?
1: Ang sabi dito, dapat daw nating malaman o dapat nating malaman na napapatatag. Pinapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok na yan.
0: Ayun.
1: Hindi po dumarating yan ang mga pagsubok na yan na walang purpose.
0: Ayun, may purpose talaga yan.
1: At titingnan po natin behind ng mga pagsubok na yan kung ano ang aral na ibinibigay sa atin. Sapagkat daw yan ay nagpapatatag. Totoo naman, kapag hindi ka dumaraan sa mga struggles, magiging parang easy-easy lang ang pamumuhay.
0: Ang buhay,
1: Pero kung tayo ay dumaraan sa mga ganon, hindi naman natin hiningi. Pero sabi nga, na whenever talagang papagdaanan natin yan, titingnan po natin yung positive side niyan.
0: Ayun. At hindi nasasayang ang mga pagsubok. Pag ikaw ay sinusubok, ibig sabihin, mahalaga ka. Bakit ka naman susubukin kung wala kang halaga? Ibig sabihin, sinusubok ka dahil may plano sa'yo at gagamitin ka ng Panginoon pag ikaw ay nakalagpas sa pagsubok.
1: Tama.
0: So sa mga kababayan natin, mga kaibigan natin, mga listeners natin na medyo dumaraan sa mga trials ngunyan, ang sabi ho ni James, consider it pure joy. na hindi mo makukonsider ito, hindi ka makakaramdam ng joy niyan kapag ka wala ka o hindi ka konektado sa source of joy. Ha? Ang mararamdaman mo lang niyan is discouragement, sakit, yun lang mararamdaman mo. But if Jesus is in your heart, dun mo maintindihan na meron din palang joy sa gitna ng mga pagsubok.
1: Kaya sabi nga dyan, ikagalak daw natin.
0: Mm-hmm.
1: Ha? Na dumaraan tayo sa mga ganyan.
0: Mm-mm.
1: Dahil mayroong mangyayari sa ating pananampalataya at pagtitiwala.
0: Samahan niyo po ako, mga kapatid, sa isang panalangin. Panginoong Diyos, haharap na naman kami sa buong maghapon. Of course, naniniwala kami na maghapong ito ay hindi kami mag-iisang haharap. Dahil ang sabi niyo sa iyong banal na kasulatan, you will never leave us nor forsake us. Kasama ka namin. At ikaw ang aming refuge and strength and ever-present help in troubles. In fact, you told us to just be still and know that you are God and you are in control. Panginoon, hindi ho namin kontrolado ang mga pagsubok na aming daranasin. Pero ito po'y kontrolado mo, Panginoon. Nasa iyong mga kamay. Kaya kami, Panginoon, ay nagtitiwala sa iyong gabay. Nais ko pong ipanalangin ang aming mga listeners ngayon, anuman ang kanilang mga pinagdadaanan, ang aming mga viewers. Dalangin ko po na maramdaman nila ang iyong kalinga. At dalangin ko po na maramdaman nila ang iyong gabay, ang iyong yakap bilang aming ama.
1: Yes, Lord.
0: Nawa po ang buong maghapong ito sa kabila ng mga kabigatan minsan na aming mararanasan. Ay yakapin namin ang katotohanan, Panginoon, na hindi mo kami iiwan o pababayaan at may maganda kang plano sa mga pangyayari, sa mga nangyayari sa aming buhay, lalo't lalo na kung mga ito ay pagsubok na galing sa iyo. Pagpalain niyo po ang aming broadcast, nawa po ay makapagbigay ito ng inspirasyon sa mga listeners namin at kahit po sa aming Panginoon, gamitin niyo kami as your mouthpiece, as tools in your hands for your glory. Through Christ our Lord, this is our prayer. Amen.
1: Amen.
0: Yan, dagos-dagos ang kita mga katugang. Magdigdig sa programang Oras na Pilipinas sa Bicolandia. Ngunyan po ay aldaw ng Merkules, a 20 sa bulan ng Mayo. Siyempre gusto tang batiin ng happy birthday karon ni ang mga nagbi-birthday ngunyan na pagkaaga, ngunyan aldaw. Una na dyan siyempre karon ni. Gusto kong batiin ang aking ng happy birthday ang sa kuyang esposa.
1: Mm-hmm.
0: Ang sa kuyang wifey, sweetie pie, honey pie, happy birthday.
1: Happy birthday.
0: I love you 3 times a day, mwachup.
1: Dahil mo kakantahan.
0: Ha?
1: Dahil mo kakantahan.
0: Uracha. Ang pagkanta ko kaya ang karoon Harana.
1: Harana.
0: Oh. Ayan, at siyempre happy birthday man tabi sa gabos na may mga birthdays ngunyan aldaw.
1: Kaya, ikaw palang digdi. Happy birthday man sa espusa man ni Busing Karini.
0: Birthday
1: pastora
0: man pala.
1: Happy birthday. Birthday man pala.
0: Birthday man pala. Birthday din kayo ni Dan, Pastor Dan kay Gans.
1: Pastor Dan.
0: Happy birthday man sa imo,
1: happy
0: Dan. Saan ka man naroon ngayon, naway maselebrar mo ang birthday ng maligaya.
1: Matiwasay.
0: Mm-hmm.
1: Maligaya.
0: Mm-hmm.
1: Masaya.
0: Mm-hmm. Siyempre gusto natin nga batiin, paabutan ng pagbati ang mga listeners natin sa radyo, mga silent listeners natin na hindi nagpaparamdam pero alam namin na nandyan lang kayo nakikinig. Happy listening po sa Indo Gabos.
1: At paminsan-minsan po, iparamdam naman po kayo. Pwede po kayong mag-chat at sabi ko nga, pwede po namin kayong i-add sa ating official GC ng Koreans.
0: So yun nga pala, sa nanalo kahapon, na dalawa, nakalimutan ko ipadala. Pagalo na ako kahapon, Pero ngunyan, promise, ipapadala ko ngunyan na aga.
1: Sa kuya, napadara ko na, so kay Sister Ophel. Ang day ko pa na ipadara, so kay Sister Jen.
0: Ipapadala ko ngunyan sa break time namin, na may break time kaming 1 minuto.
1: Sister Jen, ito mo mantabi sa kuya. Sa yan, Gcash number.
0: Ayun, para everybody happy.
1: Yun.
0: Hi, good morning, Tabi. Sa mga yao na sa Facebook Live. Uy, Doroda, gising na ka mo. Dala siya, din na.
1: Miyerkules.
0: Oo, nangaran kayo.
1: Nangaran man na. Baka nakapirila yan sa barangay.
0: Ang yaon di sa mo yao. Si FBC Bicol.
1: Matindi yun yun si FBC. Wow. Pinakapirang business na lamang na.
0: Good morning, Brother Tony. This Pabiladeras, mainit na morning. Mga gwapong pastor, salamat sa inyo, tabi Brother Tony, at sa Albao family sa Romblon. Good morning.
1: And good morning, Sister Wing. Ito po ng aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus at tagapagligtas. Diyos sa tagapagligtas ang katawan. Amen.
0: Amen.
1: Good morning daw po. Sa Mindanao, sa anak niyang si Florence.
0: Oy, yeah. Ingat-ingat dyan na Florence Bear sa Mindanao. Siyempre, good morning at happy listening kay Tristan Wyatt Gulay. Good morning, boys.
1: Good morning.
0: Good morning, sir.
1: Good morning, boys.
0: Good morning kay Rosel Reformina Nance. Sister Rosel, good morning po. Wala pa rin pagbabago, gwapo pa rin. Amen.
1: Amen. Pares pa lang pati ang pala, Sir Su, bado ta.
0: Iyo parehas nga ni. Nagaroon nag-ulay kitang duwa. Hoy, salamat tabi si Sir Rosel sa napaka sarap na handa mo kahapon.
1: Wow.
0: Talaga naman nag-uli akong baso gununo-nununo. Salamat tabi sa masarap na handaan dyan sa inyong bahay.
1: And kay Daddy Roo.
0: Oo.
1: Kay Daddy Roo, sabi niyan, morning good.
0: Morning good sa'yo, Daddy Roo. Sister Grace Cayetano, good morning. Salamat tabi sa iyong panonood. Sister Grace Cayetano, happy birthday sa wife mo, Pastor Rico, and other lovely person. Iyo po, tabi. Salamat. Ayun, binati na ho natin kangina aking wifey sa aking sweetie pie, honey pie ng happy birthday.
1: And binabati din natin dyan sa Orosite, si Sister Audrey and sa kanyang asawa. Good morning, tabi, sa inyo dyan.
0: At siyempre, Oroachan, tama-tama yan. Ihanda na tabi nindo ang iyong kasimbagan. Ha? Naipadara mo na sa Kuya Karon eh.
1: Iyo na.
0: Iyo?
1: Yao na, sir.
0: Iyo? Oto, mga kapatid, at ang hapo tayo ay araw gani. Tadig di tabi sa Legazpi, mga tugang. Wala pa mga karo. Ayan, di tabi sa Legazpi, ha? Si Mayor Hifsiam Ismael ay masyadong padangat, ano? Masyadong binigyan ng support ang mga atleta na lalahok sa palarong pamansa. Alam mo ang ginawa nila? Ang ginawa? Ha? Tingnan mo naman. Hindi na tawag dito. Hindi na problema ng mga atleta ang kanilang pamasahe papunta sa saan itong lugar na
1: sa ini Agusan.
0: Agusan del Sur. Kasi ang bawat isa sa kanila ay prinubayad ng city government ng air transportation.
1: Meron pa, sir,
0: meron pang
1: cash incentives.
0: Meron pang gismil.
1: Matindi.
0: Bawat isa na baon. Oh, kita mo naman.
1: Wow.
0: Sisay man daw ang di kayang ganahan magpara ka maglaro
1: doon. Ika pa nga ni ganahan kayo. Yan pati, full round trip tabi yan.
0: Full round trip.
1: Balikan
0: yan. Balikan yan na ticket. Libre. Ha?
1: Bako lang yan pati sa mga atleta.
0: Oo.
1: Pati sa mga coaches yan.
0: Coaches yan. At lahat ng mga siyempre kailangan doon. Oo, kita mo.
1: So, fully funded pala yan.
0: Fully funded, oo. Wow. Kita mo naman yan. Sino ba nang hindi gaganahan yan?
1: Saludo kami tabi sa imo.
0: Mayor Hisham Ismail. Ngunyan, siyempre, ang haputa ka yan. Anong masasabi mo?
1: Iyon, pagandahan kita kisimbag.
0: Ito ba'y makakatulong sa mga atleta natin?
1: Iyon. Nararapat ba?
0: Oo.
1: Na yan ay ganyan ang dapat gawin para sa mga atleta natin.
0: Ayun. Lalong-lalo na galing sa ama ng syudad. Parang hindi ko alam nung makaraan. Parang ngayon lang ako nakarinig ng ganito, ano, na libreng transportasyon.
1: Ang alam ko, sir, binibigyan ng incentives yung mga
0: nananalo. Mga nanalo lang, oo. Pero ito, gabos eh.
1: Gabos. Wala manalo, pa kami. Manalo sa hindi.
0: Oo.
1: May incentives ka na.
0: Ayun, pauna.
1: Oo.
0: Sa palagay nyo ba ito ay malaking encouragement or inspirasyon sa mga atleta natin? Yun ang hapot, ha?
1: Magsimbag tabi ka mo, ha? Pwede na tabi ka mo magsimbag. Diyan, babasahon mo na.
0: Tangon niya ni ang panalo tabi, min. Duwang tig, si 50 muna. Narot-rot kita kapon.
1: Doang ting 50 o, ting saro kami.
0: Oo, narot-rot kapon.
1: Na 300 kabaga.
0: Ayo, yung mabira yan. Ayan ha, nagustago sa kita mga tuga. No. May baral ka natin ang sendo mga pabati. Alright, mapunta na kita mga tugang sa Damdaming Bayan.
2: Damdaming Bayan.
0: Mga tugang hindi sa Damdaming Bayan, gusto tiya lang, gusto talang tawag dito, saluduhan. Ano? Alam mo naman tayo dito sa Damdaming Bayan, hindi naman tayo laging nagpupuna sa mga kakulangan. Ano? Hindi tayo lagi nagpupuna sa mga negatibo. Hindi naman maganda yun. Kundi pati mga positibo, sa tuya ding sinasaluduhan. Siyempre, pinupuna din natin ang mga magagandang gawain, magagandang asal, magagandang practices, lalong-lalo na sa ating mga local government, no, na madalas kasi karon ni ang nakikita lang minsan ng mga negatibo
1: yung mga yung kanilang mga pinagpupuna na
0: Pero siyempre digdi sa tuya gusto taman punaod ang mga karahayan man
1: siyempre kaipuhan hindi yan dahil pigigibon hindi yan para sa tama para yun. Sa tao sa tuya man na i-recognize.

0: middle.
1: Oo, at saka mm-hmm. hindi pare-parehas, Carol. Mm-hmm. Eh. Oo. Halimbawa, baga niya, 10 mil nga niya sa gold, 5 mil nga niya sa silver, 3 mil nga niya sa bronze.
0: Oo.
1: Ngunyan, kakaiba ito eh. Ah, unang-una na, siyempre, si Mayor Hisham Ismail muna, kinaulay muna sila bago nag-arali.
0: Mm-hmm.
1: Mga mini-eating sila eh. Pangadwa, makamakit mo, Aaron, na piglibre ang sa indang airfare back and forth.
0: Matindi eh.
1: Oo.
0: Mga pirang pera daw ang sa tuyang.
1: Oo, iyan ma.
0: A total of 31.
1: Oo.
0: Ha? Sabi digdi, according to LGU Legaspi, Sports Coordinator and Executive Assistant Mario Go, a total of 31 selected athletes have received a cash incentives of 10,000.
1: Oo, bukod pa yan.
0: Bukod pa yan sa mga coaches ninda.
1: Oo.
0: Oh, so ibig sabihin, maabot yan sir kay mga 50.
1: Oh, kita mo dyan, ang sabi dyan, merong travel logistics, full round trip airfare coverage for official athletes and coaches.
0: Mm-hmm.
1: Itong sinasabi mong 31, mga atleta yun.
0: Ayun. Yun lang ang may insentibo pala sir na 10,000. Oo,
1: pero yung mga coaches, well, kasama sila, mga tugang, sa round trip na ticket. Eh, kuya niyan eh. Duwang sakay iyan karon eh. Legaspi to Manila, Manila to Agusan, Busan. Then back and vice o back and balik vice
0: full
1: versa,
0: round trip
1: full round ticket.
0: Mm-hmm. Ang sabi din ni Hisham, we want to ensure our athletes are in the best shape, sabi niya, completely free from the fatigue of grueling journey before they step onto the national stage.
1: Siyempre, Karone, para hindi naman yan problema hon pa kang pamilya, siyempre, kang athlete.
0: Eh, kay ito baga, sir. Iyo kayo ang pigapurubin.
1: Eh, kanya-kanya yan. Mm-hmm. Kanya-kanya ang buhay yan.
0: Grabe na nga niya ang pagsakripisyon ninda sa sa pagdadara, kampangaran kang albay. Wara man na itataupa. Sinda pa nagsasakripisyo. Sinda pa nagditrining.
1: Oo. Kampanahon nga ni, how many years ago, mayroong bagang na igwang na feature na runner na ang sapatos niya, pigtatahi na sana. Tawaran nga ng pambakal. Oo. Kaya napapabayaan yung mga atleta. So, kaya pag uli, sino man ang mga-expect na manalo yan? Nagutom.
0: Kaya dakulao na bagay niyo ha, sa mga atleta.
1: Galing encouragement
0: ko, encourage mo sa kuya.
1: Daba, sisay ang harap mo naman. Tingnan mo naman yan. Bago ka pa nga ni maghali.
0: Igwa ka ng kwarta.
1: Oo. Tsaka pambira yun sa Agusan de la Sur. May gismil kang bitbit.
0: Uh-huh.
1: Diba? Pagbalik mo, intirong ambasalubong mo ka yan. Matindi ho na, baka uyo.
0: Dahil mo masiguro maubos ang 10 mil naan.
1: Eyo.
0: Ah, kaya pwede may pasalubong mananggad.
1: Oo, mga 2 mil na pasalubong, 8 mil ang sa imong tipon-tipon. Ta, diba?
0: Siyempre, mismong sa Inda, limbawa ngayon sa Sendang Association, igwa na yan funded pa.
1: Ayan.
0: May mga sponsors pa yan.
1: Siyempre, magurang ka rin, may mga pabalon man diit. Eh, pero siyempre, mga magurang na wara kadaihon man, siyempre, wara man.
0: Mm-hmm.
1: Pero yun ang dakulao na bagay. Iba pa yan, sigurado ako, na pag may nanggahan ng gold medal,
0: may another incentive.
1: Igwa pa yan, siyempre. Igwa nga ng pabalon.
0: Incentives pa
1: incentive
0: kaya.
1: Incentive
0: additional
1: pa kaya.
0: Incentives
1: iyo,
0: pa.
1: Mm. Kung 10 mil nga niyang pabalon, gana o pierde, lalo na sugana.
0: Oho. Oy, tabi. Sige, oy, tabi ha. Magsimbag tabi ka mo para sa mga dua tabi ang manggagana ngun yan.
1: Eh, wag muna kayo madiscourage ng 50 pesos, ha?
0: Dahil ka mo mamili kung 50 usang gatos.
1: Oo. Ang mali, ano lang naman ini?
0: Pakonsuelo
1: sa naman ini. Pero sa naman ini yan. Kung tutuusin, pero sa naman ini. Pero salamat sa mga sponsors natin, ha? Si Sir Greg, salamat.
0: Okay.
1: Kaya nga, suuna, iguaning round trip ticket. O pangadwa, may incentive. O, kita mo naman niya. Grabe. So, Mayor Hisham Ismail, galing po sa programang Oras na Pilipinas, Bicolandia. Kami po ay nagtatao sa imo kay Samuyang Snappy Salute.
0: May si travel pa pala ni sir.
1: Iyo.
0: Sabi digdi, by flying the delegation directly to the venue, the administration's aims to spur the team from the exhaustions of long-distance land and sea travel.
1: Oo, siyempre.
0: Allowing them to focus entirely on bringing home the gold.
1: Ayun.
0: So, ibig sabihin, may sea travel in
1: Oo, baka. Di taaram. Baka meron pa silang mga, may pupuntan pang isla siguro.
0: At ang kagayunan kayo ni Sir, ang pigtaong

0: financial directly.
1: Oo.
0: Duman sa mga contingents na.
1: Mm-hmm.
0: Tinaon na, dahil na pinagi kung kisay sisay. Talagang ipinag-abot na duman sa mga contingents na.
1: Mm-hmm.
0: Matindi. Magayon nun. Sana arugo ni Kang Gabos ng mga LGUs.
1: Mm.
0: Ano, para man, kumbaga, tabangan tama na sa tuyo mga
1: iyubaga. Atleta. Iyubaga.
0: Medyo pag-abot kaya sa mga funding, buda sa mga support, medyo nangungulilat ang kitang Pilipinas.
1: Oo, dahil nga kulang ang support. Pero salamat ununong tabi. Dahil igwaning support, ano? Sana itularan, ano? Sana Gabos ng mga LGUs ay gibuhan man din ng paagi na masuportahan ang mga atleta nila.
0: Kaya sa mga atleta dyan, duman sa Samuyang delegates.
1: Mm, from Legazpi City. God bless you. At pagbutihin ninyo ta, igwa ka mong balon.
0: And sana makuha nindo ang sinong adikain man na manggana.
1: Mm, yan.
0: Una na.
1: Yan, habang inahalata-halata, ano na ang mga simbag. Oo. Sabi ni si Sir Peda na good morning po mga guwapong ang mga pastor. Salamat.
0: And sabi man ni Michael, mapagpalang umaga mga guwapong pastor. Nasa online muna ako kasi brand out sa Amon.
1: How are you?
0: Oo, pabati man po mga taga Montreal. Nagabarati sa inyo.
1: Mm-mm.
0: So pabati man po ang Loniso family, sis Loni at sis Bulingling.
1: Mm-mm.
0: God bless po.
1: Uradyan tabi, Michael. Taon-taon, ipapadara ko na sa imo na naganahan mo kahapon, ha? Medyo nakalimutan ko lang kahapon. Kaya grabe yung kabisihan ni lulu mo.
0: Sabi ni SM, nice Mayor Hisham, support our athlete, Albay Pride.
1: We are praying for you, SM. Relax ka muna dyan. Relax ka muna dyan. At kung walang nakuhang dugo, odoy kami ni ni Karone. Si Karone, willing ini mag-donate ki dugo. Hali pati sa liog.
0: Kuya pati ko sir. Mahalo ng dugo ko sir.
1: Iyo ta, anong type mo?
0: Type A.
1: Matindi yun ka pala. Parehas pala kita.
0: Aranin na sabi.
1: Ang type A kasi Karone, dahil yan nakukuha sa kamot, malapot ang dugo.
0: Iyo.
1: Oo. Oh. Mm-hmm. Pinkukuha yun, digdi sa malaking ugat sa liog.
0: Bako sir.
1: Sayin man.
0: Sa likod. Sa may parting ko yan, hindi sa may piad.
1: Uy, makulugod. Oh, God bless you dyan, SM. Pinapanalangin natin na ikaw ay magkaroon ng tawag dito. Negative result. Sa anuman niya na rahilan kung bakit nagpakuha ka kidugo. Rowena San Miguel Canario, sana matunod ng mga pastor sa patuloy ng panalangin, pagpalain ng ating bayan, ang lupang hinirang, pagkaisa-inawa ng Diyos ang bawat Pilipino. God bless Los Biminda.
0: Ni Nansimbag ni Michael.
1: Ano? Sabi?
0: Opo. Nararapat lamang po ang binigay na suporta sa mga atleta sapagkat marami po sa mga magagaling na atleta ay nasa mahirap na pamilya.
1: Mm-hmm.
0: Bagamat may mga talento o kakayahan hindi na di-develop, dahil sa kawalan ng supports na sa gastusin, maganda po ang hangarin ng mayor nyo sa Legazpi.
1: Mm-hmm.
0: Dapat itong pamarisan upang dumami ang gumagawa ng mabuti. Meron po siyang malinaw at magandang adhikain sa bayan. Saludo po tayo sa ganyang paraan.
1: Yo, maraming salamat. Garo may nanggana na naman.
0: magayon ba tayo sa mayor nyo?
1: Ayun, iba man ang mayor niya. Pastor Rodel Camigla Chavez, salamat sa iyong panonood. Sir, thank you for watching. Jenna De La Rosa, present po. Good morning po sa lahat ng sa lahat. Good morning, Mr. Salamente, Rico Jelet, at Mr. Gopito, Roner, and Salens. Busy po, nag-aayos ng halaman at mga tanim ng mga gulayin. Naka-tune in lang po.
0: Simbag na muna, tamalay mo.
1: Magsimbag ka muna, tamalay mo, manggana ka.
0: Nakakahalat man yan na halaman.
1: Iyo, ikaw talaga. 50
0: pesos, may expiration.
1: Simbag
0: nga ni.
1: Iyo, sabi ni SM, magkakadugo tayo, kaya hirap sa lab test. Iyo, di lumalabas ang dugo. Yung malapot talaga yan, SM. Ang type A. Ako, hirap na hirap din ang kukunan ng dugo.
0: Type A ka din?
1: Oo.
0: Type A ka din pala.
1: Oo, mahirap yan kunan ng dugo. Dahil malapot. Oo, A-plus ako.
0: A-plus.
1: A at A-plus, pares lang yan. Pares yan, pwede yan i-donate. Ang A, pwede mag-donate sa A-plus. Yo.
0: Kasi ang pinaka-ordinaryong dugo.
1: Ay, ang mga type A, tabi. At B, yung mga dalawa na yan. Royal blood.
0: Yes.
1: Ibig sabihin parang royal, mamis.
0: Tsaka nasa kumpatiyan, nasa PWD.
1: Ano man ang PWD?
0: Yung kahapon.
1: Ay,
0: mga puging,
1: puging
0: warang datong.
1: Walang datong.
0: Kaya mahiling din doon sa muya mga kutis dahil mga type A kami.
1: Meron nga niya akong kahapon. May nakaulay ako. PWD manda siya.
0: PWD manda siya?
1: Iyo. Pero iba man ang meaning niya.
0: Ano manda?
1: Ah? PWD da siya. Ang, ano ang da? Meaning ng PWD niya. Pusngak at wasak ang dungo. Kambira naman. Manda taon man.
0: Pusngak sa kawasak ang dungo.
1: Iyo.
0: Kambira man.
1: Ah? Mandataon
0: man. Grabe man ito.
1: Grabe man ang pagduhagi mo. Pumundo ka daw kaya?
0: Ay, pambira. Oy, saru sana nagsisimbag tabi.
1: Saru sana.
0: Pambira. Nata, saru lang.
1: Eh, pambira lamang yan.
0: Oy, so, sumimbag tabi. Salamat tabi sa 130 live viewers me. Salamat tabi sa inyo.
1: Salamat tabi sa inyo.
0: Oy, ano kamo tabi na 130. Magsimbag tabi kamo.
1: Tabi ta. Ta, sayang.
0: Ubusin niya ni Michael hanggang lunes hanggang biyernes.
1: Oh, si Michael, permi ang gana kaya. Good morning, Herminia Marfil Garcia. Good morning, Tabi. Si Herminia Marfil Garcia. Good morning. Paulit po, Tabi, kang hapot.
0: Paulit!
1: Iyay. Sige.
0: Sige.
1: Ang hapot, Tabi, di ba? Ang hapot kasi na ito, dahil mo pwedeng mahapot na dahil background. Nagbigay tabi si Mayor Hisham Ismael ng libreng pamasahe, transportasyon sa mga atleta at patungo sa Agusan del Sur. Bukod pa sa pamasahe sa tiket sa eroplano back and forth, nagbigay pa siyang 10,000 na pabalon. Ang tanong ta, anong masasabi mo? Magayunon ba ining hakbang or encouragement sa mga atleta ta? Nakaka-encourage ba ito? Oo o hindi? Yun.
0: Simbag tabi para sa 50 pesos sesosel. Duwa tabi ang manggaganang unyan.
1: Oo.
0: Ang sisimbagun sa nanindo. Magayunon ba ang programa na ini? Nararapat ba talagang itao para sa mga atleta taang araw kining insentibo na piglibre?
1: Tama. Sabi ni Karine, nice Mayor Hisham, support our athlete Albay Pride. Uy. Diamond ni Simbag. Encouragement
0: din.
1: Kanya Karen.
0: And sabi ni Karen, paki-greet naman ng blessed birthday to my loving wife. Oy, kanina.
1: Greet na namin.
0: Pig-greet
1: na namin. Kasabay din ng aking loving wife ng happy birthday.
0: Happy, happy birthday, Pastora Nina.
1: Parehas pati, Nina, Nia. Ang wife ko pangalan, Nia. Aha, sabi ni General Rosa, salamat po sa agayon.
0: Sa magayon na.
1: Magayon na tanong. Hayan man ang simbag.
0: Hayan man simbag mo.
1: Wara man.
0: Matatapos na
1: lamang. Matatapos na lamang kami.
0: Si Sir Fiadana, ako po Pastor, B+.
1: Yung mapagalon man ang B+.
0: Oo.
1: Aram mo ayon sa pag-aaral, ha? Ito, ayon sa pag-aaral, medyo delikado ang A+ at B+, at A at B.
0: Bakit?
1: Malapot ang dugo kayan.
0: Kaya baga ang pigigibo ko, sir, kaya ako nagkakaon kay mga malapot.
1: Oo. Kakaipuhan dyan, Karo ni Bermi. Palagi ka magkakaon kay patu... ano tawag dito? Yung kinakaon ta?
0: Sorry.
1: Yung Bermi mong binabalon.
0: Ano nga ni neto?
1: Hilaw lang na kinakaon.
0: Yung ani, ano nga nito?
1: Nakalimutan.
0: Nawara lugod sa
1: to. Nawara lugod kita.
0: Ano nga nito?
1: Pwede man okra juice.
0: Supiga.
1: Pipino.
0: Pipino.
1: Pipino dapat. Dapat mahilig kita sa pipino.
0: Ni na si Magni Miko.
1: Anong sabi ni Miko?
0: Nararapat lang po yan. Naibigay para hindi na po pasanin ng kanilang pamilya ang mga gastusin po na sa sports.
1: Ayun. Duwa na.
0: Ikaw ba simbag si Sister
1: Gina? Sabi ni Sister Gina, ang simbag ko po, oo po, tama po yan. Kasi binawasan niya po ang mga gastusin ng ating mga manlalaro para di na po mamroblema ang mga manlalaro. Ito po, salamat.
0: Oni pa, sabi ni Karine, kung personal na kwarta o kiman, tamuyan niya lang ma-encourage sa mga atleta. Kung hali sa syudad, siguro dapat may proper disposal naman yan. With sangguni ang panglungsod approval.
1: Ayun,
0: may
1: siyempre.
0: May kuwa man baga.
1: Tama. Hindi man yan makakaluwas na walang proper Tawag na hindi pinagbutuhan o desisyonan.
0: Actually, haliin ni sir sa local government unit. Bako yun sa diri niyang bulsa.
1: So ibig sabihin ka yan, pinagburutuhan. Pinagdesisyonan yan kang mga tawag sangguniang bayan.
0: Sabi ni Caruel, sabi ni Daddy Ro, sobrang nakaka-encourage yan sa mga athlete kasi ganyan ang kailangan ng mga manlalaro natin. Walang bastang gumagawa ng ganyan suportang mula sa local government. Tama?
1: Ayaw, tama.
0: First time in the history. I don't know, hindi natin. Baka ang iba hindi lang ibinabalita.
1: Pero at least ngayon nabalita ito.
0: Dito sa Albay.
1: O kaya bago namin tawagin kung sino ang panalo, gusto nating bigyan ng tawag dito ng pagkilala, pagsaludo ang ginawa ng local government unit ng Legazpi sa pamumuno ni Mayor Hisham Ismail sa kanilang inisyatibo na suportahan ang mga manlalaro tadi sa Legazpi paduman sa to represent Legazpi City sa pambalarong pambansa. So congratulations tabi sa mga manlalaro in advance at salamat tununon, kudos sa imo Mayor Hisham Ismail. Ang nanalo?
0: Ang nanalo?
1: Dua sa imo, kadakol.
0: Anong dua?
1: Dakadakol. So sa kuya, dua ang pipiliin kong nanggana.
0: Dua sa imo?
1: Iya.
0: Dakulo na lima bagay ni.
1: Oo. Kaya nga ni, tapat lang ang nanalo, huwag na magabos na maubos ang satuyan.
0: Kaban.
1: Kaban.
0: Maubusan kaming kaban.
1: Maubusan kaming kaban.
0: Sige.
1: Sabi ni Sis Gina, maparaya na daan siya.
0: Maparaya siya.
1: Abo na daan niya manggana.
0: Matindi ni
1: Sis Gina. Nagsabi si Sis Gina.
0: Mayaman ni Sis Gina.
1: Sabi ni Ernesto Alasar, good morning sa imong duwang bisyon. Salamat, tabi. So,
0: nagkahabol ka kuta.
1: Nagkahabol ka kuta. Alright. Ang sa kuyang nanalo, unang-una nanalo sa kuya, si Pading Ruel. Gana sa kuya yan.
0: Pero, igsim, kuhan yan, sir? Garo, anong apod kaya?
1: Pag-anayon tama. Ito pa di abukang pag-anayon, no?
0: Aram mo, gigibon. Ngayon, ibabalik yan.
1: Ay, maray.
0: Asa yung ibalik ka yan, ma-sponsoran.
1: Iyon nga, eh. Kaya pag-anayon tamo na ngayon, sige, para may balik.
0: Sige.
1: So, iyan lang sa kuya, gana sa kuya. Si Pading Ruel. Tapos si Miko Moreno Buchan.
0: Ayun.
1: Dua sa kuya. Dua man sa imo.
0: Sige, sa kuya. Si Michael Quintana. Tapos, si Gina.
1: Ayun.
0: Dahil sabi nagparaya.
1: Mo, sabi mo lima.
0: Nagparaya si Gina.
1: Pinili mo lang ang habong magtanggap. Orang ka talaga.
0: Dahil nagparaya na, si Gina.
1: Pinili mo.
0: Pinili ta.
1: Okay.
0: Sige.
1: Okay, congratulations, tabi. Consuelo man sana yun.
0: Consuelo sana.
1: Salamat doon nun,
0: tabi. Pero unin mag-iun na simbag ni Sister Wing.
1: Ang sabi niya.
0: Mitsura laba lang si Sister Wing.
1: Sige ba natin?
0: I am not a supporter of the father of Legazpi City, but for me, his leadership changes the city.
1: Ayun.
0: Wherein his plans for the city focuses to the welfare of the new generation.
1: Wow.
0: So these moves really encourage young people, students to persevere, pursue their goals, reaching dreams which begins in sports. Nakuha ni Mayor ang patama-tama.
1: Ayun.
0: Dakol na siya ng mga linista ka na mga giniribo niyang maraig di sa siyudad ta. Indeed, Hisham is an answered prayer. And yes, God allowed also a leader like him, at first time Muslim leading the city, serving a first servanthood regardless of faith of Legazpiños.
1: Wow!
0: Saludo po! Sabi niya, indeed an encouragement to every athlete and also to rising athletes. Sa paagi kan posibleng kumusog naman sa larangan kan sports ang Bicol Legazpi. Nagpapasalamat po ako, Pastor Rico. Kayor may iyo man lang po.
1: Oo.
0: Pero yun ang papaganaon.
1: Paganaon mo. Susaro, nag-give up naman.
0: Sige, ang kuya ng gana sa kuya,
1: uh-huh.
0: Si Michael saka si Sterling.
1: Ayun.
0: Abo man tangga po ni.
1: Abo man ni Gina. Sabi ni Karen, pag-anahon manindo ako. Bukas ka na lang. Karen, mag-ano ka nila? Mag-sponsor.
0: Pag sa aga, yaon siya, naka-tune in.
1: Gana ka?
0: Pag gana ka.
1: Ayo? Sa aga naman.
0: Sabi ni Sister Gina, mayaman na da kaya siya.
1: Ayo.
0: Sa kabutihan
1: doon. Ayo. Maraming salamat po sa mga nag-participate. Wag ho kayo mag-alala. Grabe ang hibi ni Daddy Ro.
0: First time ang gana.
1: First time ang gana.
0: Oh, ikaw man daw, dahil nakakasabay sa iyo dah. Dahil nakakasabay sa sa dry, sa kuyan, sa insentibo.
1: Oo.
0: Oo. Dahil man siya kasabay sa mga dyan sa mga asphalt. Tapos siya nananao.
1: Ayo.
0: Oh, kaya first time niya manggana.
1: Oo. Eh, sabi ni Sis Gian, aw, natata na balik da ang ruleta. Natatadain na siya gana.
0: Sabi mo? Dahil mo
1: ikaw daw talaga dyan.
0: Nalilibong man ako.
1: Nalilibong man. Tulo, gana mo.
0: Ah, tulo.
1: Oo.
0: Oh. Sige na lugod. Okay, basta itaraw tabi nindo sa muya mga Gcash nindo. Ha? Mas maganda personal nga ni para dahil mataklo bandi.
1: Basta ipadara nindo sa inyo yung Gcash.
0: Pag dahil nindo pinadara, wala, expired yan.
1: Expired na. Okay, nagustuhan ko sa kita mga tugang. Salamat tunonon. 7:40 in the morning. Dito na po sa kasabay sa paghayo.
2: Servisyong Kirian, tatakir yan.
1: Ayong. Sa kasabay sa paghahayag, gusto talaga mga una-una pasalamatan tabi ang mga supporters natin, mga prayer supports ninyo. Salamat tunonon tabi. Napakalaking bagay tabi ng inyong mga panalangin. Salamat tunonon sa mga namang nalangin sa ating personal at sinasama tayo sa inyong mga prayer list sa inyong mga churches.
0: And kaya nga po, pwede po kamo mag-volunteer po digdi. At makipag-ugnayan na lang po kamo sa muya mga staff kung paano po kamo makatabang sa tuyang istasyon.
1: At syempre, gusto rin nating pasalamatan at imbitahin kayo na imbitahin kami para sa promotion. Ano? Bakit kailangan mag-promote? Hindi ho lahat ng churches ay nalalaman kung ano ang kalagayan, ano talaga ang tunay na direksyon at obheto kang Far East Broadcasting Company Bicol, ano? Na nandito sa Bicol ang Care 104.3 The Way FM. Para maintindihan ho natin at magkatulungan tayo, invite us para ma-promote ang ating stasyon sa inyong mga lugar.
0: At marami po tayong platform na pwede pong makatulong para sa promotion. Una po ay pwede nyo pong i-share ang ating mga programs sa inyong newsfeed, ano, sa Facebook. At meron din po tayo sa YouTube at sa online streaming. At pwede nyo pong ipag-share para po marami tayong maabot. Isa pong paraan yan para sa ating promotion.
1: Siyempre kung kayo po ay nanalangin na at may conviction sa inyong Panginoon to help us, na pwede po tabi, pwede ninyong tumulong, pwede naman monthly, weekly, or one-time donation, makipag-unayan lang po kayo dito sa atin sa Care 104.3 The Way FM. Ayan na, kami kaya tayo po muna ay makakarinig ng konting mga paalala galing sa ating istasyon.
3: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Maraming salamat po. At tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating programang Oras na Pilipinas Bicolandia. At sa pagkakataong ito, nasa last segment na tayo sa Servicion Carrier.
1: Servicion Carrier, tatakir yan!

0: At siyempre ko niyan sa service yung care yan ay kasama natin. Wala pa? Ayan lang. Pero kasama natin ngayon, makakasama natin maya-maya, ano, siguro hinahandlan niya pa yung kanyang anong tawag dito, Zoom connection. Kasama natin ang walang iba kundi ang Public Information Officer ng Social Security System Legazpi Branch. Nakasama na natin siya at makakasama pa rin natin para i-discuss ang Expanded Relief Program. Ano kaya ito? Ano? Expanded Relief Program ng Social Security System. Ba, dapat maintindihan natin ito. At magtatanong tayo sa kanya, ano ba ito at paano ito mapapakinabangan ng taong bayan?
1: 60... Ilan yun? Ilang yung budget nila?
0: Marami. Malaki-laki yung budget nila. 60 no?
1: billion.
0: Malaki-laki yan eh. Ano ba yan? Kuyang ba yan? Loan ba yan?
1: Ito ang sabi dito eh. Nagbibigay ang Social Security System ng 60 billion na agarang tulong sa milyon-milyong miyembro, pensyonado at employer sa pamamagitan ng enhanced loans, donations, at maagang pension increase upang labanan ng epekto ng inflation at pagtaas ng presyo ng langis.
0: Hindi ko maintindihan ng kung loan yan, paano yan naging tulong?
1: Babayaran din ba yan?
0: Babayaran kay loan nga eh.
1: Kaya gusto natin may tanong ito kung paano siya magiging tulong.
0: Oo, kasi loan eh. Pag loan, babayaran mo rin yan. Tsaka siyempre.
1: Ibig sabihin, tataas din yung bayad.
0: Oo, siyempre. Kasi pag sinabi mong loan, igwa yan ki, tawag yan, ki dagdag.
1: Oo. O itong gusto ko malaman, itong condonations na ito at yung maagang pension increase.
0: Yun na. Uy, alamin natin yan. Haroy, aluyan ka pa man ma pension.
1: Hindi, eh, ibig sabihin sir, yung alimbawa yung mga nagpipension ngayon, magtataas ng mag-i-increase sa
0: ayun,
1: pension.
0: Aabutod ko na yun. malapit-lapit na kita sa katotohanan.
1: Kaya dapat mahapo tapon eh.
0: Ay, ikaw, halay-haloy ka pa karoon.
1: Ay, haloyon.
0: Haloyon ka pa. Nagbabayad ka mo na siya.
1: Ayun.
0: Maraming.
1: Alam, so minimum.
0: Minimum. Maganda na yung may
1: ay,
0: minimum.
1: Ay, ikaw na kung unyan, sir. Ano nga po guys? So, voluntary. Ano
0: ah, voluntary. Iyo, voluntary.
1: Bako naman baga kita employed.
0: Iyo. Mag-volunteer ka na. Pwede yan. Oh, 7:59 in the morning. Garo na traffic sa Satuyang.
1: Yala na.
0: Okay. Sige. Ayan, makakasama natin kunya na pagkaaga ang Public Information Officer ng SSS or Social Security System Legazpi para pag-usapan tatabi ang inaapod nilang Expanded Relief Program ng SSS. Ano ba ito at paano natin ito makapakinabangan? Mga kapatid, welcome po natin sa ating programa dito sa Service Yung Karyan si Miss Jeanette Turalio Mapa. Good morning, Ma'am Jeanette.
2: Hello, good morning, Sir Rico and Sir Ronnie at sa lahat po nakaantabay ngayon sa Care 104.3 The Way FM. Magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Opo, Ma'am, medyo tawag dito, na traffic yata. Good morning sa iyo. At ma'am, maganda itong pag-uusapan natin, Ma'am Janet. Ano nga yan? Itong tinatawag na Expanded Relief Program ng SSS. Pwede bang pakipaliwanag muna tabi, Ma'am Janet, kung ano itong Expanded Relief Program?
2: Yes po. Ito pong Expanded Relief Program, ito po yung tulong pinansyal na ibinibigay po ng SSS, lalo na po ngayon na meron po tayong financial crisis na kinakaharap dito po sa ating bansa. Kaya po, nagbibigay po tayo ng mga relief programs para po sa ating mga miyembro at mga pensioners.
0: So, pag sinabi mo, tabi, ma'am, na relief program or tulong, ito ba in a form of what? Loan or talagang ano lang? Give? Tatawag dito. Libre, ibibigay.
2: Yes po. Para po sa ating mga pensioners, meron po tayong pinaagang implementation ng 2026 pension increase. So, supposed to be po ang pension increase ng ating mga pensioners ay nakaschedule ngayong September 2026, pero ito po ay pinaaga na natin. So as early as June 2026, matatanggap na po ng ating mga retiree pensioners, mga disability pensioners, ang 10% increase sa kanila pong monthly pension at 5% increase naman po para sa ating mga surviving spouse. Pagdating naman po, Sir Rico, dun sa ating mga miyembro, meron din po tayong in-offer na loan penalty condonation program kung saan po hindi nababayaran yung penalty. Ang babayaran na lang po ay yung principal at interest, at meron pong option ng ating miyembro to apply for full payment or installment. And meron din po tayong in-offer na enhanced emergency loan program, at mamaya-maya po i-discuss natin yung detalye kung paano mag-apply, kung sino po yung mga qualified to apply for this enhanced emergency loan program. At meron din po tayong ino-offer or i-offer pa lang actually na microloan program. Ito naman po ay sa tulong ng ating mga participating or partner banks. Pero ito po ay meron pa tayong pag-uusap or may inaayos pa po, kaya hindi pa po natin ino-offer itong microloan program. Pero siguro sa mga succeeding months ay mai-implement na rin po ito. At para naman po sa ating mga employers, meron din po tayong ino-offer na contribution penalty condonation program. So, makocondone na rin po yung penalties. May mga requirements din lang po tayong kailangan. For example po, yung ating financial statement na kumbaga ang nakalagay ay income loss, o kaya pagkalugi, lugi po talaga sila. And ito po ay received, duly received ng BIR.
0: Ma'am, tanong po lang doon sa increase. Ito ba ay automatic o may kailangan gawin ang ating mga pensioners?
2: Yes po. So, pagdating po sa ating increase, ito po ay automatic na papasok sa kanila pong mga disbursement account. So, hindi na po kailangang magpila or mag-apply. So, automatic po ito na i-credit sa kanilang mga bank accounts.
0: Ito po ay regardless of the amount ng kanilang pension, kasi ang pension naman magkakaiba yung amount, depende sa hulog. So, ito ba ay uniform? Mataas o mababa ang kanilang pension na na-receive? Eh, pari-parihas ang increase?
2: Yes, tama ka po, Sir Rico. So, yung ating increase ay nakadepende sa kanilang monthly pension. So, 10% po ang increase. So, for example po, ang kanilang monthly pension na natatanggap ay 10,000 pesos. So, ang 10% po nyan ay 1,000.
0: Okay.
2: So, this coming June 2026, ang makukuha po nilang pension ay 11,000 na po.
0: So, depende, hindi pari-parehas. Ano? 10% kang sa indang monthly pension. So, maliwanag po yan ha. Baka mag-expect kayo na pari-parehas ang increase. Bako, depende iyan sa indong monthly pension.
1: Oh, ma'am, ano po ang nag-udyok sa SSS na ilunsad po ang ganitong programa?
2: Yes po. So, ito pong initiative na to ay tugon po ng SSS sa financial pressure na dulot po ng inflation at patuloy po na pagtaas ng ating cost of living na nakaka-apekto po sa kanilang kakayahan na matugunan ang kanila pong mga obligasyong pinansyal at mga pagtaas po ng operating cost ng ating mga employers. So, sa ilalim po ng ating pension reform program na ipinapatupad noon pa pong taong or mga nakatakdang annual pension hike tuwing September mula po 2025 hanggang 2027, yun nga po, no, 10% po ang increase para sa ating retirement, disability pensioners, at 5% increase naman po pagdating sa ating mga surviving death pensioners. Sa taong pong ito, mas maaga na po yung nakatakdang 2026 pension sa ilalim po ng ating pension reform program. So, magbibigay na nga po tayo ng relief sa ating mga SSS pensioners as early as June 2026.
0: Wow, that's really good news, ano, Ma'am Jen Junetabi, ano? Alam ko na yung mga listeners natin ngayon na mga pensionado ay tuwang-tuwa sila sa programang ito. Kaya congratulations, kudos sa Indo Tabi. Ito naman, punta naman po tayo doon sa loan condonation. Ano tabi ining loan condonation?
2: So ito naman pong loan penalty condonation programs. Meron po tayong consolidation ng past due short-term member loans with condonation of penalty program or consolo loan. So ito naman po ay para matulungan po yung ating mga miyembro na meron pong past due short-term loan sa SSS. Mm-hmm. So sa ilalim po ng programang ito, hindi na po sisingilin ang kaukulang penalties or multa ng kanilang past due loan. Sa halip ay tanging yun na lang pong babayaran nila yung principal amount at interest po nito. So sakop po ng Consol Loan Program ang salary loan, calamity loan, salary loan, early renewal program or SLRP, emergency loan, at mga restructured loan kagaya po ng loan restructuring program noong pong mga nakaraang taon. Mm-mm. So kung meron po kayong mga ganitong in-apply na mga short-term loan sa SSS, again, ito po ay i-consolidate into one loan at kumbaga hindi na nga po babayaran yung penalties, mm-mm, principal and interest na lang, at pwede po ninyo yung bayaran in full or installment. So, ang kagandahan nito, Sir Rico, once po na malinis na po yung ating loan records, syempre, in full po natin makukuha yung mga benefits na entitled po sa ating mga miyembro. For example po, mag-a-apply po sila ng retirement benefits. So, buo na po nilang makukuha yun. May mga cases kasi tayo before, Sir Rico, na wala pa tayong loan condonation, na sa sobrang tagal na po ng kanilang loan, ay nag-acquire na po ito ng sobrang laki.
0: Oo nga, sobrang laki na. Oo.
2: Kaya minsan po wala pa pong natatanggap yung ating retiree pensioner kapag sila ay nag-apply na po ng retirement benefit. Kaya through this program, kapag nalinis na po yung ating loan records, so kapag mag-a-apply na tayo ng retirement benefit, in full na po nilang ma-enjoy yung mga benepisyo sa SSS.
0: Mm-mm. Tanong natin, ma'am, doon sa tawag dito sa loan penalty condonation. Ito ba ay automatic na pag nag-loan ako, pagpunta ko diyan wala na akong gagawin kasi kayo na ang gagawa? Automatic ng ang process nito.
2: Actually, Sir Rico, for this program, yung loan penalty condonation, kailangan pong i-apply ng ating miyembro online.
0: So, mag-a-apply sila.
1: Online.
2: Mag-a-apply po sila online. So, kung mayroon po tayong mga miyembro na medyo na hihirapan sa pagtatransact